0: In-report naman nga wala padayon ang ginaplano nga away ni Mayweather kontra kay Mike Zambides. Padayon naman nga ginapaabot ang exhibition bout kontra sa anay heavyweight champion nga si Mike Tyson. Ang balita sa hinampang mga garadyuman ang ginadulong sa inyo sang Nansa Lediment Oil. Ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sang imulawas. Okay ka na. Hindi ka pa pagkututong sa lamo kay may Neem 3 Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na. May kolon ka pa ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo. Wala na sang iban. Nansa Lediment Oil.
1: Ginklaro sang aktor nga sa Jericho Rosales nga luwas kagyara lang sa probinsya kaupod ang ila pamilya ang iyang manghod nga si Jeremiah. Kasunod ini sang unang pahayag sang asawa ni Jeremiah nga si Jen Go nga nadula o kon missing ang ani aktor sa adlaw kuntani nga dalon na ini sa rehab o kon rehabilitation center. Sa post ni Jericho sa iya Facebook page, gipasalig sini sa publiko nga wala nadula ang iyang manghod kagyara sa poder sang ila pamilya sa probinsya. Nagpasalamat man ang aktor sa mga tao nga nag-ulikid kay nagkabalaka na hanungod sa sitwasyon sang iya utod kag sang ila nga pamilya.
0: Tiko ni rehab na gabay pa nga magtarong na naa.
1: Kay ginang ano na siya kuno, istorya na siya kuno sa kaugalingon.
0: Budlay na na. Kasi kung istorya ka na sa kaugalingon mo, medyo may kuana na, medyo may sintomas na Rajuman Joylin.
1: Addict na gid siya.
0: Pero ako kung isa ka istorya man kung ako lang.
1: Pero hindi na yung addict.
0: Addict guro sa pagmamahal.
1: Hindi sa illegal drugs.
0: Oo, oh, ano notice ko na kung ka isa? Sino ko lalagal istorya, kuya?
1: At least na notice mo pa, mas idol.
0: Siling ko wala. Nga gastorya, kuya. Ang lain mula daw kung sa Dasun Balara Juman Juilin, kuha na bala, yun ang may mga mabatian ka na bala sa ako.
1: May gawa, ano?
0: Ang lain daw, okay lang kung gali-storya-storya ka. Mm. Pero ang lain daw, kung may nagahutik na bala si mo, na, maamo na gani, ano na kita? Padoktor na kita. Mm. Ganto kita sa mga health expert, ngayon na kita bulig. Kaya ang mental problem, Rajuman Juilin, dapat huwag inaya gina-ignore.
1: Hindi na iya buang.
0: Hindi na iya buang, ah. Huwag gani guro ko mukaagis ang inagyan, kuya. Bawa. Ulang pa kamo sa ako niya. Sa mga tapalamati naton mga garadyo man, subunga aga, ginapabalo na naton sa inyo, nga hindi ka mo magkalipat, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may ara sang Reese Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag ang kape nga may Vitamin D3. Gani kadto na sa ato sila nga mga butika mga garadyo man, ang kape nga may Vitamin D3, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. And of course, sa mga suki naton, ganto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biloga Panay Island. Joy, kung makabakal ka dito, sa gamit panguma, may coupon ka. Basta 3,000 minimum. May coupon kang coupon mo ngayon na ihulog sa Tambiulo sa December 25 o sa December 5. Bunuto nato nina, may grand prize kita nga Kubota Tractor para sa inyo. Gani mga garadyuman sa masuki naton, ganto na sa Iloilo New Agri mga garadyuman. Rajuman Juilin, sinong aton mga tamyawon subong aga?
1: Maayong aga gid kan dai Sir Joel Secugal kay Editha de Malaluan, maayong nga pagpamati. Hambalya, perte adik sa pagmamahal.
0: Natural. Adik sa pagmamahal kay way man kita iya gadruga mo. So, ang pagmamahal siguro iya Rajuman Juilin. Okay lang na iya.
1: Kay Noli Ignacio, maayong aga. Amuman kay Ma'am Alma Agaya, good morning gid. Sir Stephen Fenega and family, maayong aga gid. Kay Mukaw Apolonan, good morning. Kay sa iban pa nga nagatutok na rin sa aton, good morning. Kanday Ronella Catalbas, kay Rosalinda kag Edison Salibio, maayong aga. Amuman kay Dominador Pati Galon. Kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Gala, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbukon, and Tita Mora Relias and family. Amuman kanday Nanay Pasita Ligo sa Zone 3 Kalumpang, good morning. Happy listening man. Kanday Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paklibar sa Haniway Iloilo kay Tito Elmer maayong aga. Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibiano Mailin kag Papa Johnny, good morning. Kag syempre kay Konevi Marie Molina Yamado and family. kay Tito Hector, kay Tita Maricho, kay Tay Tatoy, Nay Kunsing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, maayong aga gid.
0: Salamat gid sa pag-upo ninyo kay Pari Bebot sa Toronto, Canada, Parikoy. Hindi na niguro si Pari Bebot ka insindis ang iligay nun. Good morning, Parikoy. How are you? Oh, dapat na medyo slang ka na yan, no? Inablang ang imob lang nga panghambal, pero gabawod-bawod na pala na jumanjili. Sa mga suki naton kay Pari Nick Piñasales sa Next Food House, maayong aga. Kadto ka mo din sa Next Food House, ha? May branches sila sa may Sara, Barutak Nuevo, Barutak Veo, sa Pasig, La Paz Public Market, sa may Ilopez. Kay Sumuman sa kay Dr. Nineth Bado, Doc, get well soon. Why na? Kay Ma'am Noemi Viejon, maayong aga. Salamat, kid, kay sa mga tapalamati natin nga nagaupon. Kay sa tananta nga mga suki, mga karadjuman nga nagamonitor adlaw-adlaw diri sa aton nga pampangalay. Standby sa aton sini, masunod nga programa ang STP3 Sapat Turismo kag Pumuluyo. Kanami sa aton sini nga mga tupik. Away ko matamyo, ginatamyo ko sa maayong aga sa mga bago nga mga architects. Congratulations sa inyo tanan.
1: Ay, gina-congratulate ko man, boss idol, ang akon nga classmate.
0: Okay.
1: Si Justine Clyde, Amaro Blanca Flor, architect na gid.
0: Wow.
1: Congratulations, Doc.
0: Sus.
1: Kag sa iban pa nga nakapasar sa architecture exam.
0: Grabe, budlay-budlay mangin architect ra juman Jilin mo.
1: Yes. The 5 years kid nang ilay, ah.
0: Though 5 years, da yun after sina, hindi ka pa kakuha exam.
1: Hindi pa, may ano pag...
0: So, may 2 years ka pa.
1: Na ma-work ka.
0: Na ma-work ka, anay.
1: Press naman sa Medgawa, no?
0: Pero, kabay pa nga mag... tikon architect ka na, ang future mo, bla?
1: Gani.
0: Sus! Munang akon nga, siling ko gusto ko man tani mangin architect. Galing kayo, bisan magpalpag ka lansang, no, hindi kita kabalo eh. Salamat kid sa pag-upo ninyo. Standby na sa atong sinima sunog na programa. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Kag Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso, sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Polycotton, Semenjak, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, alas 8:19 ang tagna sa aga. Good morning sa inyo, tanan.
8: SDP Sapat Turismo kag pumuluyo Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2 may SDP 3 man kada Sabado. SDP Sapat Turismo kag pumuluyo programa para sa animal welfare, tourism and people success story and humanity. SDP
7: Mayong aga, good morning sa inyo tanan. Welcome ini ang STP3 Sapat Turismo kag Pumuluyo.
9: Subong adlaw sang Sabado, June 27, 2026.
7: Magarajuman sa pangalan ni Rajumanovi. Ako naman si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
9: Kagrajuman Jaylin Tamayo para onda.
7: Kamusta subong ang imong pamatsag Rajuman Jaylin?
9: Do okay gid.
7: Okay ka no? Ako iya bala sa tutuod lang. Doon namian ako iya sa Sabado.
9: Kaya nga ata.
7: Okay. Kaya napinsar ko na, kaya pagkabuas.
9: Day off.
7: Amo na. So, ang Sabado ko na, amo na ang simpo ko nga, pagabot ko sa balay, malantaw na ko na sa mga pelikula. Kaya pagkaaga, hindi ko gusto, wala na ko gapaminsar nga mabugtaw ko aga pa. Daw, amo na yung akon pinsar.
9: Pwede ka pulaw ah.
7: Pwede ko kapulaw. Dayon, pwede ko na maubra ang mga, hindi ko maubra kung may opisina. Nami gani siling ko tani. Yeah. Nga pagka Sabado kag Domingo ay natanga duwa obra mo.
9: Duwa gid ka adlaw,
7: hindi mas lamang sugot. Gayo ko kay sa management kay manager nga kunta ni ang obra ko hasta lang Friday ya after sang programa ko.
9: Wala na.
7: Why na? Sabado wala naman, Domingo wala naman. Dayon ang Lunes ko to Biyernes, tapos ko program, wala na. Hindi na ko pag wala mensahe, wala ko na no. Do not disturb mode na ko. Amo na ayo ko. Grabe mo anong ginubra nila?
9: Ano?
7: Hindi ako mapasugtan.
9: Gayo ka man lang.
7: Gayo ka na tawon. Hindi nila kita pagpasugtan. Anyway, sa mga tampalamati naton subong aga ra Juman Zuilin. May mga importante kita nga mga istoryahan subong. And of course, maging kopod naman naton ang aton si Limabian nga tourism advocate. And former assistant tourism officer sa Sulod sa Iloilo, si Ma'am Irene Rita Manikan. Pamati ka mo dira kay subong aga mga karadyuman, Rajuman Juilin, istoryahan naton ining party sa pinakadako nga nagakatabo subong ginakadtuan sa marami sining tao sa bilog ng kalibutan. Ang FIFA, ang World Cup nga ginapatigayon subong sa Mexico, sa US and Canada. Gina picture out ko lang Rajuman Juilin, pila ayhan ka billion dollars ang income nila
9: Gani?
7: Sa mga taong nagatambong.
9: Sa minilyon ka mga tao nga nagatambong.
10: Ay, grabe.
9: Rajaman Regan. Kaya I believe ang FIFA, so buo mo din pinaka-crowded.
7: Oo, oh, crowded.
9: Pinaka-most or kon most attended, gid nga hampang.
7: Yeah. Kaya ti tatlo ka venue mo. Unlike sang nagliligad nga isa lang ka venue, ti ang tao, ti si ano gid abi ang mag-cater niya. Kiniya ang taga Canada, ara na lang ang bilog ng Canada, ara na ang bilog ng US, ang Mexico, ang mga adjacent sini nga mga nga mga nasyon. Dira na sa makad.
9: Tuwato ka to, malantaw ka man.
7: Oo eh. Pero hindi ko maglantaw sang mga team balaya nga daw hindi man ako yung kakilala. Rapu-rapu nga mga team. Sorry ha.
9: Sa finals ka na lang lantaw.
7: Balan mo, panatiko ako sang basketball. Ang football, galantaw ako kung kilala kong gampang. Na mga gampang abi, day Cristiano Ronaldo, day Lionel Messi. Sino pa da? Doon mo manas lang kilala ko.
9: Si Neymar.
7: Si Neymar, si Kylian Mbappe. Sino pang kilala mo ang football player?
9: Amo mo lang na ganit. Anong kilala mo mo na ako?
7: Oo, do. Te, amo mo lang na sila sikat mo.
9: Oo, si, sila ginang ginatandaan.
7: Si Kwan sa una eh, si David Beckham. Sang chimpo niya. Dari sang chimpo yan na guru ba? Si kung nagkuhan ka pa na, dinalagan ka pa na sa talamnan to sa maasino, kay may damay pa si mo. Imalam na niya si David Beckham mo. Mga sino pa na sa una, mga sikat nga mga... Basta mo naman na sila subong. Pero abi mo, Radyo Manjuelin, mas dako ng sweldo nila kumpara sa mga basketball player.
9: Oo, no? Grabe. Ang sila yan, demand din na sila yan.
7: Oo, grabe na sila yan. Dayon ang endorsement nila. Imagine mo si Cristiano Ronaldo, siya ang number one sa Instagram.
9: Ang followers.
7: Followers. Mm. Ang kada post niya kuno na, pinakuno na yung bayad sa iya, ang isa iya ka-post.
9: Grabe. Imagine ko ano na siya kamanggaranon.
7: Tiperti kamanggaranon eh. Ti, ang ako ma-Instagraman, nag-post ako, Radyo Manjuelin, mga 3 weeks ago, tatlo lang ang nag-like. Lintukis ko mo kuno na. Sabi mo, nag-inubra ko? Gin-stop ko ang Instagram! Huwag ako nag-upload.
9: Ano laan ka na gana? Was idol?
7: Itataman ka muna. Totoo! Ari pa di! Ilang tawa na bala? Nga lang tawa.
9: Tatlo lang ganyan?
7: Tatlo lang nag-like. Ang iban gani, duway-dugay. Pero sabi mo, post ko subong. Ang malike niya, sa hapon pa na yan.
9: Diba si kay Balan Moon, angga, imon yung naka-private na guro?
7: Di ah, public DJ!
9: Ayaw ka,
7: public DJ! Galing kay ti, hindi man kita iya si Cristiano Ronaldo. May pagani guro. Pila na followers mo ako? Instagram?
9: Mga 100 malang.
7: Damo eh!
9: Gamay lang na!
7: Ang tao ko, parang may klaro bala. Aryo, pila ako nga followers sa Instagraman. Followers ko, dali ko. Oh! 42?
9: Eh, dama naman na ah.
7: 42 followers?
9: For a start.
7: Oo. Ang pinaka-latest ko nga gin-post. Ang pinaka-dako ko nga naglantaw, 167.
9: Ano na videos na po sa idol?
7: Picture ah. Picture kag video. Picture. Dayon ang pinaka-gamay ko nga naglantaw sa akon, 11.
9: Importante, damo ka viewers naman sa ano sa TikTok at sa Facebook.
7: Eh, sa Instagram, gigi ang nami. Mo kay arada sa Instagram ang mga elite balaya.
9: Mga artistaon.
7: Mga artistaon, arada. Tinag-stop na ko ah!
9: Give up ka na.
7: Eh, matatsakuan ko, ma-post ko yan. Igo ko mo mag-like yung hapon, ibang gabi. Eh, isang na-notice ko siling ko ay. Why not the chance? Wala na. Eh, stop ko na. Ang YouTube? Stop ko man. Ay, man sa may galantaw.
9: Dahil sa bombing focus nila yung Facebook.
7: Facebook. Yung Facebook.
9: Ang yun. Threads siya, Boss Idol.
7: Wala na ko. Wala na ko. Meron na ako. TikTok. Ara ko yun sa TikTok. Nasa TikTok yun. Kuhan ko na.
9: Dahil mo daguro galantaw sa imo sa TikTok.
7: Sa TikTok?
9: Ano nakita at kaligad mo?
7: Laka mo lang. Sobra mo lang ko. Isa, Shin.
9: Pasagihon mo lang.
7: Tamaran ako. Tistoryahan tani karon mga karadyuman kay... ang benepiso bala Radyo Manjuelin nga kung damo tao, damo negosyo. Kita mo kagina sa interview naton sa Ayala. Ang traffic dito sang tourist malaka. Tipirdi sila. Tiamo na nga gina, wala tao. Basta wala gani tao. wala man na negosyo. Why man na sa maayong nga development? Kaya gamba lang iban. Siling nabas na traffic gani, damo na negosyo. Di may pamatuon man, kiti damo tawo. Siling nga tikon, why na gani traffic, hindi man na muna ka mauswagon. Kiti, why man nagawas ang tawo? Why man na sa nag-negosyo?
9: Daw sign na.
7: Parehas man na kung damo tawo sa pistahan, meaning ang tawo naghanda.
9: Damo handa.
7: Pag why na tawo, why ka handa. Kaya sabi balay ko, arada, imo balay ni. Kung nga ang damo sa akong tawo to, eh, iti damo ko guru handa. Why naganto sa imo, kay guru, why ka man handa.
9: Or wala sila kabalo nga may handa.
7: Posible man ha. So standby sa mga tapang mati na ito, mga karadyo man, dali sa itong pagpangalagad. Pero standby ha, kay hindi ta na papanugayon, lugay-lugay may kumpunta na si Ma'am Irene. Pero sa mga suki na ito, mga karadyo man, ari-anay ang itong health news, radyo man na dyan, mga karadyo man, lugay-lugay may kumpunta. May nagsulod.
10: Tatak RMN.
7: Standby ha, kay ipabati nato ang atong silinga health news sa Inigilawang Madugay. Ang inigabahin, mga karadyuman, ang inadulong sa inyo sa Santon Plaza Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may ara sa collagen, nagabakod at tuntulan. Ang kape nga may ara sa glutathione, nagaputi ang atong silinga panit, nagahanip mga karadyuman. And ang kape nga may kape ka na, gwapo ka pa. Gani sa mga tapalamati naton, kadto na kita sa aton mga butika, mabakal na kita sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Tatak RMN.
7: Arianay ang aton sinimabian nga health news upon naton si Radyo Man Joel Franco.
11: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo wala ka mo ang isa kata sa Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sa vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sa aton lawas. Inabagod nga kada timpla sa Santon Plus Mix. Mayara ini sa soya nga mas kilala nga maayong sa insoluble fiber na makabulig sa pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
12: Dapat nga likawan ang pagkaon sang sobra sa kinahanglan sa aton nga lawas. So sa may expert to ini maluwas nga nagapataas ini isang demand sa pagkaon sa atong lugar, makahalit man ini sa atong ikaing lawas. Partikular nga limitahan namo ang snacks nga naghatag sa kapagsig sa atong lawas apang manubo naman ang iyan nutrients. Pinapanugan nga mas piliyon ang portion o concises nga kinanglan lang sa atong nga lawas pagod man ikawan ang overconsumption sa pagkaon. Tandaan nga mas sobrang nga pagkaon sa lawas hindi na maproseso bilang energy gani ini nga trigger sa atong nga pagtambo.
13: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
7: Salamat kay Radyo Man Joel. In a while, may kaupod man natin si Radyo Man Flo Navarrete ato sa subong sa may banwas ang kabatuan, Radyo Man Joelin. Anong event?
9: Sikad 2026, formal yung ginunsyar dito kuno sa banwas ang kabatuan na Boss Idol.
7: Ano nila? Alumba? Ano
9: na? Bike bala.
7: Ah, bike? Okay. Okay. So may kaupod na konti na tourist pag ina. No? Makakadto naman ang mga lokal, tada nga mga pumuluyo, mag-joy naman. Para nga kung may ara gani isang pagtilipon sa tao, nami gid na.
9: Curious sabi ang iba niya. Curious. Kung basta damo tao, curious man sila mabalaan. Anong event dira man?
7: Kung may kwarta ka, Radyo Man Joylin, may kwarta ka bisubong, no? Anong plan mo sa tourism? Anong gusto mo nga negosyohon kung may kwarta ka subong?
9: Kung angot sa turismo.
7: Sa turismo.
9: Ako gusto ko hiking, yung mga business. So, mabaligya kami sa mga hiking gears. Kaya gano'n ko damo na subong sa mga magluwa sa biking.
7: Actually, damo gaya man subong sa, naga,
9: oo,
7: sa mga tao nga muna.
9: Gusto mo mag-hike. Kaya tido, ano ba makita mo ang katahom sa kalibutan, halin sa babaw, sa bukid. No?
7: Daw ka simple lang na yang imo. Ako niya kadalom gaya
9: sa nga. Ano gaya imo, ha?
7: Gusto ko magbakal sa Bilog Island.
9: Wow!
7: Bilog Island! Dayon butangan ko sa isang hotel, pero ang ini-hotel nga daw pang Boracay nga style. Gusto ko daw mga native lang.
9: Ah.
7: Dayon i-cater ko da, ako ma-atag pagkaon. Mm-hmm. Dayon butangan ko sila sa maayo nga mga facilities dira. Pero hindi ya tama kamahal nga ang iban da ya. Affordable. Baratuhon ko yung pagkaon. Kaya ang tanan nga mga pumuluyo natin nga hindi magkadto na. Kaya namahalan sila makakadto.
9: Kaya balaan mo, parehas na ba kung mahal-mahal, gamay lang makadto.
7: Tingala ko na wala sa inyo sa mga resort. Ang inyo nga pang lulutoon na pirtik mahal-mahal. 300 mala ng kilo sa baboy, baklon mo sa ilang, isa ka slice na, 200.
9: Ang isa ka, hindi sa lagbang limpo.
7: Ang limpo na bala? Di diba, tag 300 ang kilo sa limpo? Siguro, pila na ka slice na? Ti ang isa ka slice, 150 sa inyo. uling mo na ng kapital. Hindi mo pa tamiing tao. Ang bangros, ang bangros, Radyo Manjuelin, naging kuhaan ng sambukog. Ginbunlis lang.
9: Bunless.
7: Ang banlo, ang dako-dako lang bala sa kuwanday ng bangros bala nga, guro mga grade 6 pala ng bangros na. Ano ba, buot-buot lang bala gamay?
9: Sobra mo ng grade 6 na bangros. Well, mahal,
7: 250 gali. 250 na, 300. Sino ba nyo wala na gaging puto sa aluminum po yun? Kung ako, ya, ako niya lantaw ha, hindi ko pa pamahalan ng pagkaon.
9: Mm.
7: Eh, hindi ko yung pamahalan ng pagkaon, kaya ang pagkaon, Abi, kaya ang mga pigado, hindi na nakadtuda.
9: Oo.
7: Mabakal ka, mabakal ka sang haluhalo. Ang haluhalo nila, puro malang ice cream, tatto kabilog ang sago.
9: Pero hindi butaman sa sang,
7: kuan, hindi magnubo si sakagatos. Kaya ang ice na, way gani, guro na 3 pesos. Butangan nyo sang gamay, da nga mga kung ano-ano, da nga tagi sa kapudyo. Ah, amo na yung plano ko.
9: Mm. So, ano kiting mo? Ya island
7: gidi. Island kay ko gusto ko kontrolon eh. Mm. Bilog island kontrolon ko na.
9: Mm.
7: Dayon ako ya matag da kung gusto la boating, kayak.
9: Barato lang.
7: Barato lang. Mm-hmm. Affordable.
9: Kay bala mo basta damo tawo, abisan barato lang, gamay lang ma-income mo, pero damo
7: sige,
9: tawo.
7: Sige
9: sige.
7: Kan malipay ang tanan, ano mo nang exclusive? Damo-damo tong makadtuti ang iba niya, oh, namin ang imo, pero ti iban man lang ya kadto kay iba ni kakadto kay wayla kwarta.
9: Ti wala na lang gid may gakadto.
7: Way nagakadto. Na ako abigaan ko chance ako manager to sang Ayala sa kwan sa
9: Sikugon.
7: Ah i-open ko na dayon. Ang balaw tao ka today. Why entrance?
9: Libre anay.
7: Libre?
9: Oo.
7: Oh. Bayaran nyo di pagkaon lang. Ang accommodation nyo di baratuhon ta lang. Oh.
9: Dako makadto ko ya.
7: Uy, ang bitaron taman ka. Vlog ka to mo. Dugi dahil lumisuri tao. Sa mga tapalamat iprotuntun na na Juman Zuelin. Amo na yung plano ko. Ti plano ko man na yung moti base pinakalo mangin matuod pero duda ko daw hindi tuod.
9: Amo na bali la balang akong gahandom ka tas taas
7: na taasun ta na lang.
9: Kay kun hindi mo tumalabot at least taas gyapon na labot.
7: Oy, at least na way man niya way man niya bayad. Standby ha, sa mga tampalamati natin mga karadyo man sa atong suning pagpangalagad. Siguro ipabati na natin Radyo Man Zuelin. Ang atong suning mga karadyo man nga segment subong aga sa atong suning Be the Best. Standby na kay may kupod na itong dugay-dugay si Ma'am Irene Manikan, mga garadyuman. Subong aga, istorya na itong mga sa itong sininga Be the Best. Si Sintay 7 anyos nga lola sa Uton, napatapos sa pagpaiskwela ang iya kabataan kag apo paagi sa pag-ubra kag pagbaligya sang mga kakanin. Check na itong mga biyan sininga aga, si Radyuman Lenef Yulatris. Ang tabo? Sige be, balikan tabi. Oh, standby yan, standby yan. Do kahinay no? Basi say mo?
9: Hinay ang audio.
7: Eh, papamuno, dyan, papamuno eh. Oh, go.
14: Wala sang hindi masarangan o brahon ang isa kaamay nga may handom para sa iya kabataan kag sa palaabuton. Ini ang ginpamatud-an sang isa ka proud dad nagikan sa La Paz nga sa duanay nagapangulag ta lang sang damog para ipakaon sa iya ginasagod nga baboy apang subong may tatlo na ka mga kabataan nga lunsay professionals.
15: Ang ako nga lang Tinuli Banyet. Ang among gidya lugar tag Tadigrot pero dire lang ko nagpunda sa pagabuhi ko sa Iloilo sa La Paz. Pagpangasawa ko nag-start ko na 1995 sa pagsagod sang mga baboy para sa kabataan ko sa pag-ilaw pag-iskwela.
14: Pag 1995, sang nadesisyonan ni Tatay Noli nga magsagod sang baboy para sa pagpadako sang iya mga kabataan. Agud mabuhin-buhina ng iya gasto, nagapangulekta siya sang damog na mo ang ginapakaon niya sa iya mga baboy.
15: Samtang nagadako sila, nagadako man ang galastuhon ko, gani, amo lang ginang paagi ko nga makasagod ako sapat, gagagabiyay-biyay ako sa nga akong jeep, hasta mapadako ko sila, kag mapatapos ko sila sa pagtuon nga tatlo.
14: Magluwas diri, nag-extra man siya sa pagbiyahe. Mga butang nga magagmay malangkon isipon, apang dako na ang nabulig para mapaeskwela niya ang iya tatlo ka mga anak.
15: Dako gid nga butang sang pagsagod ko sa mga sapat kagka pagtingwa pagjay sang akong talakyan nga mapatapos ko sila. At tatlo kabilog kabataan ko, duwa bayi, isa laki, ang subang ko, subong medical technology sa Western Visayas, ang isa kaluyan man nakasakay naman sa barko, seaman, ang ikaduwa, at katatlo ko, nursing man, nakapasboard passer naman subong.
14: Ginako man sini nga hindi nangin mahapos ang magdungan sa mga ubra, ilabi pa sa diwan sang emerhensya, kaangay na lang kung may nagamasakit sa iya mga bata. Apang hangod sa iya kapisan kag dedikasyon na lampuwasan niya ini tanana.
15: Kadamo gid sang salin sa akon tungod sa kabataan, may araw kita nagamasakit sila na hospital. At least na lampuwasan ko man ang problema sina sa sina nga panahon. Gani gapasalamat kita ko nga na-survive ko man at sa subong ang mga problema sina sa pamilya.
14: Mensahe naman ni Tatay Nolly sa mga tao nga ginakulang sa kabuhi, ilabi na sa pinansyal nga aspeto na hindi lang madulaan sang paglaom, bangod may katibawasan kag kalipay gid sa ulihi.
15: Ang ma-advise ko lang sa pareho kuman nga nakaagi man sang kapigaduhon, hindi lang magdula sang paglaom sa pagpangabuhi. Sing ano lang obra basta sa maayo nga paagi kay may katibuatan gid kay sa ulihi may kalipayan ka gid kun insakto ang ginahimo mo kay ubay mo lang sa Ginoo. Ako si Nolly kag ako ang bida sa akon istorya.
16: Tatak RMN.
7: Amo man ang akon Radyo Manjuelin, magtigulang kita sa pinakadlaw. O sige, bakas lang ah. Sa pinakadlaw, anong nakita mo nga future mo? Magtigulang ka. Napinsar mo na. Ako gasulod na bala sa pinsar ko.
9: Gusto ko yung mga mama.
7: Imo no? Gusto ko ang mga apo ko, ara lang da. Namiyan ko abis ang dudamo bala mga apo. Kaya tisubong si tatay, damo kami. Sadya-sadya. Damo bala apo ni mo, nga ara lang da sa palibot mo. Dayon, why na ko ginapaminsan?
9: Wala ka may ginaubra.
7: Why ka na, ang ginaubra mo lang bala, inang i-care mo lang ang lawas mo. Why ka na ginapaminsan nga, oy, base magkanto di karon ang kolektor. Dayon, oy, may amun eh.
9: May balayran ka pa.
7: May balayran ka pa. Bisan inubakal mo sang imo nga amlo dipin. Inubakal mo sang imo nga nuwaling bulong sa sugar na.
9: Metformin. Sakto man,
7: metformin. Gani, diba? Metformin gani. Parang iba na mga metformin, ang bulong na sa high blood ng amlodipin. May isa pang isa. Pag ay nang inainom na ni tatay, isa na nga, kung na, do, kurulbaan ka nga lang. Te, gusto ko muna. Ang future mo bla, inang ara ka lang da, daway ka na sa magiging paminsar. Nami itong hambal niya nga siling niya, bakas lang, yes. Salig lang, ubra ka lang mayo. Pero daw mo man sa tao nga gabakas mo. Gaubra man mayo, pero why man japo? Sarvay sa mga tapalamati naton, mga karadzuman, sumunga aga sa mga suki naton, ari-anay ang isa sa mga nakainom, pamatian ta, nag-inom sa Sang Life Extension Vitamin D3, mga karadzuman, ari ang iya siling testimonya.
16: Life Extension Vitamin D3, kagsubong. Atong pamatian si Fredo para sa testimonya sang iyang nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
17: Sir, pwede mo sir ma-istorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
18: Actually, sir, ang concern ko da, hindi na sa akong personally.
17: Uh-huh.
18: Yan na sa nanay ko na, sir. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang yan na di ang kilid na wala, sir, na sa right portion.
17: Oo.
18: Nag-pilas na sa sir, tapos nag-anala na nga nag-anala bla, o sosyo na bla. Sa kilid, sir, sa right portion sa kilid. Sa dito, balikawang okay. Ta bla.
17: Dako sa nga pilas?
18: Kung magpilas na sa pagkisuok ta nga kung nga kami lingking,
17: hindi
18: na siya.
17: Ah, okay.
18: Pero, muna na sir ng mga turwano, dok, doktor, hospital na nanay, tapos wala gidagayo niya.
17: Bali wala gidagayo ang pilas, 39 years na?
18: Wala sir, maayo lang na sa sir, pro days lang matali na siya, tapos antes na siya magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya bala sir, nagasupot siya sa susyo, wala na yung pagpilas siya naman. Dili lang din siya sa right portion sa ato niya balikawan, sa ilo-ilo lang na sa, hasta nga naglabot na din siya sa iyang likod. And then, nag-advise ko na siya, nga man ko ma-try pa din elastic extension, vitamin D3.
17: Oo.
18: Kaya sinkodro, permi ko na nabatian sa radyo. Kung madama ko naman nga tag-sistin muna yung okay siya. Tapos, nag-inom siya mga 2 kasimana, 2 times a day, aga hapon. Pag lockdown to, kundi nag-out-of-stock ang like extension. Nagbalik naman sir, nag-ralaya naman sir, hindi man sa katulog, kay Kirsting sinakit ko ng kilid niya. Oo. Nag-abot ang stock sa life extension. Muntod din yung pang-inom ko siya. Until now, sir, wala. Naging sir, nagbalik, sir.
17: So, ginsig.
7: Mga garadyo man, sa mata, palamati natin. Ano pang ginahulat ninyo? Nagagato ka mo sa mga butika. Inom kita, mga garadyo man, sa life extension, vitamin D.
19: Tatak, RMN.
7: Sa aton sinimabian nga linya, upod na natin ang aton sining upod. Siyempre, kada Sabado. Kung kaisa, kita wala. Pro ara siya. Upod naton maabyan ang aton sining Ilunga Tourism Advocate kag gisubong man former assistant tourism officer sang sudad sang Iloilo. Upod naton si Ma'am Irene Rita Manikan. Ma'am Irene, good morning.
9: Good morning, Omayen.
7: Kay sa gasulod. Tay lang. May problema gid.
9: Di sa kabate.
7: Wala. Di sa kabate, no? Ma'am Irene, dali lang gid ha, hindi ka namon mabatian. Oo, hindi ka mabatian, dali lang gid.
9: Hindi kita mabatian
7: bukan ugon sa mga tingog yan nga daan nga golden voice.
19: Tatak RMN.
7: Standby ah, kay gina check subong ni Rajman Jan ang aton siling connection, no. Ga kurukanta pa si Ma'am Irene. Oo, galing ini ka namon mabatian, ma'am. Din ang problema sa imo nga connection, Rajman Jan. Okay.
9: Naka-mute go.
7: Naka-mute siya. Ano maayo makuan kami anay,
9: ma-break
7: kami anay. Okay. Ma'am Irene, babalik lang kami ha. I-check lang namon ang aton sining connection. Ma-break kita anay, ma-commercial kami. Siguro mga after 2 to 3 minutes, magkaradyo man. Mabalik kita ang oras sa Pilipinas sa lasot 44 tang nasabi.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Taka na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Tatak RMN.
8: Mga karadyuman, ang oras, las 8.41, isang tangan sa aga, ini ang STP3. Balik kita sa atong silingan papangalagad, mga karadyuman. Balikan na nato si Ma'am Irene. May gamay lang kitang technical problem, pero na-solve na ni Radyuman dyan. Kaya solve niya ganing problema sang iban ang aton pa. Kung mo ganing iyasang kilala ko, ang aton niya, di mo ma-solve. Ano kayo mo man. Sa aton silimabian nga linya, balikan ta ang aton silimabian nga kaupod kada Sabado, ang aton sininga Ilongga Tourism Advocate, si Ma'am Irene Rita Manikan. Ma'am Irene, good morning!
9: Good morning, Ma'am Ayan.
8: Uy, kisa, hindi ka batian? Hindi siya ginikaroon. Kanugo, no? Kanami
9: namin. Dalula ang audio, ya.
8: Kapuan pangadaan, kagwapagwapa kay Ma'am Irene din yun. Hindi yung mabatian. Hindi mo kami mabatian, Ma'am. Hindi mo kami mabatian. Awa, igid. Hindi mo mama kami mabatian. Kanugunan na karoon siyang... Ari-ari-ari. Ano mayo si ni Radyuman dyan man? Hindi man pwede nga kita kami ni madiscuss kay siya niya kabaluya. Sayang ah, oh.
9: Messenger?
8: Kung messenger be, galing kay kung messenger, hindi na...
9: Ara na?
8: Ara na siya. Problema, gid. Ma'am, batihan muna kami.
10: Commissioner, eh.
8: Ara, gabalik eh.
10: Ara na? Ara na siya. Hindi pa get.
8: Okay na.
9: Ga-feedback.
8: Gabalik sa amon.
10: Batihan muna kami.
8: Gabalik sa amon.
11: Oh, can you hear me?
9: Yes,
8: ara na, ma'am. Ara na, ma'am. Ara na. Okay, okay na, ma'am.
9: Na?
10: Gabalik sa amon. Batihan muna kami.
11: Batihan takad mo.
8: O, batihan mo kami.
10: Ara na, ma'am. Ara na, ma'am.
11: Iabot. Bati anta ka mo because I'm using my phone to listen to you.
9: Ah.
8: Ah, okay. So, may problema, guro ni sa amon.
10: Bati anta ka mo because I'm using my phone to listen.
8: Gabalik sa amon, Radyuman, dyan. Ma'am, papasinsa gid, ma'am, ha? May technical problem lang gid. Kay gabalik sa amon ang audio, gabalik una yun. Doga, balik siya, anong problema si naman? Usually, why man kita ni naga-problema sa muli mo? Anong kwanta sa niman? Okay na. Balikan ta lang. Maano na ko? Mabalik ka sa Zoom? Okay. Di mabalik kami sa Zoom. Balikan ka mo anay namon. Samtang nga gina-check ni Radyuman dyan. Makomersyal kami anay. Para sure ka gid Radyuman dyan, no? Basi kung maidiyahan natong dira. Sa mga tapalamatin natong gapangayo kami pasinsya, may problema subong ang Zoom namon. Kay si Ma'am Irene wala man diri. Ato sa Canada. So Zoom ang aton siling gamit. Balikan namon kamo ha. Ni Radyuman Juilin, mga ka-Radyuman, siling lamang madugay. Las 8.49, antar na sa aga.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy

0: Ta, kuman, pirmi pula kag ugakon mata tungod sa sige gamit sang computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulok, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
0: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein, alaga sa imo mata adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
3: Ohoy, kidney care time.
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Batyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akon diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diretso na care.
1: Abuan.
5: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na balaka mo nga mag sunda Malta o Conspain program sa Citizenry Free Orientation ng World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga, sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa Manami nga pathway sa Malta ukon sa Spain. Mag-text lang ukon magtawag para sa free orientation nga Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 ukon magkat General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ima kita sa aton nga koneksyon. Maalang-alang kita na karon kung maghulat kay kami dyan. Matsag ko, may natalando ko roda. Kaya nagliga daw ay manada problema. At isubong hindi kita kakonek kay Ma'am Irene. Ma'am Irene, hindi kami kakonek sa imo. Nagatiyog-tiyog lang. Daw may problema, gid ko rong koneksyon ta. Mabalik ha, aton nga kay kanugon abis ang aton nga
1: minami
0: sa aton nga topiko eh. Gusto naton abi ini mga topiko nga ini. Dito nagkatabo to sa gwa sang pungsod ra Juman Joylyn. Pero
1: may ma-learn kita.
0: Ma-learn naton kag pwede naton ma-apply,
1: yes.
0: No? Diri sa aton, no? Kanugon sang mga topiko nga ini. Ako gani siling ko ga-learn ako mo. Tagaan lang ko bi poder ni Gov.
1: Mm.
0: Nga ako ang mauyat sa
1: mag-organize ka bisang isa ka event.
0: Isa ka event.
1: Nga ikaw gidya ang maano ba lang chairman abi.
0: Dai nami guru ra Juman Joylyn.
1: Ano? Ano nga hampang ba sa idol? Or ano nga event?
0: Basta event. Ah.
1: Makwartahan.
0: Gapaminsar ko na dayon kung anong event ka makwartahan. Natural basta may event may kwarta.
1: Yes.
0: Pwede guru ka ano na nang ang inang kunin mi ara kita sa pista sa kakahuyan.
1: Mm-hmm.
0: Tree planting. Ah. Ang bilog ba lang magwa
1: may
0: drama kita like ang konsepsyon abi.
1: May water events.
0: May mga water events mamo na no.
1: Ah.
0: Oo, may competition.
1: Dayon may kan anay dapat.
0: Kan anay, may disco.
1: Sa Germany.
0: Dayon hindi isa ka adlaw, isa ka semana.
1: Grabe, lawig-lawig.
0: Kita mo lang sa Germany nga ang ilan ng Oktoberfest. Di ba sa Germany na?
1: Mm-hmm.
0: Sus. Ang magulang ko ara sa Germany mo, magkuhan gali na ya, mag-abot na ng event. Ang ilan na nga tasa sang ilim nun, ako na, puro na, sige lang ininom na nila. Ti ang iban nga mga taga-iban nga lugar, kakanto na. Sige, kanto nila da para nga mag-join. Amo na.
1: Di pwede, gid week-long activity.
0: Week-long! Mm. Week-long activity, yeah. Juman Joylyn. Ito, tuon mo sa iya sa, ano, tuon mo sa summer, nga wala bala iya klase.
1: Mm.
0: Oh, or bisan hindi man week-long, bisan ang pinakamain niya abi, Biyernes Sabado.
1: Nan.
0: Sus. Dayon ako abing organizer, ako ga pangita sponsor. Mm. Ah, pagkatapos guro sang event, guro matsag ko ipaprison yung ubos ko guro mga
1: okay
0: sponsor.
1: Na, wala mga yan.
0: Okay na ma'am. Okay. Magarad Juman sa mga tabalamati na ito. Eh, mainkopo na nato subong si Mama Irene Manikan. Mama Irene, good morning!
1: Morning, ma'am.
2: Hi, Rajuman Joylyn, no? And Boss Idol, good morning. Grabe, good life.
0: Kuwa. Ta, Rajuman dyan. Okay. Mama Irene, kamusta ang imo nga semana, Mama Irene?
2: Thank you, Jan. Well, ang aton nga topic, no? Nagasabay gid sang akon nga semana kay isa ang Canada sang mga host country, yes, sang FIFA. So, baw kasako-sako. Midri, kagkadamo, gid ako sang natun-an nga gusto ko gid i-share sa inyo tanan. And balaan ko gid nga masinadyagid kita, anay, antes kita mag-sharing. Ano ta subong gali ha sa tanan nga nagapamati ma benchmarking and textbook sharing. Amo na ang learning, I mean textbook learning and benchmarking ang aton nga topic today as we will be talking about FIFA.
0: Okay. Pero bago naton ina nga mag-umpisa kita sa aton sining ang topiko, ang mga pumulo naton gapamati da sa kay Dr. Cyril Jucarisa. Doc, good morning. Ang former administrator sang NISO sa Ahoy. Mayong aga, Doc. Gapamatigin na sila. Thank you.
2: Mayong aga, Doc. Good morning.
0: Kaniba pag inaton ng mga suki nga gapamatisong, ma'am, bago ang aton nga topiko, anong mga pahampang naton anay subong aga?
2: Ay, nato. Siyempre, ikabalo ka mga dua mag-soccer. Ma-FIFA man tayo nga tatlo eh.
1: Wow.
0: Ang akon, kabalo ko iya magsipa, pero hindi bula.
1: Lain.
2: No.
0: Tawo. joke. Hindi ako yung mga fan abi sang soccer. Hindi ako fan sang football. Pero ganang tao lang
1: ko. No, medyo makahangop.
0: Hindi, medyo kahangop lang ko gamay. Pero ang mga call na bala, ano ng mga ginagamit nila ng mga...
1: Ang jargons.
0: Oo, jargons. Hindi ko na yung familiar. Familiar.
2: Kahit basket kaya mo.
0: Basketball gid

0: mo kay tiya mo na yung nadakaan ko sa kagamo na yung huyog kuya mo.
1: Okay. So, like sa mga nakita nyo sa likod ko, no, may nagakalain-lain in a flag. Amuna sila ang iba ng mga countries na nag-intra sa FIFA, no? They are part of the FIFA organization or club, no? May mga club. E, ang aton ng pangonsubong, Radyo Panjoylin, maging forward ko da kay, ano, kay Boss Idol. So, paki-share niya, i-share nyo na lang na duwa, no? Maging forward ko da ng mga countries. So, mapili ka mo. Mapili ka mo sa country sa nga gusto nyo. And then, may ara ako magkuton, of course, or ipaubra sa inyo basing on the country that you chose. Take duwa ka mo, ha? Masabat.
0: Okay.
1: Sa ako nga kada okay, pamangkot.
0: No problem, no problem.
1: Boss Idol, paki-share na lang sa iya.
0: Okay na, okay na.
1: Malang sa country.
0: Okay na, na-share ko na
1: okay.
0: sa iya.
1: Okay. Mm. So, sino ang mauna?
0: Ti, ladies first.
2: Ma-choose, ma'am, wow. sa country.
1: Oo. Ma-choose ikaw dira sa countries nga gin-forward ko.
2: Di may ari di, Boss Idol, Canada, Mexico, US, Brazil, Argentina, England, Germany, Egypt, kag Spain. England, ako na anay ah. Kaya ba mo ara to yung oh ano? ara to okay. ang king and queen.
0: England?
2: Mm-mm.
0: England ka? Oh, okay, okay.
1: Ay, kanami, mag-intra. Apirita, niyo kung ba lang mag-intra.
2: Sige, okay. Try ka mo.
1: Radyo Panjoylin, ikaw anay ang una nga masabat na yun si Boss Idol, ha? Radyo Panjoylin, England, ginpili mo, no, nga first country. Kung ikaw isa ka miyembro sang royal family, sino ikaw? Kaga?
2: Si ano, si Kate.
1: Why? Wala din na.
2: It because okay, nga yeah. ka strong sa image ya abi ma'am ayan nga ako mo nag-agi na siya sa cancer, may mga struggles man ang iya family, pero lang tawa siya subong, kaya ra siya may mga issues pa gani isang kuno, may mga ang affairs ang iya bana, pero sa katapusan sa initanan subong ubda na man sila gihapon kag kanami lang tawon sang ila family.
0: Diba si Tuon?
1: My God, updated. Kagidjagal isa royal news, no? Okay. Si Boss Idol naman, pusta ko, making Charles, gide sa mo.
0: US ko, ma'am. US.
1: Okay.
0: US.
1: Sabdur mo man to ya. Ang abuto ka pamangkot. Ay, galing. Wain nga ta time, no? O sige. Kada isa ka mulay na, inalang ako. US, si Boss Idol.
0: US, ah. Oo.
1: Perfect choice. Boss Idol, what was the happiest day of your life? Please tell it to us in straight English.
0: Abi ko gani ya, kung ga pamangkot.
1: Eh, sige, pili. Kung ga pa niyo in English, ikaw?
0: Yeah! The happiest day in my life is to be with my family.
1: We love it. Okay, na. No, we enjoy. Okay. Pair pa rin, tasabat si Grobo sa Idol kung nagkagto to sa akin. Okay, Radyo Manjoylin, your country, please.
2: Canada naman, mama.
0: Canada? Tiara da si Kwan, si wow. Sinugani na, si Trudeau, bla?
2: Justin Trudeau.
0: Oh, okay, ang nubiyaya na, si Katy Perry. Oh.
2: Crushing
1: one. Okay. So, Inday Joylyn, kung ikaw papilion, ano ang imo pilion? Makaon ikaw isa ka kilo nga maple syrup o kon 1 pound nga bison? Amuna ang karne sa Canada. Nablang baka.
2: Timatamis ang maple syrup, ma'am mo, no?
1: Yeah. Isa ka kilo nga maple syrup o kon 1 pound of bison nga karne.
2: Aso karne na lang pili. Ko ang...
0: karne ka.
2: I'm sure Boss Idol sa karne ka ma.
0: Laban ni karne ki kuy. Sure gina iya. Sadya gurong subahan ay gurong.
2: Galikaw kita yo sa metformin mo.
0: Oh, galikaw kita ya sina. Oh, karne.
2: Karne ma'am. Okay.
0: Karne.
1: Karne ka mo. Ako bala na budayan ko magpili kay mahilig man ko sa tamis. Okay, oh. So karne bison inyo bison.
0: Okay.
1: Okay. Next country kasi no na kay BI na no.
0: Argentina.
1: Wow, Argentina. I love it. Was I dull? Sing a Spanish or an English song for us.
0: Hindi budlay ka na yung akumpirmi mo.
2: Semi contigo yo, yes kuhi.
0: Ah, gila, Spanish na, no?
1: Same ka ni Joy.
2: Amo na lang to!
0: Hindi ka maminsan ko tani isang Spanish bala. Spanish.
2: Pero may naman, ano siya, ma'am? Anong may naman? Ano ba sa ibang?
0: Okay. Spanish? Pin di sarapin di kutsilyo di almasin.
2: Nagpatgit mo.
0: Di ba? Di kutsilyo na Spanish na? How di karabaw di batutin.
2: Sakit ng ulo ko.
0: Di Spanish na, mami. Spanish na. Spanish na. Oh, okay.
2: Baton.
1: Good kwa. Good hindi. Good wala. Good so may masiro. Okay. Rajaman Joyle.
2: Ano man?
0: Ano din mo? Damo pa dahil.
2: Ano naman na? Egypt.
0: Egypt.
1: Okay. Ano ang mas uyon mo? Maging isa ka pyramid builder o kon mabantay sa gwa, sang lungon, sang mami?
2: Uy, kaludukan na iyo. Pero doon hindi ko man kaya maging pyramid builder.
0: Mabantay ka na lang, guro. Okay lang, guro, bantay. Kahit ti mami naman amo.
2: Sige, bantay na lang. Wala naman lang gahulag. Or hindi na kita sure.
1: O pyramid builder na lang ko. Yes, Inday Joylyn, remember, ang ilang ang mga mamis, mga hari na, ang mga reyna nila. Mm-hmm. So, puno ina sa jewelry, ang muna nga may nagabantay sa gwa, sa ilang mga tombs. Kaya they bring with them their wealth, or a portion of their wealth, kung ginalubong.
0: Bunga. Tiyak ko yan, piliyong ko yan, mabantay ko yan, kaya likat-likatan ko lang na yan, kasi kaya salakayo.
2: Ang muna yagali.
1: Okay. P.I.
0: Spain.
1: Last to. Spain. Okay, B.I. Ikaw, Papilion, maano ang gusto mo? Maharvest ikaw sang grapes o kung ikaw ang malasak-lasak sang grapes para makuha ila duga?
0: Malasak-lasak. Gusto ko na yung experience nga muna yan. Imagine, mainom sila sang grapes ngayon na naging lasa ko.
2: Dukay powering.
0: Mamba ko yan. Ay, inom-inom ka muna. Buta-buta niyo. Why na? Ay, nilasa ko na.
1: Namit na. Kalina sa tiil ko.
0: Oo, kalina na sa tiil ko. Dami paglasa ko na.
1: Pero subong, ang amon ni nga tatlo, sa mga pinalangga namon nga nagpamati, sinadyala niya. Of course, may arat na subong, sa high-tech na nga form of wine gathering. So, sinadya lang niya. Okay, Inday Joylyn, second to the last, ikaw. What's your country?
2: Ano naman? U.S.
1: Germany. Spain.
0: Germany,
2: ma'am.
1: Germany.
2: Tapos ng Spain.
1: Okay. Ano to yung mo lang ga?
0: Germany.
1: Okay, Germany. Kung ikaw si Hitler, ano nga pungsod ang imo gid gusto ang kunon? Kag nga.
2: Ang kunon in terms of katahom and
0: kung gusto ko lang ah.
2: Basta ano lang?
1: Agami this universe question.
2: Well. Ang kunon. Japan. Kay because dapat may rason, ma'am.
0: Kayo may rason, may rason.
2: Kay Japan katahom kag the dream country ko siya bala. Kay ang ka-peaceful sang Japan. Kag ang gusto ko man actually ang kunon lang pero matyag ko ako nga ang kunon sang Japan because sang ilang katahom sa culture nila.
0: Nami man nang Japan.
1: Ay pang Miss Universe
0: kita sa Batya. Ako naman gusto ko ano ng Philippines kidya. Para nga ipambala ni Hitler sa kanyon ang mga fake news ni bala, ang mga naga-laptop balita bala, ang mga buisit ni bala.
1: Ang mga korap ng mga politiko.
0: Oh, mga korap bala nga. Bawa mo ginang unahon kayo ng mga ati wala bilin ng politiko ta.
2: Ubo sila.
1: Okay. Last country, B.I.
0: Brazil.
1: Brazil. Inami. Gidyo bala si B.I. magpili. Radyo man, Joylyn.
2: Nga, anong may ana sa Brazil?
1: Can you please sing a Spanish or Tagalog song?
0: Tagalog song?
2: Tagalog na lang. Ano, ubos ng penpende sarapin.
0: ikaw. Ang pag-ibig ko'y ikaw. Tagalog song lang to.
1: Ah. Oh, yeah.
0: Una ako niya napabudlayan. Mugi kuya Mama Irene.
2: Sige, pero dapat mapili man sa Mama Irene. Ano yung mama?
0: Mama,
2: ano
0: may bilin pa, may bilin pa. Papiliyon ikaw.
1: Sa ila.
0: Ikaw, Rajuman Joylin, pamangkot siya.
2: Ano ang imo mapili? Apiliyon niya country, ma'am, nga nabiliyan.
1: Ang piliyon ko nga napili naman lang Mexico or
0: Mexico na lang.
1: Mexico na lang napili.
2: Mexico na lang.
0: Mexico?
1: Oo, Mexico na lang. Kaya ang question ta sa Mexico, para ni kay Boss Idol, Mexicana or Koreana? So kung ako,
2: Mexicano
1: o kung Koreano, no?
0: Oo.
1: Mexicano.
2: Nga, Mexicano.
1: Dunami sila na kuno magsaot.
0: Okay. Tuod gid man ang mga Mexicano, kita ko na. Ang dunami gid man sila magsalaot. Dun gusto ko na magkadto sa Mexico or sa Spain. Kayo daw amo ni kuno pinakapos nga language nga daw dasig ta ma-adapt.
2: I-learn.
1: Oh. Kag dayon ano ni sila. Pareho ni sila sa ato, do ka affectionate. Kag dayon radyo man joy date, hindi ko na gusto sa lalaki nga mas gwapa pa sa akon. Di kita mo mga supa sa mga Koreano.
0: Gani, kaputi-puti.
2: Oh yes, puti-puti.
0: Puti-puti.
2: Kay do wala pores.
0: Oo, puti-puti sila do. Kalag na lang bala ka puti. Di puti-puti. Puti di man sa.
2: May sugpon, yaman sa basay. May sugpon gid
1: na
2: iya mo.
1: Mamako na lang.
0: Alright, sa mga tapalamati naton, magkaradyuman, istoryahan na naton, Madam, Ma'am Irene Subungaaga, istoryahan naton ang FIFA, ang ibang gambalan. Footballan na. Why na, footballan na. Pero ano ang history, Ma'am? Brief history, abis ang FIFA para sa mga tapalamati naton, Ma'am Irene.
1: Yes. Before that, thank you so much, Boss Idol and Regiman Joydin. You're such game players, gidyaya ka namin, gidyaya sa inyo all the time. So, mahatag kami isang brief description lang of FIFA, no? Let's not go into the deep dive data or mga information about FIFA. Kaya ang punto lang din namon nga tatlo, Subo nga adlaw, no? And of course, in behalf of Sir Novi, is to tell you really how important it is in the tourism industry. Mm. So let's just go over it. Pero karon gidya, ma-deep dive gid kami nga tatlo sa effect sini, no? Kag kun ano ang madulot sini sa ginatawag naton nga industriya. But before that, okay, so ang industry, ang history, isang FIFA. Ang FIFA, ng meaning sini is Federation Internacional de Football Association. Mm-hmm. Hindi ko mag-promise nga Spanish ni siya because I think more ni siya sa South American, mm-hmm, no? Na influence kay mga Brazil, mga Argentina, amugin niya ang pinakakusog, mm-hmm, when it comes to football. Mm-hmm. So amunin siguro nga dira inaginhalin, no, ang ngalan. Nagsugod ini sa May 21, 1904, baw Diyos ko, ay pakita to ni Lungong, wala pakita to gina-imagine ka ni Guro sa aton mga nanay kagtatay, no? And this was established by 7 European nations. Ang unagali, Europe lang gin ang nag-intra sa FIFA. Until, of course, no, sa nagsigi-sigi na, nagdamo, nag-invite na ang American, ang continental countries, kag nag part na gin sila. So, nag-create na inisang multi-nation na club na ginatawag. And then also, as time went by, nagalain-lain man ang ruling depending man, no, sa demand or depending man sa changes na gina-undergo sa kada club. When I say club here, I refer to the countries, no, that belong to, that have those particular clubs. But basically, ano gin ang rules ng FIFA? The FIFA is the governing body for three major sports, soccer, futsal, and beach soccer. So, muna ang words, ang iban gagamit, football, ang iban man, nagatawag man sini soccer. But actually, amuna, they are one and the same. Excuse me. So, amuna to, no, ang changes, and that is why that I really am sharing it with you now because later on, as masigi kami istorya, gusto ko ihambal ang mga na-observe na ako diri. Kaya ang Canada is one of the major hosts, no, in the tri-host countries for FIFA 2026.
0: Alright.
2: Ano, ma'am, ang dako nga benepisyo sa FIFA? O kanya, importante, hindi nga isang

0: tourism event kag ang benefits ni sa aton sa kabilugan.
1: Nami, kaya kay Radyo Manjo ilin mong pamangkot na kas kanubo lang sang pamangkot ya pero ang sabat do dapat duwagin ka paragraph.
2: Dapat lang.
1: So number one, we will begin with the benefit no of FIFA that it gives to the industry. Pero jane, antisina, mangkuton ko kamo nga duwa. Kung kamo abi nga duwa nagabelong sa host country no sang FIFA, gai ko be ikaw la boss idol la Edman ha, Radyo Manjo okay. Dapat la Edman. Ano ang inyo negosyohon kung ang FIFA ara sa inyong nga syudad? As a tourism practitioner, ano ang inyong nga negosyohon, abe-abe?
0: Pagkaon, Gid.
1: Pananglitan sa inyo.
0: Popcorn.
2: Mamali mo.
0: Popcorn, water. Kaya tinamdam mo tao. Mugin ang kinanglan nila.
2: Pagkaon.
1: Champion, kaya nagalakat lang ang mga tao. Three major roads here in Toronto has been closed because of FIFA. Okay? Imuya ba sa idol?
2: Kung diri sa Pilipinas, ice water. kaya mahal sa tubig, ice water, barato lang. Pero ito toon, mga jersey ba lang, ma'am? Kita mo kita.
0: Mga kuna, merch, nga, merch.
2: Mga jerseys ang mga, ang mga tao nga nagkakadto sa FIFA, sa World Cup. Gasuksok na sila sa mga favorite nila nga mga jersey. Majority na sa ila, gasuksok.
0: Yes.
2: Imagine mo kung may ara ka da, nga ginabaligya lang mo pagsulod nila to sa stadium or kung din sila makanto na, baligya ka da jersey, namunamos mabakal na.
1: Champion, gidya ka mga duwa. Ano na iyo man? I should be so proud mo. Kay feeling ko sa akon, yun na iyan natunan. Gusto ko gidang kunon nga nagasagad ka mo sa turismo tungod nga nagapamati ka mo pimi sa
0: yes.
1: akon ka da.
0: So,
2: oh, tiyan mo manangambal mo, mo manangambal mo. Ano imo yung mama? Ano imo?
1: Pareho kita nga tatlo. Ang ako, number one, ang ilimnon is hindi ginaya kaperdihan because everyone is walking. It's hot. So tanan niya, gusto gid mag-inom, no? Pero ang ako nga ibaligya is recyclable water containers nga may butang nga Iloilo City
0: yes.
1: and that you are in FIFA na
2: something
1: like that, no? Pero recyclable water bottle kaya para at the same time tudluan ta sila that it's not anymore wise to use mineral water bottles nga para mahaboy ninyo.
2: Tuna.
1: So muna.
0: So refill
1: na lang. Kita tatlo, baligyaon. Dapat kita mag-partner.
2: Pwede. Pero mas dako ang income mo kung sa ice water ni sa plastic lang. Galing kay hindi na pwede mo, hindi na recyclable mo. So diri kita ma'am sa imo.
1: Yeah, namin. Oo, dapat kung ma-ice water, katudloan mo sila ha, how to dispose. Okay,
2: man.
1: Sige yes. na, makadun na kita sa sabat, no? Isang nami na pamangkot ni Radyo Manjoy din. So you were asking me kung ano ang benefit. Kag ano kaayo ang isa ka-event like FIFA, no? Sa tourism industry. So I'm gonna tell you three major reasons, no? In Radyo Manjoy din, why? Number one is, remember, FIFA has a captured market. So ang tanan nga mga I don't want to use the word addict no pero ang tanan nga grabe gid ya or into football or into soccer makadto gid ya. So that's already your captured market. Now these are what you call high volume of high spending international visitors. When you say high volume, damo ni sila. Another important fact is high spending because they will not stay there for just a day. Patapuso ni nila ang FIFA kay tungod gani nga they are
0: yes.
1: so into this. So they will stay for a minimum probably of 5 days of 7 days. So with that goes, anong buot na to? Anong meaning kung may amusin na ikaw nga bisita? Accommodation, food, tours. Kasi siyempre, di mo lang na sila magtanaw, dira Radyo Manjoy Lin, they will also try
0: matulog
1: to discover
0: sila.
1: The place.
0: Yes.
1: Eh, may ara man niya off times mo, di ba? May ara man niya time nga wala sa hampang, wala sa ano. So why don't we try to find out more about Canada, about US? Nan. So there alone, no, ang mga side na mga income or ang mga side economic activities sa tourism, ginadrive na nimo. Another. Oh, for example, I'm gonna tell you the impact of the FIFA for this year. It is expected to yield $7.5 billion in tourism expenditure for the 2026 games alone.
0: Dako.
1: So it's not just Exactly. Mm. Hindi siya lango-lango nga amount, no? We're not talking here of hundreds of millions. We're talking here of billions. So, amuna nga ang tanan gidya Radyo Manjoy din, nag-aaspirar gidya na maging host sang FIFA at one point or another.
0: Yes.
1: Another, economic windfall for local hospitality. Humuna ningin lawag ko kagina. Kay, kung may ara ikaw sang bisita, ang major gidya nga rason nga makadto sila sa imo is because they want to watch FIFA.
2: Mm.
1: But, ang imo yung sub-tourism businesses nag-beneficiar. It's not just the jersey makers, it's not just the drink makers, pero ang nag-benefit pagin siniya, ang mga ultimo nag-limpyo sang sidewalk, ang mga ultimo nag-barbecue, or ang mga little businesses nga in demand because of the many people that there are. So, like for example, kung hindi karaniwan sa inyo ang street vendors, I'm sure for an event such as FIFA, tungtan ginaiya na may street vendors, even for just 7 days. So mga amusin na, no? It awakens the economic side, which is very, very important for any community. And the impact that it will have on your hotels and in your aviation. Can you imagine the coming and going of people?
2: Grabe.
1: Hindi na maisip, no?
2: Grabe.
1: I think for this time alone, nagdugang sang trips, no? Ang in Canada Airport, I think nag-open sila for more trips because nag-anticipate nila sang tanan nga matanaw. Humuman ang US. So, may ara ako, isa ka maestro nga nagbakal siya 20 tickets for 20 different games. Nag-ubo na lang kami kaya isa ka game do ay nag-anubo sa 3,000 bala mo ang ticket. Oh.
2: 3,000 Canadian dollars?
1: Yes.
2: Uy, abo.
1: 3,000 Canadian dollars. Na discounted pa na ako na mo sa idol kaya nakuha yan na sa lottery. Wala mo bang buang yun sa sportsman.
2: Grabe.
1: So, inang so, oo. Di, makaduman siya sa US kaya may hampang siya nga tanawon sa Seattle. So, amuman, ang iba nga taga-US, papakalman ticket pa Canada, kaya may hampang man sila diri nga gusto tanawon. So, with that goes nga, makwa ikaw hotel, makaon ikaw pag-abot ni mo digto. Nan. So, ang side economic activities is very big, no? And very considerable. And then, another benefit is when you try to improve the services. When I say that you try to improve the services, naturalmente, when you know that you will be hosting a very important event, gina-train nyo pa ginadugang ang inyong mga tao, nag-invest pagid ka mo sa mga other equipment, no? Or even infrastructure, ang iba niya ng mga manggarano nga countries, they really spend big time on infrastructure. Kapatukod sila. Remember when Qatar had the hosting of FIFA? Nagpatukod sila pilato, sobra pulo, kabago nga stadiums.
2: Wow.
1: Can you imagine that, guys? Amo gani. Oo. So, Daria, sa Canada, nabatian ko lang ang isa, ang BMO field, daw gin-improbar, gin-padugangan, 15,000 more seats. Nan. So, ang infrastructure benefit bala nga ginadulot, hindi malang inanapot natin magamit mag-FIFA lang. Paghalin na nila, then nag-enjoy na ang syudad or ang community sa kung sa diin nag-develop sa infrastructure kaya magamit na ina for other things.
0: Investment.
1: More so with the technological and knowledge enrichment of the staff. Atong siling ko nga gina-training yung pagitan staff on how to interact with international guests, how to meet them, how to greet them, ano ang ideal ninyo, and of course, mga first aid, kag mga disaster, no? Ang mga trainings, yan, gina-undergo na nila tanan. So that goes to show nga, even after that event is done, na-improve mo na ang imo nga personnel. Kaya nakatuon na sila sa mga bag-uni nga skill sets. But actually, the purpose was for them to be able to meet the standards of international visitors. But when these international visitors leave, it is with them already ang ilang knowledge. Hindi naman nila ma-apply even with local visitors. Did I answer you, Radyo Panjoy?
0: Kanami, ma'am, sang imo nga pang-hambal. Oo, kanami. Kay especially ang investment sa infrastructure, ang batuod gamagamit na inabos idol. Imagine kung maka, kung may handom talang man nga nga may amunikad ako nga event nga matabo sa Pilipinas, especially sa Iloilo, was idol and Mamayan, ang magid panghambal mga benefits sa may long term man gid nga ooh, nga matuga sa aton nga mga locals.
2: Ako ako subong way ko ga pangarap nga magamugin ng Iloilo, no. Pero puro gamay lang anay. Di ba sang nagligad may ara kita sa mga football nga event diri, pero do ang football abi do ku do hindi amo na kasikat kid sa aton eh. Ginahiwat da sa ano
1: pamansa, naka-host na kita.
2: Naka-host kita, pero do hindi amo na ang tawo sa Negros. Ang tawo do palalantaw, no? No. Pero ang Iloilo, naglantaw ko ra juman Julian, jutay lang galantaw football. Do hindi pa aguro amo gid na ang kasikat bala sa football diri sa aton, Ma'am Irene.
1: And that is ironical kay di bala sa Barotac Nuevo. Yan, that is supposed to be the home of mga astig ng mga football players.
2: Barotac Nuevo, Zara, Santa Barbara, Subong Pututan, gamatamat na pero kung Anilaw, kung may ara bala sang event diri sa sports complex, hindi mo nakadamo sang tao, way gakapuno ang aton nga grandstand. Kulang gawo.
1: May nabundumduman ko, Boss Idol. Boss Idol, kung ikaw ang mag-gobernador, dapat ka ma-hire sang tourism consultant na kabalo mag-develop sang sports tourism.
2: I-hire ta ka. Why pa ko pagbuto sa akon, para sabi, gin ano na ko sang kumilek, gin declare na ko nga akong nagdaog as gobernador, i-hire ta ka na yun.
0: Matik.
2: Matik na na yun. Why na yun, di ta na papalugay.
1: Kung medyo man joy, linyaan yun ta. Ano mo si Radyo Manjoy? O siyempre, right hand.
2: Siya na ang
0: attack
2: ano?
0: Team.
2: Siya ang akon nga tag ano bala? Mga ano tawag sana? Maano lang sa mga schedule ko.
0: Hindi
2: mo lang presidente. Hindi mo lang presidente.
1: Boss Idol.
2: Idikam.
1: Because siya ang imo bag woman. Ang unod sa imo nga bag is ang imo nga panyo, imo pulbos, imo toalya, imo alcohol.
2: Pwede.
0: Baton ba sa dako sweldo?
2: Okay. Magluwas sa sweldo kung ako ang ano, may allowance ka pa. Allowance ka, mag-grocery, bugas, gagawin ano pala.
0: Ay, ganami ka kabuhi.
2: Rajuman, dyan, pila pa ka minutes bili namon. Kaya ano, mabalik lang kami kung daw alang-alang. May bilin pa kami. Ganami kay, may lawi pa mong oras, may discussion pa kami. 10 minutes pa. No problem. Ma'am Irene, kay tatlo diri ka lugar ang host, no? Subong like ang US, Mexico, Canada. Mga more or less ining anong pwede kag anong madala ang expected nga madala sang FIFA 2026 ining mga host country nga ini, Ma'am Irene.
1: Ay makibot kid ka mo, no. Thank you for that question. And like liwaton ko, no, sa mga palangga namon nga nagapamati, gusto si Boss Idol. We are not here to aim or to dream of having or of hosting FIFA. Ang punto din namon is we will benchmark kung ano ang ilang pwede naton ma-apply, no, when it comes to sports activities or hosting of sports events. It does not necessarily mean nga kay hindi tani maangkon, hindi na kita maghandom. Even if it's just like what Boss Idol said, no, any sports event, dapat i-elevate tagid pirmi ang ato nga kakayahan, ihatag ta ang pinaka the best nato nga mahatag. So how else can we do that? We have to learn how the international community does it. Okay, so makadto na ko sa pamangkot, no, ni Boss Idol nga, ano ang madulot sini nga kaayuhan sa tatlo gid ka host country for 2026? Makibot gid ka mo. Unahon ta ang US, kay syempre sila ang pinakadako. Kag daw I think sa ila to ang damo nga hampang, no. So ang US, ang total projected boost pao, Radyo Manjoylin, makibot ka gid, I know you're taking down notes. Naga-expect sila sang $17 billion of boost for their GDP in a span of less than 2 months ini nga aktibidades.
2: 2 months.
1: So this FIFA, pero but remember, months ago pa ini gina-advertise that tatlo ang host countries, US, Canada, Mexico. So ang mga tao nagakaganyat na magkadto sila ng mga countries kay ginaliwat-liwat na. There is that psychological effect now sa mga visitors nga ini nga tatlo nga countries are the best and the safest. So, dapat kita na makadto this year, kay FIFA year. Nan. Mm-hmm. So, they're expecting to get $17 billion no, in their GDP. And per game impact, pagin, isa-isa honta pagin, each individual held in the U.S. territory is projected to get an average of $220 million in economic contribution. When I say economic contribution, amo na to ang side income, yeah, ang kaon, ang mabakal, sang jersey, sang mga souvenir. So per game, it's expected to take $220 million. So kung may pila ka game, ho, this is on top of the GDP increase na $17 billion or inclusive na ni siguro. And then, because of that, no, may ara sila, of course, hindi ni madula sa tatlo ka countries no, nga ma-experience, which ay humugin yung pinakaginakalipay ko. It drives the tourism sector into overdrive. Nagadamo ang demand sang ubra. Nagadamo ang demand sang negosyo sa tourism aspect. So, katahom, activities like this are really a very, very big boost to the industry. Now, we will go na to Canada. What is the total projected boost for Canada? Ang FIFA alone, no, is expected to bring up $3.8 billion to Canada. Hmm. So, in a span, again, liwaton ko, of less than 2 months, amo na ang ila nga expected nga makuha sini nga event. Per game, ang per game, Canada is host to 13 games and it's expected to have an economic impact of $153 million per game. So, sa 13 games, doon maka 153 million silang income per game easily. 1.3 billion more than.
2: Grab.
1: Ay 13 games mo. 153 million. So this is now no, the economics na gusto namon sa inyo ipaintindi kay na, dapat gid ka mo masindak sang amoni nga mga amount more so sa mga tourism stakeholders nga nagapamati kay para makumbinsi ka mo na sports events are really a very, very good economic driver kung kabalo ka mo mag-market. Kwa na tato leksyon sa hambal ni Boss Idol nga ang football is not that famous in our area, no? In our community. E ano ang famous? Basketball. So, why not think of basketball events and elevate it into such a level nga ang tanan bisan taga Davao ko bisan taga Cebu ko makadto ko sa Iloilo kay may nami to sila nga basketball show. Amo na dapat kita manumdom, no? Because ang tourism, like what I said, it's multifaceted. Hindi lang ni siya isa lang, hindi lang ni siya isa ka attraction nga makadto lang ta sa beach, mahappy-happy na ta. There's sports tourism, there's wellness tourism, there's medical tourism. Damo-damo ni siya aspekto na pwede natin magamit para sa kaayos sa ating komunidad. Let's go now. Yes?
2: Okay, sige ma'am. Sige, tapusan lang ma'am. May comment lang ko karon last. Oo, sige. Tapusan lang.
1: Okay. Sige. Unahon ko, Anay. Sorry, good boss, Idol. And for Mexico, the last host country, it's expected to have per game, ha? Ang kwarta sa Mexico, Boss Idol, is peso, no? Wala ko man sila ginamaliit, pero a little smaller sila than Canada and US. Remember that, right? Now, per game, they are expected to bring in $311.5 million per match.
2: Grabe.
1: Think na peso ang ilaya nga kwarta. Mas nubo-nubo sila yasang sa Canada kag sa US. Pero, amo na iya ang ilang possible income, no? These are estimates, no, by certain firms here in Canada.
0: Per game.
2: Sus.
1: So bisan butang talima lang ka game ang ila gina-host, which is I know they have more. Ti at $300 million per game ti pila na tong lima. So amo na, no. Mexico is very lucky. Yes, Boss Idol, ano tong imo inog comment?
2: Hindi, ang ginambal mo bala ka ginamam nga dapat kung wala hindi disikat sa aton ang football, ngita kita sa mga sports nga sikat diri sa aton kag kung mabatian nila makadto sila di ang ihambal ko malang ikaw ang kinahanglan ko nga tourism consultant kun maggobernador nako. Ikaw ang kinahanglan ko gid na kanami sang imo mga plano mo. Kiti way kapagani, way kapagani, way ka subong sa ano sa gobyerno, ara ka sa private, pero ining mga plano nga ini ma'am kun mabutang tani sa aton kay I suppose nga way pa ni subong katabo base may ara man wala lang gawa ginaobra or ginaplano pa lang nila. Iko maggobernador ako, baton ka na.
0: Matik gani.
2: Baton ka na.
1: Salamat, Gov. May gusto ko tani i-share sa inyo na duwa, no?
2: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Mm. Ma'am, ang ako na. Ma'am, one minute na lang. Balikan ka namon.
1: Sige.
2: Balikan ka namon, ha? Balikan ka namon. Damo pa tatsimpo, may bilhin pa tanga tsimpo. Sige, balikan ta lang si... Yeah, balikan ko si Ma'am Irene na wife. Sa mga tampalamati na ito. Ma'am Irene, balikan ta ka ha. Balikan ta kay Inaway. Stand by ha. Sa mga tampalamati na ito, mga rajuman, kay one minute na lang. Liyog ko sa iya rajuman dyan. Pero samtang nga nagahulat kita sa kay Ma'am Irene, pagwaon ko na lang, ang mga pinaka-minutes ang kay rajuman Fia, ng tawa be, basi tama kalawig. Mga stand by ha sa aton siringa pagpangalagan.
0: Six.
2: Balikan ko na si rajuman Fia, Inaway, lawigawa. Pero kanami sa aton nga diskusyon na Juman Julie no. Kapaminsar man ko gani mo. Ko...
0: Ano sa magluwas sa basketball? Ano pa ihan ang pwede?
2: Boxing. Abi mo sa boxing, wala ni nakita subong pero kung may ara kita sa boxing, umpisan ta na per town.
0: Mhm. Wala gid man. Pero sa ano di ba? Sa may DepEd may boxing na.
2: May boxing na pero hindi mo na ka ano eh. Ang ako niya.
0: Ang hype
2: hindi mo na. For example, per town, and after per town ko niyang tawo na ang mga naga-intra na per barangay na saka sila sa kada banwa. Dayon ang mga champions ang kada banwa, i-compete natin sa bilog na province. Within province lang kita anay.
0: The provincial wide.
2: Hindi kita anay maminsar nga, makontrata to sa taga Negros, sa taga Capiz, hindi lang. Provincial wide anay.
0: At pabakuron taman ang aton anay.
2: Oo. Diba? Wait, na ginobra ang boxing regimen Julian. Kita nyo magboxing si Manny Pacquiao, gauntat ka mo bra. Kay
0: Manantaw
2: ka mo boxing. Ti ano na ginabi ko ang boxing na ang nagaboxing da taga Maasin. Kilala mo? Hindi ka ihan magkadto.
0: Manantaw gid i.
2: Kung taga Concepcion na, basi mambal pa ko nga mabulig pa ko da anong kinanglan mo? May vitamins ka nga kinanglan? Amo kita na ang mga Pilipino mo. Kay kun basketball naman, ang basketball, abi, kinanglan mo.
0: Do the co-investment mo kada team.
2: Kada team, damo. Eh. Ang boxing niya, individual sports ni.
0: Kaya kung sa isa ka ba, no? May isa sila ka participant, grabe ka ng ilang,
2: ay, sus!
0: Ano?
2: Uy.
0: Grabe ka ng ilang support. Kahit isa lang mo.
2: Gainaway, gani ang kada banwa sa declamation. Sabi mo sa boxing pa.
0: Declamation pa lang na.
2: Declamation pa lang na, gainaway na lang banwa. Luman ko to anay sa amon to nga sa folk dance ba lang. Gainininambal sila. Ihaw ko no, ihaw.
0: Oh, ihaw.
2: Ihaw man. Pero di timo, may ihaw ko. Di ba la? Nang hindi kita anay magasto, tutuod ni mo. Buktang abi. Una, ako na ko abi, gobernador subong. Si Ma'am Irene ang akon nga consultant. Mambal ko abi, Miss Manikan, ubray ko abi, sang para sa makakuan kita. Makatipon kita, sports event. Gusto ko, boxing. Mambal abi si Ma'am Irene, okay. Makakuan kita anay, makaubra kita anay, inter-barangay. After sa inter-barangay, inter-town. Tapos na ang aton din nga mga the best na mga pinilian ikontrata sa iban man 43 municipalities and
0: for sure may isa gid lang nga bakod-bakod.
2: Di ba?
0: Feeling ko taga Concepcion.
2: Dayon ang hampang butang tada sa sports complex. Pero di sila guro sa taga Concepcion. Na mang abi mo kay plakaon kami isda.
0: May protein. Daw protein.
2: Si Ma'am Irene ana na sa linya. Ma'am Irene.
1: Uh-huh. You know what? Nakita nyo na subong ang mga playmates ni Rene Clert Batarbonia.
0: Yes.
2: Kita na naman. Oo.
1: O pati ka mo nga, do you see where they're playing? Bisan diin sila yung maghampang. Ya, grabe ang mga tao nagadugo.
2: Yeah.
1: I was thinking nga wala niya sila kakadto sa Iloilo, ha?
2: Ganino?
0: Wala.
2: Wala. Kanugo, no? Ang kadto ni sila. Dugo ka rin ka tao.
0: Kaya tagilo-ilo pa ng dahil pamilya niya.
1: Exactly. Yeah. Kung ako subong kasi Boss Idol ang gaobra, this early, taugan ko na ila coach. Hmm. And then while we have to strike while the iron is hot, so mahambal kita nga pahampangon, tani sila upod sa versus Ilonggo players.
2: Yes.
1: Para nga hambalong tanga, the game will be for Bobet's family.
2: Pwede.
1: And then
2: pwede.
1: We will to date proceeds of that.
0: Pwede.
1: So those stuff, exactly. Because every time that you think about the betterment of your community, hand in hand, ginapeme, you should always think of the tourism development it can get.
2: Ma'am, ano tong ginambal mo sa amon? Nautod lang? Itong ginambal mo blasa
1: amon? Oo. Mabalik kita, no? May gusto ko gid nga madugang man kamuha nga duwa, ka gusto ko gid I want your opinion also. Kita balaan kung kisa ang Filipinos, no? We always think nga kabudlay o brahon. Bisan pa nga wala kita nakatilaw, pirmi kita, ang una gid naton, pirmi, no? Ang initial reaction gid naton is, ay, hindi kita sina mag-testing kay kabudlay. So, that alone, no, para ini-actually gina-address ko ini sa aton mga pinalangga na tourism stakeholders, that alone will already hamper our development. Mauntat na sina ang pag-ikasanyog sang turismo kung amuna pwede ang aton attitude. Kaya ang tanan nga bagay, dapat gina-testingan. There will always be trial and error, no? For example, ang ining industriya damo-damo niches. Ginawag na nato ng iba, medical tourism, sports tourism,
0: wellness.
1: Yes, no, all those mga wellness tourism, gastronomy, food tourism. So hindi kita makakita sang perfect match sa aton kung hindi kita mag-trial and error or mag-testing, no, sang iba nga challenges, or i-try natin nga i-overcome ang challenges. Amo man lang na ang akon gusto nga ihambal, kag gusto ko dugangan ninyo, Boss Idol and Regiman Joylyn, because nakita ko in a way ang community natin, doka conservative pa, no, duwa ay pakita nag-try sang iba nga niches.
0: Oo, and maybe sometimes kung ubrahon na natin, ma'am, no, nga tanan, be it try natin, may mga ma-discover gidman kita nga ay nami ni gali, dudamo na gali makagusto sa amo ni nga type of tourism sa Iloilo itself, no? Dudamo kita sa madiskubrehan kung mangin open-minded gidman kita, Ma'am Ayan, kag Boss Idol, sa mga pwede pa natin matestingan.
2: Hindi na lang kuya mag-comment kay nahambal nyo naman. Naglain pa na. Eh, pero totoo. Tsak, totoo nga ba? Ang labi na ginang kay Ma'am, ano, Ma'am Irene. Napaminsar ko lang. Siguro hindi lang kikuya pang radyo.
0: Ano?
2: Siguro, pang gobyerno na kikuya. Pang public servant kikuya.
0: Oo, lapit na lang 2028.
2: Ma'am,
1: Nakita kong imo picture nga nag-spend ka time with Kong Nonoy.
2: Yes.
1: Number one.
2: Oo. Oh.
1: So, ano ang inyo ginistoryahan?
2: Ma'am, ang naistoryahan namon para sa kayuhan sa probinsya, kag dala ka na...
1: Ay, no, dahil gano'n. Ano naman ginacharito? Ano naman ko?
2: In a way, istorya pa malang mo. Why pa man sang gakatabo.
0: Ginaluto, ah.
2: Ang importante nga nag-iinistoryahan ay. Diba? Ang gira, kuno, hindi matapos sa girahay, kundi sa istoryahan ay. So, ang kayuhan sa probinsya, hindi na maumpisahan kung wala sang istoryahan. And part ikaw sang amon gin istoryahan.
1: Oh my God. Ay, si Boss Idol, bala radyo banjo din. Wala na gabinuti.
0: Wala, kita niya gabuting.
2: Why gabuting?
1: He never lies.
2: Why kaya galay?
0: Wala.
2: Why kaya gabuting? Why ka lang kabalo? Ma'am, anong takeaways natin sa sininga
1: Gin Dragon? Dali lang, gin anay. Chikahi kami anay sang impeachment. One sentence lang.
2: Impeachment? Maging
1: chika siya about impeachment. Why?
2: Aray.
0: Prosecutor na si
2: Aray.
0: Si
2: pero ambal niya, hindi ko lang anay kung ano pag iambal. Sa impeachment na lang. Oh. May ara. Damo kami gin istoryan. Pero
0: mga sanong mo na i-reveal?
2: Mga gobernador na siya.
0: Tapos na ng impeachment.
2: Ang impeachment na iya, ang impeachment ka na iya, lang taon tala na iya.
0: July 6 ang impeachment.
2: Oh, impeachment is July 6. Lang taon tala na iya, matian tala na, wa man tanda mahimo sila na da. Pero ang ato niya kung anong kayuhan sa probinsya. Dira kita iya.
0: Kaya ano ganing imo nga bisyo?
2: Ti servisyo. Ma'am, anong imo take away sa aton nga topiko subong aga? Ikaw una ho na muna. Oo.
1: Oo, sa kanay, okay. Ang akong take away is before I say my take away, I will give you additional information, no? The in connection with the take away. Canada, for Canada, what does FIFA mean? It has created an estimated 24,000 jobs for this duration alone. It has created 3 major hotels and then hundreds of millions of souvenirs made, and they also got they created fan zones. Ang fan zone actually is nag-create sila

0: Asang spaces within the city, within Toronto, nag-create sila sang spaces nga kung sa diin, tanan-tanan nga FIFA memorabilia, pwede ninyo da makita. And of course, may dako-dako nga TV screen nga kung sa diin, makatanaw ka mo. Kung hindi ka mo kasarang, magtanaw, didtugid live, so you can watch in the FIFA zones. Anong buot sila sa FIFA zone? May mga nagabaliga ilim nun, may pwede makabaka souvenir, oo, may music, may everything. Now, ang takeaway ko diri is very simple, which ginaliwat-liwat namon nga tatlo ni Boss Idol kag ni Regio Manjoylin since we began. All these activities go they have one main goal in mind. It is an economic driver for your community. So hindi kita magsiling nga mabudlay inihimuon if it means nga ang makabulig kita lilibo nga tawo matagaan ubra in a span of 2 months bisan sa amulang sinha. Damo kita mabuligan, damo kita ma-develop, kagma improve ang mga tao nga maka-undergo training because of events like this. And again, ang ginambal ni Regio Manjoylin, infrastructure development. All these things come into play and it takes shape don every time major events happen. So tani, kita tanan nga nagatuon diri subong, kami nga tatlo nagatuon man, hindi lang kamo nga nagapamati. Kita tanan nga nagatuon sini will always bear or have that in mind na kung sa diin we will be supportive of all these activities. How? Bisan hindi ikaw tourism stakeholder, kung isa ikaw kabisita lang or hindi ikaw directly no directly connected sa tourism industry, support ka sa event. Tanaw ka, bakal ka, kaon ka digto. Now, much more kung tourism stakeholder ka or member ka sa event, elevate the experience of everybody. Remember, if for you, it's work, for them, it's something that they will never forget.
1: Yes.
0: Ang una ako,
1: take away. Dugang pa kami na, ma'am.
2: Ma'am, araw-araw ka pa imo, iya nga padugangon mo kami. Amo na na, tanan! Panami-nami isang imo nga sabat. Naguba pa na karoon ng sabat na amon, di kayo ginami mo na kadaan.
1: Okay na
2: to, ma'am. Ah. Hindi na kami magdugang, pero sa tutod, Regio Manjoylin, dapat amugin man to eh.
1: Ako agree na agree. Gito ko kayo, ma'am, ayan.
2: Pamatigin ko, Pirmi. Pero, muna ang balko, siling ko, hindi na ko dapat yung mga angkorman sa radyo. Ya. Pinakanubo ko yung adangtan, Regio Manjoy, mayor. Gini.
1: Nubo na na.
2: Hindi ko na implement ini mga ubra na yung ginaambaling, ma'am Irene. Pita ni maubra kung huwag kita sa gobyerno.
1: Kaya
2: kung
1: wala ka sa gobyerno.
2: Tama. Tiyan muna, gambal sila. Okay. Ah! Dagan ka to kunsihal, madaog ka. Mm. Mga kuro kunsihal, mayor yung target.
1: Mayor, good.
2: Ano ko mo inyo yung...
0: Pareho kami ni Heart. Pareho kami ni Heart ni Boss Idol.
2: Ma'am Irene na...
0: Yes,
2: ma'am.
0: Yes.
2: Ano to, ma'am? Ano to, ambal mo, ma'am?
0: Hindi, you have to be in the public sector. Kaya pareho ta Heart. Hindi ta kauyon sang ginapakaon ta sa kabataan ta halin sa iban nga paawag.
2: Tama na. Gusto na. Gusto na. Regio Manjoylin, news of the week naton subong, ma'am. Ma'am Irene.
0: Yes. News of the week naton subong. Si Regio Manjoylin, you promise me, honey, ikaw ni ang damo hambal kay tungod ni sa imo nga edad. Mm. Oh, listen, ha? Okay, very nice ang aton nga news of the week.

0: kalipay na galukso sang kalipay kay waay pa na kalambot sang ila nga deadline na surpass na nila by 10 million more ang ila nga tourism receipts kag ang ila expected arrivals, even breaking the global travel recovery. It may gira eksaka ang mga presyo and the record-breaking visitor surge kay because mas taas pa ni even before COVID time ang ila na angkod. You know why, guys? They attribute it, number one, to the strong isa pa gid ni kun akong ginastudyuhan sang mga tourism stakeholders dira. They attribute it, one, to the strong economic force of Japan and China, amuni subong ang mga top travelers, Chinese and Japanese people. And number two factor, guess what? It's because of all this K-drama,
1: yes,
0: K-artistas that's surging. Everyone now wants to go to South Korea to learn about this stuff. Ay perte-perte, gid kasikat ang ila mga artista.
1: Mm-mm.
0: Comment, Radyo Man Joylyn and Boss Idol.
1: Ako ga-agree ako,
0: ma'am. I want you to make comment about your artistas.
1: Because sa ano pa lang, sa ginabal mo nga mga K-pop, mga K- or K-dramas, kay balaan mo, kung magdanto, kita sina Boss Idol and Ma'am Ayan, makita mo na daan ang culture nila sa pagkaon pa lang. Gasam, gyups ang imo nga duwa ka favorite lead sa K-drama, makuha mo gina interest, bala na, miguro authentic ito yung samgyup, itry mo sa Korea. Te, eventually, magustuhon mo gina magkanto dito, Boss Idol.
2: Nag-anong Korea eh, nag-successful sila sa gusto nila nga ipakita sa kalibutan. Nga, nami kami di, nami tamon pagkaon. Pero, hindi na ko sure, mama, bangod sa pagdamo nila, kay ang Korea makatuto may visa wa isubong. Di ba wa visa?
0: May ara.
2: May ara.
0: Ay subong. Ay so okay, sorry. Pagkanto na mo may ara. Subong siguro wala tsakto ka.
2: Posible na, posible na.
0: Ginakakasang visa.
2: Ya, yeah, posible na base amo man ang reason nga damo pag isa nagkadto kay mapos na magsulod. Gusto nila. Makuto mo ang kabataan subong bangod sa mga K-drama.
1: Mm-hmm.
2: Bangod sa ilan ang mga sikat na nga mga K-pop star ang inhypen.
1: Yes.
2: Ang BTS, ang inhype na, ma'am, kadako-dako, nag-isang gasto ko na.
0: Imagine.
2: Kadua na magkadto, mag-concert ang bata ko. Isa sa Bulacan, isa sa Subic. Duha pa sila ni mama, ya?
0: Kadtugid nila.
2: Kadtugid, wow. Subong ma-BTS naman. May lang gani, kayo isla ka-ticket, okay. Isla ka-kuha-ticket, mayugid.
1: Good for
2: bala.
1: You.
2: Good for me. Amo nang nakita.
0: Ang kanila, ginahagad mapakorea.
2: Tiya mo man ang problema, abi, kay mas barato, abi, maglantaw ko lang sa concert sang sa makadto ko sa Korea mo.
1: Pero kung afford mo,
0: pero I'm sure.
2: Pero
0: I'm sure.
2: Yeah, makadto ko. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Doda mo na nakita ko nga, isa sa mga reasons nga, ay, grabe ang pag-uswag sang Korea.
1: Ka-successful sa ila, Boss Idol, successful no? Magagamit sang ila mga platforms, kaya nga sining mga K-dramas, kaya ibutang nila ang turismo nila, ipakita nila dira.
2: Doon namigin mang gurong ang Korea, no?
0: Pion, oh, medyo manjoy it. That's
2: ang,
0: what I want.
2: Ang Filipino, ang mga duway kitaya muna, no? Mga drama-drama.
1: Although subong nga matamat, kita mo may mga Siargao movies na ginapakita nilang kultura sa Siargao, pero less, wala pa sang amugid na.
2: Di kay ka predictable abis ang kwan, sang aton ng istorya bla.
1: Liwat-liwat.
2: Liwat-liwat. Layang Korean, yung nga naka-episode 15 ka na, huwag ka pakabalo kung sinong traidor.
1: Sakto na.
0: Ay dami nga duwagin sang inyong observations. Ang i-summarize ko no, ang inyong comment, I think, mas strategic sila. Kita kulang kita kung kisa mag-strategize. Yes. Amuna nga dapat kayo nalans ang mga kampiyon nga tourism builders. Mm-hmm. Kay because part in isang strategy ang ginahimo, Radyo Man Joylyn, na i-infuse mo sa story ang culture. I-infuse mo sa script. Oo. Kita iya, sometimes, no, why kung man ginapakalain kita, we also have the best movies, but more kita kung kisa is kung anong patok sa takilya so that we will earn. Sila, yaga, strategize sila nga nami na ang script, pero no, we have to show what Korea is. Kaya basi, may international release ni. Na, nung mga amo-amo na bala, siguro ilugon na in a way ang mga amo ng aspekto. Kay grabe, oh, naka-translate na yan sa ila in tourism receipts ang ila ginapang-obra.
2: Alright. Radyo Man Joylyn, ano ang aton nga tourism vocabulary subong aga?
1: Ang vocabulary naton subong aga, Boss Idol and Ma'am Ayan,

0: Ang attractions.
1: Okay.
0: General all-inclusive term travel industry marketers use to refer to products that have visitor appeal like museums, historic sites, performing arts institutions, preservation districts, theme parks, entertainment, and national sites. Attractions.
1: Attractions. Amo na ang butsilingon sang attraction sa tourism aspect, Rajuman Joylin. Kung gamitin mo sa sentence, na-attract ko sa'yo.
2: Hindi kami ito preparado ni Rajuman Joylin. Nadabi ko naan ko na yun.
0: Ida, mga kung sa turismo, baka doon kita to kaya nami katahum sa
1: attraction. Man, okay. Ma'am Irene, by the way, ginatamyo galing natin si ano ha, si Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, teacher sa Iloilo National High School. Ma'am Karen, good morning. Salamat kin sa pagpamati. Ma'am Irene, anong imong greeting sa aton sini nga mga pumuluyo subong nga monitor ma'am?
2: Hey, salamat, Good Boss Idol and Regiment Joylin. So, mabalik naman kita sa aton nga panamyaw, no? May nagatirmigid nagapamati sa aton, no? Silingya palangga, igid kita. Si Sir Broadpet Bestwear, na may agagid. Mm-hmm. And of course, also, one of our avid listeners, I really like him so much, kay ka-appreciative, gid, si Sir Noel Heliada. Sir, mayong aga, we hope that you're enjoying. I'd like to say good morning to our dear Rara Ganzon and to Ma'am Janelle de Vinagracia, also to Ma'am Liza Imbang, ang right hand ni Sir Alan sa Hotel Del Rio. Mayong aga, gid, ma'am. And to my shorty, good morning.
1: Mayong right.
2: aga, thank you, gid.
0: Thank you, ma'am.
1: Ma'am Irene, see you next week, ha? Thank you, ma'am. Salamat, gid. Alright, si Ma'am Irene.
3: Tatak, RMN.
1: Daw nag-eskwila lang, kuya.
0: Ako man, gusto ko na lang yan magpungko ka magsulat-sulat.
1: Siguro kung nag-isikat ning tourism sa una, sa time ko, tourism gurong...
0: Ang course mo, basa
1: idol. Ang course ko, no? Kung nag-tourism gurong course ko, basi isa na ako guro sa mga... manager guro sa mga dalagko ng mga company.
0: Or ara ka sa cruise ship.
1: Posible, o cruise ship sa airline or sa hotels.
0: Pero wala nun. Matyag kong yung mga passport, buta na nakang tatak. Sang tatak?
1: Tatak sang?
0: Tatak ba lang sa ginpang nagawan mo? Posible. Ng mga companies.
1: Posible.
0: O kahit gusto mo tourism, diba?
1: Nami tutuo din yung kuwan mo, makakwarta ka din mo. Kulang lang tabi. Amo na yung istorya ko ginasin mo. Kulang lang ako sa kwarta. Huwag man ta propiedad nga duwa. Ti anong i-develop ta?
0: Kung ano lang may ara sa aton, ah.
1: So start small.
0: Yes.
1: Sa mga tab, palamati na ito. No, bago kita matakob na Juman Joylin, ari-aring aton siling Papi Love. Upod na itong si Rajuman, Fia May, Otero. Ara siya. Ara na. Standby yan.
3: Tatak RMN.
1: Aga na, Juman. Mag-inom kita Super Fiber. Imno na ito na 30 minutes bago kita mapamahaw, magpanyapon, or mapanyapon ka bago kita magtulog. Amo ining mag-kuha sa atong sinimabian ng mga constipation impyo ng atong siling colon. Mag-Super Fiber. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C, mayinis sa inyong asipuno buhilan at ang kaso pneumonia kiban pang nga balatina. Ari na, si Rajuman, Fia May Otero.
4: Diri nag-ugat ang istorya sang puppy love sa isa ka fur parent halin sa Banati, Iloilo, nga si Mark Lester. Isa ka registered nurse apang nagatrabaho karon sa isa ka ahensya sa gobyerno bilang regional program officer. Ang istorya niya isa ka realidad nga hindi tanan duna ang pagpalangga kag ang kagustuhan sa pagtatapsong sapat kundi kon kaisa may mga sirkumstansya nga makapukaw kag makatandog lamang sa aton balatsyakon.
5: Diri sa Balay Abe, umpisa, hindi kami mahilig sa sapat, no? Sa mga pets. Wala gid kami pets actually. So, subong lang nag-umpisa sa cats, no? Nag-umpisa kay Janglan. And eventually, we learned to love them, no? Nag-umpisa kay Janglan, hasta nga subong pulo na gani sila kabilog, no? Pero ang pinakauna ginamon niya cat diri sa balay, amo si Janglan, no? Janglan, actually, manghud ko ang nagpangalan sa iya, sina kay K-pop fan siya. So, medyo may pagka-Korean iya nga name. Jangnan, which I think means playful, naughty. No? So, kaysang pag-abot niya diri sa amon, sang nakuha ko na siya sa naghatag sa akon, very playful gid man siya, no? Ginhatag ni siya sa akon sang isa ko ka friend from Iloilo City. Kay I'm from Banati eh. So nakita niya actually ang post ko nga kitten nga napatay, kay actually hindi kid kami kabalo mag-attender sa mga kuring, no? So bisan ano nga sapat actually diri sa balay. And it so happened nga nakita niya post niya, and she told me nga ihatag niya daw ang isa kakitin sa akon after 2 months, no? Pag nalutas na daw. So, amo na, si Jangnan, ginhatag niya sa akon. So, actually, there is a different joy nga mahatag nila, actually, sa amon. Mga cats are very malambing, no? Ang iba, actually, nahadlok sila kay, ay, mayo wala kaya ginakaros, ay, mayo wala ka ginakagat. Actually, it's, I think it's a natural instinct for them, no? Nga makagat, nga mga ros. Pero kapatid ko nga, if you love them, ma-feel man nila mo. So, eventually, ang nahambalbala natin nga daw, nag-aanta sila sa imo. No? So, malambing sila. No? May ara, di kung kisa si Jangnan, natulog lang sa imo, nga daw gina-istorya, or daw may ginapangayo. No? Si Shadow, kapapansin, galigid-ligid, kay galiimo gusto niya na food. No? Or kung kisa si Sia, ginarab niya ang iyang ulo, no, sa imo. So daw malambing sila, malambing, no. Amo nang kisang iban gambal nga ay puspin malanang koring nila, pero kinapadoktor pa. Well, actually they deserve it, no. They are not human beings, but they have a life, no. So amo nang natudlo siguro nila sa akon personally nga even though hindi mo sila kauri, hindi sila tao, but still they do feel things. Gakagutman sila, gakauhaw sila, kinanglan nila sang vitamins, kinanglan nila sang bulong, gamasakit sila. And I guess we are here to be their caretakers, no? Kahit hindi man nila kaya tanan mo, no? So amo nang ari kita diri so that we can give them the care and the love that they deserve. Message ko sa mga fellow fur parents ko, padayunon talaga ang paghatag sang pagpalangga at paghatag sang ilang mga kinanglanon. Because actually, I'm sure, no, nga hindi lang naton sila gina-consider as mere pets naton, but also part of our family na, no? Gusto mo magka-pet or gusto mo mag-adopt sang any pets na gusto mo, make sure that you are 100% committed, no? Kinanglan sang commitment, kaya hindi basta-basta man magka-pet, no? Bisan ano pa na siya nga breed or whatsoever, they have their needs, no? So hindi lang siya basta-basta, ay cute siya, kwaon ko, tapos kumatakan ka na, pabayaan mo na. So being a fur parent, having pets is a commitment, a long time commitment, no? And sa mga hindi naman fur parents, hindi naman pet lovers, or hindi nila kaya mag-alaga, no? Pabayan ta lang sila, or hindi lang sila pagsakiton, no? Kaya may balatsyagon man na sila. And if hindi man kita ka-adapt, pero naluoy kita, then we have actually other organizations, other individuals na very passionate when it comes to rescuing pets, no? So i-report na lang sila, at least mas makabulig pa kita, no, nga mahatagan sang forever home ang mga pets naton.
4: May isa kadinalan nga nagasiling, sometimes you need a second chance because you weren't quite ready for the first. Ang istorya ni Mark Lester sa iya pamilya o punay na pulo nila ka mga hinuptanan nga kuring, isa kahalimbawa sang puppy love. Puppy love bangod nagsugod sa magamay nga affection kag pagkabalaka. Apang kung hatagan naton sang kahigayunan, mahimo nga mas magdako kag maglaton man sa ibang nga tawo. Ini si Radyo Man Fia Panis Otero, nagkapahanugdom sa inyo. Let's spread love. Share with us your puppy love.
3: Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Man Fia sa mga suki naton na hindi magkalipat subat sa badusubong migaman ka mo. Balaan nyo na na. Basta nag-inom ka mo sa migaman, balaan nyo naman na. Hindi man ka mo mag-inom kung nuhay ka mo plano. So, tapos lang natin natin mga karadyoman, hindi mag kamo magkalipat din sa itong pagpangalagad. Inom kita sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, ang mo inyong food supplement. Nga para sa inyo, kay may aras sa medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa-relax, nagapa-fit sa ato lawas, nagapadasig sa ato metabolismo, nagapugong sa mga bakterya kag virus sa ato lawas, kay man may aras sa virgin coconut oil, nagapadamo siya sa good cholesterol. Gani mag-clinical D3 bar.
3: Tatak.
1: Salamat gid sa pagupod naton ninyo sa amon. May talamyawan ka para Juman Julian.
0: Ati, the so far no katapanamyaw naman kita no? Sa idol.
1: Sige, salamat gid kita nay naman kita sa masunod naman nga semana. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Joylin Tamayo para Onda.
3: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Community, community. Health alarm. Kaupodi, Papa G.
9: Nuns, herbal capsule.
10: Partner, ano ginadigwa-digwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner.
11: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
9: Nuns, herbal capsule.
11: Ano gid ba lang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
9: Of course,
11: una gid ang sobra nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner, ha? Kundi nga kun nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kag gid sa cirrhosis. Palainom ka, partner.
9: Oo,
11: ate gwapo.
9: Nuns herbal capsule.
11: Ang pinakaimportante nga approach sa pagtreat sang alcohol liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kung ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, rowers yes, garlic, mushroom, kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
9: Nuns Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Make-up Herbal Capsule.
11: Partner, wala pa tay ang imo pang hakro. Uy, hubas na gid ang bubon.
9: Megaman Herbal Capsule.
11: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
9: Sus, wala problema, partner.
11: May diyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
9: Megaman Herbal Capsule.
11: Kinabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner.
9: Megaman Herbal Capsule.
11: Kung nga ang assure gig ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
9: maca,
11: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
9: Megaman.
11: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
9: Megaman Herbal Capsule.
11: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Megaman Herbal Capsule.
11: Gayara lang sa mga butika.
9: Nuns Linament Oil.
11: Partner, nagaragguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
9: Nuns Linament Oil.
11: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Linament Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
9: Nuns Linament Oil.
11: Yes, partner. Tibot ka, no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Linament Oil, may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
9: Nuns Linament Oil.
11: Inakuha ang tanang yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag gimaras.
9: Nuns Linament Oil.
11: Pain reliever na. Mosquito repellent pa. mabakal sa mga butika.
9: Nuns Corn Coffee.
11: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
9: Nuns Corn Coffee.
11: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharo spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
9: Nuns Corn Coffee.
11: Kung magsigisigi na, partner, base bla kon mahulog naging sa seryosong balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
9: Nuns Corn Coffee.
11: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod niya, immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
9: Nuns Corn Coffee.
11: Wala caffeine. Enjoy ka na. Healthy ka pa.
9: Nuns Corn Coffee.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Remind Herbal Capsule.
11: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
9: Remind Herbal Capsule.
11: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
9: Remind Herbal Capsule.
11: Also available
9: Remind Choco Mix.
11: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
9: Remind Choco Mix.
11: Mega Man.
9: Cold Coffee Mix.
11: Yari ng kape para sa matuntun od ng mga lalaki.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Indigin mahuy ang kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
15: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
14: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
15: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
14: Kabuntag na o gabi.
15: Oh, nakarong pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar.
13: TTX 500.
16: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
17: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
16: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang xarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
13: TTX 500.
18: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
13: TTX 500.
16: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
17: Yeah, one kakaon ng puso.
19: Barato ba lang amargoso? Baka no, mahal sa amargoso?
17: No, ganun lang dito X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
19: Amo ini karon ang aton nga DTX500.
17: Isa sa madugang ko na Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong nga blood pressure.
19: Husto.
17: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong nga ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
19: Polyphenols.
17: Isa pa sa mga makabulig sa DTX500 ang polyphenols nga ara na sa iya para nga mag-regulate sa inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
19: Husto.
17: Di ko rason. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa kurason.
19: Isagid.
17: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig na ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
20: Correct.
17: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
19: Gusto. DTX 500!
21: Ako si Herminia Titong, 53.
19: Silang imo blood sugar sa una?
21: Sobra 300.
19: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
21: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
19: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
21: Oo.
19: Anong resulta? Pila na?
21: Sobra na lang 100.
22: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
25: Yaa, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
24: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
26: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
25: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibod siya, gogo?
24: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
26: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
24: Mang!
27: Ay, kaya mo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
28: Ama ka
27: diba?
28: Na?
27: Diba? Oo, sometimes.
28: Love conquers all.
27: Oo.
28: Amo na galing once.
27: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
28: Gani man.
27: Kanugun.
28: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good balang future.
24: Kung ako, pahamba nun. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, Hambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, Pahambalon!
29: Oras, tatak, alas 10:20.
30: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
31: Budlay na gilang akon matakong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
30: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
32: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
31: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
32: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
30: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
33: Uy, 150 over 100 dali.
34: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
33: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
34: Ay.
0: Papa, hindi ka magkabalaka. Ang kabati ako parte sa Kinicare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
1: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
2: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
3: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your install specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
16: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
17: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, hindi corrupt!
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, dito ako believe.
23: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners basta on air kag online. Tataak RMN.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular na regla. Isa, galapot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
26: Makakas, makabuti ka.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Number one.
29: Hindi ko na pagpadugayon pa, ari no? Ura-urada, yeah, excited na ka mga daan. Kasi excited naman ko nga maghatag sang advice sa sininga problema nga gipadala sa aton ang sulat ni Isa! Isa! Dua! Tatlo! Birada!
35: Mayong adlaw lang sa tanan, ako si Isa, 35 anyos. May bana kag duha ka kabataan. Palaygayan ko tani sa inyo kasaysayan ko. Pigado lang kami. Patay na ang amay ko, pero ako nakapamana ako sang nakaduwa-dawa sa pangabuhi ah. May kwarta sila. Impatindugan kami sang dako nga balay sa mga ugangan ko. Kaginkuhaan nila yaya ang duha ko ka mga anak. Kay kami sang bana ko nagaobra man. Ang sweldo namon sa pagkaon nang ginaya makaigo kag ang iban, ang ugangan ko na yung nga babay ang naggagasto. Amo ginaya nga, nagapasalamat gid kuya. Pero ang pamilya ko balaya bo ang botdo hindi sila ya kainchindi sa akon niya mo. Agud mahangpan niyo na lang sang lubos ang akon sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Nay, nay, sino upod mo di sa balay?
36: Isa ari ka man, nga aman may problema na.
35: Sinong ari di sa balay?
36: Ako lang kay naglinakat ang mga manghod mo.
35: Ano? Ay nano. Upod anay sa akon sa balay, nay. Total, arap man lang sa piyak ng barangay ang balay namon, ada siga.
36: Ay, maano how?
35: Buligi ko anay diga mo, kay di na makaon ng mga ugangan ko.
36: Ano? Ay, timitimbang ka man?
35: Gapatinlo ko, ah, kay makadtudaan sila sa balay. Di dapat tinlo, kag namit ganyang pagkaon, ipakaon ko sa ila, nay.
36: Isa?

0: Willie, anak, sa Tason, hindi ka magkaon sa mga frozen foods, ha?
1: Oh, oo, mami, ah.
2: Dapat isa, kabalaw ka magluto sang maayo, ha? Hindi kayo mamantinir ka mo sang bakal-bakal nga suludaan nun.
0: Pakahapos lang mo.
3: Akuan, mami. Sinanay ko na iya ang nagatapak ang nagluto sang morokon.
4: Kabalo siya?
3: Ah, oo, dad. Kusinerang iloy ko, eh.
4: Ate Mayo.
0: Di maayo. Kuhaan na lang siya nga madigamo sa inyo, bulig. Yan na lang nasa inyo, ah.
4: Eh, kuan, may obra man na si Ugangan ko, mi?
0: Kuro wala siya sang obra, eh. Nagabulig ko gani sa inyo siya pa. Hindi bala isa? Kuno wala siya sang kwarta nga ibulig, servisyuhan niya, eh.
3: Ah, ho-o, ho-o, mi.

0: Yaya, si Isa.
1: Ay, Chay. Ari ka? Ay, oo. Ari siya susulod. Di ka katulog.
0: Ay, pukawa siya, Anay B.
1: Ay, hindi pwede.
0: Ano? Ay nga, nagpulaw siya. Pasudla ko, biyagod nga madalo kuman ang mga apo ko.
1: Ay, hindi pwede kasulod, Chay.
0: Ay, hindi man pwede kasulod. Nga, ah?
1: Kay dapat, mahambalan mo siya nga daan. Kag makapaschedule ka nga makagto ka di. Agad nga matubang kanila.
0: Ay, ano siya, doktor? Do clinic ba? Ano? Ay, ta! Amo na ginan sila kakwartahan, hindi naging may istorbo?
2: Nay! Ari ka man!
0: Ay! Kwan, paulam ako ni kwarta, bi.
2: Ano? Ay, matawag lang ko sa imo, Nay, ah. May istorya kami, ani ni Willie. Hambalon ko siya nga, pahulamon ta kakwarta, ah.
0: Ano? Ay, sa day nagaling mga apo ko?
2: Ah, dasunong disulod sa balay, Nay, ah. Kaya nagapahuway daan si Willie, ah. Hindi siya gusto nga may iban nga tao nga magsulod. Di ko nagapahuway siya.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Bye. So, grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre mag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Kagadamo pa gin ang imo probiotics.
5: Correct.
3: Imagine la. Lang tawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Mag-abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaunang mo ni.
5: Oo.
3: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
1: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow. Te, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, ama tama na upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3. Wala sila muna.
5: X.
3: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Hindi kaya arang bisyo.
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay may ara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay may... BCO ang D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa
3: pagpasalit. May good food nga good fats ang D3 Bio.
1: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3
4: Bio. May ano lang sa doc. May vitamin D lang sa
5: doc. May vitamin D lang sa
4: top. One check.
5: One check.
3: Gaano na. One check.
0: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
7: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
5: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining nimo. Kag ang nahimo sang mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
5: bacteria
3: kagaw.
5: Kagaw tanan nga klase nga kagaw i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa dok ang purpose sang aton nga mucus no. Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
5: sunog.
4: Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3 check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio!
5: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
5: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
5: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
5: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
5: May monocaprin siya?
3: Check.
5: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
8: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3
2: D3 Bio Health News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Cell Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cell Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cell Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cell Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char FabCon. Among pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
8: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamins C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number one!
13: Nang, akong papintahon mo ni sa salas ninyo. Basi kong maglaway ni kay hindi ko yung adaan pintor, hindi ko kabalong.
14: Iboy, akabalo kasi na, pamahawan ta ka,
13: Ay, ay, ay. Nang?
15: Ano lang nabalaan yung obra?
13: Nga, ikaw, balo maminta, chayaw.
15: Ay, bastos ni Ay!
13: Nga,
14: Hoy, Iboy, ang baba mo, ha?
13: Ang bana mo, bala nang papintahad, eh. Mayo kong kabalo. Kami ang nasugo mo, agod mangin, hamot ka sa ogangan mo.
15: Hoy, Iboy! Papauliyain ni siya, ha? Hindi mapusla ng mga utod mo. Kapigado na sa inyo, hindi pa sila makahibalo mag-ubra? Maano na lang sila? Masalig sa imo kag sa bata ko?
14: Mommy!

0: Maawting ta isa?
1: Tuon?
0: Oo, awting ta.
1: San o? Sino nga po ta?
0: Eh, kita lang ni mami kag daddy, kag mga bata, tanga kag si yaya.
1: Ay, dalunta man si nanay kag mga utod ko ba?
0: Daso na, kung wala na si mami kag daddy.
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Eh, sino to yung upod ko prepara sa pagkaon ta?
0: Si yaya eh.
1: Ano? Babantay na siya sa mga bata.
0: Tiop das nanay mo. Hambalon mo nga buligan niya kaluto kag panghimo sa mga dalata.
1: Willie?

0: Ay, hindi ko magupod.
1: Nay, hindi ka buligi man ko, nay.
0: Buligan ka ano? Service pamilya sa bana mo? Kagpatibana mo, servisyon ko kay ko umupigado ta? Mami eh.
1: Naiintindihan lang ko bala.
2: Naiintindihan, kikid bala namon. Pero kami, wala mo yan naiintindihan.
1: Ano? Nagapangayo ko gani sa inyo, bulig.
2: Bulig? Kada nga may okasyon sa inyo, kami yung natawag ninyo. Napahugas ang pinggan, kag napaluto, kay kumo pigado kami. Pigado kita, ano pa ang pamilya mo yung ginahimo nila mo, tsa-tsa?
1: Ano?
0: Bala ka mo. Sugod-subong, hindi na kami magpasilabot sa pangabuhi mo. Inyo lang na kwarta nyo isa.
1: Nay!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ini naman si Dr. Erwin Lapos.
3: Pag-ini naman si Doc Nelson Cadena.
2: Doc Nelson, aton istoryahan ining AIDS-related nga mga problema sa tao, ining pagpanglabo sa mata, labi na sa may mga edad na Doc Nelson. Pero, hindi man matabo nga kung may edad kita, tanan na lang garabo na ang pagpanulukan. Ang iban, maayo pa man ang ilang panulukan. Pero, may ara iban nga mas bataon pa Doc Nelson pero kaaburon lagi sa panulukan. Ano nga mga manami himuon kung may nagaburon nga mga panulukan naton Doc Nelson?
3: Yes, Doc Erwin, sunod sa mga pagtuon, samtang nagatigulang ang tao, nag-apikto ina sa ilang pananaw, Doc Erwin. Ang iba naman niya, hindi mahina ilang mata, pero nagabungol man sila. Amo niyang sa iban. Pero, madamo gidya sang nagatigulang, nagalabo ang ilang mata. No? Tungod ina, sa aton ba lang ang lifestyle sa unang panahon, Doc Erwin? Sa bata pa ta, pala inom ka, or taas imong pressure, or may ara ka sang diabetes, o may mga mataas ang mga kolesterol ang imo ginakaon, ina sila nagatipon, o kag nagaresulta sa pagtigulang naton, kisa nagalabo ang aton nga mata. Sunod sa pagtuon, proyeksyon na naton aton nga mata, dapat mataas nga antioxidant ang aton nga kaunon ang aton nga itumaron, no? Mga pagkaon nga may mataas ang antioxidant. Kag mga pagkaon na sa diin, nagabulig proteksyon sa aton nga mata nga hindi siya basta-basta maglabo, Doc Erwin. Sa mga pagtuna, ang mga vitamins, mga suplemento, katulad sang astaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin A, kag vitamin C, amuina nga mga vitamins ang kinahanglanon sang aton nga mata, nga bisan pa nagakatigulang nakita, pero ang aton nga mata, Doc Erwin, wala nagatigulang.
2: Yes, no? Silingon, biskan, ano, Doc Nelson, biskan na dulum-dulum na, maklaro mo pa ang isa kabutang, tao ba? Labi na sa mga kauturan ito, mahilig magbasa, Doc Nelson. Kung problema ay mong mata, gaburo na, ay hindi ka kabasa kung gagmay katama ang litra. So, namigid nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, Doc Nelson, tanan nga mga vitamins and minerals nga imo ginaminsyon, ara dira. Nakanami pag Doc Nelson, kay mataas ang iyang super antioxidant. Nga among magbulig, agod nga protection sunan niya ang pag-damage sa atong mga ugat, ilabi na inang magagmay nga ugat ngayara sa aton mata, Doc Nelson.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Yes, Doc Erwin, kag siyempre, ang zinc, ang vitamin C, ang beta-carotene nga ara-dira sa Santon Plus Gold. Nagaproteksyon ina nga hindi maglabo aton nga mata. Remember, Doc Erwin, subong nga panahon, ara na kita sa computer world. Cellphone, computer. Subong man, ang iba niya wala gata ng OTB, wala man sila yan nagagamit sa mga cellphone nila, pero sobra naman ang exposure sa aso, sobra ang exposure sa init sang adlaw. Tisa niya ito makauturam lang mga farmer, Doc Erwin. Ara gina sila sa ano sa farm permi, mainit. Nag-resulta ina ang nag-ihinay-hinay labo ang aton nga mga mata. So, ina sila tanan mapungga, no? Ang paghina sang aton nga vision, mapunggan ina, madelay ina. Lalo na gid kung may mga diabetes, Doc Erwin, taas ang blood pressure.
2: Yes.
3: Dapat nagainom gid kamo sang Santon Plus Gold para hindi maglabo ang inyo mga mata. Santon Plus Gold, sa aton mga tagpalamati, protection para hindi maglabo ang inyo mata. Kag subong man update sang pag-inom sang Santon Vitamin C, Doc Erwin.
2: Para sa kampyon nga kombinasyon, mag-inom sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen

0: Hag na ang akong pananaw.
1: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: Iberry Gold with Lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: My DC, alkaline, nga vitamin C.
7: Kung si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My DC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
6: My DC,
5: mabaka sa mga butika.
8: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn, and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
0: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
2: Number one!
5: Amo na balang problema ako kay Te. Hindi kayong sindi ang pamilya ko sa akon. Pasalamat sila ganyan kinakapamana kung may kwarta. Kundi nabuligan ko yan sa pangabuhi namon sang ugangan ko. Ako niya balaya na pangayo ko sa Ilaya, paghangop man lang nila nga serbisyoan na mo ng pamilya sa bana ko. Kagambana ko eh. Bulig na lang na nila sa akon kitipigado kami gani. Kag sila yung may kwarta. Hey, ano bala kung imol ka? Siyempre sa kusina kaya eh. Sa lababo ka, nagapangugas kung may okasyon, hindi bala. Sa inyo, be, kung ka mo ang pahambalon, isa.
6: Isa, bi kahapak, dol isa.
5: Oo.
7: Hindi, di ko nabala na namian, isa, mag-amuse na, no? Sorry to say this, pero hindi ko na namian sa imo nga mindset.
5: Mindset, yeah.
7: Sa una, best gid sa pag-treat mo sa imo nga pamilya. Mm. Pamilya mo na mo, di ba? Yes. Kala, yun ay nga, kay tungod may kwarta sila, himuon mo lang manughugas ng pamilya mo, ya. Of all the people nga dapat nga mag-lift up sa imo pamilya, ikaw.
5: Kay, ano na, nang kun
7: ako pamalon
5: kun hindi ko nag kun ginpangasawa ka sang laki but silingon hindi lang ikaw bilog mo nga pamilya ang iya ginpangasawa. Oo, kay dalanan dapat pamilya mo mo.
7: Oo, kay hindi mo pwede nga i-set aside
5: oo, sila ikaw ya. Di, kun ikaw mismo ya nagamo nagali sa pamilya mo ya. Siyempre, paano na palanggaon sa bana mong pamilya mo kay gaamo ka na
7: hindi mo na pwede mong bala ka lang. Palanggaon ko lang yung asawa ko, ay bahala na ka muna.
5: Oo, tsakto na. Dapat may ano gidsa, may...
7: Ang equal treatment man bala tani, tungod pamilya na sang asawa mo, ang bana man tani, kay tungod damo sa kwarta. Damo ka kong kwarta, wala ka mong...
5: Di kay ang ginapakita sang asawa, hindi naman amo mo. Nga daw wala sa sang, wala siya sang... pag-ulikid sa iya pamilya. Ano lang siya, kinanglan nga ara ang iya pamilya kung may mga okasyon sa ila. Pero mo,
7: kung may hulugasan, may manugluto.
5: Diba, kalaw ay, ang iba niya nga mga bayi nga makapamana sa mga manggaranon, ginabusog na iya nila, yasang kwarta, pagkaon.
7: Correct. Ang pamilya nila mismo. May ibang gani nga ang bana, mas gabi pang pagpalangga sa pamilya sa babae.
5: Correct.
7: Kag wala na yun ang ginatratar sang nga iban.
5: Dapat, amugid na.
7: Pero ayas sa sitwasyon mo ya, isa nga...
5: Ikaw mismo yung doon nagpapalayo sa imo nga pamilya sa ila.
7: Kagdasun. Gipasugtan niya bi, Delayla. Nga amo ng pamilya yung mo.
5: Kagdasun, doon ginagkaya niya pamilya, sugot ka lang. Hindi kuya.
7: Hindi na pwede.
5: Di ba ang ugangan niya itong abaye ito? Dugan na hika ito sa pamilya, ya?
7: Atong sa paminta, pag ito?
5: Oh, hindi kuya pwede. Hindi na yung pwede ngay mo sa akon.
7: Pamilya mo, ang pamilya, ano nila, paubrahon para libre ko mo, para makabalos mo. Hindi man niya pwede. Ang amusin. Ito, karong na, ya?
5: Namaanak ka lang niya galit manggaranon para nga ano? Para nga may... matawag ka nga madamo kaya manggad.
7: Oo.
5: Tapos ang pamilya mo, yaga nga nga.
7: Oo. Kasi sa rason lang,
5: hindi,
7: may kwarta mo.
5: May kwarta siya. May kwarta ang pamilya sang lalaki. Kay ti siya guro wala sa pangita.
7: Nan.
5: Amo na dapat nga amo gina dapat sa babae may dapat may ubra ka gidya. Kay para nga may ibulig ka kung may kinagakinanglan sang kwarta yang imo nga pamilya ya dapat may yatag ka gid. Nga imo pinangabudlayan. Nga hindi ka na mangayo sa imo bana.
7: Oo. Kag ang pamilya man to niya. Ni isa, tingin ka pangayo man itong hadaan mo. Kung gadi man may sala, dumay ano man ang bala, dumay diferensya man. Ano na bala?
5: Kabudlay,
7: pero hindi, no? Hindi ko na namian nga, i-treat mo ang imong, i-treat sang bana mo ang imong pamilya nga doon mga ulipon.
5: Oo. Kaya ti siya man mismo, bala nga bata mismo, yamong naga...
7: Nabayaan niya eh. Gingletya ang...
5: Ginatagan mo yung chance. Ang mag-amo ng panulok sa pamilya, kalalaki say, ako, sa pamilya mo.
7: Kung ako, amo yun eh. Tsak, totong hambal sa inyo. Eh, hindi na kaya. Mm. Inyo lang ang kwarta nyo.
5: Oo, eh.
7: Bahala ka muna.
5: Dami pa tong nagdala sa iloy.
7: Gani. Duga papat.
5: Gani.
7: Oo, duga pala.
5: 50 tahon pa lang tong edad.
7: Oo, duga virgin. Virgin coconut oil ang ginagamit.
6: Sige na lang gani.
7: So, amo sina, no, isa nga tani. Maano mo, ng lesson na nasa imo ba lang? Hindi man pag-ama na. Imo nga kaugalingon nga pamilya. Pamilya mo lang.
6: Gani.
7: Correct.
6: Okay? Padayon ang papadala sa sulat din sa itong palatuntunan.
5: Kun ako, pahambalon.
8: Kun ako, pahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa aton palatuntunan. Ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Oras tatak alas 11:05.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon at charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
24: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: You are the child of the universe.
0: no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
1: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintoma sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kabugaton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sa February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, operahan na akong baga. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3, sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong pabinsaron ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court. Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angelina!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa start

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipay gid ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap po nga ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Southern Plus Gold. Sulod yung tuwa ka bulan noong pawan.
3: Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: TGX 500.
3: Si Edding Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
4: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
4: Wow.
3: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: TGX 500. Goodbye.

0: Huwag sumamuok. Nakakaon tatlo ka beses sa sakad ko. Nakabisti sa matarong-tarong. Sumong. Humanang desisyon ko. Mabalik ako kung sa din ako napulot sa tunlilan ng tesa ko ng unyok. Ang mangin kargadura sa Central Market. Ampot kung kasarang pa ako. 52 anyos na ako sa pong. Ah! Sarangon ko magpangabuhi sa mabudlay nga paagi. Hindi lang sa matawin nga paagi, bro. Puno naman sa mulay. Sang yaguta. Sang pagpakadbo. At pagtapak sa kaugalingon. Mapiya na ako, Tre.
1: Oh. Cosme? Nga may dala ka nga bag. Sa din ka makadto? Ha?
0: Nang Tesa.
1: Ano buot si Lingon sini? Malayas ka?
0: Pabaya ako ang makalid rin ng paliyok.
1: Hindi. Ano ba lang rasa niyo magbiya ka diri, ha? Tungod sa babas ng kabataan? Tungod sa mga mulay kag pagpangyaguta nila sa imo? Cosme, hindi inapagsapak ka.
0: Hindi na ako makagwanta magtinerdre nang. Nasaklaw ako sa mga malayang na tinagaang ginpangaboy sa kabataan ninyo sa akon. Nagsakit ang palatsyakon ko. Hindi ko na maantos kag mabatas ang ilapagtamay sa akon nang.
2: Cosme, ano ini?
0: Anong unyok? Pasensyahin ako kung mahalin na ako noong, pero hindi ko nang masarangan ang tanahan ngayon noong. Nagabugat ang baratsyagon ko sa kanaadlaw na mabatian kong mulay ka mga masakit at tinagahalin sa kabataan ninyo.
3: Cosme, kakuan, hindi solusyon ang paghalin mo. Nabalaka kami ni Manang Husay mo.
0: Kamu, may pagkabalaka kang pag-ulikit ka mo sa ako, pero kabataan mo wala eh. Masakit lang sa buot ang mabtan ko sa ila.
4: Amo na ang gusto niya? Hama? Pa? Ang maglayas? Pasugti ninyo pa! Pa?
5: Hindi nyo na inapagpunggi. Mas maayo nga maghalinay na siya dire. Agad wala na kita sang palakanon kag wala na kita sang galastuhan.
0: Inutil bala ako sa inyo, panulok? Nga balon ninyo ako sa subong sina? Ano bala yung sila ako? Nga ginasubong ninyo ako sini. Nga nga hindi ninyo ako mabaton. Anong diferensya sa ako? Nga daw halos isuka ninyo ako. Ano kasiri sa higko nga nagkuntas pagkatao ko? Nga hindi ninyo ako mabaton o kung matulon nga kadugo ninyo ako, nga tiyo ninyo ako. Amo balay na ang tundo sa kolehiyo nga dapat kung may tinapusan ka, hindi ka dapat magpakigbayin sa mga tao nga wala sa ineskwilahan. Kung may alam ka, dapat yagutao na lang ninyo ang wala sang ihibalo. Ano ba na inang inyo natunaan bilang mga profesional? Kung ako lang ang pasuktan, madugay na ako trinagalin eh. Kung tali, madugay naman at tuman ang handom ninyo nga wala na kamusang palakanon, wala na kamusang galastuan, wala na kamusang inutil na tiyo, kag madugay na akong tani. Tungod madugay naman nga natunaw ang pagkatao ko sa bugal ninyo. Madugay na ninyo ako kinlumsan sa linaw sa pagpakahuya. Madugay na akong tani ako nagalin na naglaya sa inyo panibalay. Pero ano nagpukuhi sa hangon? Ang kaayo sa ginikanan ninyo. Tapan ka na ko sa utang na malaslan ko sa ila. Manggit pa bistiya nila ako. Ginpakaot sa gusto. Ginatakan sa bayo at rulugan. Rason na nagpabilin ng yapon ako dire. Agot alagaran sila. Kamu! Amulay na masarangan sa uto ko. Ang magangop kang magbalos ang kaayos sa ako ni si Kapareo. Ito Ngunit wala ko matunala maglapag sa ako ni si Kataw. Karon, kung perwisyo ang pagkabigin niyo sa ako, okay, patulog ko ila. Abang ini ang inyong tandaan. Tampad ang pagpangalagad ko sa inyo!
5: Cosme!
4: Cosme!

0: Agay. Kailay lang ko, sinay, agay. Hoy, kasakit sa tuhod ko. Agay.
1: Galing, bagaw, bagidabi ang imo ko.
0: Amugani, bau. Agoy. Ah, madaligid lang. Eh, papungko ako diri sa hatupan ni Manang Mutesa.
1: Okay. Sige. Inay. Inay. Nan. Haranong. Pati ano, komportable ka na sa pamungko mo ngayon, ha?
0: Oh, ayos na ini. Wala na mayo nag-angot-ngot ang arthritis ko.
2: Cosme?
1: Nang?
2: Hatagi anay ako sang tubig.
1: Oo.
2: Ginauhaw ako.
1: Ari, ang tubig mo nang, oh. Aring tubigan.
2: Salamat.
1: Nan.
2: Maayo pa si Cosme, kay wala ginagabiya sa tupad ta, no? Unyok?
0: Si Cosme nalang gidyang saligan ta sa tanan nga oras, Tessa. Hindi ang kabataan ta. Hindi ang mga kabayawan ta. Hindi ang kapuhan ta. Kundi si Cosme nga pakaisa ko. Tampad kong mag-alagad.
2: Unyok?

0: Bongay naman. Dagbaho sunog. Di balay naman. Ay, itong ang gabi na. May nagapanuto pa sa guha. Nan, hindi eh. May kabanaan sa piyakasala sa balay mo. Magwa ko, tarawag ko. Masa ko nun na Ari, hindi. Sunog. Tumangkat ako na sa kalayong gadabdam sa kutina pagkatusok isa ni Salas. Diyos ko, hindi. Tabang! Tabang! Sunog! Sunog!
1: Sa opisina, pirmi kabala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa mi ako ginasipon, kagina-ubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Kalain sang paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
9: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Sang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gin. Ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayawid ang akong sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Pangarap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
11: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Pogsi ang sangsumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sang tuwa ka bulan noong pawan
13: ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Megamon Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
2: Herbal Capsule.
1: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
3: Oras tatak alas 11:35.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante magali Doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
6: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: GTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
8: GTX 500. Para sa matilaw na dugo,
9: GTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: GTX 500.
8: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
9: GTX 500.
8: Masaligan,
9: epektibo.
8: GTX 500.
4: Megaman Herbal Capsule.
1: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
1: Mabukal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Bersel Dacromayan.
13: Ako si Jobin Larang.
14: Si Rose Caparangan.
15: Maher Mohina Agisando.
13: Babsing Betingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagayong mamatyag ko.
17: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
18: Ipikibo ini kaayo.
19: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: GTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa GTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nigo ginibatsak.
3: GTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: pa rin sa ting-ting kag sa kisami sa balay. Kainit! To hindi ko na masarangan nga. Arago lang kainiton. Pagkatos kwarto nila ng unyok. Ngunyok! Sa ting ka! Lang!
1: Ikaw hita! Ligi ako na pagkakwarte
0: hindi. Sino unyok? Aras siya! Nagakuog sa kinitsensportahan sa ina kwarto. Nagapangurumbot sa habol. Lang! Ipanaguro ang habol! Agutiti ka dali-dali mapaso sa kalayo! Bala na ini! Sa gupot ko sinungon nyo! Dali ka lang! Dali! Agutiti ka sa habol! Agutiti ka madali-dali paso sa kalayo kung sa baga!
1: Hindi ako
0: matatindog!
1: Usme!
0: Dali ka lang! Dali! Magwala kita dali!
1: Pusme!
0: Madali na lang kita magagawa sa Mayor Reportano! Madali na lang! Hindi! Nagkaumpang kagisame! Hindi!

0: Nakaangko ng first patient ang bana mo, misis. Sang first degree or superficial burn. Wala siya matam-an tungod na puto siya sang habol sunod sa mga rescuers. Ang natam-an dire, amo si Cosme. Nakaangkon siya sang second degree or partial thickness burn sa likod nga bahin kag sa abaga niya. Na-damage man ang iyang skin sa guya tungod sa mga baga nga nagpinisik kag nagtapik sa agtang, liog kag guya niya. Pero hindi fatal or totally damage ang skin. Spot-spot lang ang mga paso niya sa lawas. Himuon na mo ng tanan agud matreat ang mga paso nila sa lawas, misis.
1: Yes, Doc. Maluoy ka. Ayuha sila, Doc. Maluoy ka.
0: Ipangamuyo naton inanay. Babayi kami nga mag-conduct sang treatment sa duha ka pasyente. Kami nang bahala sa ila.
1: Madamo gid nga salamat, Doktor.
0: You're welcome. Excuse me.
1: Diyos ko. Ubaye, kagtatapa man ang bana ko. Amo man si Cosme. Kabay pa nga hindi lang mabutang sa peligrong kabuhi nila. Kabay pa, Diyos ko.
2: Ma! Ma!
3: Ma!
2: Kamusta si Papa?
3: Ma! Ma, okay, wala ka mo maano? Si Papa, kamusta?
1: Mga anak ko.
3: Ma!
1: Na-istorya ko ang doktor bago lang. Gamay lang nga paso ang nadangtan sa ngamay ninyo tungod ginputos siya sa habol ni Tito ninyo Cosme. Ante siya ginkugos pagguha. Si Tito ninyo Cosme ang natamaan tungod narumpagan siya sa kisame kag mga kahoy. Madamo siya sang paso sa lawas niya. Ginsulay niya ang kalayo agud lang maluwas ako kagang amay ninyo.
3: Ma!

0: Kamusta ang pamatsyag mo pa?
1: Okay lang ako. Kagmay lang ang mapasok. Sa diin si Tito niyo, Cosme.
2: Ara siya sa piyak nga bed pa. Sa tupad mo lang.
1: Ang pakaisa ko. Ang makaluluoy ko nga pakaisa. Madamo sang paso ang ialawas tungod sa pagluwas niya kay mama ninyo kag sa akon. Pati ang guya niya may mga paso.
0: Nagaugayong siya. Nakabugtaw na siya. Kos? Cosme?
1: Me?
0: Mabatian mo bala ako? Ako ini. Hindi mo pa maabri ang mga mata mo tungod may mga bulong sa guya mo. Ari kami. Si Manong Muonyok, nagahigda sa katri sa tupad mo. Aari man ang mga hinablos mo, ho? Si Juicy kag si Bad.
3: Tito Cosme. Kamusta nang ginabatsyag mo? Magpaayo ka, ha? Pakigbatuin yung sitwasyon mo. Makaluluis ang imo na dangtan. Tungod sa pagsagup mo kay mama kag papa, sa pagkasunog sang amon palay, natam-an ka. So sorry. Sorry, Tito Cosme. Sorry. Kadakosang salangan na himo namon sa imo. Ginyagot na kag kagintamay na mo ng imo pagkatawo, ang imo pagkawalay ihibalo. Hindi kami abi gusto nga may ibang nga tawo sa balay. Ginkabi ka naman nga ini kadugo. Ano pa? Ginakontra ka naman ni Matt. Pero sa piyak sinatanan, nagpabilin ikaw nga mapuhot kag maayong nga tawo. Sorry. Sorry, kid, Tito Cosme.
2: Tito Cosme, nagapasalamat kid kami sa katampad sa pagpangalagad mo sa amin. Ilabi na kid sa mga ginikana naman. Kabalo akong bisan malain ang batasan nga ginapakita kag ginapabatsyag namon sa imo. Pero nagpabilin gid ikaw nga may pagulikid sa among pamilya. Paayo ka. Ari gid kami diri para sa imo. Ipabulong ka namon ni Manang. Laumi nga mabawi kami sa imo, Tito. Sugit-subong. Hindi ka na makabati isang malain nga tinag-ahalin sa amon. Kani, patawara kami, Tito. Patawara kami, Tito.
1: Gus, pagkabakod ka, ha? Ari kami di. Hindi ka namon pagbayaan. Pagpabayaan. Ari lang kami di.
0: Palangga ka namon, Cosme.
3: Palangga ka namon, Tito Cosme.
2: Palangga ka kit namon, Tito.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm FabCon.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Joven, subragid kataas ng ako yung uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Santon Plus Gold. Halos sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa mga lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon!

0: unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Vita D Plus Coffee Mix.
2: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Talk, talk, talk. Lecho manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak, RMN.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatcheck sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi eh.
14: Parang pila na may mo sugar?
13: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa DTX 500.
11: DTX 500!
15: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Birone, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
17: Number 1!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
2: Oy, kamusta, kamutanan, kamustang tanan naton sining mga suki sa kanginan. O malin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa kamang apuloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo, amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido. Op din ninyo ako sa aton silinga pagpangalagad sa paghatag na naman sa inyo sa labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sa aton sininga mga Radyo Man reporters. Aton istorihan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga plungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita.
0: Tatak RMN.
2: Medyo nagabawi-bawi si Haring Adlaw Subong. Iti kapon daw. Although maulo init-init man siya, pero laban ang galom. May pulo panaliti. Pero wala man gid nagwaswasa. I don't know sa inyo da. Sa mga kabanwana naton, kamusta kamuda? Nagwaswas na bala ang ulan? Anyway, dire sa ato nga pagpangalagad na punaan man kita sa mga dlagko nga may informasyon. Dito mga kamera sa Venezuela, suno sa ila gobyerno kapin sa 920. Ka mga patay na sa karon ang ilang na recover sa mga wreckage dito. Pagkatapos ang 7.1 tub-tub 7.5 na magnitude mga kamera nga linog. Sus Maria kagusip gatay o gang building mo. Tumba mo. Una daw 7.1. After a few minutes, 7.5 ang gintira sila. Halos hindi man magalayo. Kaya mga pila ka mga neighboring countries, naigo man sang linog. Japan, do mga 6 point something. Ang linog nga ilan na batsagan dito after sang linog sa Venezuela. Anyway, dugangan nato rin na let us spray sa mga utod man nato dito mga kamenan sa Venezuela. Because wala sang may gusto nga mag-amuni. Na-experiensyahan naman nato ni na mga kamenan dito sa Sarangani kag General Santos. Ang inikaroon nga mga linog, sumnensindihan nato ng Balatsyagon kag sumuman ang kalisod sang aton sining nga mga kauturan nga biktima sang sining linog. Anyway, storyahan ta na diri sa ato nga pagpangalagan. Kagrambol sa mga pamatanon na ito, hindi ni magpauway ang mga buisit niyo. Hindi nga magpaukoy sila, balay kag mag-ubra sa insakto kay magbulig kinanay ka kay tatay nila da. Rambol sa mamatanon sa San Pedro Molo, tatlo ka mga minor de edad, tingin turnover, no, sa aton sining nga mga kapulisan. Amunin siling naton, no? Bala naton, no? All throughout the decades, may mga amuna, may mga dungol ng mga grupo, ah, ng mga kabataan, that's part of growing up. No? Nga ti, nag-aupod sa grupo, galing ting grupo nila, yan, violente. We all know that, no? Pero ti, subong karon nga, naibaluan na naton, it will redound, ultimately, kita mo to sa may Tacloban City, it will redound, ultimately, mga kabyanan, sa aton sining mga ginikanan, kag, sa aton sining mga local government units. Paano? No, may mga curfew for minors kita. Ginahatag naton inang responsibilidad sa aton mga barangay official. Kaya may mga tanod kamuda. Kung stricto ang aton nga pagpatuman, sa mga curfew for minors nga paglab o talas 10 ang gabi, wala na dapat nga mga minor de edad nagalibot-libot deras barangay nyo. Second, and the most important, ang ginikanan, ang influensya sa ginikanan sa kabataan niya. No? Manok gani, gatipon sa mga piso, yung paglabot sa hapon, kita payhan nga tao, ngayon na ito, pwede madisiplina, halin sa gamay ya dapat ang pagdisiplina naton sa ila. Hindi mo man po pwede, nga tindako na mo pa yung pagdisiplina mo, do after thought na lang. Halin sa gamay niya, impose naton, kung pamati mga nanay da, pamati mga tatay da, from the very beginning, okay lang na nga medyo quote in quote, medyo spoiled ta kabataan ta. Kasi kung sa gamay ta, wala kita yas ang amunang nga mga gamit, nga idingot naton sa mga bata ta. Tsakto man na. So, ang paghatag mga kabenan sa mga gift nga ina, pagpahapos sa kabuhi sa bata, dapat iparisa naton sa pagdisiplina kag values formation. Sa sugod pa lang, bata pa sila, i-inculcate na sila ang values, ang respeto sa mga katigulangan, ang pamatasan mga kabenan sa isig kapareyo mo, ang pagiging polite, no? Ang pagpalangga sa Ginoo. Inculcate na ito nina sa bata samtang nagadako siya. Maanad ka masulod sa pinsar niya ang amuna nga mga values. That is why nga kung inisya karon, no? Maka-eskwela na, gadako na, hindi siya madali-dali impluensyahan sang iya mga peers. Kay maupod man na siya sa mga tao, kag mga kabataan, nga pulo pareho sa iya batasan, nga mabuot eh, polite. Di ko medyo dungol kaya, kay pinabayaan ka sang ginikanan mo, dati dito ka manupod sa mga dungol, kay pareho ka mong batasan. Palareho ka mong mga likes and dislikes. No? Ang balgani nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. No? So amuin na nga ito na ginalantaw. So it will start first and foremost sa puluyan, ang pagdisiplina sa kabataan, values formation sa kabataan. And second, no, among aton estado, among aton local government unit, iksiduhon naton ang inikaron nga mga curfew for minors ordinances naton diri. Kag iban pa nga mga ordinansa nga maka-apply sa aton nga mga minor de edad, nga hindi na dapat manlilagaw-lagaw. Dito na kabot, teners balay nyo bla. No, bulig ka mo kinanay nyo to. Timprano tulog. Ano ginaya nga klase sang lagaway inyong alabot na sobra alas 10 ang gabi? Ano pa inyong pangitaon da? Gadungan ka mo sang ido, guaya. Mga layaw nga ido. So dapat ang ginikanan, ang local government unit, ang barangay, will enforce the law. Ang ginikanan, will do the values formation ka disiplina. I hope nga maubra naton ina mga kabayanan. Samtang ginatake naman sang Amerika ang missile kag drone storage facility sang Iran pagkatapos nga ginatake allegedly sang Iran ang isa sini makabayanan ka container ship, no? So dito pagkatapos ito inunahan naman sang Iran do may nagasabotahe ginimatyag ko mo. May mga pila ka grupo dira nga ti may ara access sa mga drones kag missile sang Iran nga padayon niya ang ilang pagbato sa Israel kag subuman sa US kag ginasabotahe ang peaceful kag agreement na pirmahan nila ni. They have already agreed to agree ni. Tisubok ari naman. Amo man ikong kaysa ginambal naton nga kun dapat ani tinapos na lang sa Amerika ning Iran mo. Inubos ng tanan-tanan nila ang mga gamit ni. Para wala na sang ano? Para wala na sang ginatawag naton nga kahangawa bla. Tilang tawa karon. Kay may mga rabid supporter pa ya sang Ayatollah nga hindi magpasugot. Nga basta-basta lang sila yung maperde kag mag-agree sa mga gusto sa Amerika. So we'll know mga kabenan kay manti basi tumaas naman ang presyo sang gatong. Although, by next week, may gamay nga pagpanubo from I think 70 to 1 peso sa diesel, amo-amo man sa gasolina, ang pagnubo will take it all day long, bisan sa lapi lang, basta importante may pagnubo. Kagasuno kay Mayor Butita naman, no, binilyon na kapesos ko no ang naperde sa mga resort dira sa Sikugon, no, kay manti wala sa may nagakadto ko, no? And I think the question remains. Para sa local government unit, dira, nga wala may nagakadto o kung gamay ang nagakadto? You have to talk to people there. Mga turista nga nagakadto, dira, what seems to be the problem? Kanami isang lugar, ang facility, maayo. Base nga problema sa presyo. Base ang presyo, yung pamatyagan niya dito, siya lang sa dolyar, yung lang presyo. You know, ang mga middle income, ng mga utod na ton, nga ti maka-afford more or less sang bakasyon, mabayad ka, mabayad niya, pero kung perte naman kamahal, one time ka lang guro kadto to, iba lamang Pinoy, as much as possible, mas maayo nga makabarato kita. Mas maayo bala na nga under-promise ikaw, pero over-deliver ka naman sa imo sininga servisyo. Mas maayo ina. Kanami isang lugar sang Sikugon. Secondly, what is happening? Department of Tourism, nga wala na itong ginabuligan ini. Because ang mga resort nga ina employs people. Ang employment importante dira. Ang supply sa mga pagkaon, mga negosyante naton, halin sa isda, pagkanto sa bugas, pagkanto sa prutas. Ang kuryente naton, gabayad ni sila. So kung ang isa sinika resort, nga muni kadako, katulad mga kabinan sa Honey Hotel, dira sa Baysikugon, ang mag-cease ang operation, ang unemployment dira sa Banua San Carles, nagadugang. Wala sang income ang aton sining mga empleyado. Mangita naman kita more or less ang trabaho para sa ila, it becomes a problem. Ang mga supplier nila sang isda, bugas, mga prutas, mga vegetable, mangita naman sang iban. You know, dapat bululigan atong pululihan aton ini. So Department of Tourism, local government unit, what are we doing? Buligan ta, advertise ini, buligan ta mga kabayanan nga, ipalapta ini. Kung sa bagay, dapat mangani ang Ayala will also do their best, no? To advertise sang ila sining mga negosyo dira sa Sikugon. But what happened? Anong natabo? Nga awala. So maybe in their part, may failure man sila. And letting the people know kung ano ang mga servisyo nila. Nalantaw ko gani sa post na to, John Artwell. Kalabanan dito nga nagkanto, ang presyo ang ginasuryahan. Perte kuno kamahal ang mga pagkaon dito, ang mga servisyo dito. Di siguro istoryahon sang ni Mayor Bitita Ngayala, kung gusto ninyo magbalik, amo ni mga feedback sang tao. Pwede nyo mas scale down ina, mapanubo-nubo ina, to make it affordable or to make it reasonable sa mga tao da. Very abundant ang norte sa isda. Hindi mo kinanglan nga mahalan ng isda. Kadamo sa mga piggery dira, nga mga local pig owners dira. Hindi man kinanglan nga magtaas ginang presyo sa baboy da o kung ano man nga mga meat. Damo sa norte dira may mga poultry. Hindi man guro magmahal gid ang itlog, ang manok. That is why nga hindi kinanglan sa Ayala, mambal na tayo, we own the island o kung porsyon, dako nga porsyon sa island. Nag-invest kami dire. Kanami isang scenery, kanami isang ambience. Medyo mahal-mahal ang sukot namon compare mo sa iban. You don't need to. No? Importante dira, sige-sige, blabuhi ang inyo sining resort. Hindi siling kung ano lang ang season. Magpistami na tayo. Holy week lang kamunda kaya hindi gabakasyon ng tao. Importante dira kung paano ninyo ma-maintain. No? Without also degrading sang inyo nga value. So pwede kita kamit halfway da. Pwede kita makabulubrato da. Dakuon nato ng prosyento ngay kaltas da. So that makakanto dira. Kay galao maabi ka mo nga makanto dira. Mga turista, mga foreigner. Pero kalabanan mga local tourist ini. Halin sa Iloilo City, halin sa ibang lugar. Ngati, kalabanan pa gani mga middle income earners. Amunang gabuwi sino, know your customer. Kung kaisa may makanto da, simpre pariner, may kulukwarta na kay dolyar kwarta nila, dako yung value sa peso. Mga Korean, mga Hapon, kay ibang pang mga rasa, But majority of your customer, that you must know, ang middle income earners. Hindi dalagko ng mga sweldo na. So anyway, kabay pa marisolba ni pautukan ta, no? Brainstorming ka muda. Ara na nga ton nga network news sa Jan Artwell. Ara ng network news ta. Ha? So i-check ta dugay dugay. Stay tuned ka muda rin sa may targetanay sa unto. 15 minutos sa kaligad sa takdang alas 12, magabalik ang targetanay sa unto.
0: RMN Network News.
3: Naman po ang mga water concessionaire na magpapatupad sila ng rotational water interruption sakaling bumagsak ang critical level ang antas ng tubig. Ang hanggat na magpangunahing pinakukunan ang tubig at kalapit na mga probinsya.
0: RMN Network News.
3: Aabot sa 10 metrikong tonelada po ng tilapia ang nasayang matapos ang nangyaring fish kill sa Magat Dam sa Isabela. Lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kakulangan ng oxygen sa tubig ang isa sa mga pangunahing tinitingnan ng dahilan ng fish kill sa lugar. Kasabay din ito ang patuloy na pagbaba ng water level sa dam na nasa 166.49 meters malayo sa normal level na 190 meters. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng nalugi ng mga mangingisda at may-ari ng palaisdaan sa bayan ng Ramon at Cordon. Magbibigay naman ng tulong ang Isabela Provincial Fishery Office para sa mga naapektuhan ng fish kill. Magbibigay din ang lokal na pamahalaan ng mga libreng fingerlings o mga maliliit na isda upang makapagsimula muli. Sa Camarines Norte, dalaga arestado dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga na sa 18 million pesos na shabu na samsam. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Paolo Papa ng RMN Naga.
0: RMN Live Report.
4: Sa kalabuso ang bagsak ng isang babaeng tinaguriang drug queen na sa probinsya ng Camarines Norte matapos itong magpositibo sa isang anti-illegal drugs by bust operation na ginawa ng mga otoridad sa isang motel sa Barangay Lag-On sa bayan ng Daet na sabing lalawigan. Pinakilala ng mga otoridad ang target sa operasyon na bilang Joy, 33 years old na dalaga, residente ng Barangay Cubangbanga, parehong bayan. Mga alas 11:09 ng gabi, kinasa ng pinag-isang puwersa ng Provincial Office at Municipal Station ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol, ang isang by-bust operation na laban sa dalaga na nakunan ng dalawang malaking sachet at anim na supot na may laman umano shabu, may timbang na 2,700 grams at may halagang 18.36 million pesos. Dinala sa detention cell ang babae upang iharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa probinsya ng Camarines Norte, Radyoman Paolo Papa, Tatak, RMN.
0: RMN Network News.
3: Dagdag singil sa SLEX at Star Tollway, epektibo na sa July 1. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
5: Dag Pilipinas, sa ito po sa ilong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections, dangangamba.
5: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Jenny Pahilanda, magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa pahihimon.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
0: RMN Network News.
3: Sa ating mga balita, nagpatupad ng mahigpit o paghihigpit ang Bacolod City sa posibleng pagpasok ng meat products na kontaminado ng African swine fever sa lungsod. Kasunod ito ng banta ng muling pagtaas ng kaso ng ASF sa Negros Occidental. 13 checkpoints ang nilatag sa mga boundary ng Bacolod City Port Area at maging sa Bacolod Silay Airport upang masiguro na hindi makakapasok ang ASF. Agad ding ibinaon sa lupa ang mga produktong makukumpiska sa mga checkpoint. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office, pumalo na sa 1,230 na baboy ang namatay sa Negros Occidental mula sa buwan ng Mayo hanggang nitong June 22, 2026. Sa bayan pa lang ng San Roque, umabot na sa 500 baboy mula sa 10 barangays ang namatay dahil sa ASF. Epektibo na sa July 1 ang second tranche o ikalawang bugso ng taas presyo sa toll sa Southern Tagalog Aerial Road o Star Tollway at South Luzon Expressway o SLEX. Para po sa mga motorista na dadaan ng Alabang hanggang Calamba, tataas ng 11 pesos, 21 pesos at 32 pesos para sa Class 1 at Class 2 at 3. Bunso dito, papalo na sa 137 pesos ang toll fee sa Class 1, 274 pesos sa Class 2 at 411 pesos sa Class 3. May dagdag na 3 pesos, 6 pesos at 9 pesos ang mga dadaan ng Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas. Kaya papalo na sa 37 pesos ang bayad sa Class 1, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Additional rates din na 14 pesos, 27 pesos at 41 pesos ay patutupan sa mga dadaan mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas or end-to-end. Samantala sa mga gagamit naman ng Star Tollway, may dagdag naman na 4 pesos, 9 pesos at 13 pesos mula sa Santo Tomas hanggang Lipa. Habang mula Lipa hanggang Batangas City, ipatutupad ang additional rates na 4 pesos, 8 pesos at 12 pesos para sa mga Class 1, 2 at 3 na sasakyan. At para sa end-to-end o Santo Tomas hanggang Batangas City, may dagdag na 8 pesos, 17 pesos at 26 pesos. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll adjustment ay bahagi ng pagpapabuti ng kanilang operation, maintenance at improvement ng SLEX at Star Tollway.
0: RMN Network News.
3: Halos 10,000 pulis ang ide-deploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO kasabay ng White Ribbon Rally bukas June 28. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ang mga pulis ay ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at iba pang lugar na posibleng pagdarausan ng ibang mga kilos o pagkilos. Sa ngayon, kinumpirma ni Major Asilo na isang grupo lang ang nabigyan ng permit to rally sa bahagi ng White Plains sa Quezon City mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Simula naman kahapon, nakataas na ang alerto ng pulisya para sa gagawing anti-corruption rally.
10: meron tayong 9,553 na personnel na ipapakalat, hindi lamang po dito sa area na magkakaroon po ng rally dito sa White Plains. Ito po ay ilagay din po natin sa iba pang lugar sa buong Metro Manila kung saan na-identify po natin yung mga posibleng pagkakaroon po ng rally. Simula po ka nga pong 5 PM is naka-full alert status na po ang NCRPO para po matiyak ang maximum operational readiness at ang agarang availability po ng ating mga personnel at resources. As of now po, wala naman po tayong natatanggap na validated na banta kagunay po dito sa ating activity.
3: Handa namang magpakalat ng dagdag na puwersa ang NCRPO kung kinakailangan upang matiyak ang seguridad ng mga lalahok sa rally. Maximum tolerance pa rin ang papairalin sa mga pulis o ng mga pulis, pero mahigpit ang paalaala nito sa mga ipinagbabawal na gawin sa lugar.
10: Maliban po doon sa mga nakakasunduan na bawal dalhin na doon po sa nakalagay sa Memorandum of Undertaking with the Quezon City Government, gaya po no, bawal po yung paggamit ng vape, bawal magsigarilyo, bawal din po yung pagdadala ng mga plastic bottles, styrofoam materials. Siyempre po, pinapaalalahanan po natin yung mga lalahok na makiisa po sa pagpapanatili ng mapayapa at maayos na activity.
3: Sa pagtaya ng NCRPO, nasa 10,000 katao ang makikiisa sa White Ribbon March mula sa iba't ibang religious at civil society groups para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa anomalya, pagpasa ng makatotohan ng anti-political dynasty at reforma sa pamahalaan. Mga magsasagawa ng kilos protesta dapat sumunod sa napagkasunduan bilang na mga dadalo sa White Plains o White Ribbon event sa White Plains ayon sa NCRPO. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulip.
11: Pinaalalahanan ng National Capital Region Police Office ang mga magsasagawa ng kilos protesta na sundina ang napagkasundo ang dami ng dadalo sa kanilang ibenta. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Rachel Asilo, base sa Memorandum of Understanding ng PNP at iba't ibang grupo, dapat ay nasa 10,000 lamang ang bilang ng mga dadalo sa protesta. Hindi naan niya ito dapat lumagpas pa sa naturang bilang dahil base sa kanilang permit ay limitado lamang ang espasyo sa, na kanilang inaplayan. Ito ay mula sa White Plains hanggang Temple Drive na magsisilbing drop-off point at parking space sa mga dadalo sa rally na may mga sasakyan. By 15 nilang isagbabawal ang pag-okupa sa kahabaan ng EDSA. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap ang PNP na bantas sa seguridad sa isasagawang kilos protesta. Pero hindi pa rin umano nagpapakampante dito ang PNP, kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring, intelligence report at koordinasyon sa iba pang law enforcement at government agency para masiguro ang ligtas na pagdalo ng mga dadalo dito sa malaking kilos protesta. Una rito, aabot sa 9,553 na pulisa ang ipapakalat ng NCRPO upang tiyakin ang mapayapa, maayos at ligtas sa pagdaraos ng pagtitipon ng White Ribbon Movement Prayer and Indignation Rally bukas. Ayon sa NCRPO, nakaposisyon na ang mga pulis sa iba't ibang mahalagang lugar dito sa Metro Manila, kabilang ang People Power Monument, EDSA Shrine, Mendola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, mga major road transport hub, itong mga checkpoints, border control point, at iba pa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
3: Hindi malayong umabot hanggang 7 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, batay ito sa pre-trial briefing na isinasagawa ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara para kayanin ang 3 araw na paglilitis kada linggo upang hindi maantala ang plenary sessions. Kung pagbabatayan ang timeline na abutan ng impeachment trial ang pagtatalakay ng Senado sa pambansang budget na karaniwang isinasagawa mula Oktubre hanggang Disyembre. Unang sinabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. na humingi ang prosecution team ng 62 trial days para sa presentasyon ng ebidensya sa paglilitis, habang 30 araw naman ang hinihingi ng depensa. Tiniyak pa ng Senate Secretary na tuloy-natuloy na ang impeachment trial para sa pangalawang pangulo sa July 6 kung saan si Senate President Gatchalian ang magiging presiding officer ng impeachment court.
0: RMN Network News.
3: Paghanay sa sheriff na pinagsusuntok ni Vice President Duterte sa mga testigo sa impeachment trial, binigyan katwiran ng prosecution panel. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
0: RMN Live Report.
12: Naninindigan ang House Prosecution Panel na karapat dapat tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pinagsusuntok nito noon na si former Davao City Court Sheriff Abe Andres. Si Andres ay kabilang sa testigo ng prosecution para sa ika-apat na Article of Impeachment na patungkol sa alegasyong pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni House Prosecution na legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan ng impeachment rules ang pagpresenta ng ebidensya na magpapakita ng behavioral pattern at nakaugali ang pananakit o pagiging marahas ni VP Duterte. Sabi naman ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, ang magiging testimonya ni Andres ay makakatulong para masuri ang pananalita at mga aksyon ni VP Duterte na nagpapakita ng pag-abuso sa otoridad, palaging pagtaka sa parusa at pagturing sa sarili na higit sa mga umiiral na batas. Di ni Adjong ang nabanggit na mga asal ni Duterte ay hindi dapat taglayin ng isang public official at malinaw na betrayal of public trust.
13: Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example.
14: The actions and words are very apparent insofar as the vice president is concerned. No, when she's angry, she gets too volatile. Nakita natin not only the way by which she threatened the sitting president, and the First Lady and the former Speaker, but the way that she acted on certain issues that she thinks undermines her authority ay dun po sa issue nung sa sheriff na yon, nakita natin na sinuntok niya, no?
12: Kasama rin sa mga testigo para sa Article 4 si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, NBI Director Melvin Matibag at ilang pang NBI agents at gayon din ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: House prosecution team sinabing walang magiging surprise witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
0: RMN Live Report.
10: Inihayag ng House prosecution team na walang magiging surprise witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay House prosecution team spokesperson Representative Zia Adyong, ang meron lamang ay reserve witness. Kung saan reserve witness o karagdagang ebidensya ay kailangang ipaalam sa impeachment court noong araw bago ito iharap.
15: Unang-una, wala pong surprise witness na ipresenta ng prosecution, and that goes also to the defense. Ang meron po ay reserve witness. Ibig sabihin, pag sinabi pong reserve witness ay meron pong nakatakdang araw kung kailan po ang magkabilang panig ay i-inform ang korte, no? 3 days ma-inform ang korte at magbibigay po ng general description kung alin po sino po at alalin sa artikulo ito ipapresenta itong witness na ito para hindi po magkagulatan sa trial, no? Para mapagbigyan po din po ng pagkakataon ng kabilang panig na mag-prepare po sila for an eventual cross-examination.
10: Samantala, hindi mo rin siniwalat ng House Prosecution Team ang bilang at pagkakilala ng kanilang mga testigo dahil bahagi ito ng kanilang legal na estratehiya. Ayon kay Adjong, inaasahan ilalabas ng impeachment court ang pre-trial order na magsilbing tabay sa magiging daloy ng paglilitis. Inaasahan tatalakay ng pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment, pati ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo matapos na kompleto ang pre-trial conference. Kasama mo sa DZEC Cell Armin Manila, Rajuman Marge Domingo, Tutok Armin.
3: Davao City nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment ngayong taon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
0: RNN Live Report.
10: Tumanggap ang Davao City ng pinakamalaking national tax allotment sa buong bansa ngayong 2026. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto na umabot na sa 10.1 million pesos ang NTA ng Davao City na halos 15% ang mas mataas kaysa sa natanggap nito noong 2025. Nanguna naman ang Quezon City sa Metro Manila matapos tumanggap ng 9.82 billion pesos na NTA. Sumunod ang Maynila na may 6.09 billion pesos. Caloocan na may 5.5 billion pesos habang kabilang din sa may pinakamalaking alokasyon ang Taguig at Pasig. Tiniyak ni Recto na lahat ng local government units sa bansa ay makakatanggap ng mas mataas na national tax allotment ngayong taon. Ipinaliwanag din niya na ang pondo para sa NTA ay nagbumula sa bahagi ng koneksyon ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at iba pang kita ng pamahalaan na sertifikado ng Bureau of the Treasury. Kasama mo sa DZEC sa La Oremen, Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, Oremen.
0: RNN Police Report.
3: Suspect sa pagpatay sa dating barangay kagawad sa Hermosa, Bataan, arestado sa Pampanga. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng Oremen, Bataan.
16: Arestado na ang pangunahing suspect sa pamaril sa pagpatay kay dating barangay kulis kagawad Norman Dalit sa Hermosa, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites Salvadora, Bataan Police Director, ang suspect na si Alvin Vitangcol Yankee Araraw, 46 years old, na naaresto bandang alas 11:40 kagabi sa Purok 3, Barangay San Juan, City of San Fernando, Pampanga. Ayon sa polisya, nadakip ang suspect sa isinagawang follow-up operation ng pinagsanib na puwersa ng Bataan PIU, Hermosa MPS, CIDG Bataan, San Fernando CPS at iba pang police units. Narecover mula sa kanyang isang US carbine caliber 30 na may magazine na kargado ng apat na bala. Gayun din ang puting Toyota Tamaraw na umano'y ginamit sa pagtakas matapos ang remain. Dinala ang suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya sa Hermosa Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon. Inihahanda na ng polisya ang pagsasampa ng kasong murder laban kay Vitangcol habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, Aremen.
0: RNN Network News.
3: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Huling binomba ng U.S. Forces ang Iran kasunod ng pag-atake ng isang commercial cargo ship sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng U.S. Central Command ang pambobomba sa hinihinalang drone storage at radar sites sa ports ng Sirik sa katimugang bahagi ng Iran. Kinantihan naman ito ng Iranian Navy at binomba ang isang U.S. military station. Batay sa ulat, isang commercial cargo ship ang naglalayag sa Hormuz malapit sa Oman ng inatake ng Iranian Revolutionary Guard. Dahil dito, inakusahan ng dalawang bansa ang paglabag sa tigil putukan na nakapaloob sa kasunduan na pinirmahan ng magkabilang panig. Nagbabala rin ng Iran ng anumang pag-atake ng puwersa ng Amerika at tatapatan nila ng mas matinding ganti. Samantala mga kasama, sumampa na sa 220 ang nasawi sa magkasunod na malakas na lindol sa Venezuela. Sa datos po ng United Nations, umabot na sa 3,360 ang bilang ng sugatan habang pumalo sa mahigit na 50,000 o 50,000 na individual ang nawawala. Hindi pa rin nailigtas ang 172 na katao na natrap sa gusaling gumuho sa La Guaira na isa pinakamalubhang tinamaan ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol. Puspusan pa rin ang search and rescue operation sa mga biktima habang patuloy na bumubuhos ang humanitarian aid mula sa United Nations at international community. Malabo nang matuloy ngayong taon naman ang inaabangang rematch ng dalawang boxing legend na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. Sa isang statement, tinukoy ng kampo ni Pacquiao na ang di mo na ikaso kay Mayweather bukod pa sa issue ng overbooking at financial issue ng magkabilang panig. Nauna nang ipinagharap ng reklamo ng isang events company si Mayweather para bawiin ang mahigit po sa $4 million na paunang bayad sa boksingero para sa promosyon ng rematch sa Filipino boxing legend. Sa paunang anunsyo, mangyayaring rematch sa buwan ng Setyembre at ipapalabas sa online streaming platform na Netflix. Kung sakali mang matuloy ang laban at maplansya ang kasunduan, posibleng mangyari ito sa 2027. Reigning Queen Joy Barcoma hindi mag-farewell walk sa coronation night ng Miss Philippines Earth. Alamin nga natin yan live sa ating studio mula kay Rajaman Myra Jane Nasayaw.
17: Magandang tanghali, Rajaman Jenny. Kinumpir ng mga ni reigning queen Joy Barcoma na hindi siya mag-farewell walk sa coronation night ng Miss Philippines Earth ngayong gabi. Sa kanyang social media, inalala ni Joy ang kanyang journey bilang Miss Philippines Earth Queen. Ayon kay Joy, sa buong taon ng kanyang reigning, naniniwala siyang na-maximize niya ang lahat ng platform na binigay sa kanya at pinursu ang lahat ng opportunity para makapag-serve sa lahat. Hindi man daw siya mag-farewell walk, naniniwala si Joy na ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa bilang ng steps on stage, pero sa footprint na iiwan niya sa buhay ng iba. Dagdag pa ng beauty queen, hindi natatapos sa entablado ang pagbibigay ng boses at hindi rin limitado ng corona ang kahit anong advokasya. Sa kabila ng lahat, nagpasalamat pa rin ito sa Miss Philippines Earth Organization maging sa kanyang mga supporters. Hindi man tinukoy kung ano ang rason kung bakit hindi mapapasama si Joy sa Coronation Night, hula ng netizens, may kinalaman ito sa umano'y breach of contract sa organisasyon na una nang itinanggi ng beauty queen. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
3: At sumayin niyo mga nangungunang balita mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Ako po si Ranjuman Jenny Pahilanga sa mga taga-Ilocos na imbag gamalim.
18: RMN Network News.
19: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
20: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline,
20: may na-discover na akong timplado na at

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
4: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Char!
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si May Nano.
14: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
13: Oo, oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Pitibo kayo.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Ahoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
19: You care? We care! Kidney Care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
20: Tok Tok Tok Lecho Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga buti.
1: D3 Bio.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Covenant Polycoffin. Samantha Malupit. Sakamaymo. Mama it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red la. Nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma ako yagali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Halalungan siya ng ating likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad nakita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
6: Yes, correct.
5: Sugar free na iya. So safe gid kita sinadera.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
7: O si Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugit ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
8: Mas pinanakas.
2: Pinagali.
8: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
10: Nagdala diri sa aton sini oras 8 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna sini nga alauna. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri man sa Targetanay sa Unto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo.

0: grabe ang impact yas ni. No, pila naman ka mga piggery owners ang madulaan sang income. Mamahal ang baboy dira sila kiti wala na sang may nagasinulod mo coming from different piggery owners outside of Guimaras. So I hope nga ini mga kabayanan hindi na magbalik ang ASF because sigurado ko lockdown gina especially sa mga red areas, mga red zone. So di naton gusto nga ma hulaan man ang mga piggery owners. Pero ano bala ang investigation sang Department of Agriculture dire? Pamatian naton dugay-dugay ang report upod kay Radyo Mana mo na kapalian. 54 minutos sa kaligad sa takna ng alas 12.
1: Dili nga baingin na dulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Kiko. Sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra, buhinan niya ang tanang kulang. Dugangan niya, amuna ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod. Kanagabalansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na. Sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule, kay bangod pito ang parasasin eh. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass. Kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan. The great equalizer. Tala nyo nga kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini. Ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Ganit din na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika. I-check na ito ng dugay si Radyo Manmon Kapalian. Ara na si Radyo Manmon. Kay very importante niya. Ako, I'm very concerned sa presyo sa mga baboy diri sa aton. Na-experiensyahan na nato rin na. No, for the last 2 years ago siguro to, kundi ako magsala. We have already experienced it, nga nagtimbuok ang presyo sa baboy. Ti, ang maulaan din eh, kay manti, sino pa abimang bakal sa baboy? Di ba? Ang mga karinderiya naton, mga restaurants naton. Ang ikaw mismo, ba mo, doon mahal sa buong baboy, 300 na, 400 na. Naglabot sa mo to eh. Ang presyo sa baboy, sa una. Sang naigo kita sang Asian Swine Fever di? Ano ang African? Swine Fever? ASF? Tida kong epekto ina sa mga piggery owners naton sa industriya nila. Kaya mati isang sumabakal ka baboy, mamanok lang kuanay ah. Maisda lang kuanay, mautan lang kuanay. Once a week nila ng baboy ah. No? So kung gamay karon ang demand, sinong may guan? Not only the piggery owners, kundi ang mga nagabligya man sa baboy. Damo karon ang ilas ni isang ikababoy karon, duwa kababoy ang ilas ni nga ginpa iyaw. Tapos damo-damo bilin kay tiing tao, mamili isang barato mo. Di ba? Anyway, naka-standby na Radyo Manmon Kapalian.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man doon, suspected nga kaso sang hag kolera. Ang ginatanaw na nag-igo dire sa may probinsya iyasang Guimaras, particularly ay ning nabato natong information direkta sa may area iya mismo sang Nueva Valencia, no? Naka-interview kita sang isa sa mga residente sa naligad ng adlaw from Nueva Valencia Barangay Concordia Sur, no? Kay allegedly ginapunggan sila na mag-report sang mga nagakalamatay nga baboy sa ila sining lugar, no? Kagti mga katupad balay nila sang time nga interview naton, the period of 1 week regimen doon, mga 20 na kababoy ang nagkalamatay including inisang inang kag mga idik regimen doon dira sa
0: pila,
3: may
0: pila
3: area.
0: Pila?
3: Mga 20 okay. Kababoy including sang inang kag idik amo nang na

0: sa aton sa nagigan sa aton sining interview with dira sa may barangay Concordia Sur. Ang problema kay ginlubong ining mga baboy according sa Department of Agriculture sa napakigangot sila sa Municipal Agriculture's Office, nagpanaog man ang taga Municipal Agriculture o galing wala sila sa may makuha ng sample. Kaya ang sample nga gamiton ina sa pag-test na regimen doon, mabalaan kung sa laboratory, kung bala ASF gitman o kung hagpulira ang kaso dira. So ang ginubras sa mga taga Municipal Agriculture's Office, ginlibot nila, ginmonitor nila kung may existing pa nga mga kaso, kag kung mayara sang ulihing ng patay para makakuha sila sample. O galing kiti ang muna to nga mga kaso na panglubong na iya regimen doon, no? So ang gin basihan nila sa pag-ambal ng suspected ag kolera kay man wala iya sang ano galing isang nagasulod dira na iban nga mga baboy sa sulod sang gibaras pagkatapos endemic sa may lugar ang hag kolera kay wala ginapang injeksyonan sang anti kolera virus ang ining mga baboy o radyuman doon sa ila sining lugar, no?
1: Mm.
0: So isa ina sa mga rason kung nga ang ginalantaw nga hag kolera ini kay wala pa bigid sang nagtest nga baboy nga supposedly amo ini iya ang maka
1: so wala gid sang ano sa 20 ka bilog to wala sila may nakuha nga specimen.
0: Wala na kay sa pag-abot sa mga taga municipal agriculture na panglubong ng baboy hindi na nila madudugay na abi, no? Tapos ang mga pumuluyo nag-worry man kay kundi sa ASF sang dumduman mo sang time sang ASF ginakontain ang lugar, no? Halos hindi kagwa ang tawo kay nakulbaan sila mag-silo ang virus regimen doon, no? So isa ina sa mga ginawari man sang iban according niya sa Department of Agriculture regimen doon, no? Na-interview nato ni si Dr. Lirisa sang ang iya sining designation is from ano eh lang, no? Kay kayon po din nga kung sining Dr. Lirisa sa may Department of Agriculture regimen doon, no? Siya ni ang Dr. Lirisa Balupinyos, no? Siya ni ang head sa may bahay niya sa Disease and Control Department regimen doon. Ipasa ko na kay ano bala, no? Kay regimen tingin ni nga daw kuning mautod ang aton sining interview para nga maklaro nga mabatian sa aton sining makauturan kay man ang una ko sining interview sa about sa pag-differentiate balas sang hag kolera symptoms sang hag kolera kag sa bahin iya sang ASF regimen doon. Although nga may mga similarities ang ila sining mga signs and symptoms sa baboy pero do halos magkapariho abi ang period, no, sang ano ginitawag sining sang pag-upisa pala sang virus no tubtob nga mapatay ang baboy 6 to 7 days lang ang ginalawig niya, no. Ara gipasa ko na kay Jamandian Hartwell para mapatian ta, no, ang pagpahayag ni Dr. Lirisa Balupinyos sang Department of Agriculture. Ang confirmed case sang ASF nga nag-declare na ya ay isang province sang Capiz, no? Sa madumduman naton, Banwas sang Sapian, Pontevedra kag siyudad sang Rojas. Pero dira lang gin contain ina regimen do, no? Tatlo ka banwa o duwa ka banwa kag ang siyudad iya sang Rojas amo ina subong ang confirmed na may kaso sang ASF. Ang diri sa may area sang Guimaras, may report man to nagbigyan sa may binabista mo, no? Pero ang gagawa diri sa may area sang Concordia Sur is ang hag kolera case na regimen doon, no?
1: Amo ning ano ah, amo ning CSF. Classic classic swine fever.
0: Arriba, no? Basi ko naranan ba ito na ni Regiman John Hartwell.
1: Wala pa, no? So anyway, Regiman Mon, dako ini nga bagay because ang symptom siguro, although do pulo pareho sila sang ASF, mas deadly lang galing ang ASF, pero wala sila sang balasian bla, kay wala sang specimen. So for the meantime, anong ginobra, anong mando sang DA sa ila?
0: Ang subong gina...
1: sa Gimaras, I mean.
0: Ang monitoring, anay, tapos gina-contain ang lugar, no, kung may ara, ang biosecurity, amo ni subong ang ginauna nila gid no kasubong ba sa pag katabo iya sang ASF sang unan na ginakunti gidang palibot wala sang may gina pagwa dira bisan sa mga pumuluyo nga sa lugar ginaprohibit ang pagkulag anay bakwan man ni do COVID time man bla no sa madumduman aton
1: ay ang bamomon na ang biosecurity is one of the most expensive mo no nga tikong gamay ka malang backyard ka malang. Ang iban ganito, Radyuman mo, na after sang ASF dito, mga backyard racer na to, naguntat na gani mo. Kaya hindi nila makip up ining mga requirements sa biosecurity. Amak mo na ma-fencing ka. Bakal ka sa mga disinfectants. Ang taga-abot sang trakta, i-disinfect mong mag-inabot nila, no? Kag ma-hire ka veterinary. Veterinarian, yes. I mean, para mag-monitor sa ila. Dugangan pa sina nga ginalantaw naton. Ang mga small farms hindi gini ka keep up ya, no? Kumakamoy ini.
0: Exactly.
1: No, so those are things, those are the consequences man. Iti wala ambal gani sang DA, wala sang may nagpabaksin dira sang hag kuliray nga vaccine. So they suspect nga mo ina.
0: Kanti wala man sang ano abi sa mga entry sang iban nga mga meat nga nagahalin dira sa may iban nga porsyon, no? Sa particularly Negros, no? Pagdiri sa may Iloilo, iya regiman na doon. So,
1: kung may ara man sila gina quote-unquote import sa iban nga lugar, very minimal. Do, yes. Alos makaya sang Gimaras ya, nga suportahan ang bilog ng Gimaras locally, dira lang sa ila.
0: Yes, so okay, may ara man sila iya ng mga products dira, ano? Kagtingin panugyan gani isang DA, kasi sa subong ang naginagaw, abing nga istorya, na may ASF, ano pa ang mga nagabaligya sang baboy, nagapanubo sang presyo sang ila sininga baligya. Kaya ang tao nagapanik ba, no? Iban hindi na magbakal. Si ang iba nag-result na lang sa pagpangita man sang mas barato nga presyo iya sang baboy, no? Kasi ang kadamuan do halos nagatagamanay sa pagkaon arajuman do, no? Yari ba na si Dr. Larissa Bagipenios sa Department of Agriculture sa aton sini nga ma-interview.
2: Actually, nakita na naman Rajuman ang mga reports ng mga amo na gitawagan naman directly ang ilang provincial veterinarians. Ang hambal man nila sa aton is based kay sila man gid ang nagkatulig to sa area. At the same time, nakita man nila, nag-investigate sila ya dito. So ang aton abi nga role sa Department of Agriculture, ginahatag naton first sa LGU ang pag-investigate first na kung ano, masubmit sila sample sa aton for confirmatory. And na-istorya naton kahapon, ang veterinarian nila nga nagkadto, ang hambal is there is no discoloration sa mga dito kag wala sila sing may nakita nga amugid ka symptoms ang ESF. And wala sila actually, amo lang nga, wala sila nakakuha sang samples, ginpalubong na lang nila yadayon. Kaya ang ila, i-monitor nila, ang ila is they have to protect na i-monitor man nila ang palibot kung may consistency ang pagkapatay sang baboy since hindi na nila gusto na if increase man din. Kung may ga-monitor lang git sila sa palibot kung may nagkakalapatay ba lang nga baboy. Pero ang inlay ang tentative diagnosis based sa ilang hambal sa akon is hag cholera pa. So, abuto siya nga i-encourage na mo niya kung in case nga may mga ara pa nga nag-aabot or anything nga ara sa palibot, they have to take or get samples git para masubmit sa aton para ma-confirm git man siya kung ASF or not. Mm-hmm. So as of now ginhambala na yan namon ang amo na siya nga may nagahambal na hindi sila ginapareport. Actually, ang hambal nila sa aton is naistorya na nila ang Municipal Agriculture Office Pantisi na. And hindi rin sila nga wala sila ginapareport. Kaya paano nabalaan sa Agriculture Office bing amo na naiya ang nagkalapatay kung wala sila yaya nagreport. Only that, ang pagkato nila ya dito, it's either napatay na gijayang baboy na lubong na. So amo na iya nila sinayo sa subong. So, ang ginhimo na lang nila sa subong is nagatag sila sing executive order para at least ma-prevent ang amuna siya nga spread sa kung if in case may ESF nga hindi naman makasulod sa ila ang sakit kag ang ilang area is makontrol man nila at their own. So, amuna nga may executive order ang Nueva Valencia mismo nga iba nilang entry sang pork and pork by products. Kaya para hindi masalaan. Ako niya yung isa ganing, yung ginalantaw na yan ni Dr. Makainan is sometimes daw po no, ang mga buyer ginahambalan, amo nang aware sila, ginahambalan nila ang mga hog raisers na may ESF na para baratun ang presyo. So amo nang isa nila nga ginaworry sa subong. That is why nga they have to take actions nga ma-prevent man ang panic sa aton nga mga hog raisers.
3: Oh, so hog cholera ang ginatanaw na
2: ito. Yes. Sige, ako di ang ilang alantaw sa subong since wala sila sang confirmatory sa aton. Then, ang ilang ang ginalantaw nila is malayo sa ESF. So, based sa ilang history nga no vaccines sila ever since ang baboy. Wala gid ka pang bakuna sang hog cholera. And hog cholera is endemic sa aton man nga areas. Kag wala man sing entry sang iban man nga mga baboy nga which is mahambal bala naton yaya radyo man nga nang may ginpasulod nga baboy sa sagwa nga ginpasulod. So amo na nga gin consider nila ya as hog cholera or as a normal lang nga endemic lang nga sakit sa ila. Ang iban gani gambal siya, ang iba to daw pneumonia man lang. Amo na ang ila nga base nga assessment. So radyo man, hindi ako makahambal nga sala ang ila nga diagnosis or not because they have their own expertise as veterinarian also. Ang aton language is basta wala na-submit sa office for confirmation, so hindi kuya ya kahambal that that is a hog cholera or that is in an ASF. Kaysa confirmatory kami gabis as sa laboratory natin na ginakakaram sa subo. Ang ila is their expertise as veterinarian based from our profession also, which is ginahimo man nato na diri. Actually, ang ginatawag na naman radyuman mon is necropsy. Ginecropsy kami para malantaw.
3: Oh, in necropsy, but sino nang patay nga baboy, dok, no?
2: Ginaihaw, kag ginalantaw o base. Pero sa ila is nawala na bala sila man na kadto kay nag-open gin-base na lang nila ya sa history and sa physical condition kay they are also protecting kay what if kung ESF siya kung magdugang siya spread. So ang ila is more on biosecurity measures ang ilang approach which is okay man bit man sa ila kay tiyot. So lalo na subungan nagapanik na ang mga tao, so more on nagabiosecurity measures na gigman itatanan-tanan sa subong na wala na naton dala ginapaihaw, wala na naton ginapalakita pa ang virus, mga mo na if possible, i-contain naton into one area.
0: Kabahin sang pagpayag ni Dr. Lirisa Balyopenyos, Chief sa so Integrated Laboratory Division.
1: Careful lang si Ma'am Sambalya because kung tani, the procedure is necropsy, no?
0: Necropsy,
1: The autopsy of a dead person or animal, doon muna. So, galing wala na, din base na nila sa nakita nila, and siguro sa pag-istorya nila, That's why nga medyo nakakonclude dito mga veterinary. Ano mo sa Nueva Valencia ini, no? Nueva Valencia?
0: Yes, so ang gin-check nila, Nueva Valencia, ang maniging panawagan sa provincial agriculture's office.
1: Okay, sa ila. So, pero ang lockdown sa Bilong Aguimaras or dira lang sa Nueva Valencia?
0: Sa Bilong ni nga, I think daw Hordan ang nagpa-or Bilong ni Aguimaras kasi ano daw governor to nakita.
1: Executive
0: na,
1: order eh. Executive
0: order. Oh.
1: So anyway,
0: na, Bilong Aguimaras hindi kasulod ang iba niya product o pork product or hog product.
1: Mm. So kung hog cholera ini, kagamuman nila nga nakita, siguro ti, amo nila na, biosecurity nila ang ubrao nila da. Kaga monitoring sa ibandera ng mga hog raiser, Radyo Manmon?
0: Hmm, kasi sa mga base kumayara, sa nag-batag sa mga symptoms, pwede sila makakanto, matamato, dira, no? Para nga, or makakontakt sila para may baluan.
1: Ang mga vaccines ni Radyo Manmon, libre man ni sa DA or baklon gini sa mga hog raiser?
0: Why lang po idea, why ko kapamangkot, no? Actually, okay. Sang, kung libre ini, regimen.
1: Okay, kung libre naman lang ini, no? Di might as well, no? Nga magpa-inject sa vaccine para safety ang ilang mga baboy, regimen mo. That's the best ano eh, that's the best in secure, invest ka na sila mo, gabakal ka feeds. Gabakal ka pagkaon nila, gabayad ka sa tao mo kung dako ang imo sininga pigiri. So, you might as well pa-inject sa vaccine ini pa ito investment muna mo, Radyo Manmon?
0: I think sometimes sang atong lapnagon ang ASF, Radyo Manmon, doon libre man itong vaccine ba mo, sa dumduman naton.
1: Yes, oo.
0: Itong ginapang-inject na ito. No, I think, alin dito sa may DEMA, no? Department of Agriculture, kasi parang makontain at sa ito. Ito, 2022, atong lapnagon, ito nga ASF case, na may mga zoning, no? May mga red zone, pink zone, may mga green zone, nga gin-identify ang mga munisipyo. Pero di sa bayan ganit isang probinsya, sang Capiz, ginahulat pa ning result from the central office kay previously ang Pontevedra, Pontevedra, Cagua City is pink ni sila nga zone, no? Next ni sila sa red zone. Ang red zone is panwasang sapian, no? Kasi do damo that time ang record iya sang ASF, no? Dara sa may banwasang sapian regimen do, no? So parte amo ni ang status kun update, no, sa bahin sining ginakabalak-an nga ASF, the pagtuaw sang ASF ginahugot man karon sang provincial government sang Aguimaras nga wala sang may makasulod nga iban or makagwa man nga ag products, no, para man nga hindi na maglaktaan ay kung ASF kid ba ni o kung hag kulera ining kaso iya regimen doon dira sa may Barangay Concordia Sur sa may Nueva Valencia probinsya sang Aguimaras.
1: Sige.
0: Amaling madulong naton nga update kalin sa may Department of Agriculture Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tatak Armen.
4: Tatak RMN.
1: So, dakong epekto sini sa industriya sang baboy. Kung ASF man ini, or hag cholera man ini, kaya hindi na itong gusto maglaptapan ni mo. No? At the end of the day, no? Wala lang ni sang kapatay sang baboy. Hindi lang baboy ang ginapatay sang ASF o kung sang hag cholera. Kung ginapatay ya sini, una ang farm, ang pigiri nila, patay gid, no? Ang presyo sang baboy magataas. Kay man ti gamay ng supply mo. Kay damo-damo ang ba mo yung ginatawag kita nga kaling ining pagpatay sa mga sapat para hindi na maglaptabla. Ang masakit sini nga ASF o kung hag cholera. And secondly, gina-reshape yaman eh kung sino ang matiner sa amo nga negosyo. So, hindi lang baboy ang ginapatay sa sininga mga masakit. Ginapatay ang negosyo. Not only mga antawabla, kung sino ang apektado dira. Directly affected ang mga piggery owners, mga farm. Second na nag-apektuan, siyempre ang mga nagabaligya sang baboy nga nakatay na. Kaya mati, gamay ang ila sini nga supply, kaya siyempre may mga kaling nga natabo, limitado ang supply, di mapataas sila presyo. Di ko mapataas sila presyo, mayo lang na ang mabakal sila na damo kwarta per me. Dibla? So base ang demand, ang supply gamay, ang demand grabe. But based on experience, gapaiway na lang ganing iban dito sa magbakal sa baboy. Ngita sila sanay sa mga alternatibo. Kag siyempre, the last but not the least, it is reshaping kung sino ang matinerdera. If that is the case nga, sige pa kag under pagyapon sa lockdown ang isa ka lugar, pumagasto ka sa biosecurity, disinfectant, fencing, ma-hire ka sang veterinarian na para mag-monitor. Di kung ordinaryo ka lang ang hog raiser, gamay ka lang ang hog raiser, pilam lang bilog baboy mo. Hindi ni makasuporta, hindi ni makabayad. Kulangon kas budget. Especially kung medyo madugay-dugay. For example, ginpatay, gin-call ang imo sining mga baboy. Bilog, abi nga baintik bilog. Pinatay da, amak mo to, may mga nayon to nga nagkalamatayo. It takes 1.5 years before ka makarecover. And siyempre, mabakal ka naman idik. Mabakal ka man na nayon. Di madalalagko pa na. So it will take time for you to recover your losses. So mambal ka na lang, sa Ilocos manok, sa Ilocos sa utan na lang. Amo na lang na negosyon ko, kaya hindi na profitable para sa akon, ang baboy. So it is reshaping the business. Sang pagpadako, hog raising, sa kung sino ang may madalong bulsa. So masakit-sakit ini. That is why nga dapat ang Department of Agriculture naton sa pag-meeting, guro ninyo sir, ma'am, sa mga hog farmers naton, ngayon mo o naguro ninyo nga mandatory na kung ikaw na nga negosyo da sa mga vaccines nga kinanglanon sa baboy. Kung ikaw mo niya may negosyo, you might as well spend sa vaccination kaya nag-invest ka na sila mo. Dito ko nung sa Negros, kay manti may ESF man to, ang ide ko no, sang una, sa 6,000 ang binaklanay sa nasa, buong 2,000 ginaw ginatag na lang. Bangod sa kulba, nasa ila pa marisguan, mapiktuan inang idik, kag hindi nila maginansyaan, so ginabaligyan nila barato. That's the effect sa masakit. So gina-advise ko, kung gusto ninyo magsulod, o kung nakasulod na kamo sa amunang negosyo, hog farming, make sure nga may insakto nga mga vaccination ang inyong mga baboy da para malikaw sa ay tutong ang ASF may baksina, no? Ang hog cholera, for example, may baksina ina, so dapat pabakunahan ta ang aton mga baboy. You have to spend money to make money. No? Kinanglan mo magasto para balikan ka sang ginansya. That's your investment. You have to protect your investment. Katulad sa mga baboy ngini. Naluoy kita sa mga hog raiser dira sa Nueva Valencia, Guimaras. Kag dito man sa may bayan sang Capiz, Pontevedra, sa Pian, Cagrua City. Because we know kung ano subong ang nabatsyaga nila. Amak mo na, basi, damo-damo na bla baboy, pamatayaw, para hindi na mag-spread ang ASF dito sa ila. Kag mas maayo, ginang nga matesting, kung tani sa Guimaras da, kuagi kita specimen. Mas maayo na nga naibaluan natin kung ano ginang kinamatay sa baboy. Para mabalaan natin kung ano ang aksyon o brahon natin para matapna ina. Because if you don't know the disease, how will you know the medicine? Kung wala ka kabalo kung ano masakit, paano mo na mabulong karon? Di ba? Hindi sila yung bulubanta-banta lang ta? Ah, matiyag ko, ano ni? Hag kulira ni, hindi ni ESF ah. Hag kulira ni. Oh, okay na, hindi nyo napagkutkutada. Mas maayo may baluan naton so that we will know kung ano naman yung procedure ang ubrao naton para matap na ina kag para mabulong ina. We have to know the disease in order to know the medicine. The cure. Ang munang pinaka-importante, dira, again, sa mga naganegosyo, subong pangita na kamusang bakuna, dapat bakunahin na damang edict nyo para layo kita sa ASF o kung sa CSF or hag cholera. 23 minutos sa kaligad sa tak na ang alauna.
5: Tingabayan ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permilang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permilang ginaubos, sipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
1: Arimin. Sa aton sila yung pagpanambalik, i-check na aton si Barangay Captain Arnold Villoga kay Manti Kagab, ibala dito sa South San Jose Molo. May nasapuan lang to, wala na kabuhi. No? May foul play bla o kung wala. And more importantly, ano ginubra sang ICER? Oh, istoryahan ta na karon. Dere sa aton sila yung pagpangalagan. 24 minutos sa kaligad sa tak na ngalaw na magbalik ang Targitanay sa Odo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char, fab, car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakabroon sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Nuns Lemon Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
18: Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
19: Nuns Lemon Oil.
18: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
19: Nuns Lemon Oil.
18: Feel better, live better.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member, Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware, magbisa sa City Furniture Appliances Store. Your installment special. Nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Super Fiber.
7: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Shizet Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mirbe, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa sang na world.
16: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
19: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sapdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
16: Supple Plus Gold.
20: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
16: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
21: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
22: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
23: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
24: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
22: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
25: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
26: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
27: Ohoy! Kidney care time!
28: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
29: You care? We care! Kidney care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi na mo at hindi na pagamitin panggamot sa mga uwi.
16: D3 Bio.
31: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. D3 Bio.
32: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
16: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas, mga butika.
35: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
36: Hello, Washy!
37: Hello, Mommy!
36: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
37: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
36: Mula noon hanggang ngayon!
38: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sampong Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Sampong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Sampong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sampong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sampong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Sangtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Lots Herbal Capsule.
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka sang Nance Herbal Capsule kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balitian.
5: Nance Herbal Capsule
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramismo!
8: DTX 500!

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of the health. Your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
7: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
8: Ikinan. Lagi ni Maras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
6: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
9: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustine at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in One na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustine at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in One na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
15: Ronel Sorbito.
6: Kag Rajuman Don Dolido.
15: Don Dolido.
6: Targetanay sa Udto.
16: Nagdala diri sa aton sina oras 43 minutos sa kaligad sa takna sininga alauna. Pabalik diri sa aton ang pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
6: Tatak RMN.
16: I-check na ito guys si Barangay Captain Arnold Villoga sa Barangay South San Jose Molo. No kay manti may nasapuan kagab ito sila nga patay no. So, as of last night, tido wala man foul play. Pero, taas sa abining gate mo. So, paano siya na tokiban? Kag, siya lang dito sa ila sininga puluyan. No, i-check na karon diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag, siyempre, gintawgan ba lang ay sir? Anong ginubras ang ay sir? Istoryan ta na, diri sa aton palatuntunan. 44 minutos sa kaligad sa takna nga alauna.
17: Lingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagagapagsik nga ito ni kayang ang lawas naton. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay, kagprobinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod yung maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kasi nila, pwede man kami mabatian da? Kaya kami yung user, si kami isang nansa Super Plus. Gusto mo naman mo palabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. Nan Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene, kag Herbs Med Pharma Corporation.
16: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nance Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagigkusin eh, kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
17: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala mo lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, master don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pas mo sonon, ugat kag mas kuno. Nami pang massage sa, no? Dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
16: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo na, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kamay double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na, Mega Man Herbal Capsule.
17: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
16: Ay, karami.
17: Si Do ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang... kumon sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagidya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo sininga sparring, another one. Ah, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
16: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, tukot ah. Grabe, sumong sa iya, haw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kaya pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakon tuhod ko mo. Pero Master Don, gani pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabiyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyuna para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kwana binos? Pala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
0: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
17: Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalaki na. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
16: Yari na sa itong alinya, si Barangay Captain Arnold Bilyoga, ang Barangay Kapitan sa Barangay South San Jose Molo. Kapitan, si Radyo Mandon mayong hapon?
11: Mayong hapon man, Radyo Mandon. Sa'yo mo, pagpalamatin, mayong hapon. Good.
16: Thank you so much ka pa. Balang ko medyo masakong sako kaso ba may ginatinan ka. Na. Salamat sa pagbaton sa tawag na to, no? Kapitan, do medyo na-interesar lang ko diri sa natabo kagabi na minan sa puandera sa inyo, no? Nga patay na, abigin sa ibang to, nagatulog lang. Paano ni siya, kapitan, nakita? Kay kita ko to sa gate, naging taklas pa gani para mabuksan. Paano siya nakita nga wala naging inulag?
11: Okay, actually, isang Thursday na, gitatawa ko sa barangay, nagsagap sa Iyabla, inangita. So, yung patawag ko siya, tinagag ko sa mga 10 o'clock sa aga, sa Huwibes. Pagpadulong pa lang siya, gawigo na siya, hubog na siya, galakat siya, pero nagawigo na. So, pagtapos na mo, antes kami matapos, nagmuno siya nga kap, ako nga niutod subong na babae, ginospital, din stroke. Oh, isinig ko, kumusta, malati abang to, at sa ospital. Okay, so tapos pa kami isang istorya. Isinig ko, pili na kaya mapamahaw ka. Ang bali, hindi nakakita ko, gutom siya. Ano sa, hubog-hubog, ibalat yung bayan, madiritso ko sa hospital. So, nagkalto sa hospital, ang nawag ang pakaisa ya, sa akon, baligan mo ng migo, kaya gate ang pakaisa. Balikap, liyo ko da, monitor na isang pakaisa ko kay nangawag sa akon na may problema kasi ito yung hospital. Kaya may hindi ko kaya. So, amo pa nagagto pa kaisa sang Ribis na sang gabi after sila nagpa-hospital hindi na makontakt sa pakaisa yung cellphone niya. Yung ko prima, hubog lang, wala lang mag-charge cellphone. Kaya katliwag ko sa aga, sang Vernis, sang aga. Pa-monitor ko sa aga pa. Ipakagtuan ko siya mga alas midi man sa aga. Ipamangkot ito sa iya sa mga tricycle driver, sika driver. Yung nakamuno, na nakabakal pa siya bugas sa aga. Talakat pa siya kuno sa alas city pa sa aduman. Namahaw pa siya siguro. So, amo to wala na balido, wala na namon mamonitor kung ano oras siya nagbalik o kung nakapuli. Pero pag alas dos sa hapon, hindi naman kontinto, hindi din satisfied ang iyang pakaisa, nagkagtugid liwat sa barangay. Sa barangay Holman, nag-espero sa ako nga kap, hindi ko monitor, hindi ko na makita ito sila balay, wala kayla tao balay. Kasi nito pinaglakat ng aga,

0: May akong may nakita gigo vega nga sin ko igo ba. Tinawagan ko pa kay Isaiah sin ko pre. Ari ang si Kasi mo sin sila balay. Igo sin ko hogboguro ni pre sin ko alipa kay dinga posisyon niya amo manggiapon. Sin ko tapos so sige nga sin namon may nagati gamay kap dapat nga interbisyon ni kap pangita ito hindi yan kap nga masulod. Okay sin ko sige. Tawag ko sa pakaisa yung mga last meeting ni Jazz. Sinin ko, pre, kagto diyan na yung kay Sudlon na naging pakaisa mo niya. Sinin ko, do wala. Ang posisyon niya, amo mang Japon. Hindi, do wala siya nag-alain posisyon. Posisyon ko, kasi sobra na. Kung kuhubog lang niya, mahalain na niya posisyon niya. So, salig kami na duwa man niya. Salig ang pakaisa, kasi kap, hubog na na kap. Limpataad ang Japon na hubog. Hindi ba, sinagkuhay lang. Kaya mo to, kado mga 9:30, may mga nisitong sa nag-tawag sa inyo, Tapos ano to, tawagan ko pa kay Isaya, nag-about mga 9:30, pinasaka ko. Sabrihan kong gate, may nangisog magsulod. May nangisog magsulod. Moto, yung buksan ng gate, nangisog magsulod. Yung moto, pag sulod niya, nagsunod-sunod na kami. Ang idodo, wala naman na gano'n. Kita naman na wala naging man siya ano ah, kabuhi, wala na sa sang...
1: Tig-ana kap?
0: Tig-ana sa... Ano siya man doon?
1: My source.
0: Tig-ana sa katiskog na, kumaga ang yaposisyon na mananakla. Duduko, gadugabaw siya.
1: Dirag mo na siya sa sagwa, sa balay gatulog, no? Nagatulog-tulog?
0: Pabali sa sala siya, ma-visible sa gate nila, bala ang radio doon, kita akong sa sagwa, bali. Kung takasun mong dito, makita mo nga may tawo.
1: Inibala siya kap, permanenta hubog, permigiinom, or bangod lang sa problema sa uto niya?
0: Actually, suno sa pakaisay, bala ko nangagainom siya. Pero sa ngilihin, pag ano naman, baliya kapugan na siya naguntat inom. Pero sa pagka-stroke sa uto niya to, amo to hindi siguro makaya. Actually, may mga ano, gimana siya, may amo na rin na pamonitor sa pakaisay, kay maliya kap, talugla kap, kay balaan mo kap, may ano na siya, may
1: depression? May no?
0: May suicidal instinct. Yung pagpatay na ni tatay, kagin nag-attempt na siya mag-suicide, hindi man kaya kaya nagula si amay, amo to.
1: So ano, may depression?
0: Depression, oo.
1: That's the technical term, eh. Depression siya kung, doon ka very extreme bala kap, no? Kung may malisdan siya, may tabo sa pamilya niya, kung kita ang ordinaryo, masubuan man eh. Pero iya extreme bala, extreme ang kasubo niya.
0: Oo, hindi makaya. Amo na ga panawagin sa pakaisa, no, buligi ko no, hindi ko kaya. Amo na bala. So, ang pagkatabo ina siguro, kung ako lang ialin sang Thursday, Friday, asa sang amo to sang gabi, sang Friday sang gabi siguro, inom lang inom, wala kaon. Week na sa nadaan, pag weedies pa lang itong nadaan, balang ko nga hindi na kaya. Ano na mo, hindi na siya naripang balon. Luya na yung as in luya.
1: I see. So, wala man ka mo nakita, kapitan, may foul play, may pilas siya, o kung may mga ano nga mga bulong aras palibot niya nga posible gininom niya, wala man?
0: So, amo to ganyan yung pangita ko yun namin sa pangaisa. Ya, kung basi ba nag-inom sa liwat sa inom sa una, amo naman lang inom na moriatek, ano, iba niyo? Amo lang inom naman sa una. So, wala. So, subong, wala. Tapos, bulong, pangita namin sa kilid niya, mga bulong, wala man. At sa kwarto, sa panggang sulod sa pangaisa, basi ang mga bulong, laging pagtumari, wala man.
1: So, inang balay kap kay sinuna, iya sang uto diya o kung ila sang pamilya again?
0: Ancestral house na nila actually sa mga ang ila pamilya na ara na sa Tibawan.
1: So, Teruel, sinong...
0: Teruel, Ong, tapos ang tuwan nyo ng ila pamilya name, pero taga Manila, yun ay ang ila father yung...
1: Anong first name ni pamilya? Sir? Anong first name sang biktima ni?
0: Si Dante. Si Dante, alias na Dani.
1: Tuanyo.
0: Tuanyo.
1: Okay. Si Dante Tuanyo. Gakundol kita, kapitan, no? Sir, nag-abot man dang ay, sir? Ginkwa Manila?
0: Una pa sila ganyan. Isa akong titi naglakad ko. Nagkikinta, naging katuan ko sang gabi siya. Nagkakagto sila. Sila nagkwa.
1: Pero sa nga muna to nga time, wala nagid ya. Kitang kita, nagid gatigaan eh.
0: Wala nagiging kaya buko siya, nagaplanggit ng iyang ulo, kaya gabaw siya. tapos yung kamot, yung itong, nara man ang duwaya kamot, ara sa salog.

0: Ya doko siya angkat ang iya buli nga pungko ara sa katre.
1: So nakita ko di kap maayo ang instinct sa pakaisaya kag iya sa imo man no. Kay ti bala may natabo na nagligad mo kag nagatawag siya, that's why nga very concerned gid ang pakaisaya sa iya kag ginapamonitor sa inyo no. So maayo man ni kap amo na galing gusto man tanin ato nga duwa kag gusto man sa pakaisaya nga kung tani buhi siya tani nakuha bla sa gilayon ti anon mo na abi kay ti may mga nagambal mga kagwa pa sa sangaga, nakabakal pa bugas, basi nakatulog lang.
0: Kali, kumpiyansa kami sa pakaisa, yung tulog lang yun dyan. Amo ito nakambal kami nga tuwa, tulog lang ang kap, tulog lang ang isa kasi alin sa ang hapon pang ahubog.
1: Sige.
0: Kainom.
1: With this, Kapitan Arnold Briogasser, thank you so much sa imo sininga panahon na ginatag diri sa amon.
0: Thank you, Ma'am.
2: Tatak RMN.
1: Si Kapitan Arnold Briogad. Langit, kaya rin ang aton Small Town Lottery. Alas 12 punto, yari na si Radyoman Mon Kapalian. Monski, come in.
3: Yari na, Radyoman, doon ang aton silinga resulta sa STL sa subong hapon. First draw, kaya alas 12 sa hapon. Hunyo 27, ito ay 2026. Sa first draw na ton, aton silinga 3 winning numbers, numero 28. Number 28, numero 25, number 25, kag numero 39, number 39, 28, 25, kag 39, 28, 25, kag 39. Congratulations sa atong sining mga winners sa probinsya sang Iloilo kag sa wala pa padayon nakita sa pagtaya para makabuli kita sa gawang gawa. Ang atong sining draw team head, Mr. John Martin Pilimona Lipaw. The Operations Specialist na ito, Mary Denise Duromal, STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Kaupod man sa atin sininga Register Person, Mr. Barry Cortisano. Kaupod ang sining mga members, Ramon Panis Jr., Mark Christian Barcelona, kag John Paul Garcia. Sa liwat, congratulations sa atin sininga mga winners, mga tumalayan na ton sa probinsya sang Iloilo. Direkta din sa STL Draw Court, sang PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Moon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Standby karon sa gabi ang second row sa Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. 1 minuto na kalaga sa tak ng alas 2, magbalik ang Targitanay sa Udo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Pongshi! Angelina, try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na. Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga magabuti ka.
4: DTX 500.
5: Ilay-ilay di lapros. Taas ang akong nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan na lang subong imo?
7: Sugar.
5: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic Program kaupod si Sir Jonathan Granada about Life Extension Vitamin D3 batok sa banatian nga hypertension.
3: So ang hypertension is a very common subunga disorder nga kun sa diin ang madugay gali nga pagtaas ang aton nga blood pressure, delikado ini makabyanan sa aton nga kurason kag syempre sa aton nga mga vital organs, especially sa aton nga kidney. Kag diri sa Pilipinas makabyanan may mga bata subong ang edad nila tag 17 tag 16 nga mga hypertensive na. It's because siguro sang aton nga mga ginakaon, it's because ang aton nga environmental toxins, lifestyle naton kag sa genes man, may lahi kita nga mga high blood. Pero wala kita kabalo gali nga kung kulang gali kita sa vitamin D3 sa aton nga dugo, nagaamot man nila mga abyan sang dako nga porsyento nga kita ang magka high blood pressure. Gani aton gid ginaduso ang adlaw-adlaw nga pag-supplement sang tanan-tanan sang Life Extension Vitamin D3. So wala ini siya pili sa edad sang tao. Bisan bata ka pa, bisan gagamit ka sang maintenance medication, nagabusong ikaw, nagapatiti ikaw dira, pwede kagid kagamit sang Life Extension Vitamin D3. Kag ang pinakanami diri makabyanan, rekomendado ang Life Extension Vitamin D3 sang aton mga medical doctors. Kag back up ini siya sang madamo nga mga pagtuon sa Life Extension Vitamin D3 makabyanan, sigurado ang imo nga health. It's because nga recommended ang Life Extension Vitamin D3 sang American Heart Association para sa mga hypertensive and to prevent stroke. Kag indi gid pagkalipati ang pagbisita sa clinic sang Life Extension para sa inyo libre nga medical consultation adlaw-adlaw. So for longer life, tandaan gid naton Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic.
2: Life Extension Vitamin D3. Kag subong aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa banatian. Aton siya pamatian.
4: Ako gali si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, nagataas, ganubo ang ako nga BP. Hasta na lang naabutan, gid nga daw wala, nagid ako matabangan nga nagtaas-taas, nagid ako ang BP, nga ginsugod ako sa hospital. Nang pamaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkugo ta, pagngot-ngot sang gums, nadong mataktak ang ipon, nagyan kung gitina pagpalanuka ko. Ang hambal ko, Diyos ko ba, si katapusan ko na. Kaagi ako sang chest pain. Until nga may isa ako kaabiyan nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Akong gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga ba matyagan, nag-ayo, gid nag mag-an ang pamatyagan ko, ang palaminhot sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dula, nag-active ako, na-energized ako, daw na dula ang lingin-lingin sang ulo ko. Gusto ko gid ipabalo sa tanan nga mga abyan ko, kapamilya ko man, nga ini na akon nga mga experience sa pagbag-o sang akon nga nabatyagan, nga nahimo sang Life Extension Vitamin D3. Kag gusto ko man kamo ma-inspire nga matis tingnan nyo man ini nga produkto. May ara sila sang clinic, kahatag sila sang libre nga konsultasyon para sa aton. Kabay nga ma-testingan ninyo o mapamatudan ninyo ang akong ginhambal nga matuod. Testingan ninyo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling si Yung Bell Katiyan.
8: May high blood ka man sa una?
7: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
2: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkabalaka. Ang kabati ako parte sa KidneyCare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
16: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
18: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy, good ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
17: Yes.
18: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
19: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya akong maskulo, sadaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
21: Mabakal, sumang muli ka.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
23: Charm, fab, car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa bangon ng charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
22: ACS!
16: Sample Plus Gold.
25: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
16: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Kilabot sa mga balok kag binayaan.
27: Yes!
26: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
28: 12 minutos sa kaligad sa takna sininga alas 2. Pabalik din sa aton sininga pagpangalaga driman sa targetanay sa Udo. Pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido.
26: Tatak RMN.
28: Check tayo kito kaya report upot kay Rajuman na mon kapalian angot sa Rambulanay naman sa mga minor di Dadaw. Dara sa mga barangay San Pedro, mulog ito na over sa kapitan sa aton nga mga kapulisan. Balik-balikan talanto ang natabo dara sa mga barangay South San Jose. No? If there is one thing nga mayara sang silver lining sa natabo sa kay Mr. Poras atong nasapuan nga na stroke bala. Ako sila yung nagreklamong pamilya diri sa aton. Pagkatapos nga wala gindala sang ICER sa hospital ang ilang amay. So gapanumdom sila, what if kung nadala kung tani ang ila sining amay basi pa man lang nasalbar. Tindi na nasubong nila mapaktan kay wala gidya na salbar mo, wala gidya na dala sa hospital. Iti gina-istoryahan subong sa magtimbang grupo ning ICER kag subong man sa pamilya. Ibili naton sa pamilya ang ilang desisyon sina. But one good thing nga natabo sina, iti katulad na sa South San Jose mulo, balano na kay tig-ana mo. Tig-ana, patay na gidyay. Ining biktima dira nga nasapuan na gid lamang nga wala na sang kabuhi. Pero gindala sang ICER sa Gyapon sa ospital. Maka yum-yum kita, tisubong dalo nyo na kay may isyo. Because supposedly, that's the thing kontani nga ginaubra, standard operating procedure na ina. Ang load and go. Tiga load and go man sila kuno. Tinga sa amo to nga time, wala nyo ging karga sa ambulansya nyo si Mr. Poras. If that is the procedure, nga wala nyo saging karga sa inyo sininga ambulansya, kagindala sa ospital. Sa matuod lang pag-abot ka ng isang pamilya, almost an hour, humaling nga nagtawag ka mo. Nga kwaon kagalang taon ng inyong ila sininga amay, aralan sa gani gyapon sa motor, wala nyo gintando gidya. Namin ko wala nyo gintransfer, abi sa stretcher man lang. Ukod yung patiner dito sa may sulod sa ambulansya. So call ato sang team leader, sang ICER, sa amo ng oras. Iya to call. Which is wrong. Kay wala ka man may makita ng mga external injury sa iya. Nga makambal ka, binuno ni, base gintiro ni. Hindi tanay pagtandugo ni kay tiyo latontang soko sa pulis. Kay crime scene na inisubong. Wala sila minakita mo. As a matter of fact, suno sa pamilya, sa pag-ulo istorya, manguro nila to sa mga witnesses, nakapangayo pa kuno tabang mo. Ang ining si Mr. Poras. So, nakita naton, while hindi na naton mabalik inang kabuhi ni Mr. Poras. Pero at least dapat, amuna ni dapat ang protocol nga ginaubra karon sang CDR mo kag sang ICER. Magluwas of course sa mga exceptional nga mga circumstances nga base may possible crime nga natabo. Katulad na, may nakita ka mga pilas niya. May liog, may lawas, at ilaban-laban ni base tiniro ni Urbinuno. So, crime scene na ina, hindi na ka mo magtandog na. Di ba? Pero, kung wala ka mo may makita nga external injuries sa iyang lawas, is it possible nga gin-stroke ini siya? Gin-atake ini siya sa korason? So, i-administer gilayon ng first aid, i-load sa inyong ambulansya, kagdalon sa ospital. That's the procedure. Hindi sila nga pabayaan nyo, namangkot pa kuno mo. Ati, ma'am, dalon ta pa ni sa ospital. Sir, dalon ta pa sa ospital. Namangkot pang taga-ay, sir. Pag-abot sa pamilya. Because hospital lang niya ang makadeclare, doktor lang niya makadeclare sang cause of death sang isa katawo. Hindi pwede ang panday, hindi pwede ang engineer, doktor ang pwede makadeclare. While we are disappointed and frustrated sa ginobra sini isang ISA, one thing good nga nakuha dira kay bisan kagabi nga nagatiskog na to ang bangkay, dinala nila sa ospital. Giningagaw nila dala sa ospital. Abal ganin ni Cap Arnold Bilio, gauna pa to ganin sakon. Kaya may ginkatuan pa ko. Ara na sila, kinuha na nila. Amula ng silver lining nga nakita ko sa itabo kagabidra sa South San Jose Molo. We are all hoping nga mangin amo na niya ang standard operating procedure. We are also hoping sa CDR CDRMMO nga mayara sang disciplinary action nga pag-aobrahon kamo sa team leader sang sina nga team because iya to call. Hindi pwede nga wala kita konsekwensya diri. I'm very sorry kung sino man na ang team leader. Wala na ko gani nagambal Rajuman Jan Artwell nga pangitaon gina kagamunuhon gina ngalan niya. Because we don't want nga imuon nga shame game. Bala pa ko ianta siya. Pero kung magkuha ta ngalan, ti mas maayo eh. Para mas accurate kita. Kaya hindi kita gusto nga ubrahon lang. Idara lang sila na sa admin works. Hindi sila pag-ibutang sa field. Because kung ang inyo, Ma'am Donna Magno, nga protocol is intact, kag inyo na-relay ina sa mga tinao nyo, kag wala yung maintindihan, Base ang problema is the ambiguity sang inyong instruction. Pero kung na-reiterate nyo sa ila kag sa sininga team leader ang inyong instruction nga load and go as part of the standard operating procedure kag wala ya gintuman, siya ang basulon. That's the consequence of it. Pwede na suspension. Basta may ara sa konsekwensya because kung wala, do pariyo bala sa una ginobra sa mga kapulisan naton. Kung ang isa kapulis mga kami ng pending sa administrative cases niya o kung pending investigation, ginabutang anay sa holding center sang aton mga kapulisan sa ila sininga provincial command, Iloilo City command, regional command, dito kanay kay ginanbisigara namon ang kapalpakan ninyo dito sa amuning evento. Dito katulad lang amo sina. Mayo pagaling pulis, kung nakita nila after thorough investigation, ginapailan nila sa administrative case ang inang pulis nina. That is why diri sa aton, hindi pwede kag hindi ako yung magpasugot. Nga simple lang, nga for the meantime, i-transfer lang sila. Because this is a matter of procedure. Ang procedure ginaobra to save lives. Para magsalbar sang kabuwi, Miss Duna Magno. If we don't put premium sa disciplinary action, matabo iniliwat because may ara na sila sang president. Si ano ganito naligad, wala iman madala. Ginanulan siya ni Ma'am Duna to sa opisina. Di subong balik na sa field do. Di hindi man aton sala niya. Kay ting ako niya paglantaw, crime scene na to. Akong paglantaw, do ka unusual ato. Dugangan pa ang investigation sang city legal. Naguna ka mo, pagwa ka mo initial investigation, naging istorya niyo, amo lang gid ang ICER. Kaghambalon nga nagsunod sa tanan nga protocol, wala ka mo gani nang investigar sa pamilya nga nagkadto dito ka nakakita? Did you investigate people nga naka-witness sina? That is a thorough investigation. Ang bati ko, may istorya lang ka mo sa pamilya, mag-abot ang pamilya galing sa Palawan. That's not investigation, that is negotiation. Negosasyon na niya between sa karon, you are an investigating body. Gintas ka mo to investigate. Kung may negosasyon man niya, iya na niya between sa ICER kasi ang pamilya. But you have to be objective, city legal. You have a job to do, that is to investigate kung nagpaliyagid man sa standard operating procedure ang mga taga-ICER. That's your job. Ang trabaho niyo niya, hindi pwede mag-negosyar in behalf sa mga taga-ICER. At bangon na nagaling nila yung konsekwensya. Kamuya dapat imbisigar sina regardless kung sino maabot ng pamilya nila. Kay kamuya nag-investigate sa natabo na alleged negligence sang ICER. So istoryaho nyo to, ang pamilya nga nagkantoto, ang bata ni Mr. Porras nga nagkantoto, anong nakita niya, anong nakita niya nga kulang, ano na obserbahan niya? Istorya ho niyong tanod, nga ara man dito. Kung ano man nakita, may video eh. Nga ara pa siya sa tricycle. Wala niyo gingin papanaog, wala ka mo nag-administer sa CPR. Wala niyo gani binutang sa street chairman lang. Para kung mag-abot ang pamilya, makita man nilang, ay, tatay, gigda na sa bulansya to, mag-abot namon. Wala gani kuno suno sa report, wala man kamo nag-administer sang CPR. Basi pa man lang kiti humok palawas ang tao mo. A few minutes pa lang guro na patay na. Well, do medyo layo na gin man sa tiro. Pero at least bala nakita sang pamilya tani that you have tried your best para nga mabuwi ang ilang amay. So amo nang trabaho sang city legal. You are tasked to investigate. Hindi na iya kamo maghulat kung sino man to yung members ng pamilya nga maabot dire. Because your task is to investigate not to negotiate in behalf of ICER. Dapat objective ka mo. Kung amuning pag-aubrahon karon niya sang City Legal, ti paano kita kambal karon niya na matapos na ni? Because they are not doing objectively the investigation. Bati ko ganina na huwag paya ko nung pamilya mo nga makadto sa City Legal kay sila nag-investigar. Daw mo nang bati ko. Pero patapuso lang kay maabot ang dautod ni Mr. Porras galing alin sa Palawan. But the point naton dire, may timeline ka mo dapat. Naistorya nyo na ganing ICER, dapat ang next thing to do, the most logical thing to do, istoryahon yung complainant. As a matter of fact, dapat unahon yung complainant. Kaya munang ibala ninyo sa ICER. Nga nagresponde sa amo to nga time. Individually, istoryahon nyo itong mga members ng ICER. Mga witnesses, mga bata, sang napatay, kagsubuman ang mga tanod. Pero wala ko kabati nga ginubras ang City Legal na nalabutan lang Sabado, wala na. Kung baga, Consuelo, di bubo na lang niyang aton sininga investigation. Amo nagagawa, subong. So Mayor Raisa Treñas, ma'am, we want an objective investigation. Kung nagpariglo man niyang pamilya, ilan na yakin na matarong. But policy-wise, you must be objective. Lantaon naton para hindi na maliwat, kag heads must roll kung kinanglanon may disciplinary action. Nag-create ka pa sa investigative body karon tapos ati na ganag-usyar naman sila to, useless naman ang investigation ta. Hindi na useless. Because balasihan ina sang posibleng pagbag-o sang aton sininga standard operating procedure sang ICER sa pagresponde sa katulad sininga mga kaso, it will become a precedent na sundo na sang bilog na team sang ICER. No? That's the primordial objective sang sining investigation. Secondary, kung sino ang may kapaltahan kag dapat pinahan according to the recommendation nga inyo ihatag. But unfortunately, wala kita kabati na. Natabo to sang Miyerkules ang gabi, nagabot ng Webes, nalabot ng Biyernes, nalabot ng Sabado. Wala gyapon ka mo ka istorya sa pamilya. Ano nga klase sang investigation nila? Ano na? Hindi man na objective. Tinalawlawan kuya sa style sang investigation sang City Legal. Nga daw compliance na lang bala. Kay grabe ang ibwal, grabe ang emosyon sa mga pumuluyo, sa mga kabati. Sang sini karon nga ngay tabo sang sini nga issue. And to save face, makuno ulo investigar ka muda. Doa mo nagagawa karon Mayor Raisa eh. Balaan ko ma'am, hindi man tanan nga mga departamento da, tanan nga tao da, ginabantayan mo o kung ginadisiplina nyo. Kalapad sang scope sang isa kalkalde. Pero kung gapamati ka man, paliyog ko, pakdol sang City Legal Office nga gin-create mo to investigate this. We have a clear objective. Your objective is to investigate sang sinangay tabo for possible policy change. Second, nga may pinahan kita sa kapalpakan negligence sa mga miyembro sang ICER nga nagresponde. So it must be objective. Namangkot pa ko gani, hindi abi ko ang mag-investigar si DR Remo eh. Aba ko pwede ba lang investigaran nilang ila kagulingon da? Tambali Radyo Man Joel, hindi ang City Legal amo may investigar. Ate, okay lang kay different department. But unfortunately, kakulang gidyas ang investigation sang City Legal. Abogado ka. Kabalo ka dapat mga lapsang kung anong ebidensya ang kinanglanon mo da. Gahulat pa ka mo yun tapos nang pagwa sila sang statement. Nga ginajustify nila ang ginubra sa ICER without talking. Wala ganin may nagambal. Wala may nag-istorya sa pamilya. Halin sa City Legal Office. So gusto nila maplastar ng gadaan ng naratibo na wala sala ang ICER. Samtang wala pa nila na interview na istorya ang pamilya nga nag-abot ka ng kadto dito nga subong nagareklamo. Is that an investigation? Asta lang kamudira? So this is not an objective investigation. Kung mag-arigluhanay man niya sila, ilan ay na. Ang ako niya ginahambal, Mayor Raisa, hopefully ka pamati ka. Nga ang ining investigation, duwa kabagay ining objective. For a possible policy change sa standard operating procedure sang ICER. And second, sino ang aton pinahandre sa negligence nga ini? Because clearly, it is a negligence. Wala nila ginsunod ang training nila. Idugay naman ni kanong load and go. So nga, wala nila gin load and go si Mr. Porras sa amo tong time. Nga, wala nila ginubra na. Because there's something wrong sa standard operating procedure, Mayor Raisa. Nga need na ito may baluan subong kung ano gini na through a thorough investigation. Pamangkoto ng pamilya sa napatay, nga nag-abot dito, nga nag-witness dito, mga barangay tanod, ang nagtawag sa tanod, all those people. Ang timeline, ilang taon, para makakuha kita sa insakto nga recommendation from the city legal. Hindi niya it's about kung sinong pailan sa kaso. No. Nag-inistoryanay na ganing si Dira Rimoka, ICER, kagsubuman ng pamilya eh. There is a possibility nga ba si Magusayay. But the investigation is not about kung ma-file o kung hindi. Hindi ina condition. There is no precondition that this investigation will continue. Precondition kung mapasugot ang pamilya nga mag-file kaso kung hindi. That's not the point. Ang punto na to ng balkona policy change kag dapat may pinahan. That's the point and objective sang sinang investigasyon. Nothing more, nothing less. So nga hindi na to mo brana. Ginagwaan nyo lang subong, ginapagwaan nyo subong, ngayon Consuelo de Bobo, nga kuno abi may investigasyon. Pero actually, how siyaw ang investigasyon? Ipakita lang sa tao nga nag-investigar kag concern ka mo sa pamilya Porras. But the sad reality is, wala ka mo labot. Kay Hausyaw, nabaw ang investigasyon sang city legal. That's the sad reality. Nga kuno gina-investigar nyo lang di para mag-comply sa panawagan sa pamilya sa justisya. Nga mag-comply sa panawagan sa media. Nga mag-investigar. Puro lang tawa ang quality sang investigation sang city legal. Law, wala pulos nga klase sa investigation. Because the main objective sino ang dapat naton pinahandi. Sino dapat ang aton sinitudlo dire kag aton sininga disiplinahon. Kag may baguhon kita bala sa standard operating procedure sang ICER. Basing on this investigation, di wala. Kay house chow gani. Pakitang tao lang ni Consuelo de Bobo sang pamilya. Nga kuno abi may investigation sila para malubag ang loob sang pamilya. Kadto gidugay na pila nakadlaw wala gyapon ninyo nakatuan gading pamilya. Buisit. Philippine Standard Time. 33 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
0: Ini nga bahin sa aton nga pala tuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inop nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
28: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para makod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon, tadanang may gong ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
28: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is a mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
1: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
1: And of course, Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanang mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: May isang pagigali sa Acer da, kung pambalon mo si Ma'am Donna Magdo sa mga interview, wala-wala. Bisan wala iya folks ga dala kami sang mga pasyente sa ospital. No gay ko ma'am. Kadamo-damo subong sa naka-experience dira nga hindi ka mo magdala sa mga pasyente kung wala sang pamilya. So kung gahambal ikaw sa mga interviews nga wala ka mo gamuna, ang realidad sa ground, hindi ka mo magdala kay hindi ko no pagbatunon sang ospital. Di sinong basulon tani? Kamu ko ng ospital. Kung emergency cases, conscious ang tao, no need na sang folks. Kung unconscious ang tao pagsagop nyo, dalaan nyo anay sa ospital. Batuno na niya sang ospital kay emergency na. Pailan nyo kaso eh. Di ba? Together with the family. Kaya damo-damo sa mong nagpalabot sa ako, no? Bala doon, hindi na sila magdala kung wala sang folks. Wala sang pamilya ang dalo nila sa ospital. Ilan to, wabla? Isosuryaan nyo kami kuris-kuris na. Nga wala, nabisan wala folks. Nadala na naman sa ospital kay emergency. Pero ang tutuod ko, no, wala nyo ginadala. Amo na gani, dapat mag-imbisigar kita. Lainan nyo na ang inyo sininga, ano, ang inyo sininga protocol na. Kung ang mga ospital nga wala nagabaton sina, ipalabot nyo gilayon sa aton sininga mayor. So that ang mayor makakreate ang necessary move para nga mahambalan ang inang mga ospital na nga hindi ka mo magbaton para mataya at ang kanyon sa ila. Nakailinit ganyan ang klase. Nag-create kita sa ICER para magdala sa mga emergency patients pagkatapos damo sang bawal. Ano yung nga klase? Importante anong priority ninyo sa ICER? Kung ako ubi karon ng lecturer nyo, ano ang naging create ang ICER? To respond to emergency cases. So what's the objective of ICER? To save lives. Dira palang hindi na kamo magsala. Kung magsala mo kamo, nagsala kamo sa insakto. You err on the side of the good. Di ba? Tigindalagin namon to, sir. Ano mo kay? Pilit namon, pasudlo ng stretcher namon. Ginabalabagan sa gwardya ka sa mga narsis. So, hindi magsulod. Kaya wala ko ng folks.
28: ti kumapatay ni karon sa inyo sini og saran hospital ang gindala namon ni pailan niya kamo namon sa kaso. That's it. Amo nang trabaho niyo eh. Pero ang hindi pagakto kay wala sang fox o kon wala kamo nagtandog kay wala naman nakabuhi, hindi niya namon sini nga ma-admit. Hindi niya namon mabaton hook line and sinker ang amo nga klase sang rason. Hopefully may pagbag-o kung intsakto ang investigasyon sang City Legal Office. Ari na nga aton sinima kabilang mga segment unaw na aton sa Radyo Man Joel Franco sa aton Health News. Radyo Man Joel, come in.
2: Ay nga ba hindi na dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din niya sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga dagaya sa monolaurin, may inyo protector kontra sa mga viruses.
4: Nakita sa mga researchers, gikan sa McMaster University and Hamilton Health Sciences, sang kadadang ang pagkaon sa bisan 150 grams lang sang processed meat kada simana, nagkapataas ang risgo sang cardiovascular disease kag kamatayon. Inikatumbas lamang sang pagkaon sang 2 ka sausage kada simana. Ang pagkaon sa mga kadamuon sa processed meat kada semana, nagkapataas ang 46% sa risgo makadevelop sa cardiovascular disease, kag 51% naman ang pagtaas ang risgo sa timpano nga kamatayon.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
2: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
28: Si Kapa Budi de la Riarte sa Maragay Kauswagan City, City Proper. Kap, bago ka pamatigis sa itong kapitan na Budi de la Riarte sa Barangay Kauswagan City Proper. Kanday, James Carpe, kay Mama Nico Cordova, kay Broadpet Madera Bistoer. Thank you. Gina. Paripol Aranda, oh. Si Greg Briones Dinosta. Kag subuman ang atong taxi driver, sa kay Jerry Caburubias sang LCC Taxi, no? Jerry Caburubias sang LCC Taxi. Thank you, ah, sa pagmonitor mo da pare ko, Jesse. Halong-halong sa pagbiyahe dira, no? Ari naman ang aton sining Philippine Standard Time. 41 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
0: Tinininga ba yung dulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow kun sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system, mga kabyanan. Amo na nga ang pinasahigid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kun sa diin. Kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado gid nga madabo kita sang antibodies sa aton nga lawas. So ano pa? Ang ginahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian, mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang ininga bahin na nai sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
28: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindok namin, oy, din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
0: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
28: Mighty C.
0: Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sining intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kita gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
28: Ang Mighty C parekoy sa ngalan palang na mo malan
0: very mighty.
28: Very mighty gid, no? Pero arang yung sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil. Uy, magluwas pa sina, ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
0: Correct.
28: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
0: Correct, ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So, nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas, mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
28: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naman ang aton sining turista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
7: Gisason sa Ilongga Tourism Advocate si Mrs. Irene Rita Manikan ang pagkopya sang Pilipinas, particular na sang probinsya sang Iloilo, sa mga pinakamaayong nga buluhaton ukon best practices sang pungsod Netherlands. Sunog kay Manikan, madamo sang matahom nga mga practices ang nasambit nga pungsod nga mahimo man himuon sa Iloilo apang isanto lang sa kung ano ang nagakaangay nga version sini para sa probinsya. Ginalimbawa ni Manikan ang pag-inganyo sang gobyerno sang Netherlands sa ilang mga pumuluyo nga mag-usar sang bike sa ilang nga pagbiyahe good nga mapahaganhagan ang polusyon. Pahayag niya, mahimo man ini nga sundon sang Iloilo Provincial Government paagi sa pag-inganyo sa mga Ilonggo nga mag-usar sang bike sa ilang pagbiyahe kag magpatuman sang Use Your Bike Day. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajoman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
28: Oy, sa aton sining mga fans club dira no. Ang aton sining RMN Iloilo Fans Club Singapore, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong kag RMN Iloilo Fans Club Main Chapter. 47 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2. Parikoy, ining porsyon ginadulong sa inyo makamenan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bomba ko nami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo nang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtuin na sila silang showroom dira sa may
0: yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan, no? Kinalan dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Indi gid magbakala sa ibang daki basic kun maha biktima kamo kay indi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
28: Yari naman itong viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
8: ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
9: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extra Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa reaction sang isa kalapsag. Matapos nga gintumoy ang iatiil sa aquarium, naging tipuna naman sa mga isda sa isa ka fish pa. Makita nang tumalagsahon nga kalipay nga reaksyon sang bata nga lalaki sang nagtipon ang mga isda sa iatiil kung sa diin nakabatsyag ini sang kalam. Ginkawilihan sang mga netizens ang nasambit nga video nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Nakaready naman si Radyo Man Resi Bordon para sa iya sininga trivia.
5: Apisar nga wala sang impormasyon sa history sang Decide to be Married Day, ini ang gina-celebrar sa tag sa Kahunyo 27. Ang Decide to be Married Day ang adlaw agod hatagan sang igtalupangod ang mga na-engage na. Ang pagpakasal ang isa sa most pleasurable festivities sa katawhan ng may tradisyon nga nanuhay-tuhay base sa kultura. Apang ini ang pinaka-demanding nga okasyon nga i-organize. Ang pagpakasal ang isa ka aktibidad nga nagakinahanglan sang madugay nga pagpanumdoma kag indi dapat nga pagdalian. Ano man ang edad kun indi pahanda kag kun wala pa sang partner, indi anay pag-celebrar ang Decide to be Married Day. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon pagi sa dawadlaw nga pag-inoma sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Alang-alang na gina nga itong atsyempo dili sa atong sininga pag pangalagad. Kita kids kita Monday, no? Happy weekend. Sangalan na gilaman sa ako nga partner kay Radyo Man Ronel Sorbito. Kag sangalan, sang hustisya kag kamatuoran. So wala nagabago kag padayon nga numero uno para sa patas kag balansing nga pag-uragwag. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Runs Herbal Capsule.
7: Partner!
6: Ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kang na-ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula? Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
7: Partner,
6: basing nabatsagan mo ngayon na liver cirrhosis.
7: Runs Herbal Capsule.
6: Ano din balang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
7: Of course.
6: Una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ah. Kundi nga kung masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
7: Oo,
6: ate gwapo.
7: Nuns Herbal Capsule.
6: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
7: rowers yes,
6: garlic,
7: mushroom
6: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
7: Nuns Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Make-up! Herbal Capsule!
6: Partner, wala pa

0: kaslapro.
1: Mega Man, Mega Herbal Capsule.
0: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs ang
1: Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
1: Nuns, Liniment Oil.
0: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
1: Nuns, Liniment Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amon ang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild forms ang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Nuns Liniment Oil.
0: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
1: Nuns Liniment Oil.
0: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
1: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag gimaras. Nuns Liniment Oil.
0: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
1: Mabakal.
0: Sa mga butika.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na, partner, basi blakon mahulog na gin sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
1: Nuns Corn Coffee.
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang mamaintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Wala caffeine.
1: Enjoy ka na?
0: Healthy ka pa.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Pagkaunsan aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Also available
1: Remind Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind Choco Mix. Mega Man, Mega Man
0: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntuo nga mga lalaki.
1: Mega Man Cold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
1: maka,
0: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Mega Man Cold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
1: Mega Man Cold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling bye-bye and I love you all.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Maayong adlaw, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan kun nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumurugong Ilonggo. Subong adlaw, very very informative topic ang atong pag-istoryahan kag atong hibaloon. Ano nagid man bala ang nagakatabo sa sistema sang kuryente halin sa generation side, pagkadto sa distribution side because manabi sa mga padayon nga nagakatabo ang announcements when it comes sabi sa manual load dropping kag ining yellow alert status halin sa NGCP. Pero nakabalo ka bala kung ano ang mga rason kung nga aming ginatawag ng manual load dropping kag yellow alert status? Kung wala ka pa kabalo sa sabat, dali, updi ako. Kag sabdon nato ng imo nga palamangkutanon. Yari ang

0: sa BAT. Everyday nag-uulat ang aton control center sang official communication halin sa NGCP kung kamusta bala ang sitwasyon sang Visayas Grid. Halimbawa, nagpadala sang mensahe ang NGCP nga tiyara sa idalom sang yellow alert status ang Visayas Grid. So all throughout the day, ang ginaubra sang ating control center, nagahulat kita sang proper communication halin sa NGCP kung pila bala ka megawatts o kung ano kadako nga kuryente ang kinahanglan i-deload in kaso por kaso nga ti magpatuman sang manual load dropping kag ti control center naton ang nakabantay diri sa bahin sang More Power 24 hours. Pero ang pamangkot, ano bala ang nagakatabo? When it comes, sabi nga ti nag-communicate na ang NGCP sa More Power kung may ara sang manual load dropping. Una, ang ginahimo naton, nagaplano kita strategically. And then, ang atong ginobra, nag-allocate kita sang enough nga demand nga i-deload para nga ti ma-meet ang requirements sa ginayos ang NGCP kag mangin amatama tabi mag-stable ang grid naton diri sa bahin sang Visayas. Pero ang pamangkot, mga tagpila ka inuras ni nga dapat expectaron sang aton nga mga pumuluyo nga mga dugay ining rotational interruption. Ang sabat, nagalawig ini siya sang duha tubtub tatlo ka oras. Pero ang dapat natong tandaan nga once maghatag na si NGCP sang clearance nga i-energize na ang isa ka feeder, liwat na nga mabalikan sang kuryente ang tag sa ninyo ka mga panimalay. Bangod, kada oras miara ang exact nga megawatts o kung demand nga nakabutang na nga daan sa communication sang NGCP nga kinanglan i-deload sang More Power, agod niya mangin stable ang sitwasyon sang atong grid and until nga ti ma-lift na ang any alert status nga ginpahamtang sa Visayas Grid. Isa pa gid ka pala mangkutanon. Ano ang matabo kung hindi magpatigayon ang NGCP sang manual load dropping? Ang sabat, may posibilidad nga maguba ang bugos na sistema sang kuryente bangod ginasingi pa ang pagbaton sang demand apisar nga ti tama na kakulang ang supply sang kuryente. And for the record, yara na sa masobra lima kasimana ang gaka-experyensyahan naton nga yellow alert status halin sa NGCP bangod man isa gihapon sa kakulang sa supply sa kuryente nga nagalabot sa mga distribution utility diri sa bahin sang Visayas. Ang pamangkot na ako lang ang supply sang kuryente kag padayon ang ining manual load dropping kag yellow alert status nga nagaka-experyensyahan sang Visayas Grid. Sabdo naton ina. Naibaluan nga ginpaidalom ang Visayas sa tatlo ka adlaw nga red alert status sang Mayo nga ni sang nagligad gid na mga bulan kag until now nagapadayon sa gihapon ang yellow alert status bangod ini sa duha ka mga dalagko nga rason. Una, ang outage sang tatlo ka mga dalagkuan nga coal-fired power plants ini ang Aboitiz Power Therma Visayas Incorporated units 1 and 2 nga may kapasidad kontani nga 169 megawatts kada isa kag ang Panay Energy Development Corporation Unit 3 nga may kapasidad nga 150 megawatts. Kung sumahon, yara sa 488 megawatts ang nadula nga supply sang kuryente dirigid lamang sa Visayas Grid. Kag kung madumduman sang Mayo 13 sang nagligad nga bulan, ang 500 kV Tayabas Ilihan kag Dasmariñas Ilihan nga transmission line nagtrip man ini. Rason nga tigin paidalon man ang Luzon Grid sa red alert status. Isa man sa mga rason kung nga ang manubo ang supply sang kuryente nga nagalabot sa Visayas Grid, amo ang limitasyon sa bahin sang Luzon-Visayas nga connection kag ang latest Cebu nga submarine cable. Pamatian naton ang nangin explanation man ni Engineer Dave Habatan sang aton maistorya.
1: So ang Visayas Grid, Subong, as established, kulang sa power. Kay damo power plants
2: kulang sa supply.
1: Ang out. Okay? Mm-hmm. Or nubo ang ilang capacities, sinatawag natin nga derated. Number two pagin is because taas ang aton nga system demand, especially kung tama kainit ang adlaw. Especially nga nag-declare na si pag-asa sang El Nino nga season. So dako ang effect niya sa demand. Taas ang pagsipa sang demand pababaw. So amo na ang aton nga duha ka scenario, Subong. Kulang planta, taas ang demand. Now, kung tulukon natin sa transmission map, ang kakulangan sang Visayas ginasuportahan sang Luzon. Gaagi siya sa Luzon, then matabok siya sa Leyte, ang aton nga power flow, then matabok siya sa Cebu, Negros, and then sa aton sa Panay. ang constraint na subong is hindi tama maximize ang available ng power halin sa Luzon kag sa Leyte, damo na geothermal sa ni sa Leyte, but hindi siya katabok through the Leyte Cebu line. Kay as we have said man sa previous naton nga
2: episodes
1: no, nga hindi naton mapasobrahan ang power flow through a certain cable kay base gulpi lang siya mag overheat kag mag trip kag mag breakdown. So amo na siya ang limitation naton. Ang halin naman niya sa Dalom, halin sa Mindanao, ga-connect na siya sa Cebu, then sa Negros, and then sa Panay. So amo lang duha naton ka additional support. May isa halin sa Babaw from Luzon, and then may isa halin sa Mindanao, halin sa Dalom. Now, ang natabo, recently, balaan taman tanan, no, with the happening sa earthquake, no, sang
2: June. Jansan.
1: Yes, recently lang. So natabo is, pag natabo, sang natabo to, bumagsakid na yun ang demand, I mean ang generation sa Mindanao.
2: Mm-mm.
1: Okay, just to give perspective, si Mindanao actually is helping a lot sa situation sa Visayas Subong, nga kulang ang plants. Pero, ara Subong ang Mindanao sa state nga...
2: State of calamity, ganit, ang iba
1: yeah, area. I believe, so, no. Kag, ang mga facilities sa Mindanao Subong is ang mga planta nila nag-trip.
2: Mm-mm.
1: May mga transmission facilities sila nga, I believe, nga gina... ayos pa, no? Because of ang effect sang earthquake.
2: What happened?
1: Yes. So, in short, si Mindanao tanay makabulig sa aton. May gamay kita nga bulig from Luzon. Si Mindanao dako man ang bulig sa aton. But, number one, because hindi to gani katabok, full capacity ang power mo, mm-hmm. alin sa Luzon. Tapos ang Mindanao tanay nga nagat-bulig. Kag nakatpagit ina. Because, damo-damo plans nga nag-trip sa Mindanao. That's why we are in this condition pagid subong nga. Kumbaga, kung tulokon tapagid do mas ara kita sa medyo mas italital pagid subong because of what happened in Mindanao kasi sila taning aton nga additional back support
2: okay.
1: Pero because reduced ang ilang generation amo na ang point is hindi sila kahatag dako sa aton kasi sila mismo ginakulang man.
0: I know may pamangkot ko mo sa gihapon nga abala padayon kita nga gakaapektuhan sa sining sitwasyon sang generation side nga ti yari makita sa bahin sang Iloilo ang sabat dira sa gihapon ang law sang supply and demand kita sa bahin sang more power kita bilang konsumidor ang nagademand sang kuryente kag kita ang end consumer sang sining kuryente kag ginaproduce sang sining mga planta pero ti ang pamangkot nga an nagamahal ang presyo sang kuryente kag sigisigi man ining sitwasyon sang mga planta. Ang sabat, ang law sang supply and demand. Kung padayon sa gihapon nga nagataas ang demand sang kuryente, pero ang supply nagapagamay nga pagamay, nagamahal ang presyo sang kuryente. Halimbawa sina, kung nagbakal ikaw sang kamatis, nga hindi man tiyempo subong sang kamatis, ang presyo sang kamatis nagasaka o kung mas nagamahal, bangod wala kita sang supply nga pagakuhaan. Kapareho lang ina sa supply sang kuryente. Because as of this moment, ginakulang kita sang supply sang kuryente, ang effect sina magamahal ang presyo sang kuryente. Kag amo sina ang sabat kung nga amiyara sang pagsaka sa presyo sang kuryente sang more power para sa bulan sang June, which is naglabot ini siya sa 2 pesos and 4 centavos. But ano ang gusto natin istoryahan kag kung nga wala si more power sa contribution sa sining pagsaka sa presyo sang kuryente. Because ining 2 pesos and 4 centavos, ang ining pagsaka mismo sa presyo sang kuryente is because sa pagsaka mismo sa generation rate o kung ining presyo sang kuryente mismo dito pa lang sa bahin sa aton nga mga suppliers. Naglabot sa 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour, halin sa 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour ang presyo sang kuryente. Sobra pa sa pagdoble ang presyo sini. Sa kabilugan, nagsaka ang generation rate ngayara sa tagsakagil gikan sa 2 pesos and 10 centavos per kilowatt hour, naglabot inisubong sa 7 pesos and 73 centavos per kilowatt hour. Ang presyo sini ang gikan pa sa mga suppliers mismo sang kuryente halin sa mga nagkalain-lain nga mga planta. Kag isa man nga factor kung nga ang nagmahal ang presyo sang kuryente because manabi sa tuman kataas nga demand no, ining tuman nga kainit sang panahon. I know kag nakita naton sa pila ka mga concerns ang aton nga mga consumers nga ti ang ilang nga mga appliances kapareho lang kag wala sang nagdugang pero ang ilang nga bill nagsaka ang sabatira bangod nagtaas ang consumption sa tagsan ninyo kabulan. Sadto ang paggamit ninyo sang aircon nagadugay lang sang duha tubtob tatlo ka oras because nga ti ang panahon hindi tuman ang kainit. Until nga ti subo nga summer season o kun pag-init sang panahon naglabot na sa masobra lima tubtob abi anong ko oras na ang paggamit nimo sang aircon buot silingon mas nagtaas ang imo consumption sang kuryente bangod man abi sa padayon nimo nga paggamit sang imo nga mga appliances this summer. Sa data nga nakaptan naton diri sa bahin sang More Power, during the times nga hindi patuman kay init ang panahon, yara gid lamang sa 100 tubtob 110 megawatts ang aton nga demand diri sa bugos nga franchise sang More Power. Apang sang nagtuman na ang kainit sang panahon, naglabot sa 150 megawatts tubtob 155 megawatts ang consumption sang kuryente diri sa bahin sang More Power buot silingon. Naglumpat gid ang demand sang kuryente bangod man abi sa tuman nya kainit. Apang ang problema gid naton hindi lang sa bahin sang More Power kundi bubos nga pungsod ining kakulang sang supply sang kuryente. Rason nga ti sa gihapon magabalik kita sang law sang supply and demand nga ti kung kulang ang supply sang kuryente pero ang demand tama kataas magamahal ang presyo sang kuryente. Ang pamangkot, ano ang ginubra sang More Power? Agud nga ti mapahagan-hagan ining epekto sang pagtaas ng presyo sang kuryente. Una, nagpalapit kita sa bahin sang ERC. Agud nga ti istoryahon kung mahimo gid man bala kita magpatigayon sang staggered payment. Ikaduha, ang pagbakal sang kuryente sa mas barato nga presyo sa aton mga kakontrata o kung ining ginatawag naton nga mga bilateral contracts. Sa subong nga bulan, ang aton ginhimo, nag-maximize kita sa 62% sang aton nga mga bilateral contracts kung sa diin mas barato ang presyo sang kuryente nila kung ikumparar sa WESM, which is right now yara sa 30% ang nidbakal natin sa WESM nga kuryente. Ikaduha, ang aton nga ginubra nagbakal kita sang kuryente sa aton mga kakontratang o kung ining aton nga mga bilateral contracts kung sa diin mas barato ang presyo nila sang kuryente for this month of June. Sa pagkamatuod, yara sa 62% sang kuryente ang ginbakal natin sa ating mga bilateral contracts and then 38% ang ginbakal natin sa WESM. Ang ining sa bilateral contracts natin, buot silingon, mas barato ang presyo sini kung ikumparar sa electricity spot market o kung ining WESM. Apang nakahibalo ka bala kung ano ang rason kung nga wala nagpadayon ang More Power para sa staggered payment apisar nga ginpasugdan ini sang ERC? Pamatian naton ining sabat ni Mr. Rafael Dorilag ang manager sang Energy Sourcing Department agud niya maintindihan naton ano gid man bala ang rason sang More Power.
3: Tang earlier this month nag-request kita sang staggered payment sang WESM sa ERC. Actually, gin-allow nila kita sang mag-staggered kita pero nakita naton nga ang condition nga ini sang mataas nga presyo sang WESM magapadayon no. So hasta subong ma-experience naton ang mga yellow alert.
0: Sige pagyapon actually.
3: Sige pagyapon. So expect naton nga mataas paghihapon ang presyo sang kuryente sa mga masunod nga bulan no. So with that gin simulate naton no. So gin at alantaw naton anong maging presyo hindi lang sa subong nga bulan hasta sa mga masunod nga bulan. So we opted nga hindi naton kag ipag-stagger no. Kay kung i-stagger naton ang presyo sang WESM magapatong-patong ina sa mga masunod nga bulan. So ang matamaan man dira ang aton mga konsumidor no sa mga masunod nga bulan. Actually as per our experience sang 2024 no nag palabas ang advisory ang ERC nga mag-implement kita sa staggered WESM because nagtaas man ang presyo sang WESM during that time. So we implemented a staggered payment na equal 4 months no. So ang natabo nagbarato siya actually nagmas barato pa ang kuryente sang June pero pag-abot sang July nagsaka kita mga 4 pesos. So
0: tama siya pagka next month kid ang
3: pool. So tama ginaya ka dako nga pag-jump sang presyo sang kuryente 4 pesos nga difference no. So that's a rate shock sa aton mga konsumidor no. So that's why ginaiwasan ta ina subong isulungon taning ang mahal nga presyo para pagkasunod nga bulan hindi man kita matamaan.
0: Maka-adjust kita kumbaga. Kag sabay sa more power luyag naton ipaaginton nga ang aton nga mga electricity rates ang inclusive na sa tanan nga mga taxes kag wala kita sang hidden charges pa nga ginadugang para sa sining electricity rate ginapagwa naton tag sa kabinulan. Kag di luyag naton i-highlight kag ipabalo sa atin nga mga consumers nga ang ining pagsaka sang presyo sang kuryente bangod ini sa pagsaka mismo sang generation rate ukon presyo sang kuryente halin sa tag sa ka mga planta kag ang distribution charge sang more power wala sang pagdugang kag sa gihapon amo sini ang presyo sa malawig na nga tinion. Kag wala sang factor ang more power kung nga nagasaka ang presyo sang kuryente apang sa bahin sang more power nagalaom kita nga makabalik na ang normal nga sitwasyon sang grid diri sa bahin sang Visayas agud nga ti wala na kita sang maaguman o kung wala na kita sang maeksperyensyahan nga yellow alert status o kung ining rotational interruption man nga nagakatabo halos adlaw-adlaw na gid lamang kag ti nabatsyagan gid naton kung ano ang inyo mga pagkadismaya inyo nga mga kasubo because of the situation man abi kag sa gihapon nagapadayon ang more power sa paghatag sang transparent kag klaro nga impormasyon sa bahin sang ating mga consumers agud nga ti makabantay kita kag maka-observe kita kung ano gid man bala ang maging sitwasyon sang atong grid sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Kag sa subong adlaw ato na istoryahan ining topic ko manabi kung nga nagakatabo ining manual load dropping kag ining yellow alert status sa bahin sang NGCP sa pinakahapos kag pinakadaling istorya. Kag sa gihapon ang more power nakahanda nga maghatag sa inyo sang updated kag klarong information pinaagi sa aton nga call center studio o kung ining aton 24/7 helpline nga ti handa gid magsabat sa inyo pinaagi manabi sa messenger tawag man o kung chat sa gihapon bantayan ninyo ang update sa bahin sang more power sa sining sitwasyon naton adlaw-adlaw kag ti sa gihapon ining alert status ang ginapagwa sang NGCP kag ining mga scheduled power interruption sa bahin sang more power. Kag again, subong asimana, ato na istoryahan kun nga as more power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan, kaklaruhan, kag serbisyo nga ginahatag naton sa pumuluyong Ilonggo hindi lang diri sa bahin sang Iloilo City, kundi sa bahin man sang Iloilo Province. Again, this has been your host, Angel Pichilyertan, for more power at your service, bringing more to life.

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Arlene. May aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, kisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Sherry.
5: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rika. Epic DTX 500!
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3. Dito ako, believe.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahirap alala. Ang kidney care ay hindi
1: gamot
2: at hindi dapat
1: gamitin pang gamot
2: sa
1: mga
2: uwi ng skin.
1: Mighty C, alkaline
18: nga
1: vitamin C.
18: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
13: Gigan.

0: Heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
1: ACS!
0: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char, Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakablum sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, dermay lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, baw may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga.
8: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santhong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhong Plus Gold.
4: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhong Plus Gold. Sugutan tuwa kang bulan noong pawan.
1: Santhong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhong Plus Gold. Pumili sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Kapti ulit ang batwas ang gimbal. May gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na. Nagnami pa matyag ko.
0: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye.

0: and polycarbonate. Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Oras tatak alas 3:30.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Di ba kauras ang pinaka-regular din nga interval sa imong pagkaon? So meaning, para makaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Alagay po ng pain.
8: Kung mag-sobra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lagi carrots.
9: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong ulo.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Ano ba yung informasyon?
5: Maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX500 kag Mighty C or Pure C sa pagtakna sang imo pinitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
10: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
7: Gusto.
10: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
7: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
10: Sigurado may tsindihan sa mga ano? Mga...
7: May edad-edad na.
10: Hindi, mga mekaniko.
7: Ah, oo, siyempre.
10: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
7: Hosto. May mga...
10: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Basta. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
5: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapadubong sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkapudod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
7: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage kag ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage Amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
10: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
7: Mm-hmm.
10: Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 ay pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
7: Mm-hmm.
10: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
7: Nga dugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
10: Kay wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 might si or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
7: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa,
10: mm.
7: Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise,
10: mm.
7: Kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
10: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
7: Mm.
10: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints.
7: Mm.
10: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
7: Mm-hmm.
10: Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
11: Impormasyon sa ikayong lawas.
7: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
10: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
7: Hmm.
10: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na.
7: Hmm.
10: Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan.
7: Mm.
10: Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting.
7: Uh-huh.
10: Exercise ka oras ang fasting.
7: Uh-huh.
10: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang mm-hmm. na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
11: DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. atay. Likawan ang pag-ubang sang imo atay. Mag DTX 500 dead at all. DTX 500. DTX 500.
10: Ang DTX 500 ang may Charantin extract from Amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or PureC adlaw-adlaw.
12: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Ba't sila nagaburon na blaster GP? So good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagkakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag-DTX sa 500 kag MyTC kakadaadlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
13: Kung wala kag DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
14: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
10: Mm-hmm.
14: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok niya because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MyTC everyday.
10: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag MyTC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo silula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or PureC adlaw-adlaw.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
10: Klinika Diopres.
11: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
10: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Namunan niya ang habon
7: to. Huwag ito sa salig sa mga habon to. Yan, sa habon, o. Iwan mo ko ng habon, ang rabo mo.
10: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
7: Dami ko, ya, arabuhok.
10: Arabuhok.
7: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bago sumildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
10: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
12: Puro natural.
10: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
12: Correct.
7: Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
14: GTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan nang mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
10: Awon din rabaw, panago-nago lang na siya.
12: Ano sikrito niya?
7: Milig sa taguay?
10: Wala sa panago si Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: DC, ano, DC? 19, ang it, 19 ako nung kailis, last year 18, plan to mo. Huwag ang 19, ha?
10: Kampiyon ni kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasags ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm. Nga muna nga si Valentin, kakadto, ginadi kayo Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya, nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
14: Maligo ka na adlaw, no?
7: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Duclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, butiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
16: Talk ni Doc!
14: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is tas. Gasugod na niya obra, Doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille.
10: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
7: Alingagag pala.
10: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, si mubakba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
17: D3 Bio!
18: Ako si Jomer. Tumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakang sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buho kag nakinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakang sa mga butika. D3 Bio with VCO.
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
12: So ang D3 Bio importante ni Sir Boy, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatuwag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto, no? Balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang nga unto. Ti ang D3 Bio mayara sang ginatuwag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatuwag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang inaa ang D3 Bio, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Basta yung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan. Kaya hindi lang yung nasurbo ko. May hara kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
13: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to
14: ginatawag na sila itong kung damo probiotics kay Gaditri Bayo ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni Ditri Bayo sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung Gaditri Bayo ka everyday.
10: So, kung pala inom ka Ditri Bayo, ang lauric acid nga halin sa Ditri Bayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
14: May mudo.
10: O, tungod kay nga man, nakainom Ditri Bayo adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kaya siyempre ang nakanami ipagid, ang MCT ni Ditri Bayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga

0: Gawas.
1: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa D3Bio. Amin yung hintoto lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir GP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
1: Ikaw
2: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isplin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
3: D3Bio with Physio. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan na ko sa resistensya. Magaluya na ko pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3Bio with the Physio. Dadula ang ginabatsag sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio with Physio.
6: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
1: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dai ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
7: But there's more, pagid no? Gapon, ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululot lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo binipisyo ang makwa mo sa D3 Bio, kambiyo hindi na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
3: D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta afid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! With Physio!
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my

0: training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Kung alis si Ariel, nagkantosiretis ang nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa ngapon tutong na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga Pulser.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Gigan sa

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bongo, kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamins C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
7: Mighty C,
10: mabaka mga butika.
11: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado!
11: DTX 500!
13: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
14: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon ng kispot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Timambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balaklihan sa kidney.
19: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatiyan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatiyan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uwi
22: ng skin. Si manwa ko nga mga Ilonggo. Kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Samphon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphon Gold Coffee Mix.
0: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Samphon Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Samphon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Samphon Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Samphon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Samphon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
12: Samphon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Samphon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Samphon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Samphon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide. Mahalang
5: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
10: Makikiraan.
11: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Salamat, iho.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
17: Santhol Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
19: Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
17: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Nans Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
21: Nans Herbal Capsule.
20: Mabakal sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dr. Binoy, Squalene Capsule.
4: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Binoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
3: Dr. Binoy Squalene.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char FabCon, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pamungkong makabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog busog ikot nila.
8: Ako man bro kalot.
7: Oy, toya bro poste.
8: Busog busog eh.
7: Hotel ka tata. Bayari na to tulilot.
8: Oh bro kalot. Waiter. Bell na mong gani?
9: Yes sir.
8: Ay ay ay.
7: Ano nga ay ay?
8: Bro kalot. Nadulang kahit ako.
7: Amo na matuon na. Ay nahaslo ka ng aking dula mo.
8: Nawigit ko bro kalot. Bro poste, may kwarta ka da?
10: Kita mo na gid nga nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
7: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
8: Imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang pospro.
7: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi, ha? Ari yung pospro. Kita mo niya ang unod?
7: Ba? Uy, hala.
10: Ba man,
7: tanga?
10: Hala, tanga masuot.
8: Shhh! Diskarte lang na iya.
7: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
10: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
9: Sir?
8: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
9: Ay, tanga na, sir.
8: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkaw ninyo!
9: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
8: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
9: Okay lang, sir, Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
8: Ay, ay, ay!
7: Kalot, hap, tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: TTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
2: Parang pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500 Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
3: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika. Kinikil.
4: Uy, 150 over 100 jali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: History Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Matakas mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
0: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
18: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
20: Physically challenging ang trabaho ko.
19: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Ang tao nga may madugungan level sa vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Bye.

0: pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy 5 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Gitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Samsung Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akon niya regla.
2: Samsung Plus Gold, makal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, makabuti ka.
5: Kung doble, okay. Mahong din hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mahong din hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries.

0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablo sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Sanfon Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan po, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas,
6: pinagaling,
3: pinahusay.
6: Sanfon Plus Gold.

0: polycotton, 7-cha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhin na ko. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilog lalay sa mata ko. Takladon. Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
5: Dr. Pinoy. Squalene Capsule,
4: mabakal sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!
3: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilot.
4: Bro kalot, bro kalot. Ari ka man bro, may laktant ha?
5: Wala bro, kusinga. Gusto talang kang may istorya nga kita lang.
6: Ano naman ang istorya? Ano nga kamo? Kamo lang? Ano ba sa katuntuhan na bala ko, kalot?
5: Atya Marita, hindi na katuntuhan na. Entry lang kami sa salas niyo matok. Oo. Hindi ko siya pagdaloon, ah. Hindi ko pagdaloon si Bruho. Gustihing.
4: Mas Marita, bro. Eh, sapat mo man nga. May ara-ara ng daan. Kinabot naman ko. Bro? Ati, ano na to? Anong istoryanta, bro?
5: Bro, problema, gid.
4: Dako kong gamay.
5: Depende.
4: Kwarta kong pagigugma.
5: Pagigugma, bro?
4: Ano?
5: Pagigugma.
4: Sasano ka pa na kapatyang sang amo sina, bro, kalot?
5: Ha?
4: Ati, okay kita. Normal lang ang kabatya ka pagigugma, bro.
5: Hindi normal, bro.
4: Ano, bro?
5: Hindi ako ang nagabatsyag sa paghinggugma. Kundi ang haslo nga si Tulilot.
4: Yeah! Ano?
5: Oo?
4: Kay sino sa daluyan, bro?
5: Sa imo, bro! Aki ang gagoy, ha?
4: Yeah!

0: ano, Roselyn? Nakita mo nga nagalayod-layod maglakad si Tulilot?
1: Oo, Flower. Kaina, nagasunod ako sa iya. Bopuerte, ang abiyog-abiyog sa balikawang niya doon.
0: Ano?
1: Kag-indi lang, ina. Tingala ko, nga nagligad nga adlaw, nagtamu ako sa pirtahan nila. Nakasuksok ang animal yas ang pek-pek shorts kag nagapulo-panilig sa salas nila samtang nagakulukanta.
0: Roselyn?
1: Kag ha, nakita ko man niya nagabalik-balik siya kay Chay Libertada pangayo sa mga imported nga mga skincare.
0: Ha?
1: Nakita mo naman yung guya kag supat ni Chay Libertada do hoben lang niya kutis porcelana kay te na idats.
0: Kuna mo, gusto man gali ni Tulilot nga magpareho supat kay Chay Libertada.
1: Exactly! Pero sa imo ayan, Flower.
2: Hmm? Mamis pa na yung supat ni Tulilot.
1: Kadanahulugan ka nilang kanggoyaya sina.
0: Roselyn!
1: Therefore, I conclude nga matuod ang suspecho ko. Nga closet queen si Tulilot!
0: Roselyn!

0: Ano?
1: Wala, bakit siya nalabot?
0: Mabaw. Anika, anika, ano nga wala nalabot?
1: Kung nalabot ko siya, dumugot ko kisa, bro.
0: Hoy, abnormal. No kay kinakuha? Si Charlie Deltada na gani nagatag-hatag sa atong pagkaon, tapos awayo mo pa siya?
1: Ha!
0: Aba! Ano?
1: Tulog ang kuya ko! Ha?
0: Ba?
1: Look my face!
0: Oh, what happened your face?
1: Himutari si Mayo! Ha?
0: Ba? Madutlat pala yung kuya mo kay kadamol naman ang adaan, bro!
1: Ba? Bro, ganyan! Himutari sa Mayo! Anong nakita mo sa kuya ko?
0: Siyempre! Ang malaway mo nga guya eh!
1: Bro, galawat!
0: Sus, itong-itong baka dahil sa guya mo kag sa agtang mo, ho? Pero ang sa agtang mo ayon, no?
1: Ano?
0: Sunog-sunog na!
1: Ha?
0: Doa tong gin... Tublang kita kong inanus-nusan bala sang buli, sang kaldero, bala.
1: Abi mo kung kay sino inisala?
0: Sino na, ho?
1: Kay Tia Libertada!
0: Dago! Itagaan ka na gani, eh. Si Tia Libertada pa yung may sala.
1: Sala yan si Jabro Kalot. Kay impis nga mapilob ang pandit sa kuya ko, hindi na ma-permanente na ini.
0: Ba? Ma-fill up?
1: Oo! Oh! Oo, oh, ma-permanente na ni eh. Tungod, ang ginhatag niya sa akong nga skincare, mga expire na!
0: Ah, tuntong skincare na.

0: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagadibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagugin na
1: X 500 Gigans.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm Fab Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
9: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
13: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Rosita, my listener. Ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C
15: mabaka sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
11: Remind
1: Herbal Capsule.
11: Pagkaon sa naton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
1: Remind Herbal Capsule.
11: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
11: Also available
1: Remind Choco Mix.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
9: you need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mga nagpaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Pagali si baby. Mas masami ko binallergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
10: Pumabaka sa mga butika.

0: Continent Polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo.
3: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number

0: siya. Na-sight mo?
1: Hmm? Ang ano, Roslyn?
0: Si Tulilot. Nag-iwol-iwol ang libo sa paglakat.
1: Hmm?
0: Baw naka-micro-mini, kag nakatsuhob. Ato siya siya, oh! Nagalakat sa unhan, kag nag-agi di sa karinderya. Wala mo nakita!
2: Hala! Pakadto siya sa balay ko!
0: Ay, ang buang niya. Nagladlad na gidsaya iyaya. Ti daw! Agi, gidsaya!
2: Ay, Rose! Mm? Rose, aring kwarta, day, oh. Isa na kalibo, ha? Malakat ko, anay, day.
0: Ha? Di ka makadot siya! Wala ko man makatapos ka, oy!
2: Manago ko, day.
0: Wow. Ano?
3: Oh! Kita ka lang, agi, nga dako sa ikog! Manago ka na! Pigaw! Haglo ka kay Tulilot, ha?
2: Psst! Ling-ling! Ling-ling ha, hipusang baba mo. Pungko yun, tagi ka karun sa butilya sang soft drinks.
0: Celebrities?
3: Ang may unog lang siyang ipungkoy sa akong! Nakuha ko ko, Ben!
0: Ay, ang mga libertad, hindi na pagsapaka si Ling-ling, ha? Roslyn, Roslyn. Na ano ka?
2: Roslyn.
0: Nga daw na scared ka.
2: Oo, I'm scared.
0: Nga, ah?
2: Oo, kukoy bose ko nung himunit yung lulot sa akon. Akin na siya. Kaya wala akong kabalo. Expired na galingin pang hatag ko sa iya ng mga skincare.
0: Hala!
2: Amo na nga imbes magpute ka magamit sa iya, guya. Di kita mo naman ang itom-itom. Nasunog ang guya, ya.
0: Wow! Sa iya ng kada!

0: Gin, tagaan ko ni Libertad, a kwarta ting.
1: Ha? Ay! ano yet?
2: Mayo ba? Nga pangatag siya? Sa din siya chamalita?
0: Secret!
2: Kaya ba?
1: Gilabot ka naman, yita.
0: Ay, posting ah. Pamati ka mo ha. Ginatagan ko ni Libertad a kwarta, agud lang makapanago siya sa balayta. Kami nagalagas sa iya. Hindi lang ko kung manugin nga nanago siya sa balayta.
2: Ano?
1: Ginbaton mo man?

0: Tulilot, gusto mo makita si Libertada?
1: Ho, oh, Tia Marieta! Dumugol ko siya! Gusto ko magbalo sa iya!
0: Ara siya sa sulod balay.
1: Ha?
0: Nagapanago. Katuato, dumuga.
1: Tala. Matuot, Tia Marieta! Ang animalya! Dirigali siya nanago. Anay kablagay. Magaanag! Gaya-gaya! Aragay burutalot, brugusting! Ang kamot ko buhiin ninyo!
2: Uy, ati, sumali kayo dumuong ko sa Libertada sa yakpan. Balay!
1: Ano? Mabalos ko sa iya!
3: Uy, nugay balay, nasa palilot, ha? Lalaki ka bala? Nugay kaya, ha? Nugay kay inagi. Ay, kalaway si mutuloko.
0: Ay, ay, ay. Buyin ninyo sa talilot, ha? Pabayin nyo nga dumogo niya sa Libertada.
2: Yep! Sumbra na ganyan pagkapanulay mo.
0: Gusteng!
2: Namiyay ka nga mag-inaaway sila, ha? Nasunggin kuhaan mo pa korta kagintudlo si Libertada at si Judas Iscariot.
1: Teka!
3: Okay!
2: Istoryata ni, istoryata ni. Kalma, kalma, kalma. Hindi ka mo mag-away. Matulilat, bro.
1: Okay,
2: kalma, kalma. Ariho, pasalo na lang si Libertada. Hindi yahungod niya tagahan ka sa expired niya skin care.
1: Amay na matuod, bro. Dali na bala.
2: Kalma, kalma, kalma.
1: Buyain ninyo kung wala ka doon, bro. Kato
3: na si Libertada. Siya ginakasok na kita ko, bro.
1: O, kita ko. Siya na.
2: Amen.
1: Wala saan mo kikaroon sa akin. Dumugod na kita.
4: Kalma, kalma, bro. Tulilot, Bob! Sorry! Sorry, Gida, hindi na maakig. Gastuhan ta kaya, Lot? Optan ta kaya sa dermatologist?
0: Wow!
4: Ipabulong tanguya mo.
1: Nani?
4: Ako magasto doon!
1: Matuod ka?
4: Oo daw.
1: Sige, sige. Okay na ko. Buyin ninyo ako bala, mga bro. Kaya kasakit sa butkon ko, sa nguyat niyo sa akon. Buyin yung ito ka doon, ha?
5: Mereka loh, oh.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
1: Gikan

0: heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatoy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alas 5:03.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi.
17: Hello, Mommy.
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon, hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
21: Super Fiber.
22: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
25: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Life Extension, Vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
28: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo, nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Binaghambal sa ako, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw,
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
14: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
20: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Number 1.

mo nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Turilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga butik.
0: D3 Bio.

0: polycotton, 7-cha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Corn Coffee.
3: Isang diin ka pa sa trabaho, ka mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nuns Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas maligon nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una. Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee. Para magpabiling ka nga healthy.
1: Focus ka energized. Nuns Corn Coffee.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Alas 5:16.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Balder, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bawang may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcore.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ika-ayong lawas batok sa stress.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
14: Wow.
13: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, naginang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Squalene Capsule.
12: Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
2: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
20: Hello, anak.
21: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Alas 5:23.
26: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: D3 Bio.
27: O si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Bakal sumang mudika.
0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
14: And Dr.
15: Ito po si Dr. Bernie Ong.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
30: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One!
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Adunay mangustin o kamungay.
32: Doble ingredients sa usalang kakapsula.
31: Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Ang Suplemento in One na masaligan.
32: Suggested retail price, 13 pesos lang.
31: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One!
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Adunay mangustin o kamungay.
32: Doble ingredients sa usalang kakapsula.
31: Inaadlaw-adlaw, kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Ang Suplemento in One na masaligan.
32: Suggested retail price, 13 pesos lang.
31: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
33: Santum Plus Gold.
34: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Santum Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin, nadwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
33: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
35: Santon Gold Coffee Mix.
36: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
35: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
37: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
38: Charm, Fab, Con. Pangong kumakablum, tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
39: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
37: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
38: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
39: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
38: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ugali si Ariel, nagkanto si Lighty, isang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang, Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugtong na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
6: mamaka sa mga butika.
7: Good morning.
8: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: coffin, someone chat, mono piece, sahamay mo, mo ba it? Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
6: Oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Alas 5:30.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS!
12: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa Saya, Blast sa Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
14: Yung may D3!
15: Mabakas, mga butika!
16: Mahig ko bala ang imo dugo?
17: TTX 500!
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
17: TTX 500!
16: Ang TTX 500!
17: Ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo?
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
17: TTX 500!
16: Masalig!
17: DTX 500.
18: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Gikan sa

0: No, sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.32 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Sabado, petsa 27 na kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Maggi Maleriado. Ako si Radyoman Mon Yalas Kapalihan.
3: RMN News and Public Service.
2: Sa subong yang hapon sa gyapon sa kinandan magadulong kita sa labing talalapang doon nga mga balita kag impormasyon. Opo, dangatan sini nga RMN News Team. Sa dili madugay baluonta ang sitwasyon sa aton sini nga panahon, no? Before kita magkadto sa pila ka mga isyu nga pagatalakayo naton sa subong iyang hapon. And of course ang kaso sang Rambol dira sa may ban ukon sa may barangay San Pedro sa may distrito sang Mulo, no? Damo sing mga pamatan-on nga nagrambol dira sa may Esplanada no nito, no? Sa tubang lang sang medical, the Medical City Hospital mga karadyuman, sa din according sa mga tanod kaina, naglabot sa 50 ka mga kabataan, no? And some of them na-identify sa aton sininga mga sa aton sininga mga pulis nga involved na sa kaso sang pagpamuno kag pagkinawatay iya sa lugar mga karadyuman. Mabati ta nagkaroon ng interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot mga karadyuman na may kaangot sa sining gin kaulamiran nga insidente sa mga minor di edad na naman na kainasang kaagahon. Daligidang ay check tanay ang dalagan sa aton sining panahon upod sa pag-asa Iloilo.
1: RMN News Panahon.
2: Pud naton sa piyag na linya Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, maayong hapon. Maayong hapon sa tanong itag palamati sa RMN. Yari pinakauling ang lakas ng panahon karon nga adlaw. Onya 27-2026. Alas 3 ka na sa hapon, na rin isulatan ng low pressure area. Pinabalabanta base sa tanong niya available data. Yada sa may bisinto sa 65 km na sidlangan namin na nasidlangan sa Mindanao. Samtang southwest, munsa naman nag-apik to sa Luzon, kag Visayas. Ang sining nga sistema, din sa itong sa may Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, dahil maka-experience sa magalumang niya kalangitan sa mga scattered yung mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-uob, dalas ang southwest monsoons. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagatan ng katungdan para na bagatnan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Ang tataman sa itong temperatura, nasa 26, tataba 30 degrees centigrado. Adlaw, magato na dalas sa iskin si karoon niya hapon, magabotlak, alas 5.30 po asaga. Kamang pinakauling na kalsang panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
2: Madamo, gid nga salamat sa ka-engineer Charlie Debra sa Pag-asa, Iloilo Field Station. Sitwasyon sa katon sininga panahon, diri sa may balibot sang Western Visayas mga karadyuman. Oras na ito, alas 5.36 sa hapon. Standby kay i-check tani ang information man. Nauna-aun tanan na siguro Regiman Jason, no, kay para nga may baluanta kung ano, no, ang gin kabangdan kag sandaysin o ining mga kabataan ngani, no, anong grupo ining dugay na dagay sister or nagapasikat lang. Kaya according sa Molo Police Station mga karadyuman, ang Iloilo City Police Station number 4, nga ining grupo sang mga pamatanon nagsinumalangay, no? alas dos pasado kay na according sa mga tanod na nagsugod kuno dira sila alas dos sang kagahon no kag nakuhaan na capture ang video lapit na mga alas tres mga karadyuman no sang gin surod sang kapulisan na tigayon nga ma hawiran madakpan ining tatlo sa mga hinabuyan na isang bato, butilya, no? Kag mayara pa gani kung mga bitbit ni nga mga kutsilyo, may lang kay wala sila nagbinunanay, no? Yung mga kasabad ng mga kabataan, no? Namin ni pang ano gani ni pang sulok-sulokon, no? Galing kay hindi man pwede, abi, no? So, ang mga girikanan, sinin mo ning dapat man nga basulon na yung problema, kung kisang ginikanan, wala na sang kontrol sa ila sining kabataan, isa gani guru gabato pa ning mga animal nila. Oh, pero dapat nga mayara sang ano tawag sini gani discipline kun pulis disiplina, no? Ambal ni pulis Captain Ryan Christ Inot, pero sa bayan niya sang DSWD ipaidalom sa intervention, no? O kabay tani magbalag open eh, kay kadako pa sa mga puturo sini kun maglinagsanay la ni kag magamo na lang ning obra nila dako ni nga problema sang aton sini nga susudad sa ulihi. Babati taton sini nga interview bala kay Police Captain Ryan Christ Inot ang Chief of Police no dira sa may Iloilo City Police Station number 4 sa distrito sang Molo.
5: Bali kaninang kaagaho no nakabaton kita sang tawag halin sa isa ka concerned citizen na may nga naglinagsanay nga mga kabataan diha sa may Esplanade mo, lapit sa Medical City. So, gilayo naton nga respondihan ini, kag nadakpan ta ang tatlo ka mga kabataan, no? Sila Toto, Nunoy, kag si Gabo, arasubong sa Babaw, kag under sila sa WCPD, kay ipamangkot na to nila edad, allegedly, gamba sila nga 14 pa sila, pero bisa mong record kay mga recidivis na ini, may isa da nga daw 15 naman. So, ginapahulat na lang ang CSWDO tagang ila parents para ma-process naton ang sakto nga proseso na ma-turn over sila.
6: Anong pastater? Sa din sila nag-rambo?
5: Diha agad sa may Medical City going sa San Pedro. Kaya balan mo, sir, gapang-abot ang mga kabataan sa Tapok versus ang kabataan sa San Pedro. Daw ang ila ni Ubraya gapapansin ng malaga suya ay bla. Eh, amo na nga sila ning ga-involve sa mga ginagamo dira every madaling araw. Yes, may mga daan nga record, especially na ang tumod sa ila nga mag-rumble, kaya may ginapatihan ni sila nga medyo ga-pakuno-kuno nga leader nila. Although hindi mo gina sila yung nga grupo sa ganga dinakuan, daw mga kabataan lang bala nga gusto lang magpasikat. Amo nang ga-dikta sa ila. So, puro ni mga recidivist, may mga kaso na ni sila sa pangpamuno, kawat. So, need din na to, no? Nga ma-instill na to ng disiplina sa ilang mga kabataan. May tapungulay, may iban, may mga dala bato kag butilya. May gani kay na hingagaw sa atong kapulisan nga katuad. Amo na nga wala sang masyado na kalaigo nga persona or ng mga napilasan. I-turn over gid naton sila sa CSWDO, sir, kay 14 years old pa man allegedly ang ila atag na information sa aton. Pero kung once ma-verify naton, pwede tagin sila ma-filean, sir, no? Although mag-edad sila sa 15, pwede na ma-filean. Especially ang ginatawag natin nga alaman scandal. Bali, nadakpan sa aton mga tanod kag kapulisan, sir. Kaya may ginapatigayon kita nga tanod lead. Timing man nga ang aton mga tanod galibot upod ang kapulisan, amo to nga nahingagaw nga madakpan yung tatlo.
2: Ayon sa pagpayag interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot sa sining rumble sining mga kabataan no tatlo ang nahawiran si Toto, si Nunoy, sino to kag si Gabo no bal nila 14 years old pa lang sila pero familiar sa mga kapulisan naton iman mga recidivist o but silingon permi na nagahimo sang krimen no masubo sini kiti gapamuno kag gapangawat no mo ni mga record sining mga kabataan no and hopefully ma atagar sing intervention kag mabantayan mismo man sang mga ginikanan, no? Ining ilang nga mga kabataan, mga karadyuman, no? So kabay pa nga matapdan ni kayang distrito sang Molo halin sang una, no? Diri gali nagsanay ang mga minor de edad kag mga pamatanon, no? Dumduman nila yung mga kaso dala sa may alin sa Kalumpang, San Juan, Boulevard, no? May Baluarte area, no? Amo gini ding masamay nila nga gina himo iyang area nga maglinagsanay sila. O tida nag social sila subong, oh, kay dito pagit sila yan nag linagsanay kag ginabuta hinabuya na isang bato kag botelya sa may esplanad. Dumaila ni kay kagahon, wala sa naga jogging pa iya mga karadyuman, no? Kati kadamo kita sa nakitaan nga may mga utod kita dira iya nga naga jogging kay inapag kadto naton sa lugar na silhig na, nahimos na, no? Ang area way nasang mga buka nga botilya nga nagalapta mga karadyuman. No? Kabay pa nga matigayon ni nga ma-address, no? Kag mabuligan ang ining mga kabataan pagi sa ila sini nga pamilya. Ako mo din na nagalalin. Taga Tapok, no? O, sa barangay kapitan sang Tapok, kag sa barangay kapitan sang San Pedro, pero ang balkay na ni sa mga tanod daw pangayaw ko, no? No? Pero ang naigo ang mga kabataan niya sa barangay San Pedro Mulo mga karadyuman, pero doon lang to naigo sang batos tuhod, no? Nalang kay wala na bunan, no? Wala to tapaning magbinunanay sila ni kag may hospital naman, no? May mapatay naman. Anyway, ihatag na to na naiining intervensyon sa CSWDO, no? Kay kadugay na gindi nga problema, balik-balik lang ining mga offenders naton, bala mga minor offenders naton, no? Diri sa may distrito sang Molo. Oras nato na 5:44, i-check ta ang sitwasyon sa katon sining palibot na isa sining mga tinion. Opod kay Radyuman Marjorie Erbo Miani sa dili madugay sa aton sining pagpangalagad sa piyak nga bahin dira sa may Banwa sang Nueva Valencia sa probinsya sang Guimaras, no? Ang nagkalamatay nga mga baboy ang nagalapta dira ang information nga kuno ASF, no? But according sa Department of Agriculture, base man sa pagpangusisa sa mga veterinaryo under sa Provincial Veterinary Office sa probinsya iya sang ukon sa probinsya sang Guimaras, nagagwa nga hagkulera, no? Ang nagigo sa sining nasambit iya nga mga kas ang mga baboy, may inang may mga idik, no? Nga nagkalamatay sa sulod ng sang isa ka semana, mga 20 na tanan ka mga sapat iya ang nagkalamatay kag ginlubong na lang. Amo ning isa sa mga problema kay indi ma-determine karon kung bala ASF or hagkulera kay mula sang sampol gid nga nakitan. Tigin base na lang ni karon sang aton sining mga veterinaryo sa mga simptoma according iya sa mga nagasagod sining mga baboy, no? Tidira sa may Guimaras, wala sang injection dira ang mga baboy kontra sa hagkulera. At the same time, endemic man ang hagkulera sa nasambit iya nga lugar. Ang raso, ang isa sa mga ginhimo karon nga measure para nga hindi na maglapta, ginpunggan anay ang pagpasulod sa mga pork products, no? Dira iya sa may probinsya sang Guimaras, no? Kaya nagpapanaog na sang executive order ang gobernor man niya sang probinsya sang Guimaras. Narikid lang i-check tanay ang sitwasyon sa aton sining palibot kag mga balita upod kay Radyoman Marjorie Herbo Miane.
7: DYRI Radyoman Report.
8: Radyoman mon ya palibot ng siyudad subong nagatulot alit pero hindi man siya silinga sige-sige nung tubo baggy blow. Kaya na, nagtupa, naguntat. Tapos nagtupa, naguntat na naman. Subong may mga manipis nga pagtupa sa panalithi, pero pag saka na ito na wala, wala naman. No? Pero ang importante din rin nga, ang mga kautura natin, preparado, may mga dalanga payong, kagakalo, in kaso nga magtupa ang ulan, radyo man mon. Subong nga hapon, wala man so far sa mga aksidente nga nagluntad. Kag-hopefully, wala na sang matabong aksidente sa dalan o kung ang ginatawag na nilagyan. Pero mabalang guya, radyo man mon.
2: Mm.
8: Sa karsada, e mo ng term nila, kayo pagtupa mo, pakit, ginaya, o kailan na kung mga tago nga portion pa kung mga guya mo, bila radyo man mon. Sa pagka-update kagabi, ang ginrespondihan na mon nga aksidente, timingid nga pag-abot sang medic bala, in-sprayan siya dahil ang lapad-lapad, radyo man mon, dupalad ka dako sa may kilid katuhod sa ilalong. Sprayhan ba yun sang nag-responding daw mga volunteers? Amo na, agay, sir, hinaya lang. Hapdi. Kami mo nung sabat sa iya.
2: Hapdi, ba na? Kwa nang ano ganito?
8: Anak kaputi ba na agiya? Tapos nag-pula?
2: Ngilo-ngilo na.
8: Kaputi siya, tapos gulpi lang ga matamat ang dugo. Sprayhan sang volunteer medic. Hambali. Hambal ka, victim. Agay, agay, sir, hinaya lang. Abi mo nung sabat sa iya. Sir, ginhawa dalom. Kita ko gikalapad-lapad hamba ko mo, Diyos ko, kasakit man siniman. Kamu na nga, dapat maghalong gid sa talanon, radyo man mo, para malikawan ang mga aksidente. Sa matulong natin din nga balita, kay Inara sa Hall of Justice, si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa, ang isa sa mga tiiyas ng duta sa Sikungun Island sa Carles, kagang apat, sini ka mga ginapakayog ba ni guards, agud pa sa kaan sa kaso sa kapulisan, bangod sa pag-takeover sa Huni Hotel, sa Sikugun Island sa Carles, kagpagwitwit sa high-powered firearm, ang upo din na dito kagalinang ilang ang mga abogado, kag ang mga police, pero wala dito ang hepe, I guess do, ang investigator ang nag-file, and di wala naghatag sa side so far ang mga abogado sa nga ining ni Sarosa, no, kasi mga kaapat-apat niya ng mga kaupdanan. So nalakit na rin sa kaso ng ipasaka sa Carles PNP ang mga illegal possession of firearms, serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, trespassing, indiscriminate firing, alarming scandal, grave threats, kag malicious mischief. So nibaluan din ang inagresibo ang aktwasyon ni Sarosa sa tinaligtan nga adlaw sang permanente nga ginsarado na ang Sikugun Island Tourism Estate Corporation o Pansitec, kag ang tanan nga pasilidad sa Sikugun Island bangod sa nagapadayon nga land dispute, no, kung pag inagaway sa duta sang away paghinang panay mikangdanan sa duta sang mga mag-ulutod, radyo man mo. So hopefully, hindi ko sure kung natapos sa subong, pero kaina, pagaling natin dito, daw, while ago, ongoing pa. Kag medyo madamo-damo, kailangan mo, papeles, radyo man mo, kagina pag-check man yung isa-isa sang ilang mga abogado.
2: Ano ni radyo man, Marge, after sini-ibalik sila dito sa may Carles?
8: Yes, ibalik dito sa Carles, radyo man mo, ang... Eh dito sila na detain, yung pamangkot ko na kahapon sa Hepe, kama na dito lang na to sila. Ay hindi mo sila ipag-i-transfer kundi in kaysa Carles Manila na commit ang ining krimen or ining nga natabo, radyo man mo.
2: Okay.
8: Amo na madulong natin nga balita, subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, radyo man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
2: Madamo, gig nga salamat, radyo man Marjorie Herbo Miyane. Oras na ito, nala 5.50 na sa hapon diri sa RMN Iloilo. Na isama na isa ginabantayan nato nining update sa Carles dira, no? At dako ang nangin impact man kay ti supposedly grabe ang ginalauman naton nga development, no? Sabayin iya sang Sikugun Island bangod man kay makabig mo ni sa mga isa sa mga premier destination, no? Bangod sa kanami iya sang lugar nga daw susara ka lang sa paraiso, no? Ti sa subong nagnami pag ito kay natigayon na nga matangot sila sa grid bangod man sa sining proyekto iya sang National Electrification Administration pagi sa Eleco 3, no? Ang iya sang Eleco 3 under kay Attorney James Balsomo, mga karadyuman, gintakdan ini sila sang kuryente te ang pangabuhi to sa isla, hindi na nga sila nga buring, no? Kiti, makabakal ka to appliances, makatanaw ka na dara sang bisan wala pa to, signal sang TV, no? Pwede ka makapambutang na sang ano ganini, ning satellite, no? Ang mga satellite nini, antena. Tapos pwede ka nakabakal rep mo, maka babaligya na kamudira sang ice. Kaya man, ang area sang sikugon, kada mo, dara sa mga fishermans naton, mga mangingisda naton, nga nagapalawod. Tekon kay sa ang isa sa mga problema nila dito kung paano nila i-store ang ila sini nga mga produkto or ang mga na pulik nila nga mga isda kag temporaryo nga isulod sa may ano ganit tawag sini aning kun sa iligay ng blood duol no ining mga box nga ni mga karadyuman tapos amatamaton mo na nga i-transport padulong didto iya sa may Bangkal Port no kay dira na ginabagsak ang mga isda no ang locos dira particularly sa anong tong ganing isla tong kay kapitan sa nagligad niya ng interview ta no kay isa to sa mga produkto man nga ara dira sa palibot no sang sikugon kag sa katupad niya nga mga isla no imagine balang lugar no kanami nami mga karadyuman amo ning ati na attract man niya ang Ayala land nga baklon ini no galikit po umpisa pa lang pagsulod pa lang ang land dispute dira ang inagaway no ang tension dira hindi hamak between iya sa sini mga nagapanagiya sang duta kag sa tuti puro mga gwardiya dira sang Ayala land no ti ano na ning guan niya subong kay isa pa kung tani ini sa mga ginapangitaan man sang paagi nga mabus no kay kanami iya sang lugar gadaw ara ka lang sa isa ka exclusive nga resort no makapatawhay kag makapa ano ka sang pinsan mo no maka renew ka bala sang imo nga espiritu maka angkon ka sang katawhayan bisan makadali lang kung makatiner ka dito makahangaw-hangaw ka to sa tama ka puti yang beach so mga karadyuman sa pangigida sa panghigaron kag magturutan-aw kung sang amat-amat yang pag dapya sang balod no to kanami mag tiner dira no ti galing sa subong amo na ning sitwasyon wala lang ta magkay balo kun padayunon panisang Ayala ang ining ila sini nga pag operate dira kay man amo ning may mga problema pa subong sa land dispute mga karadyuman base pamalanga kun sa ulihi matigayon kiti ang investment is billion no hindi iniya millions lang ha billion ang investment amakon mo nga wala pa dira sang kuryente gin mutanga niya sang airport may mga facilities ng kampyon no ang mga facilities nga makita mo lang niya sa mga exclusive nga mga resort kag hotel ha at the same time may yara sila yasang daragko dara nga generators no nga mo iya ang naga paandar sang tanan nila nga mga kagamitan dira sa maisla ti subong siguro matamat na naga shift sa on grid nga power ang

iya ang mabulig, no? Particularly sa Banwa San Carles, no? Nga muning nasakop, nakasakop sa sining nasambit iya nga isla mga karadyuman. Ang oras nato na alas 5:57 na sa hapon. Tamyao tanay sang mayong hapon lang. At ang sining mga listeners, si Cas Jan Pirot sa Sumagaysay, sa Sumagaysay kag Pirot sa family dira sa may barangay Paho Pututan Iloilo. Sa kay Cas James Carpe, no, sa may Dumangas, mayong hapon man. Sir Stephen Panega, mayong hapon man. Happy weekend man sa imo, sir. And of course, kay Cas Broadpit Madera Bistuer, kay Tatay Roger, kag sa apo niya nga si Hilway, dira iya sa may area sang Barangay Libong Kugon sa Raga, no? Diyosok kag Amido Family, mayong hapon. Sa kay Tita Rose, Tita Sonia, kag Tita Norma, dira sa may Barangay Nazaret, Binabista, Guimaras, no? Salamat gid sa Gaborno Family, no? Salamat gid sa pag pamati sa pagmonitor permi sa area iya sang sa kay Sir Rocky Penuela gali, no? Kasi kay Tuto Brickshow Parenyo, kas Marjo Umayaw, no? Salamat gid sa pag pakigupod ninyo, no? Mga listeners natong Girhen Family, dira sa may area sang Juanico, Banati, Iloilo, sa may barangay, no, kay Security Guard Mundo Munding Montalbo, gali, no, sa barangay Halawood, Barutak Nuevo, Iloilo, no, sa mga listeners natin dira, Bilasa Family, no, salamat gid sa pag upod dripper mi sa aton, and of course sa area iya, no, sang Tubungan, kay Kas Ryan Jan Tabladilio, no, sa Adgaw Tubungan, kay Sir Boyd Parko, no, sa Western Visayas Transport Cooperative, kay Kas Alex Pedroso, Security Guard AG Gary sa Cebu CFI Cooperative, George Babuyandra sa may Tuburan Pututa, no, kay Nanay Glena Pianera, kay Ma'am Sandra Pinolan, dira man sa may Lanitaro, kay Tita Loida, Nene Jeremy, kag sa Bilunga pa rin yung family, upod kay Tuto Brickshow pa rin nyo. Kas Catherine Sermite, bo, kamusta na kamudara sa may Bulat Gimbal, Tulindo Ilog-Ilog, kay Sir Larry kag Corazon Garcia sa Alawood Barotak Nuevo, Sir Rems Bilasa kag Gonzales Family, thank you gid, no? Sir Pio kag Ma'am Jean Ligayada, Ma'am Janice Dormal, salamat gid. Kas Arnel sa Unoy, Ketchon Family dira sa may Iloilo Supermarket, Iloilo Terminal Market, no? Kay Sir Alfonso Ponsing Alparo, Ma'am Janice Espartero Chu sa Badyangan, Ma'am Bing Alcalde kay Sir Lito o kay Sir Manny, no? Kay sa Poli Family, no? Sang Mark's Pharmacy, mayong hapon gid. Kas Janjan Protasio sa Bilison Multipurpose Operative, no? Sir Janjan, no? Protasio. Kay sa grupo naton sang RMN 774 Targitanay Taxi Club, mayong hapon gid sa inyo, no? Sa ilasin ng founder Kas Jan Mark Alumbro, Caspi Family dira sa may St. Martin Street sa Pag-ibig Subdivision. Kay Manong Eduardo, kag kay Ma'am Aida Guillermo, Jomar Gutierrez, kay Tatay Feliciano Cartil Jr., thank you gid. Kay Toto Hector, kag kay Ma'am Maricho Espinosa, mayong hapon man, dira sa may Tatoy's Manokan and Seafoods, no? Kay Nanay Kunsing Kakitso Datoy, Engineer Bibot Idrosulano sa Bibot in Mila Talabahan, kay Punong Barangay James Kunlo mayong hapon man. Kay sa tanan nga mga taga Barrio Obrero sa distrito iya sang Molo. Security Guard Ramon Amparo, mayong hapon man. Kas Raymond Rimpos, dala sa may Kabatuan Airport, Albaran Family sa Grand Prix Subdivision, kay Tatay Ferdinand Taliada sa Jordan Bilia Resilia Guimaras, Security Guard Johnny Cantero sa Poblacion Nueva Valencia Guimaras, kay Sir Ali Ariel Manzano sa Barangay Maribuyong Duanyas, kag sa tanan naton nga mga listeners pa nga nagatutok. Salamat kid sa inyong pagpamati. Bantayan niyo karon ang dugang pag inyong mga update, no, sa mga dalagko nga balita nasyonal, international, kag ang pila ka mga update diri
sa local scene.

0: mga karadyoman. Sige, sa ngalan ng gidamang sa ngalan ng gidamang sang serbisyo publiko, kag sa ngalan ni Radyoman Maggi Maleriado. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
8: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
10: Mighty C, mabasa mga butika. Nuns Liniment Oil.
12: Kaspan?
10: Wala problema.
12: Nuns Liniment Oil Partner.
10: May salicylic acid, ginagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid, nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga nakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
13: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
17: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
16: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
18: At lang kita subong sang Sabado, Hunyo 27, Tigris Mill 26.
16: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
18: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
16: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
18: Ako naman si Radyo Man Rezi Danyosa Bordon.
1: Headline.
16: Sa mga dalagkuan nga balita sa balita lokal, pila ka mga kabataan nga na-involve sa rumble sa Esplanada sa Barangay San Pedro Molo, may mga kaso na sang pagpangbuno kag pagpangawat.
18: Sa balita international, US ginigong Iran kasunod sang pagpang-atake sa isa ka cargo ship sa Strait of Hormuz.
16: Sa showbiz, Joy Barcoma wala sang farewell walk sa coronation night sang Miss Earth subong nga gabi. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginkompirmar sa Ngulo Police Station nga pila sa mga involved nga kabataan sa rumble sa Esplanada sa Barangay San Pedro Molo ang may mga kaso na sang pagpangbuno kag pagpangawat. Ginpahayag ni Police Captain Ryan Christino, hepe sa Molo PNP, nga mga recidivist ng mga minor de edad o kung padayon nga nagahimo sang krimen. Pahayag pa ni Inot nga may mga ginakilala nga leader ang isa ka grupo nga may kaso nga kalakip sa mga grupo halin sa Barangay Tapok nga nagpangayaw sa taga Barangay San Pedro Molo.
19: May mga daan nga record, especially na ang tumod sa ilang magrambol kay may ginapatihan ni sila nga medyo ga pakuno-kuno nga leader nila. Although hindi mo gina sila yung grupo sang ganga dinakuan, daw mga kabataan lang bala nga gusto lang magpasikat, amo nang ga-dikta sa ila. So, puro ni mga recidivist, may mga kaso na ni sila sa pangpamuno.
16: Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Ryan Christinot, naglutad ang rumble nga nakuhaan sang video last 3 sa kaagahong sa diin, ginabata 50 ka mga kabataan ang na-involve, suno sa mga tawo nga nag-responde. Aminad or armado sa botelya, bato kagutsilyo ang grupo apang natap na inisang gilayon. Ginagabot ang mga polis kagtanod sang barangay, gin-turnover na sa WCPD. Sang Molo PNP ang tatlo ka mga nag-edad, 14 ka 15 anyos, kaginaproseso na ang pagtugyan sa natungdan nga ahensya. Ang ining bahin ng mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon pangontra man ini sa constipation. Kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
18: Sa iban pang balita lokal, hindi away sa dutang pinakadako nga rason kung nga nagsirado ang mga resort sa Sikugon Island sa kay Mayor Arnold Bitita III sa Carlos Iloilo. Sa interview sa Norman Iloilo, ginpayag ni Bitita nga ang kagamay sa numero sa mga turista nga nagakadto sa nasambit niya isla among nagapanguna nga rason kung nga naguntat ang operasyon sang natumod yung mga resorts. Sino sa alcalde nga hindi siya makahatag sang eksakto nga balor sang kaperdihan sa mga negosyo sa Sikugon Island apang sigurado nga binilyon na ini.
20: So nga kon lantaw no ang ilagi ng operation gini nila siguro medyo kabalo ba siya nila matutukan or wala nila mag-expect nga munigali ang maging ano sang isla. So ba si dira sila guro nag-fail.
21: Pero sir, nakamuno sila sa inyo kung pila ka million, billion ang napirdi nila da?
20: Eh, ting nakamunos, dapat verbally lang to, no? Hindi lang ko mag-comment. Yeah. Raki ba si, sala nga ko figure, manabod na yan.
21: Pero kita, dako, sir. Mata. Pero dako, dako.
20: Dako, dako, ha.
21: Galabot, sir. Galabot, sir. Galabot sa bilyon.
20: Yes, hindi na niya million lang. B na niya yung Mr.
18: Sa paglantaw ni Bitita, kapaslawan man sa operasyon ang isa pa karason sang kapirtihan sa natumod yung mga resorts. Payag niya nga nagalaom siya nga mangin temporaryo lang ang paguntat sang operasyon sang mga resorts sa isla kag makabalik man ang mga ini sa labing madali nga panahon. Sino kay bitita nga may mga plano man sila karon kaupod ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. para sa mga nadulaan sang trabaho sa Sikugon Island.
20: Damo plano tani si Gov sini no, may mga livelihood. Actually ang amo nang ambako sa Region Manila no, amo nang gapirma mo wa ang mga sitwasyon dira because aside from relocation sites, may mga livelihood programs na ikag project ang ginahatag no ang SciTech no, kag Ayala. So aside from that no, siyempre ang ato ni gobyerno lokal. No?
18: Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Arnold Bitita III sang Carles, Iloilo. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman ginadulong sa inyo sang Senthon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ng supat. Gani kun ini magadubo madaumon ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Senthon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang aton ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga natural mag Senthon Gold Coffee Mix na. Sa piyak nga bahin temporaryo nga ginadumilian ang pagsulod sa gimaras sa mga baboy kag byproducts sini halin sa mga lugar nga ginclassify nga red zone o kung may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF. Inibase sa ginpagwa nga executive order ni Governor Maria Lucel Nava. Ginmando ini kasunod sa pinakaulihing nga ASF zoning status sang Bureau of Animal Industry o kung BAI nga nagtumod sa pila ka mga banwa sa Region 6 sa Negros or Negros Island Region kag iban pang lugar sa guwa sa gimaras nga ASF infected zones. Magluwas sa Nueva Valencia nga ginpaidalom sa yellow zone o kung high risk area wala sang kaso sang ASF sa iban nga bahin sa probinsya. Sa muman nga executive order mandatory ang pagpresentar sang certificate of disinfection sa tanan nga mga salakyan nga nagakarga sang animal feeds ready to lay pullets o kung RTL day old chicks sa DOC day old pullets o kung DOP table eggs kakaangay nga poultry commodities nga nagasulod sa gimaras halin sa guwa sang probinsya. Ang ininga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahiko nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold na may high potency 100% natural herbal extract saling sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami ikinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulu Street, Iloilo City. Ginlansyar sang Kabatuan, Iloilo ang SICAD, Impormasyon para sa Kalikasan, Aksyon kag Disiplina 2026 sa pagpangunan ni Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo sa bunga adlaw hunyo 27. Una diri gin patigay ng malipot nga programa sa Paklang Arch o kon Arcs ang mga banwa kaupod ang mga siklista kag partisipante. Pulo ka barangay ang makabenepisyo sa pagtanom sang giant bamboo sa diin ang last destination amo ang gibuangan. Sino kay Mayor Pueyo nga nagdangat sa 300 ka mga siklista ang nagupod sa mga aktibidad. Dugang pa sang opisyal nga tinutuyo sang sininga programa para mapasangkad pagid ang Environmental Protection Month celebration. Inikabahin man sa pagpakita sa suporta sa advokasya ni Governor Arthur Defensor Jr. sang Iloilo Provincial Government nga tanom ka Iloilo kag pila ka mga environmental program. Kaupod man sa sining aktibidad ang Provincial Environment and Natural Resources kay pila ka mga pumuluyo sang Kabatuan, Iloilo.
0: Paglagyan naton ang mga barangay nga kun sa DI, pwede naton itamnan sang mga nagakalain-lain nga kahoy nga magaprotekta no sa ila ka barangayan nga landslide kung magaprotekta sa baha kag magahatag magkita kang mga impormasyon kung paano naton titigan kag kung paano naton protektahan ang aton nga tunang manggad ang aton nga environment kag magatanom kita no sa mga giant bamboos.
18: Ang kabahin sang payag ni Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo. Ang inigabahin sa itong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang new and improved NANS Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabasko, ginting ang magustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural na protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskong korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butikas sa bilog ng isa sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
16: Sa piyak na bahay na problemado ang lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa balkonahe sang iya balay sa barangay South San Jose, Molo, Iloilo City kagabi. Sunod kay punong barangay Arnold Bilyoga nagpabutyag sa iya si Dante Tuanyo nga hindi niya masarangan ang natabo sa utod sini nga na-confine sa ospital matapos ma-stroke. Pahayag niya ginihog man siya sang pakaisa sang biktima nga lantaw lang tawon ini sa ila balay. Dugang pasong opisyal nagapalangluya na ini sang iya ulihin nga istorya sang Webes. Kahapon sang aga Biyernes nakita pa ini nga nagbakal sang bugas apang wala na ini makita sa ila balay sang hapon. Pagkagabi nakita ini nga nagahamyangon samtang ginapalibutan sang iya ginabanta 25 ka mga ido. Nagalaom siya nga hubog lang si Tuanyo kag natulugan apang natalupangan Manila nga wala na ini nagalain sang posisyon or wala nagalain sang posisyon sa sulod pang sa pila ka oras. Ginkumpirmar man ni punong barangay Bilyoga nga sang napatay ang amay sang lalaki nagtuyo man ini nga mangin matay kahapon. Wala sang sinyalis nga nagtuyo ini nga utdo ng iya kabuhi.
2: Kali suno sa pakainsay do bala ko nang gainom siya pero sang ilihin ni pagano namon na bali kapugan sa naguntat nom pero sang pagka stroke sang utod ya to amo to hindi siguro makaya. Actually, may mga dokumen inside na amo na ina pa monitor sa pakaisay.
16: Ang kabayan sa pakayag ni punong barangay Arnold Bilyoga si Tuanyo nagaistar sa ila balay sa among barangay po dang iya na stroke nga utod kag mahimata sa tigbawan. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa mighty sea alkaline nga baramin si nagabulig. Agad makontrola ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakorap-korap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina sa so Wanchung Building sa Nasa Antique, kag GTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang ang nagatigab, masami ba lang ang may hangin ng imo nga tiyan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag GTX 500 mga karadyo man na GTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi sa GTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. GTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo kag Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
18: Sa katapusan na nga balita lokal, madamo sa mga sahe isang turismo nga may dako nga bulig sa pagpasanyog sang ekonomiya sang isa ka lugar. Sa interview sang Arman Sapa Turismo kag pumuluyo kan STP3, ginpayag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga isang sport sa pinakadako nga pamaagi agud nga magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginhalimbawa ni Manican ang FIFA World Cup nga ginahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sero sa iya nga dakong bulig sang among nga mahin nampang ilabi na sa nasambit ng mga host countries bangod nagahatag ini sang madamo nga mga side economic activities sa diin binilyon nya kwarta ang maangkon diri sang among mga pungsod. Patag ni Marikan nya kon may dalagko nga sporting events sa isa ka lugar may oportunidad sang trabaho kag negosyo maimprobar ang mga infrastruktura para diri kag mapasanyog man ang mga serbisyo paagi sa bag-o nga mga ihibalo sa mga nagaobra sa patag sang turismo bangod sinigin sa Sony Manican nga mangin bukas man ang Pilipinas ilabi nang Iloilo sa paghiwat sang nagkalainay ni sporting events tubtob nga matukiban kon anong pinaka pagadugukan sa mga tumalanaw kag makapasanyog sang ekonomiya sang syudad kag probinsya. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pagkontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
16: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay, di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kung adlaw-adlaw ka nga expose sa asukag yabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng white rose papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with Vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, a world-class quality.
9: Balita sa ibayong dagat, sa ibayong dagat.
18: Ginatake sang US military ang Iran bilang balos sa Iranian drone strike sa isa ka cargo ship sa Strait of Hormuz samtang padayon nga ginakusaran sang tag sa kapungsod ang isa kang isa nga nagalapas sa ceasefire. Sunod sa US Central Command gid-igo sa niyang aircraft. Sa ogon gid-igo sa niyang aircraft ang missile kag drone storage locations kag coastal radar sites ginpagwa sang ahensyang ang grainy black and white video sang pagsigabong nga may label nga unclassified. Ginsiling naman sang Iran nga nag-igo ang projectile sa palibot sang Pierre sa Sirik sa southern Iran kag nagbalos ang Iranian naval forces paagi sa pag-atake sang US military targets sa rehiyon. Wala na naghatag sang dugang nga detalye ang Tehran. Ang inigabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas. Ang balita international na ginadulungan sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbalen. Nance Liniment Oil, myosarthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas. Mga karadyo man sa mga nagaubo pala nakitang liog, naudan ng mga balik, kinagadugo nga pila. Siya ini pa ang tatunokan patuguno na buuan lang sa Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Urgemed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
8: Balitang showbiz.
18: Sa showbiz, sa Joy Barcoma, wala sang farewell walk sa Coronation Night sa Miss Earth at Subo nga gabi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatris.
9: Ginkompirmar ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma nga wala siya sang farewell walk sa Miss Earth Philippines Coronation Subo nga gabi. Sa isa ka social media post, wala na niya ginpahayag ang detalye. Apang base sa nagalaptang impormasyon, hindi required ang iya presensya sa Coronation Night. Dugang pa, ginapahayag man nga hindi magsanto ang schedule niya sa kinahanglanon nga rehearsals kag technical requirements. Sa piyak sini, nagpasalamat si Joy sa iya mga supporter kag sa mga nagsalig sa iya. Hiwato ng Coronation Night sa Malitbog Cultural Center sa Bukidnon. Magluwas sa main title nga Miss Philippines Earth, apat ka elemental crowns ang ihatag sa mga magadaog na kandidata na ginalakipan sang Miss Philippines Air, Miss Philippines Water, Miss Philippines Fire kag Miss Philippines Ecotourism. Igatiglawas ang magadaog ang Pilipinas sa 2026 Miss Earth pageant siniman nga tuig. Ginatiglawas ni Hannah Tiffany Carmen Kristen ang Pasay City samtang si Angel Anteruel naman ang pambato sang Pototan, Iloilo. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner o kun kay misis sa tiyon sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makasupalmeto, nga kilalang nag-aamdig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung napabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ang Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenath Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
18: Misis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
22: Kabloom!
18: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
22: Kabloom!
18: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
22: Kabloom!
18: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Radyo Man Resi, ginagreet nato na happy, happy listening kay Maninay Ko-retired Police sa Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle, dira sa Gen B Hotel, sa Generosa Street Gimbal, sa Viajera Taxi, kay Mami Rena Mapas, hindi ka may eatery, ang e-bike driver dira sa Barotac Nuevo, si Rolly Gaspe, kay Lola Milania Padernal, may lang ang pagpamati, kay Jovel, kay to Jaime, kag kay to Vilma, kay
16: sa Ilonggo Blind Massage siya. Mahilang ang pagpamatik nito, Pablo, sa Pablo Inasalan, Doliete Family, sa Banuasang Dumangas. Kag sa ibang pagiging nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad, happy, happy listening.
18: Sa atraman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Tita Nueva Panyada, Sir Stephen Fanega, Araman, si Margie Cobillas, si Laura Sumagaysay, Niel de la Riarte. Kag sumong man, ginapatamyaw ni Sir Stephen Fanega, happy birthday kay Felix Boy Ravena. And happy birthday man sa akong teacher sa high school, akong coach sa news writing English, kung ako gidang contribution niya sa akong sumong career. Kay Ma'am Marisa Arsenal Pagdato, happy, happy birthday. Kag mayong gabi man kay Marina Hector, sa tatay sa Manukan ng Seafoods, kag kay Marina Maricho, mayong gabi.
16: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagbalayang sa RMN Evening News.
18: Adlaw kita subong sang Sabado, Hunyo 27, tag this meal 26.
16: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
18: Radyoman Jason Renzi Kabatania.
16: Kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo.
18: Radyoman Rezi Danioso Bordo.
16: Radyoman Marjorie Hervo Miane.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
1: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalaking makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Geek!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen, herbal capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabaling fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1!

gagkaroon sa katapusan ng bahin sa atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan Manggad.

apoy. Pahuwayan ko ani sa makadali. Ano ayan nga klase sa manggad nga ang itbirin sa ako ni Mama Marga. Pakot-kot kaliwat. May naglagtik. Kot-koton ko pagid. Ano ini? Labuton ko. Palabot ko pa man sa kamot kong ginkutkutan ko. Uigon ko mga duta. Ano ini? Baol? Baol na color brown? Anika? Maabri ko lang bala ini? Aabrihan ko be? Wala ayan sa lock? Maabri ko lang wala sang lock. Ano ba? Hindi! Nagaingat nga ano bala? Hindi! Mga bulawan? Sa pagkadamo nga mga bulawan? Ang mali Mama Marga, amunin ko ng manggag niya para sa ako naging bili niya. Kuna mo? Ako na mga bulawan ngayon eh!

0: Wala na ako sang ihatag pa sa imo. Kay nagapamigado na kami.
1: Wala ka gidaloy sa ako, no? Magulang ka. Nakita mo, ha? Wala na ako sang balay. Nagapangarkila na lang ako subong sang apartment. Maayo kaya gani, kay may balay ka pang nabilin?
0: Oo, balay na lang. Kay ginura-ura mo man baligya sa ako ng asyenda. Kagin gasto mo sa panahon mo. Nagumon ka na gin sa sugal, Ilara.
2: Maano ka ni sa balay, Ilara?
1: Imo lang balay, ha? Balay ni namon, kag ikaw tapi ka lang, gani wala kaya sang nabot. Ay, base nalipat ka, kagin papanubliin ni sa amo ni Mama Marga. Amo na ini, kag wala ka na sang labot sa balay nga ini. Nga, ha? Ginhilabta na mo, naging papanubli sa imo nga balay sa banwa? Wala! Karoon, manghilabot ka sa propiedad namon.
3: Okay, wala ako sang labot. Inyo ini. So, dire ko may estar kaging palayas na ko sa apartment. Kagdire ka naman mapasagod!
0: Sa matod lang, Ilara, ha? Si Ina ang nagabakal sang pagkaon dire sa amon sa balay.
1: Oo! Oh, maayo! May bilin paguro ang ginkaute iya sa manggad.
0: Magibos ka! Kikabalugin ka mo! Nga wala sang kung ano kaging panubli si Ina kay Mama Marga. Nagpagamula ka mo sa papinsaron ko! Magsagad pa ka mo inaway! Kung ma-star ka di, star na! Mayo na! Ululupot akong pahalinong tadis balay eh!
1: Oh, no Manuel!

0: Day ina, ano yun ang dala mo nga sa pagkadamo man sila nga plastic bags?
1: Mga pagkaon ni nakang mga frozen foods ng Muray. Liyog lang ko butang sa ref.
0: Ati, oo, Day, ah. Okay ka lang, Day?
1: Nang Muray?
0: Nagdugang naman ang salaguron mo. Kay ari naman din si Manang mo, Ilara. Kompleto na sila nga magpamilya.
1: Oh. Nang?
0: Ay, oo, gali. Kamusta ang balay nga ginpahimo mo?
1: Okay na nang. Manug tapos na. Manug sali na ako. Duwa mo lato ka kwarto eh. Gamay lang. Kag upod kita dito ha.
0: Day? Oo, gali. Kukuan ining may nagkadobla diri ka ina.
1: Sino nang?
0: Taga bangko man ato ko no. Kagin papirma na si Tuto Manuel nga sa sininga si Mana. Mahali na sila. Kay kuhaon na sa nakabakal sa hasyenda ang duta. Kag ang dako nga balay nga ini.
1: Oo. Ano?

0: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Dr. Sir GP, and suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
2: Grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert niya ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr.
6: Dr. Ramil Uy.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
9: Wow.
8: Kaya gusto niya pari dyan magniwang kayo pariyo ko no sa ako. Nahambay ko kanami naging lang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI. Nasa normal mo lang siya nga BMI. Hambaya, niwang yung kudok sa una siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Isri Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Isri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: Isri Bio. Ang Isri Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakaps, magabuti ka.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max alaga. Max protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
11: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ECS.
6: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Hello, anak.
15: Magpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy.
16: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number

0: Madugay man ang Esther ko sa dako balay ngayon ni. Pilalang katuig. Nagtalabog ang tanan nga manggad na ginpanubli nila kay Mama Marga. Oh. Naluoy man ako sa ila. Pero wala ako sang mahimo. Pagkaon lagi ng sarang ko maabunar sa ila. Ara na sa mga kamutilang manggad pero wala nila gintipigan. Nagpagusagid sila. Mama Marga, ang manggad na ginbilin mo para sa akon, tipigan ko gid ini. Gintago ko sa dalom sang balay agin pahimo ko. Kag wala sang bisan isa nga nakahibalo. Tipigan ko gid ato, ma. Natuyo na ako. Kapoy ako. Sa nga sikaso sang gamay nga talam na naginatalauma ko. Pasanyugon ko ato. Naidla ako dali sa kwarto ni Mama Marga. Ang kama nga ini. Duha kami diri nagatulog.
1: Ina.
0: Ginaaningal kong tiyog ni Mama Marga. Ma, salamat gid sa kaayo mo sa akon. Ginkabig mo ako nga anak mo.
1: Ina, anak.
0: Anika, no. No. Mama Marga!
1: Ina.
0: Nagalutaw ka sa hangin kag... Pag nagasuksok sa puting abisida! Nagpakita ka naman sa akon, ma! Naidla na ako sa imo, ma!
1: Gamita siyang maayo ang manggad nga ginbilin ko sa imo. Imo, ina. Ginbilin ko kin ina para sa imo. Napahamtang na ang buot ko. Tungod ara na sa maayong nga mga kamot ang bulawan nga gintipigan ko sa malawig nga panahon.
0: Mama Marga!

0: Mayo ka man niya sa ina, no? Nagpatukod ka sa balay ngay mo. Huwag nakabakal ka sa gamay nga duta.
1: Ano pang nakawat mo kay Mama Marga?
2: Wala. Ako nagputi-puti sa ubra sa asyenda. Agud hindi ini madula.
3: Nahuya ako sa imo, ina. Tungod ikaw nagabudlay agud nga hindi madulang asyenda. Pero sang ginkuha na ininamon sa imo, wala gani ni isa ka tuig. Nagtalabog tanan kagining balay asyenda nga ini. Nadula man sa amon.
0: Wala na ko gani nangita sa ubra. Kaya abay ko, hasta mapatay ko, may kwarta ta. Hindi ta mawadaan kwarta.
1: Kagago mo bala?
0: Ha?
1: Dede, ta subong may starsen eh! Uy, di malas, gid!
0: Hindi magdimalas kayo, parisahin mo sa papa sa ubra niya. Kaginwaldas man ang kwarta. Te, mano ta sin eh? May startas dalan?
2: Kung gusto ninyo, dito ka mo estar sa gamay kong abalay.
1: Ano?
2: Pinigado lang nga pangabuhi. Wala sang dako nga kwarta. Nagpasaligon ko kamo nga hindi ka mo magutman.
3: Om.
2: Maobra ko. Agad makakaon kita.
4: Ina. Salamat, Daya. Sa kaayo mo, gin. Pwede kami maka-star sa balay mo. Mabulig ako tatap sa gamay mo nga duta.
0: Di tayo na. Sorry ah, ha? Sorry ah. Kadamo sa mga sakit ng mga tinagang na aboy ko si Ipoy. Tapos kung ikaw man naglimakasunbar sa problema na ako.
1: Basi magutok ta sa balay mo.
2: Amo naghani nga samtang pigado kita. Kinahanan ka balot na mag-antos.
4: Ang napangayo ko lang sa imo, Eden, baguhan na balang batasan mo.
0: Tungod sa imo, ma. Tungod sa imo kung nga napikaduhan kita, ma. Inwaldas mo kaging panahor ang kwarta. Pariho lang kamong titay, Lara.
1: Patawaran ninyo ako.
4: Ang matuon gali nga banggan. Amo ang pamilya. Inaday, salamat kay sa bulig mo, ha. Patawara kami sa mga salangan na imo na mo sa'yo. Patawara!
2: Nang Manuel!

0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makabuti ka!
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may VCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa atong chan.
4: Bye. So,
2: Grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpre pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayon ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: Oo.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B-complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila muna.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Tika yung arang bisigo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya. Tapos one check.
1: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta akbit katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
4: bakterya,
2: kagaw.
4: Kagaw, tanang klaseng kagaw, i-trap.
2: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kadugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog.
3: Buslot-buslot, gwa ulcer.
2: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
1: D3 Bio!
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio. Gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha, ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
4: Ulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
4: Wala.
2: Pero ang D3 Bio, ara.
4: May monocaprin siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisitaha ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Alas 6:57.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay visit.

0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernion.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Santum Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santum Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Santum Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number one!
12: Kag mga pinalangga ng mga tagpalamati, di rin naman nagtakop ang aton sugilanon sa simana ngayon. Kabay, nga nakahatag kami kalingawan, kagkakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ni Jack Atama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika. Good morning.

0: polycotton, Semenja, Malupit, Sakamaimo, Mumba It, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: TTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.
2: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala, ay wala na yan. Hampid ko ron, wala na. Ibirigreen, doctor, ka-epektibo kayo.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C, mabaka ang abutika. Itrib Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: Itrib Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Mahigro bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500. Masaligan TTX 500.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Gikan sa

0: Heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isibo na inyo, sinimang orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7, ang gabi!
5: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risko para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang command.
6: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawat.
7: So nga, kung lang tao no, ang ilagid ang operation, gini nila siguro medyo, well, kabalo ba siya, hindi nila matutukan, or wala nila mag-expect nga, umunigali ang maging, ano, sang isla. So ba si, dira sila guro, nag-fail.
8: Pero sir, nakamuno sila sa inyo, kung pila ka million, billion ang na pirdi nila da?
7: Eh, ping nakamunos, dapat verbally lang to, no? Hindi lang kumaga comment na rakiba si sala ang ako figure, mahabod na yan.
8: Pero dako,
7: kita,
8: sir, nabata, pero dako, dako.
7: Dako, dako, ha.
8: Galabot, sir, galabot, sir, galabot sa bilyon.
7: Yes, hindi na niya milyon lang, B na niya, Mr. Vander. Tamo plano tani si Gob sini no may mga livelihood actually ang amo nang ba ko si Manriga no amo nang gapirma mo wa ang mga solusyon dira because aside from relocation sites may mga livelihood programs na ikag project ang ginahatag no ang SITEC no kag Ayala so aside from that no syempre ang ato ni gobyerno lokal man no may mga livelihood projects man no ang to be ginahatag man dira no labi naman again no atong mention gid ang aton gobernador kay dako gid no dako gid ang iya gid permi kami ni meeting ni Gob regarding sa mga isla sa regarding sa taga Sikugon no kag sa mga tao dira no sa isla sa Sikugon.
9: Pag-aadyan naton ang mga barangay nga kun sa DE, pwede naton itamnan siyang mga nagakalain-lain nga kahoy nga magaprotekta no sa ila ka barangayan nga landslide kung magaprotekta sa baha. Kag magahatag magkita kang mga informasyon kung paano naton tutigan, kung paano naton protektahan ang aton nga tunang manggad, ang aton nga environment. Kag magatanom kita no sa mga giant bamboos

0: Panindugan ang prosecution panel nga dapat mag-bugo sa ilang pag-asa nga mabuksan ang silyado nga kahon sa Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag nagalaom nga gilayon sila makapresentar sa testigo sa unang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagpanindugan man ang House Prosecution Panel nga dapat nga magtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang gintapungol sinisadto sang mayor pa lang siya sang Davao nga court sheriff sang Davao City nga si Abby Andres. Nga karon konektado nagiliini sa kwan sa Supreme Court. Ride out kun matistigo ni si Andres. Siyan suhulan mo guro ni. Si Andres kalakip sa mga testigo nga ginpresentar sa prosecution para sa ikapat nga articles of impeachment angot sa aligasyon sa pagpamahog ni VP Sara sa kabuhi nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Arenita Marcos, kaganay House Speaker Martin Romualdez nga iya sini ipapatay kon may mapatay man sa iya. Ginpatag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tulosa Jr. nga ginapasugtan sa impeachment rules ang pagpresentar sa ebidensya nga nagapakita sang behavioral pattern kag naandan nga pagpanakit or pagkamapintas ni Vice President Sara Duterte. Inpahig naman ni House Trial Spokesperson Congressman si Alonto Ajong ang mangin testimonya ni Andres makabulig para maidiid ang mga tinaga kag mga akto ni Vice President Sara Duterte nga nagapakita sa pag-abuso sa otoridad perme nga pagpalagyo sa silot kag pagkabik sa kagalingon nga mas sobra pa sa layi. In pamilit ni Ajong ang nahinambitan sining mga panggirawi or pamatasan ni Vice President Sara Duterte ini dapat nga ang kunon sa isa ka public official kag maathag nga ini isa ka betrayal of public trust. Kalakip man sa mga magatistigo sa Article 4 sa Nay House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bellio, NBI Director Melvin Matibag kag pila pa ka mga NBI agents subong man ang Philippine National Police PNP Firearms and Explosive Office Representative. Bali ang guwa niya sini hostile witness eh, no? Pwede ka ka-present pala sa mga kaso sang hostile witness. Witness bala nga daw hindi pabor sa imo. Pero bisan pa magpabor man ni si Andres, the fact nga why ni siya nagkaso sang una, tamara ni siya sang gamo kag nahadlock siya. Nahadlock siya ka makuto lang iya kabuhi. Kaya kung gusto niya ni manindugan sa natabo sa iya mga kasama, anong sala iya sang sheriff kaya nagsunod malang ina sa order sang korte? Nasugo malang ina sang korte? Tinga mo na yung imo nga sa putihon? Amo na yung imo sining tapungulon, di ba? Tani, kanto katos korte, kag ang judge su imo nga bakulohon? Kaluluoy man niya si, kwan, si Andres nga sheriff sadto sa Davao RTC. Iwaya man siya magreklamo, no? Hadlock man siya sa to mga kasama, tinaghipos na malang siya. Why lang eh, ginhibi niya lang ang natabo. Dayahan pa subong, no? Diin niya Jess man nga matistigo ni. At tali may pilag ka mga, kwan, ka mga statement nga gina-share, ang pilag ka mga DDS vloggers. Nga daw naghambal na kuno si Andres, hindi siya magtistigo, hindi siya pagdalahigon, di. Kaya daw promoted niya siya sa judiciary mga kasama, mataas ang posisyon niya sa judiciary. Di karon kalkalon pa ning iyang kwan, inagihan, base maggamo pang iyang kabuhi. Base kung nasadto, nakasalbar siya, base subong hindi na. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalaga ng palatuntunan niya rigapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inaasang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor!
1: RMN Palabra di Honor!
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama adlaw na kita nga Sabado pet sa 27 sa bulan sa Hunyo tuig 2026 ikapat ka katapusan nga Sabado nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: You deposit the money in the bank. Pupod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sa TikTok, ara man ta sa RMN Iloilo official, no, ang aton sininga TikTok ka account mga kasama. Mga topiko nga pag-isuryahan naton kag pag-diskusyonan karon nga gabi diri sa aton sininga pag-pangalagad mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Mga pamatanon nga lalaki nga nag-grumble sa esplanade sa San Pedro Molo, kalabanan diri sa ila kuno, may mga kaso sa pagpamuno kag pagpangawat suno sa pinpe. Din ang mga ginikana nila sini, no? Tungang gabi, esplanad to ini mga kasama, ti masanag na da, kag madamo sa nagalakat-lakat sa likod sang San Pedro Molo, no? Kung sa diyan makita mo da, ay nagasalalabit nga balay sa mga mangroves.
1: Palabra di honor.
0: Sa may San Pedro, no? Nami mag-walking-walking da. Pero makita mo da sa mga balay da nga human sa mga lawanit kag mga trapal. Nami pata na tulog sang pila ka mga nag-iilistar.
1: Palabra di honor.
0: Tidira dampe, no? Tilaban-laban mga taga San Isidro goro ni nga mga San Isidro, mga taga San Pedro Molo goro ni nga mga kabataan, no? Nga ang iban daw ay pamapangpaltak. Ang mga tinapungulay among ila, pero hindi gani gurok balo magbasa ni mga luko-luko nga ini.
1: Palabra di honor.
0: Te, sa pamatsyag nyo, halin inis maayo nga pamilya. Pamatsyag nyo, mapinalanggaon ang mga parents nyo sine. Pamatsyag nyo, reliyoso ang mga parents nyo sine. Ah, laban-laban mga kwan manigoros, natser man ang mga ginikanan. Mga durugista.
1: Palabra di honor.
0: Manwait, may naintindihan nga maayo ang bata mo, mga kabataan iya, mga kasama nga nagdako sa matarong-tarong sininga panimalay, no? Bisan taas lang sa tingog, nakulbaan na dayon. Kini, way ga purule, tuwang gabi na, way ga purule, pinanggamo pang obra nila. Ti laban-laban, produkto ini sang panimalay, nga wala dire, wala dito, no? Okay lang kung wala man pagkaon, bahala kang muda. No? Wala man ga kabalaka kung kapuli ng bata. Tiyan mo na, resulta sang panimalay ina mga kasama. No? Timing yun din eh, kaistoryahan ta na karoon ng party man sa mga panimalay. No? Kay ang Commission on Population and Development, mga kasama, may pahayag man angot si Nadri, no? Subong man si Presidente Marcos, no? Bag-olanta na naghambal. Tambot may nagpati man sa ginhambal niya. Parte sa natabo sa Tacloban, no? Pinakadlaw na matapos natabo ni Tacloban bago lang nagpagawa sa statement ang Presidente. Mga kasama, but in fairness, no? Sa kay Presidente Marcos, ang kabataan niya yun ay hindi man mga hurong. Do mga well-educated man, no? Well-mannered man mga kabataan niya, Riz, no? Walang takahibalo, no? Do mga well-mannered man. Okay, man takahibalo kay hindi taman sila kilalagid, pero pag insindi ko, daw well-educated sila, no? Iban sini do sa abroad pa nag-iriskwila. Kaya iti may kwarta mo, damo kwarta. Pero ang balaan ko yan nga sa abroad yan nag-iriskwila, hindi abangod niya damo sila kwarta, no? Bangod mga maalam sila, mga matutom, kag may mga scholarship, kabataan ni Vice or ni Mayor Lenny Robredo. Tapos subong, no? Pwede na actually mag-kuronsihal na dito sa Naga or mag-board members Camarinesor.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pero ay tanda, yan nagsurulod sa politika. No? kumakamo sa US, nag-reskwila, no? Mga Harvard, mga New York, mga kasama ining si Dr. Tricia Robredo Bla, no? Doktor, doktor na mga kasama, medical doctor. At totoo, gabulunter siya sa Afrika, yaw. Di na mo makita ang mga maayo iyang mga kabataan nga produkto sa maayo ang pamilya mga kasama, no? Why gagamit sang poder, no? Maayo ang mga pamatasan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Tapos daw ay manya gani mga do hindi man niya mga kwa, no? Mga pariwara ng mga kabataan, yung mga kabataan ni Robredo do ko mga formal. Isang gani mga tato daw ay sila yung mga tato bisan pa nga gauso subong sa mga babae ang mga tato nga taguro isa-isa lang, no? Pero kung daw buliton mo ng lawas mo sang tato do nalaw ayan kuya maglantaw ah sa ibang guro nami. Pero doon nahigkuan ako ya sa babae kung daw kadamo sang tato okay lang yan kung daw mga isa lang, no? Sa kamot, no? Or nami pagid kung sa pusod. Kasi siyempre ipagwa niyang pusod niya or nami man kung sa iyang cleavage para ipagwa niya permi cleavage siya kundi may rulang tawon ang mga lalaki. Basta nami lang pagtato, hindi nga daw mahigko ang pagtato. Oh, tiba ko lang ang pagwasang statement ang presidente nato ang mga kasama, no? Nga dapat ulog yun na naton initanan ang pagproteher sa mga kabataan. Subong man, ang compliance sa gun storage rules, ginaduso man, nga dapat hugtan ang pagtago sa mga pusil, no? Actually, sa pag-insindi natin, kung law enforcer ikaw, ang imo sininga pusil daw, nakakuan niya gani, nakalock mga kasama sa cabinet. O hindi gani, daw nakakadina, gidbla. Hindi basta-basta lang makuha sa mga kabataan. Tiniya, hindi man ibata niya, no? Ining 14 anyos mga kasama nga shooter, no? Hindi man ni bata sang pulis, hinablos malang sang pulis, pero nakuha sa bata, pinangita niya to sa balay. Subot si Lingono ay naka-safety maayo ang pusil mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, istoryahan ta na blakaro, no? Kay, actually, gamay malang ning mga kaso sa mga, kwan, mga rinambulana ay subok. Hindi kasubong sa mga 90s, no? Nga kadamo sa mga gang diri sa syudad sang Iloilo, gakabit ka sa jeep, may bunon ikaw or may isnatson ang imo nga bag. Damo mga gamo, no? Dira sa una sa Smallville, no? Pag Biyernes, gahibi ang kalibutan kuno ay sang mga rinambol. Pero nakuha na ginmani, no? Na patagam-tagam na ginmani mga kasama, galing kung kisa, may mga makalusot. Pero bisan nakalusot lang ina or isolated nga kaso, dapat mag-ugyon gid ang komunidad sa pag-insure nga wala na sang kasubong sini nga magkalatabo mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Samtang Dave Sarosa nga naglosob dito sa Ayala Hotel sa Sikogon Island upod ang apat niya ka mga tinawo mga kasama ginkasuhan na. Una na ginpahayag sa PNP ni General Randall Tuanio, ang aton nga PRO 6 director, nga hindi magnubo sa kaso ang atubangon ni Sarosa.
1: RMN, palabra di honor.
0: Mga or Ayala kag mga resource dira sa Sikogon, binilyon ako nung kapirdihan bungod wala sa nagakadto nga turista, tungod nga magluwas nga mabudlay mga kasama ang transportasyon pakadto to. Amo na eh, may isyo sa inagaway duta. No? May isyo sa inagaway sang duta mga kasama. Tapos ti ano malang ang may resort dito, di ba? Amo malang ang iyasang Ayala, way pa man ang iban nga mga investor, no? Tani gin open man sa iban man nga mga investor, gin inganyo man ang mga dlagko nga mga kwandiri, no? Mga tourism investor sa Pilipinas. Parehas ni galing kay basic gusto man i-exclusive ni Ayala nga iyalang da facility mga kasamang ara da, no? Pero ti you cannot survive nga kun isa ka lang unless nga nami-nami gid ang imo sini nga lugar. Parehas ang aman pulo, di ba? Exclusive nga island resort, no? Pero kung ining Sikogon nga malapad mga kasama and then may mga residente pa ikaw nga dapat i-take care, mas maayo gid siguro mga kasama nga i-open si iban pa gid nga mga investor like Mega World, no? Mega World subong into hospitality management man, no? Nga business. Di may Ayala ka da, may Mega World ka, may Ramon Ang ka, ini mga Shangri-La nga niyo, bisan na i Don Henry Chusoy, no? Nagmi sa mga hotel ni Chusoy, ya makon mo sa Boracay, do hindi magnubo sa lima kabilog ang iya sining hotel.
1: RMN, palabra di honor.
0: May ara man dito siya sa Panglao Bohol, no? Ti dapat gin kwan gin ina, no? Gin duso ina mga kasama, galing kita mo na may problema sa Dota, no? Medyo masalimuot ang istorya sa Dota.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Mga kasama, ti amo na nga daw ay met nga kadto nga turista dugang pangakabudlay magkatabok didto. Ding ka maagi, maagi ka sa Bangkal Carles, ti kalayo. Or diri si istansya. Budlay actually magkadto to. Ako ga plano-plano man magkadto to pero siling ko daw hindi man worth it gid ang pagpangabudlay mo para makakadto lang. Ta- eh, Boracay mo na lang.
1: Palabra di honor.
0: At least dito sa Boracay do malingaw ka kay kadamo iya sa nga tawo, damo kaya lagawan, damo ka option bla, no? Magdira kaya sa Sikogon, tindira ka lamang lang gyapon sa huni, upod sa huni sa mga pispis.
1: RMN, palabra di honor.
0: At lang akong may iban ka mga choices dira, buhi tani ang kwan, no? Ang nightlife, mga kasama, no? Pwede gani na ang mga residente dira kung gintuod-tuod na mala na ibutang sa pihak nga party sa nga isla, di ba? Ang beach area sang Sikogon, di ba? Ang white sand niya, nag-atubang to sa east, no? Tapos diri sa west, dira gintutang ang pila ka mga pumuluyo, araman da patio nila sa punta sa nga runway. E, pwede man nga sa iluhon, dira ta na mga pumuluyo. Hindi ba? O, are, patindugan ka mo sa balay. Are, amo ning inyo sining lote dire. No, amo ning inyo pala nga buhian, dire kamo rubra sa mga hotels dire.
1: RMN, palabra di honor.
0: Galing tayo, budlay man piliton mga kasama kag pirasahon ganyo po obrahon ang mga tawad ako hindi man sila into hospitality management, no? To hotel and restaurant management. Di kong pangisda yabing ilak ronda. Di pwede man eh, supplier sila sang isda, no? Or sila luto.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Ti, amo na tani mga kasama, kanugon sa potensyal niya, no? Pwede tani na mapatulayan actually mo. Galing ti medyo dako-dako ginang gaston alin sa kwan sa mainland istansya, alin sa istansya, no? Pwede gid actually na matulayan kung may tulay ay hindi ko magpati mga kasamang hindi magdagsa turista. Da mapahapos ang pagkanto mo, bisan domestic tourist lang actually, mapuno na da.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Nagaling kay kulang-kulang paginman mga kasama, dugang pang private ang nag-develop, hindi kaman basta-basta dara maka-infuse ang government funds, no? Kung kayo makusaran ka na ang ginapaboran mong private investor, mga kasama, tiyan mo na.
1: RMN, palabra di honor.
0: Matapos ang pila katuig na experimentation, why get tupa, no? Nag-pull out na lang si Ayala.
1: RMN, palabra di honor.
0: Samtang hag kolera, ginadudahan nga nag-igo sa mga nagkalamatay ng mga baboy dito sa Nueva Valencia, Guimaras. Visayas grid, yellow alert sa gihapon, tob-tob alas 8 subong gabi. Bangod kulang gihapon ang kuryente nga naga-latay sa National Grid Corporation of the Philippines diri sa Visayas. Kay madamo paghihapon nga mga power plants, no? Power generating plants ang ara sa shutdown stage bangod man sa iban may mga unscheduled interruption. Orang iban iya, may ara man nga scheduled preventive maintenance mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Labing unang sikad 2026, formal na ginlunsyar sa kabatuan na Iloilo. Karon itry taman kay may isa ka, or may mga Ilonggo seafarers kita, nga may naagyan sila nga mga Libyan sa Mediterranean Sea, nga gusto mag-cross dito pa katabok sa kwan, malagyo na sila sa Libya. Sabi ko, no, nag-linong Libya kay YNS Mumar, ganapin. Budlagi apon pa nga buhi to. So nag-aparalagyo ang mga Libyans to, makakadto sila sa Greece. Dito sila ma-migrate na lang. No? Di na stranded sila sa kadagatan. Agyan, sang barko nga madamo sang Pilipino nga crew kag ang kapitan na Ilonggo gin rescue nila mga kasama. Itry ta ni karon pagig angutan si senador anay senador Trillanes gawangal man subong kay galinaptana sa mga pro DDS vlogger subong nga may gin istorya si Trillanes nga isa sa mga 18 ka mga malita boys nga suhulan niya kuno 5 million para hindi na magtestigo. Gawara sa nga anay senador si umandam ka mo ikaw kasuhan ta ka nga vlogger ka. Ay ho. May mga ginapagwa nga mga screenshot sa nga text nga kuno gina kuot ni Trillanes ang mga malita boys. Kabahilo sang minilyon ka pesos 5 million kuno. Sige, istoryahan ta na. Samtang may reaksyon naman si anay Congressman Mike Defensor sa ginpasaka nga kaso sa iyang human trafficking sa NBI. Well, dinalahin niya pa diris Presidente Marcos. Retired General naman nga nagpanaya sang pusil sa driver sa isa kasalakyan nga nagapark sa tabok sa iya sininga balay, no, dito sa Mandaluyong. Nakilala na sang Mandaluyong pinpi. Although daw medyo tikalon man to abing driver. Bala niya naging yung may pulis to sa piyaksa. Ganyan pa ka kuhan mga kasama, sabat-sabat. Kay nakabidyo siya. Siya, nakabidyo ka. Nga may pusil ka. Mga muna yatan eh, likaw ka na lang. No? Kag kung mga gate na da sa mga balay sang tao, nagay ka na pinarking kag magbinais pa. Basic kayo na. Nga kung gate na sang tawo, kag mabudlay magwang iya sini nga salakyan, da kay ara kada nagaparking, tani ulo abanti ka lang eh. Hindi, bla. Oh, galing kay kaisog man kay ti, nakavideo mo. Siya, ipost ko ni ipost ko.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di kong tiniro, abi siya. Kag napatay, sino pang mapost?
1: RNN, palabra di honor.
0: Oo nga Pilipinas sino.
1: Sa tao na may hiya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, amon yung mga topiko na itong karong agabi diri sa itong kapag pangalagad na mga kasama, gindulong kaginboy lugar, dirigabahin sa itong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka maayos sini nga klase sang mantika, nga nagahimo sang LDL o kung lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sa high blood. Ang D3 Bio, puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagresulta naman sa pag-consume sang sobrang atambok sa atong lawas, gani wala sila nagbara sa atong kagatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Bio ang pagdalagan sa dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan na tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. DTX 500, ang maraming proteksyon para sa imong kidneys, tugas sa diabetes. But, para magnubo ang imong blood sugar, mga kasama, mag DTX 500 na, isa ka kapsula, duha tub-tub, tatlo ka beses sa isa kadlaw, upod ang exercise kag-jeta, bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika, kag subong man. Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, na pamatudaan sa mga ekspertong may natural nga antihistamine properties, gani makabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies para sa skin diseases. Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, gani pamasyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: Palabra di honor. RMN News Panahon.
0: Kag Sara Iloilo. Yari ng pinakauling nga dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo mga kasama subong nga weekend. Kamusta ang aton silingan chimpo? Sa linya natin si Karajuman Charlie de Perez ng Pag-asa, Iloilo. Karajuman Charlie, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Yes sir, mayong gabi sa talangyat ng palamati isang RMN. Yari pinakauling lakas ng panahon karon niya daw, Sabado, Hunyo 27, 2026. Last night kaya na sa hapon, uli na si Plata ng low pressure area, Ginabulabata, base sa tanan niya available data. Yara sa 965 km, nasindangan namin na nasindangan sa Mindanao. Southwest monsoon naman nagapit to sa Luzon, Cagayan, Visayas. Bago sining nga sistema ang Western Visayas para yan maka-experience sa magalumang niya kalangitan. May mga scattered ng mga pagulan pagpangilat panagoob dala sining southwest monsoon. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan panabagatnan, magadalas ang makasarangan niya pagbalon sa kadagatan. Ang tansaton temperatura nasa 26, top 30 degrees centigrado. At daw nagtunod alas 6:15 kina sa hapon, magabutlak alas 5:30 buasaga. Kika mo ng pinakauling lakas ng panahon, gikan dere sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, panahon!
0: Salamat, Yed. Karanyuman Charlie Debra sa Pag-asa, Iloilo sa pinakauling adalagan sa panahon. So may low pressure area mga kasama sa north eastern part sa Mindanao. Nga padayon nga gina-monitor mga kasama. Basta diragan is Mindanao, northeastern Mindanao, magtuhaw ang low pressure area. Medyo balantayan ina mga kasama, gani nga monitoro naton ini gabi-gabi. Kay basing mag-develop naman ini nga bagyo, kag dirigin ni si Visayas siya maigo. Kay gapa, dalas-das na pa nakatungdan namin ha, nakatungdan mga kasama, dalaga niya basta diras Mindanao. Gapasaka na gapasaka, igo mag-labot sa Pilipinas, sa ara na siya sa may Samar. Or sa Leyte. Salamat gid sa Pag-asa Iloilo, gindulong kag ginbuylogan naman ini kabahin sa atong palatuntunan. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman yung klase ng balatian ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov FDA USA approved kag Philippine FDA approved. Numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties, ang tagsa kasasay isang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid sa 200 ayong apuro, kagdikalidad nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Vitamin D3 Clinic mga kasama. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari na ato nagalupad ng mga balita. Sini nga mga tinion, upod kay Radyo Man Joylin Tabayo para onda sa aton nga Tokmo News.
3: Tokmo News.
4: Yari na aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinugin niyo kolon paagi sa loadlaw nga pag-inom. Sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo. Garantisado. Hag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kay aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, formal na nga gilunsyar sa Department of Education o CONDEP-ED ang School Safety Campaign Program agod nga pabaskogon ang seguridad sa mga public schools sa Bugos nga pungsod kasunod sa insidente sa pagpangtiro sa isa ka eskolahan sa Tacloban City. Katuyuan sa programa nga malikawan ang kalakasan sa sulod sa mga eskolahan, pinaagi sa pagpatuman sa mas ginpabaskog ng mga tikang sa seguridad, lakip ang paggamit sa handheld metal detectors kag pagpahamtang sang closed circuit television o CCTV cameras Ginapatuman sa DepEd ang mas hugot nga inspeksyon sa mga bags ng estudyante kag bisita, pagpabaskog sa visitor management protocol, pagdugang sa mga security personnel kag paghimo sa safety audit sa mga pasilidad sang eskwelahan. Kadungan sinigi reviewon kag ukon pabaskogon sang ahensya ang ginapatuman ng mga pulisa batok sa bullying, agud nga maprotehiran ang mga estudyante kontra sa physical kag psychological threat. Gimanduan man ni Education Secretary Sunny Angara ang mga local nga ukon lokal nga pulis nga opisyal makon mga opisyal sang barangay, mga ginikanan kag administrador sang eskwelahan nga pabaskogon ang koordinasyon agud nga masiguro ang safety sa mga estudyante kag mabalik ang pagsalig sang publiko sa seguridad sang mga bulutuan. Sa dugang pag nga balita, ginanunsyo sang Philippine Air Force o CONFAF nga mag-abot na sa Pilipinas sa 2028 ang unang batch sang ilabag o nga FA-50 Block 70 fighter aircraft na gikan sa South Korea. Sunod kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco nga matapos ang ilang pagpirma sang kontrata para sa dugang 12 ka FA-50 sa tong Hunyo 3, ginalauman nila nga o kon Hunyo 3 2025, ginalauman nila nga makompleto ang pagdulong sa mga eroplano sa pag-abot sang 2030. Payag ni Basco nga tigduha ka fighter jets ang igadulong sa kada batch tugtog nga makompleto ang order. Dugang pa niya nga yara sa masobra $700 million ang balor sang kontrata sa Korea Airspace o kon Korea Aerospace Industries nga ginabugusan sang mission o kon mission equipment, logistic support kag training system para sa mga piloto kag maintenance personnel. Kag sa atong panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Frederick Douglass, "It is easier to build strong children than to repair broken men." Kag amayad to managalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Talk More News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk More News. Gindulo naman kayin po ilugan. Inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang Super Fiber mga kasama, pinakabago kag pinakaepektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higko. Ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain sini nga klase sa mga berries. Agud tagaan sa nagakaigo pagamblig atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber, epektibo ka garantisado ang proteksyon para sa matilong nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra girabuhinan kag ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saloyot, balunggay, margoso, with grass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dugkiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Si Harlin, ano na, Harlin Budol, no? Sino ganyan? Si Hipon Girl, no? Di ba daw hindi man siya gwapa? Galing nami lang lawas niya, Jace, no?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Huwag man ko nagwapahan yun siya. Galing kay nami lang height niya kag maayo lawas mga kasama eh, no? Ginbuyagyag niya nga, amot galing ba si may upcoming movie ni siya? Ginbuyagyag niya nga may nabaton siya kuno nga indecent proposal halin sa isa ka gobernador or nagpakilala nga gobernador.
1: Palabra di Honor.
0: Yang gobernador ta subong hapos mala na ba identify kay kwan mo ang gobernador naton sa Pilipinas magluwas sa gobernador sang BSP. Ang gobernador ta, mga pila, 81 ang probinsya ta. Ti bandera, babae man ang gobernador, no? So hindi na da, malakip ang Guimaras, kay babae ang gobernador. Ang Cebu, no? Ano pagid nga mga probinsya ang babae ang gobernador, mga kasama? Gobernador ko no ang kwan? Ang nag-offer sa iya, nga siling niya, ti, pwede ka? Isa lang kagabi? Lipayon te ikaw, pero lipayon mo man ako. Mga kwan abi, no? May height abi si Harleen Budol, no? Kag long-legged mga kasama, ano pa, makagala niya at lang tawon para sa mga lalaki, no? Tingin o firan siya ko, no? Isa kagabi nga kahimayaan in the amount of 150,000 pesos. No? Ti ginsabat ko no dayon ni Harleen nga may kwan eh, pamuyayaw, no? Ginsabat niya sa text nga pamuyayaw man mga kasama nga silinga, if you seek you, no? Silinga, ibulig na lang na sa mga biktima sa kalamidad ng kwarta mo.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Grabe mga kasama, no? Te kung tuod na nga gobernador giman, o base nagpuro pakilala lang nga gobernador, no? Kalaway, mga kasama, no? Amo lang nagaling ang paglantaw niya sa isa ka celebrity, parehas ni Harleen Budol, na pwede mo lang yung mahulid si isa kagabi.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ay ho.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sa pihak nga bahin, bangod sinin na tabo sa Tacloban mga kasama, no? Daw gasinunod-sunod ng mga kwan, mga hitabo man involving the students. Amo na kami diri sa media, ako personally, kami diri sa RMN, wagid kun kisa nag-ukot no, sa mga balita nga posible maghatag sang ideya sa iba nga maghimo naman sang krimen. No? Parehas ning mga suicide nga mga report as much as possible mga kasama why na naginabalita kung daw ay manggidsang foul play or controversy or anomaly mga kasama kay kisado gasrunod-sunod man dayon, no? Tiyan mo man niyo ang natabo sa Tacloban damo na mga insidente naman involving sa mga students ang nagkalatabo, no? Subong mga kasama dito sa Cavite, no? Nagligad to, may binunanay man to sa Cavite, mga estudyante man, subong naman, no? May na-report naman nga napilasan sa tiyan ang 17 anyos nga grade 8 student matapos ginbuno sang iya 15 anyos nga schoolmate sa atubang sang merkado publiko sang barangay Poblasyon 4 Cavite City or sa Cavite Poblasyon 4 Silang Cavite. Suno diri kay Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, Chief sang Silang Police Station, nga ginapahayag bullying na naman ang rason sang pagpangbuno.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Base sa ilang initial investigation, suno kay Makatangay, nga ginsunlog sang biktima ang suspect samtang nagapauli sila halin sa eskwilahan. Oy, buot silingon nga sang Biyernes pa inenatabo. Or kahapon kay Sabado kita subong. Dugang pa niya nga nagresulta ini sa pagtaas sa tensyon sa tunga sang duha kon sa diin makapila ka beses nga ginsumbag sang biktima ang suspect kag bilang balos ginbuno siya sini, no? Ah, so ang makapila ka beses nga ginsumbag sang biktima ang suspect. Ah, okay, no? Ti kon wala siya ginbuno, siya tani, kung wala siya namuno, siya tani ang biktima, kaya ginsumbag siya mo. Tigaling karon, may kutsilyo siya, so ang nagsumbag siya, binuno niya, tiyan mo naman ini karon ang biktima. Siya iya karon ang naging suspect, no? Tigin buno niya mga kasama, amo to naigo sa tiyan, no? Gilayon naman nga gindala sa Silang Specialist Medical Center ang biktima, samtang gin-turn over sa DSWD, no? Ang guwabalit si ni Dacopa, arestado, pero ang term, kustodiya mga kasama, no? Ara na sa DSWD, kagprisohon ang bata, no? Hindi magsiling ang minor, wala kaso, hindi mapriso, wala sa labton. dia, ibutang siya sa facility, nga hindi naman siya kagwa, hindi siya kabalik siya ginikanan, kagini siya ang reformahon, tudloan siya magpangamuyo, tudloan siya magdigamo. Tagkon ano pang mga ulubrahon dira mga kasama, pati ang panugyan sa mga psychiatrist, kag mga psychologist. Agad nga ma-reformang iya sini nga utok nga balutangog. Ang ining natabo naman dito ya sa may Davao at tong bago graduate sa Davao nga gin nga estudyante nga gintiro, nadakpa na no ining tatlo ka mga suspect nga nagtiro, mga kasama dito sa may sa bago graduate nga college student sa Barangay Kingking Pantukan Davao de Oro. Mga kasama, kahapon ini nadakpan. Alas 10 sa aga sa nadakpan ang ining ginapahayag gunman sa operasyon, no? Ginhostage pa ang ginhostage pa sang suspect ang iya anak apang naaresto man sang operating team. Ah, may red na galing ining suspect na nagtiro mga kasama sa estudyante, no? Ay, bata galing tuntun sa kag kapinaniro. Yan ay kisrot sa pangabuhi ang pulo paniro.
1: Palabra di honor.
0: Balan nyo kung kaisa mga kasama, ginahambal sa mga kamalaman naton. Bisan sa karate, di ba? Gintudlo na ni Jackie Chan sa bata. Nagintudloan niya karate, di ba? Tama, karate kid. No? Nga hindi katalawan, hindi pagkadula sa pagkalalaki mo, kung maglikaw ikaw sa gamo or magpalagyo ka sa gamo, parehas na ang katon ka inaway, likaw ka, no? Tapos tawgon kanila nga, talawet! No? Hindi ina katalawan, no? Although nga somehow matandog ang imo sininga bugal bilang lalaki, mga kasama. Pero mas maayo gid ang maglikaw ka na lang sa gamo. Actually, ang hambal nila mamaisog ng mga tawo, amo nang nagalikaw sa gamo, mga kasama. Di ano gidabi ang magpaumod kita? Ano gidabi ang magpaiway kita? Kag palampuwason inang isak insidente. Actually, kung mag kalma ng aton sining utok, wala naman na, no? Kung isa mainit man ang ulo mo, kayo matandog bugal mo, doon na igo ang bugal ni mo, gintandog ang pagkatawo ni mo, mga kasama. Di mo na, ma-resort ka sa violence, no? Pero ti, inakisa, ma-end up lang sa krimen, ma-end up sa prisuhan, ma-end up sa kaso. Problema, sakit sa ulo. Tingang hindi natin abi pagpapangibabawon ang pagka mapasinsyahon, ang pagpakaubos, pagka mapainubuson, pagka mapinatawaron, no? Sang sa pagka mainakigon. Nga ang hindi naton ini mapangibabaw ang maayo nga pamatasan, nga pirmi ang mga malain nga mga pamatasan, ang negatibo nga mga pamatasan among aton ginapangibabaw. Ni bala tinio may bata siyang suspect, tiniro niyang bago graduate. Ti ano dayon, no? Ano dayon na gwapo ka?
1: Palabra di honor.
0: No? Tingin no stage siya pang iya sini nga bata. Pero gindakopan siya dayon, mayo lang wa isa gin tiro sa mga pulis. No? Naristo naman ang ikatatlo nga suspitsado pagkahapon sa buligman sa mga witnesses. Karon ginahanda na sa mga awtoridad ang pagpasaka sa kaso batok sa mga ini. Kag padayon nga ginapangita naman sa mga pulis ang ikapat pang individual nga ginapahayag primary suspect. Ginalantaw diri nga personal nga dumot kag love triangle ang motibo sang insidente.
1: RML Palabra di Honor.
0: Grabe gid mga hitabo, no. Karon dito sa may Manila, sa may Mandaluyong, video da bala son ipakita da bala, no. Sa Mandaluyong may natabo to mga kasama nga may isa ka nagpakilala sila, general ko, no. I'm not a general problem. I'm not a general services.
1: Palabra di honor.
0: Basta general ko, no? Man ining driver nga ini, do private car man siguro ni or di pasahero nga salakyan. Do si ka butchog butchog man. Pero actually, sala man siya. Kaya hindi dapat parkinganda. Nagpinundo siya na mga kasama. Tapos kita niya may pusil ng malam, senior citizen, ha? Nga mainit na kadaan ng ulo. Medyo pwede mo na mapalapad, son. Oh. Sige, pagidabi. Ipalapad lang para pagid na. Pwede siguro na ma-re-straight, sige. No, para mapakita naton mga kasama, no? Ining video ng ini, wala muntang video sang Daily Tribune, no? No? Na sige o pakita landang Daily Tribune. Bala niya na gid nga may pusil ang tawo, ang malam, senior citizen, no? Sagad niya pagid ka kwan, kadaw hangkat gid bala, no? No, sila niya ate, nga may pusil ka? Balan mo gano'y may pusil na ginang tao, tani nalagyo ka na lang. Mayo lang kayo gapugong-pugong man tong tao nga may pusil mga kasama. Pero kung tiniro ka, abi, di ba? Nakabideo ka to, may witness ka. Pero masugpunan sang video mong kabuhi mo. Tigaling, why man siya matiruhan, ah. Ti, ari ang video niya, no? Napusla niya mga kasama. Ari, oh, ari, bala matiyan na to. Kaglantawan niyo, Black, on paanong ilas ining exchange mga kasama. Ay, ho, daw mahamot, ikaw nga daw makadlaw man, nga daw maakig man.
5: Ay, may bit-bit na baril.
0: Ara siya. Ginabidyohan niya? O, oh, ara-ara, ito sa piyak na dalan.
6: Bakit po?
0: O, oh, ginbuksan niya pang bintana niya. Yun pa, mangkot niya pa. O, oh, karoon, nagpalapit sa iyo, gabit-bit po sila.
7: Lagi kayo nakakaabala rin.
6: Ngayon lang ako pumarada dito.
7: Ay, siguro yung dati kasama mo. Ay, alis ka na!
6: O di alis sir, wala namang problema. Pero bakit sir, may dala kayo?
7: May init ang ulo ko doon. General ako.
0: Oh, may init ka rin.
6: Sir, huwag kayo mangyamili sir. Wala ka video tayo.
7: Trabaho sir, magpaka na kita. Sige sir. Matira ka pa.
6: Alis po ako sir, walang problema.
7: Sinabi ko sa'yo umalis.
6: Kaya nga.
7: May init na ulo ko. Pangatlong parada na to. Ha? Hindi kami makapasok.
6: Kung ibang nakaparada sir, mainit ang ulo ako kasi kararating ko lang.
7: Kaya nga, umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking.
6: Bakit po?
7: Bawal mag-park dito eh.
6: Kanino po yan sir?
7: Alin?
6: Yan, sasakyan. Kaya

0: Ito yung bahay niya.
1: No, video.
0: Ayan yung bahay niya. Sige, no.
1: So mabudlay magiging magwa kung may ka-parking sa gwa.
0: Tingnan natin, ipopost ko to.
1: Oh, sige, post mo. Yari, pakita naman. Ah, tiyan mo tong video. Kita nyo to mga kasama, no? Gagaway na sila, ginatayaan sa isang pusil, no? Although, ti Godmire makita sa kaiso niya, pero ang yaginhimo mga kasama, hindi husto. Ginatayaan sa isang pusil mo, bakit mo ako, bakit mo may baril? No, mangkot ka pa. Tiyan kay Akeng na gani, siya kay Gapinarking na sagwa! Although, salaman tong malaam mga kasama, no? Daladala sa pusil, kagman ang taya-taya siya to, no? Galing kay Matsyagko, ini puno naman ng malam. Bangod man sa basi wa ming ginasaway da bala kag padayon mga pinadungol da man nagapalarking. So kun siya magwa iya daw mahasol ka pa bala. Daw two lane road malang to so may mandaluyong. Di karong gin check ini, standby sa STL naton mga kasama no. Gin check ini, gin verify kag nagviral ining video nga ini. Na confirmar nga ang pulis to ang tawo nga to nga may pusil retired general no natabo ning insidente suno sa Mandaluyong PNP sa Barangay Addition Hills sadtong June 17 pagli ni no ang lalaki nga may uyat nga armas isa ka retired general sa Armed Forces of the Philippines. Sa piyak sini, wala sang complaint nga nagpadulong or complaint nga nagpadulong sa talatapan sa Mandaluyong PNP. Kagkalakip na sa ginimbisigaran sang kapulisan kung may dokumento ang armas ng retired general kay posibleng magpangatubang siya sa kaso ng grave threat. Kung ipadayunon sang complainant ang pag-file sang reklamo batok sa iya, mga kasama. Sige na pangita siya karon sang pulis, ining uploader sang video. Kay Wyman, sigali nagkantos pulis. Amo na itong natabo, no? Video lang ang yun sa liga niya. No? Na may isog, ba't mo ko hinawakan? O, sige na, alis na nga. Sa lingsang mala. Ay, ikaw, sumasagot-sagot ka pa. Galit na ako! Ay, tunto, mga kasama ho. Puro lang mga may isog. Kagpuro lang may larason. Yari na yun, resulta sa nga STL. Kay Derico, hindi magwa number mo, ay kagidya rason. Rajuman Mon Kapalihan.
2: Yari na, Rajuman Henry, nga itong sini nga resulta sa STL. Second row kita subong nga gabi, Kunyo 27, 2026. At ang sini nga first winning number, numero 24, number 24. Second winning number naton, numero 14, number 14. Kagang third winning number natin sa sumunga gabi, numero 29, number 29. Congratulations sa tansiling ng mga winners sa sumunga gabi. Kaysa wala papadayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. At ang sininga draw team head ni Mary Grace Roquero. At ang sining draw operations specialist, Sheila Marie Magalion, STL representative, Mr. Glenn Sunio. At ang register person, Mr. Ramon Panis Jr. Kagang iya sining mga members, Barry Cortisano, Mark Christian Barcelona, kag John Mark Garcia. Sa liwat, amaning resulta sa STL na ton, kag congratulations sa ton ng mga winners. Sa wala pa, padayon sa pagtaya, para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatakaremen.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat gid, Radyo Man Mon, Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 24-14 kag 29. 24, 14, and 29. Sa mga nagdaog, congratulations! Sa wala, sige taya lang kayang inyo taya nagkanto sa kawanggawa.
3: RMN, Palabra di Honor.
1: Oh, makayom ako, madumduma ko tong driver. No? Bakit yung may baril, sir? Igalit nga ako! Parking, parking! Ako lang, ngayon lang ako nakaparking dito. Doon, may nakaparking din. Oo nga, umalis ka nga!

0: guitar, so mga driver, oo.
1: Palabra di honor.
0: Sige, sa mga nagdaog, congratulations mga kasama si Estelle. So wala, sige, taya lang kaya inyo, taya nagakanto sa kawang gawa. Gindolo naman, kayong boylugan, inigabahin sa atong apala tuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Pinagapuro kag pinaka-epektibo pang hapla serbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyain ni patugunon, pauntaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, padayon sa gihapon ang kubuta, kaagapay isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo. Asa pa ini sa December 5, 2026 2 PM, ang paghulog sa mga entries kag raffle coupons mga kasama. Makakuha ka sa raffle coupons kon magbakal ka sang kubuta products and genuine spare parts sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Sa unahan lang sang Ceres Terminal mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka raffle coupon or raffle ticket. Filapan ina kag ihulog sa designated drop boxes or outlets sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, no? Magkadto kamo sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pakitaan niyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Erljan Podadera. Kubota Tractor, kagapay sa mga sumunga para sa Masanag Agrikultura, ang mga premyo nga nagahulat mga kasama, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R16 or R6-14 Series of 2026.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sige, paiway-iway, tanay-anay man nagkilatabo nasyonal. Si Anay Senador Mike, or Anay Senador, Anay Congressman Mike Defensor. Damo to kaso niya, trafficking mga kasama. Human trafficking, gapadlagan sa isang negosyong illegal. Suno ka NBI Director Melvin Matibag. Ah, tingin kasuhan kahapon. Ah, may sawat si Mike Defensor di. Pakita niyang ido no yata ni Presidente Marcos ng itsura si Matibag. Yudi po si tamani ang dabang. Tapos, ang isa ka text, nagalap taman subong, nga ginakamang ko na ni Trillanes ang isa ka sa 18 ka mga malita boys, ginaopera niya 5 million nga magbaliskad tungaay ko na sila sa kwarta. Kapurugi o Trillanes, umandam kang blagger-blagger ka, sunod kang kasuhan. Sige, standby mga kasama, balikan tara karon. Istoryahan tana dugang karon kag ining rambol sa mga kabataan. No, ma-update tanay pagbalik ta sa sining kay Sarosa dito sa Sikugon, ginkasuhan na siya kagaina. 6 minuto sa kaligan sa tak ng alas 8 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, fab, car.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
3: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Para sumagod ikaw. Good morning.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sanson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
1: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
4: Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sanson Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
1: Sanson Plus Gold. Amakan sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS. Sanson Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sanson Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sanson Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanson Plus Gold. Sa mga butika.
12: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse.
9: Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world.
8: Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas naman namit ang sabon.
8: May collagen kaglutathione.
9: Makapahubin pa siyang nawon.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
7: Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Gikan sa

0: amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippines Under Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sang gabi.
5: RMN, Palabra di Honor.
4: May estudyante nato nga nagalanto live dari sa atong pag-pangalagad si Casa Mel Gargaran, si kasamang Idna Paraiso and Family, Iban de Nuevo Sudario, good evening. Si kasamang Karigaba Richard, Cas Jesly Lauro, Rosie Amaho Manihar, Cas Nicolai Somis, Oliver Tulido Caboylo, no? Amo na ginatawag nga pobre espiritu kag baghak sir, no? Gani pobre espiritu git. Ang driver, no? Do pobre espiritu lang siguro, no? Nasobrahan ka isog pero ang alam na dula.
5: RMN, Palabra di Honor.
4: Rebecca Baranda, no? No parking may sign, no? Common sense ma-argue pa siya. Amo gani. Kay ko may ga-park to so na, no? May ga-park to so na, maparking man sa likod. Tapos ang ginsita siya, mamangkot siya, sir, bakit may baril ka?
5: RML, Palabra di Honor.
4: I-continiro ka, abito.
5: RML, Palabra di Honor.
4: Tapos sa na piko ng mala. Ikaw, sasagot-sagot ka pa. Tapos sa mga klase kay Kumo naka-video. Sali mo daw, hindi ka na madutlan sang bala kay naka-video ka. Two lanes lang tong karsada, no? Bisan pa nga public road ina, abi, butang naton, no? May balay. Residential area, bali, eh? No? Residential area. Ti, maparking kayo mo na sagwa nga damo to sa mga salakyan. Magwa to, mabudlayan siya. Hindi ka kapiko naman siguro nga ginbutangan na no parking. Yung napinarkingan pagyapon. Tapos ang dulog-dulog pa tong driver. Anay nga kinuhaan siya sang pusil. Why not lock? Siya bago lang ko di gani nag-park. No, siya maatras ako gani, malakat. Gani, kagina pa. Hambalas ang malam. Sabat-sabat ka pa.
5: RML, Palabra di Honor.
4: Well, ni kasi imasuplinte, taasan siya, loko man si driver, no? Kung natiruhan siya, tigok din siya tani, no? Ah, ambot ko, ma-revive siya sa iyang video. Tiwai man sa galing, nagkanto sa police, tani, nagkanto sa dayon sa police station, kaya nagreklamo after sa to, no? Hindi lang ang video-video, tani, kinshare niya na dayon sa police tong video. Tiwai man, oh, ay, oo, may risog lang mag video, pero hindi kabalos ang gusto nga proseso.
5: RML, Palabra di Honor.
4: Si Castro, si Amaho Maniar, si Elet Perez Nabael, good evening. Kasamang Maribeca Cercado, no? Si Cas Jessica Cordero, Alien de Semparaico, Ilias Otacio Tabang, no? Si kasamang Isabel Palmares Bagsain, Inday Melds, present man, no? Si Sonico Vic Carmona, Shahil Jose Alexander, present, no? Si Hector Poras, no? Si GEGO mga driver, no? Hindi ka dabalo magtanaw sa sitwasyon. May no parking sign na gani, no? So, ako gani katulupangod to sa no parking sign. Ako lang ginabasihan reklamo to sa yung tao kung may pusil, hindi pwede ka parking.
5: RML, Palabra di Honor.
4: Oh, si Caspe Kapada, no? Hells Makachag Sanchez. Dershalin, may lahago ko'y Gansya, no? Diras Torque, si Casa Margie Cobillas, Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erdogan. Good evening, no? Si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, dira sa Barutak, no? Ibo? Ano ba, nataka panamiyaw ho, si Mamirian W. dira, no? or MNW San Del Fuerte Repelling Station kag Happy Gallery. Mamraki lumawag Labrador sang Labrador Hardware dira sa Borotak Noibo. Good evening. Si Bunbon Bilhira. Good evening. Si Cas Marjo Humayaw, si Cas Stephen Panega. Good evening. May greeting si Gali, si Cas Stephen Panega. Ay nato nakita ang iya sining message. So, no? Si Sir Cyril Condino Jocarisa, present man. Jan Pirotso sa Magaysay, dira sa Pao Pututan, Romeo Ramos sa Senior, no? Good evening, bangod ina sa mga responsable nga ginikanan, dapat kasuhan gid ang mga ginikanan para maasikaso nila mga bata nila, no? Oh, husto gid kasamang Romeo Ramos sa Senior. Brad Pitt Madera Bistoer, present man, no? Si kasamang John Mark Alumbro, no? Parte ni sa LTO, bala nagligad nga gabi. Sila ako nagadulog before sang checkpoint kag naga-obstruct sa dalan, pwede gani na nila madakop obstruction, no? Kaina naga-traffic gali kay may LTO sonhan. Tapos ang mga traditional jeep wala gani ginadakop ang driver nga wala nagasuksok sang seatbelt kag ang ila ang iban dira wala pa stoplight. Husto gyud, no? Ang mga parahan iya sang LTO, mga bago ang salakyan nga kompleto sina sa mga safety measures. Kung gabi, damo gabiyahe ng mga kolorom ng mga jeep, no? Why gani? Suga, headlight, why? Stoplight pa?
5: RML, Palabra, di honor.
4: Ga, salig lang iya sa suga sang streetlight.
5: RML, Palabra, di honor.
4: Si Doc Cyril Condino Jocarisa, may dayad mga gabi, no? Kas Arnel sa Unoy, good evening, no? Si kasamang Stephen Paniga, kay ginapatamyaw to, no? Sang kahapon, no? Ginatamyaw lang happy birthday kay Felix Boy Ravina. Kahapon niya adlaw, belated happy birthday, no? Felix Boy Ravina, belated happy birthday. Ang pagpanamyaw haling kay kasamang Stephen Paniga. Si Dalin Hermohino Sabora Haberle, present man, Sindo Galientes, good evening. Si Engineer Francis Sinahinay, you know, oh, gabuling-buling lang si Engineer Francis Hinahinay, no? Good evening, good pa rin, no? Sang Kopya Ilonggo, no? Si Kapchani Prinsilio, pare Rex Galliardo, Ma'am Tilly P4, good evening. Kasamang Lost Turn, present man. Si SB Boy Amantilio, dira sa Batan, good evening. Si City Councilor Alan Dudoy Saldivar. Si Cap Arnel Astorias, no? Kasnina Pinyalber, may dayad nga gabi, no? Si kasamang Rubili Erubi Catalan Purnan, no? Present man. Kas Catherine Cermite, paring Romel, no? Kag sa Kwanaton, no? Sa mga kaopdanan sa Sumakwilan, may daayad nga gabi. Si Mayo Kateres ang Kandado Kabana, no? Present man. Sige, ang iban karon balikan naton mga kasama. Yari anay, aton nga tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fiamme Otero.
6: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang Sumakwilan, Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ining binalaybay nga natiguluhan, piyesta. Sa bulan sang Abril kag Mayo, uso ang piyesta bisan din lang. Simbolo sang pagpasalamat, grasya halin sa kahitaasan, kabahin sa kultura, ginsubli sa mga katigulangan, pagpasidungog sa mahal nga patron aton namatan. Sa tion sang piyesta, masadya ang tanan. Madamo nga kasadyahan ginakawilihan. May disco, live concert, kag may pariyahan. Koronasyon sang hari kag reyna ginadugukan. Pagkaon sa lamesa sang tagbalay ginagastuhan. Amuma sa mga bisita nga magakari sa puloyan. Gatingob, kakilala, abyan kag kapriyantihan. Tion sang piyesta, tion sang paghugpong sang tanan. Paghiwat sang piyesta, hindi malipatan. Tawo gatinguha maghanda, bisan gamay lang. Pagdayaw pagpasalamat sa patron nga ginatuuhan. Bugay nga grasya, maayong lawas sang tanan, ginapasalamatan. Ining binalaybay, ginsulat, kag ipadala ni Ginang Ruby Herzabalino, sang partisyon gimbal Iloilo kuy mi isang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamu man ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
8: RMN, palabra di honor.
4: Salamat gid, Radyo Man Fiamme Otero sa atong ating og higayon. Indulo naman kag Ginboy Lugan ini kabahin sa atong nga palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule, ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik kay nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca kag hornigot weed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani maginom na sang Mega Man duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kada adlaw ka nag-inom, pwede nga isan lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki. Nagamlig sa atong prostate para hindi magdako o magubag kayang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing. Bangon may ginseng, tongkat, ali, maka, kagsupalmeto. Nakilala nga nagamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
8: RMN, palabra di honor.
4: Ma-update ana ining sa negosyante gali ni mga kasama no, magluwas nga tag-ian isang duta dira sa Sikugon nga ginbakal sang Ayala para patindugan sang hotel agud i-develop bilang isa ka tourist site. Although nga ti nagsirado na subong ang Sikugon, nataka na mga kasama, ginkasuhan na siya. Kagayina, no? Ordo hasta subong, sige pang process sa pagkaso. There is my Iloilo Hall of Justice. Pulo, to kabilog iyang kaso. Ang iban dito daw, hindi pa bilabol, but sila hindi siya makagwa. Siya ginhimo, nga nag-uribay Armalite, nagsuksok sang military uniform, kagin tikover niya to ang hotel sang Ayala sa Sikugon. Opo, ang apat niya ng mga bata-bata.
8: Palabra di honor.
4: Arribalo, check na to ng update. Upod kay Rajaman, Marjorie Herbo Miani.
8: DYRI, Rajaman, report.
9: Rajaman na Henry, ang tugtog sa karon na as per sa inodo ongoing pagit sa gihapon ang filing sa ining kaso kay Tipulo ni kakaso ni Pasaka Rajuman Henry sa Carles Municipal Police Station.
4: Abi ko gani, tapos sa kaginawa, ibigle?
9: Actually, nag-contact kita mga 10 minutes ago kay Hepe, and nag-contact mo kita kay Lieutenant Colonel Solis until na wala pa sila kuno nakahatag sang feedback. And ato madito kilala ka ng abogado sa PIAC, no? Iya day Dave Sarosa. Upod ang apat sinika ginapahayag bodyguard, pero ang term nila kaina is pumuluyo o kon locals, no? Dito sa Sikugon Island. Ang kaya ang ginmention dito kaina, ang wala sila sa bahay ni Ahasang sa Rosa, kasi iyang mga kaupdanan, since yesterday wala sila kuno nakakuha sang copy or wala nila malantawan bala ang mga kaso o mga dokumento nga kinahanglan. So muna kaina, pag-file sa kaso, ato na dito nga daan ang ilang mga abogado. Do first ay do apat or lima kabilog nga abogado ang may ara sa ila sa may Hall of Justice. Supposed to be 3 to 3.30. Kailing kay medyo madugay-dugay kita mo siguro wala dokumento, ginapang-check. Kagitik pulo, gani kabilog, ang kaso nga nga ipasaka or gina-file subong lakip de rino. Sa ginmention ni Pro 6 Director Randolph Tuanyo, amo ni mga kaso, illegal possession of firearms, serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, trespassing, indiscriminate firing, alarm and scandal, grave threats, kag malicious mischief, no? So muna, ang mga kaso and until now hulat pa kita sa gihapon sang ilang sabato kon feedback, pero ti according kay Lieutenant Colonel Solis nagpamaba sang IPBO nga as of this time no wala pa nakabalik no ang ilang mga investigators. Nagkadto kita dito kagina and nag-try kita nga mag-istorya or makig-istorya or interview, but nag-ahambal ang abogado dito kasi na even gani Facebook Live hindi allowed, pero tigin allow lang kita magkuha ka video nga hindi sila anay maghatag ka statement. Kaya ina, mga 5:00, wala pa nila kung nakita ang mga document kang mga ipasaka nga kaso. Radyo Man Henry sa ilang client kag wala pa nila maplastar no kon anong mga kinahanglan man nila nga pag himuon pero amo lang na waiting pa kita base karon maka feedback naman sila Radyo Man Henry kay ano na ni oras subong no ang apat ka ginapakayo bodyguards kag si Dave Sarosa ang
10: so,
9: ara
10: sila sa Hall of Justice gyapon.
9: Kaina sa nakuha naton information sa Hall of Justice kag check sila sa document sa pagpakigangot naton diri sa ilang abogado.
10: Sila ba lagi dalagi da si Sarosa sa Hall
9: yes.
10: of Justice?
9: Ara gid sila gid sila. Pero ginasundan sila sa ilang mga abogado Radyo Man Henry tapos do mobile force ang
10: subali sa prosecutor sa office guro ni may prosecutor lang guro nagkadto da para ma-file so nakapusa sila.
9: Oo, yes.
10: Kay detain ang ila sini nga status.
9: Oo. Kay actually dira lang man ada sagwa kay di ka pwede ka sulod kay di ba do gina after sa pila kalinog pala. May mga nakitaan ang ado hindi safe no nga opisinahan sa sulod ang Hall of Justice sa unang ara lang sa sagwa. But kay ina
10: sa kapatid Sabado subong tayo mo na tani wala to na ang office hours mo gid mo Lunes working hours. Galing kay Sabado ni ti kinanglan siguro ano nang tawag nila inquest no
9: tiyamo inquest na, nag-file ang PNP kaso bisan gabi mo no na notice mo na naton gina-schedule ka
10: tiyamo na gani gin istorya lang nila guro ng prosecutor para ma-accommodate ang bisan sirado ang Hall of Justice ma-file lang sang kaso so amo nang agenda lang sila sa Hall of Justice hindi nga dira lang yan sagwa kay Galitik ang opisina na dayang ay nailabot ang Lino Graduman March sa Hall of Justice, ah. Kay ginoopisinahan na yung Hall of Justice. Husto, hindi?
9: Okay, husto. Kaya mo na nabalaan ko, abi mo, kay pag-upod ko last time. Kay pipila lang ka parts. But anyway, muna, waiting pa kita sa gihapon, kay nag-ayo kita dito sa ilang abogado, Graduman Henry.
10: The fact is, nga gin-file ng kaso, amo nang balita, dira, nga na-file na ang kaso.
9: Oo.
10: Gindala sila dira sa Hall of Justice para filean sang kaso and ang abogado nila si Attorney Joey Marsan. Kaso nila abogado nila sa kaso ngayon eh. Kaya pag intindi ko do may lain man nga kaso niya si Sarosa sa problema niya to sa sikugon sa duta, no? So, sa kaso lang iya nga ini yes. mga
9: paghimo
10: nila si Marsan ang nagtindog si ilang lawyer.
9: Yes, oo. At nagpasalig man to siya kaina nga maghatagila yun sa feedback kung allowed or kung anong
10: natapos plasada. Siguro, na-file na ni Goroya Rajman Marcha? Ara pa sila gyapon sa Law of Justice? Wala na?
9: Sa ulihita nga pagpakigangot, ang reply na rin sa aton subong lang gabi, gahulat pa sila kung sa gihapon. Habang niya balikan talang kaina while. So until now,
10: anong good siling nga kita? Nahulat? Diba? Ma-file sila sa kaso sa prosecutor mo lang na, diba?
9: Kabalag kaina, wala ko pa makutan dito nga pulis kaya wala sang official investigator lang ang ara so muna nga ang gapamangkot man kita sa abogado sa mga gitpailan sang kaso tamo nang ilang nga feedback Radyo Man Henry pero nahulat-hulat lang natin.
10: Ano kuno hao nga nagadto sila da di ba kay kasuhan na sila
9: yes oo
10: so anong dola pa wala pa matapos ang pagfile sang kaso ay ma-receive ang mga dokumento ito ang dokumento na in affidavit form naman amo in complaint naman di ba Rajman Mart i-submit na malana sa prosecutor kag sumpaan
9: at the last time nga nakaupod ako kay about to sa ano to nga incident kay nakaupod kay naka witness kita do medyo gina ano nagali gina it gina check pa na Rajman Henry pero ti do hindi man gid mo na kalawig. Pero sa pagpakigangot natin sa IPPO, wala pa ka-feedback until now eh. Ang ilang investigators, Radyo Man Henry. So, base man nga nag-biyahe pa lang, pero tiwa pa kagihapon ka-feedback. I-update man rin natin karon, no? Kung ano ang status kagamplastada, kung na-file na gitman, Radyo Man Henry.
10: Sige.
9: Amo na madulong natin nga balita, subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
11: RMN, Palabra de Honor.
10: Nabatian mga kasama, report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, no, sa pag-file sa kaso diri sa kay Alfredo Dave Sarosa, no? Sa kag-ang apat niya ka mga kopdanan matapos nila ginsulod to ang kwan ang Ayala Hotel no nga ang brand niya Huni Sikugon no amo nangalan sang hotel mga kasama no abi check naton
4: huni lang yun ni. Isa ni sa mga ginadevelop nila nga brand mga kasama kaysa kwan sa El Nido, no, may huni sila, no, may Sida Hotel, no. Pero dira sa Sikogon daw amo nang brand sang ila sini nga hotel, no, daw isa lang huni Sikogon lang, no, isa lang gid ka hotel mga kasama, no. Huni Sikogon, no, amo nang alan sang hotel, no. Pero kung na-develop tani pagid na laban-laban ang ilang Sida Hotel, ibutang pagid da. Kasi mabutang man sila sang daw chain of do parehasang atria nila bala, no, dire sa may Mandurriao, no, ngadamo sa mga shop
11: RML Palabra di Honor.
4: Kung damo ng mga turista mga kasama kay may airport mo, mugid man tani ang pag-develop, no. Tapos sa mga residente gin pang obrahan nila to sang balay sa likod, no, galing kay damo pa sa mga reklamo mga kasama. Te nangin controversial ining Sikogon bangod man sang ginapahayag nga hostage situation dito, no, nagkadto to si Alfredo Dave Alfredo Luis Dave Sarosa, no, anay president sang Sikogon Development Corporation or SIDICO upod sa apat niya ka mga bodyguards sa mga kasama sa tong Huwebes, no, June 25 sang hapon, no, gin-persa nila nga gin-takeover ang Huni Sikogon Hotel nga ginapanagian sang Ayala Land Incorporated or ELI or ALI, no, kag ginapahayag gin hold nila ang nabilin nga mga staff sang resort gin kag ang term gani gin hostage, no, kag nagpalupok pa sang ila sini high powered nga mga pusil mga kasama, no. Ipakita da balason ang kwan video sa to ni Sarosa nga in full battle gear, no, kag may high powered firearms, no, ara sa kwan naton sa nakapost na sa Facebook page na, no, nagapangahangka to siya mga kasama. So amo nang ilagin na himo kay suno diri mga kasama nga wala gintuman sang Ayala ang ila sining na istoryahan kag ginland grab kuno ni Ayala ang ila sining duta mga kasama, no, kag ginpangbasol yung mga official especially mga bitita dira sa Carles si Buboy Tupas
11: RML Palabra di Honor,
4: no, nga pinabayaan kuno da ang mga tao sa may Sikogon nga mag kalagutman, no. Ti sang ulihi gin respondihan sa nga Carles Pinpi kantuan sa madamo nga mga pulis kag ini siyang gindakop mga kasama why man siya nagresist, no, gindala sa kagin na priso dito sa may Carles Municipal Police Station bangod sa mga kaso suno kay General Tuanyo nga mga pulo ka mga kaso ang ila sining na establishar kontra diri kay Alfredo Luis Dave Sarosa, no, ang mga kaso nga ini mga kasama halos isa ka gabi, no, sobra isa ka gabi, no, nga may natabo nga stand off mga kasama serious illegal detention, no, kahit may mga staff dito sang kwan bigin pang hold nila o ay makagwa mga kasama sa resort, no, serious illegal detention amo ni mga posibleng kaso nila amo nang tanaw naton karon kung ma-file na matapos na ang process kon amo gid man nga mga kaso ang gin-file, no, illegal possession of high powered firearms, no, kay may armalay to siya, no, pagkita da bulang video niya blason, no, sang Huwebes to, no. Sige lang, no, ara taguro sa dalom mga bag-ulan ng video. Galing kito, may hina-hina internet mo. Base sa buwas mo pa na makita.
11: Palabra di Honor.
4: Oh, nagbuyong-buyong lang siya, no. Ang video niya, nag-revive to siya sa ang kwan, sa ang pusil, no. Te high powered to, no. M4. Tama, do import tong pusil mga kasama. sunod sa aton sining mga otoridad, no? So illegal possession of high-powered firearms, no? May kaso man nga attempted murder, kaya mo to may mga palupok, kag daw may ginpangtayaan siya, may malicious destruction of property, mga kasama, no? The under our law, ang serious illegal detention niya daan, mga kasama, isa ka non-billable offense, no? Kung ang evidence of guilt, tama ka baskog, meaning highly unlikely nga makagwa kung makasuhan gin man siya sang serious illegal detention. Kaya mga staff dito nga nagkarabilin, no? Mga staff sang hotel, no? Kay bisan paano may mga visitors man sila daw, although nga hindi man amugin na kadamo, no, sang mga turista nga nagakadto dira sa Huni Sikugon, pero bisan paano mga kasama may mga bisita sila. So amo na nga iguon siya da sa serious illegal detention.
12: RML Palabra di Honor.
4: Medyo mabulubugat na, tapos may mga allegation pa to sa mga robbery extortion pa to, no, kay ang mga cellphone ko no to sa mga staff gin pangkuha nila mga kasama, no. So amo na yung sitwasyon, no, dira sa may Sikugon mga kasama, kay ining Sikugon, no. Mga kwan ini, no, gindevelop sang Ayala, Ayala Land, isa ka subsidiary sang Ayala Corporation, no, nagtukod sila sang Sikugon Island Tourism Estate Corporation or SITEC, kag subsidiary sang Ayala mga kasama, no. Nagpinirmahan ay sila sa dito sang deed of donation nga i-transfer ang 63 hectares ang duta direkta sa local families under the Federation of Sikugon Island Farmers and Fisherfolk Association or PSIFA. Ang 30 hectares ang residential land para sa housing, 33 hectares para sa agricultural land for local farming. 29 million pesos ang nabilin para sa housing funds ang gin-release ang CITEC agod ma-assist ang pagkumpleto sang 784 ka mga balay, no, para sa mga pumuluyo, no. Tikaron, while ang land transfer gin patigayon ini sang pila ka PSIFA members, may mga hindi paghinang panay nga natabo mga kasama, no. Sa May 20, 2026, pila ka mga representante halin sa Buaya Farmers and Fisherfolks Association or BUFA ang nag-file sa petition sa Department of Agrarian Reform nga nagapangayo sang partial revocation sang commercial land conversions, no? Bangod frustrated sila sa ginatawag nila nga 15 katuig nga wala matuman nga mga promisa sang Ayala, no? Wala ko nung makumpleto ang housing relocations, kulang sang individual land titles, kag napaslawan nga makadeliver sang 10,000 ka mga ginpromisa nga trabaho and infrastructure setups nga nagbilin sa madamo sini nga mga pumuluyo sa Sikugon nga mangin vulnerable sa landslide, no? Siguro sa ginsailuhan sang ila sini nga balay mga kasama, no? Ti ining si Alfredo Luis, Dave Sarosa, kag ang iapat ka mga bodyguards, mga kasama, nagkadtoda, no? Para i-effect ang pagpanag-iya nila kay sila nga way man matuman sang Ayala.
12: RML Palabra di Honor.
4: Ang ilang promisa, no? Tiyan mo na yung ginihimo niya to mga kasama, oh, ariyo, nagburo video sa to, kag nagpanghangkat siya to. Sige, Blason, matian naton ang iya siya ginambal, oh. May ginauribay siya nga high-powered firearm mga kasama, kag may mga bala, no? May policeman, no? Galinti, why ka react mga kasama, no? Ang police ni or kalakip ni bodyguard niya, no? Naka-type B uniform. Oh, sige, wala, matian natin, son.
13: Sorry, John. Sara. Una sa tanan, napabalo ko ang agaw pa ng huli. Dugay na niya kaso, ang ginabasol ko si Mayor Bitita number 1. Kapila na kami nagpadala, nakadtuan yung na ding tao, pagambalon nyo, pamangkuton nyo, kitikatlaro sa ako, hindi nga ipamuta ng mga ebidensya. Number one, ang tao, dugay-dugay na, 16 anyos, may magyapon na tagaan sa justisya, di. So, inang mga bitita na, hindi na di sa kasulod, ha? Private property na di, kaya nga, yung pabalo ko na sila, pinakatuwin na nga si Bisyo sa pamilya naman sila. Mga tarawit na sila, kay Tod, ayalan nila yung pinto nila, nakulbaan sila. Number two, sa kay primo ko na, ng mga tupas na, B-boy tupas, sino ka bulig sinyo? Primo Toto, sino yung bulig kay tatay nyo? Naway ka mo nga kagto sa akon. Kagtuin ko, hindi yung mga polis, pwede respetar ko, pero hindi ko magpatakop di buhay, dire ko mapatay. Ang huni ni na take over, ang ginasugid yung inyo ni huni, amo na din duta. Amo. Din kamo, pasugda di sila natin, kay balbaladay kami. Ang mga tao ko din, instruction ako din, pabayiin nyo lang ko din. Pabayiin nyo lang ko, kasi sarangan ko na din. Tanan na din sila, pinakabilog yung tao ko. Hindi nyo na ipagdamayon, why na din yan, nag-intra na din. Ako na din yung mga mot. Pamilya ko, ihu**. Napatay ang tatay na mo, intraidura nyo na yun. Ang gobernol sa ano, ihu**. Ang tatay mo, ako na silbensyo kay tatay mo. Pilma mo boy, tinga mo. Puliso ka mo, katuloy na ko din! Mga bitita, iho! Kamu tanan! Pinapayaan nyo isa din! Mga tao gutom! Salamat din sa inyo, pero hindi nyo lang ako din pag-intray paliyo.
4: Oo, amo to mga kasama, no? Ati after sini, ginpadalaan siya to dugang mga pulis, kay ang pulis dito, apat lang kabilog, guway sila kaingak. Kagti para ma-diffuse man ang tension mga kasama kay medyo hyper ni si kuno si Dave Sarosa mga kasama no. Pero ano gid bala ang iya sining reklamo no, may video siya prior sini no, ara dablason ipakita naton. Nga ara siya sa speedboat nag-discuss no kung ano gid ang natabo mga kasama. Although generally ang pila ka mga fisher folks dira amo tong ginareklamo nila. Nga way ko na matuman sang ayalang ila sininaging kasugtan pa butangan sila housing, hatagan sila trabaho. Di, paano ka ka-create sang trabaho sini kay sa nakaligad nga pila ka tuig do hindi ka take off ang ekonomiya? Kung nagbutyog ang ekonomiya ni sang sikugon, hindi kinsend ko si Emerson, no? Kung naka-take off ng ekonomiya sang sikugon, pwerte ka na mo nga trabaho ning makwani, ma-generate niya mga kasama, no? Ang mahimo niya sini, hindi lang gismail siguro ah, no? Pero ari balo ang iyasang tanyag news and features diri, may pahayag diri si Kwan about sa natabo sini mga kasama. Before pa man niya, yun ang aging kantuan, no? Iniya daw ang natabo ni isang Webes, daw wala na siya ginsang choice, no? Amo itong aging take over niya na lang. Siya ako na niya ang huni! Subing, dito na siya sa prisyon, gahuni. Kaya ang impormasyon natin sining agin tululunga na Manila ni isang mga utod nila, no? Pero ang iya ko niyo partido, naubos na, no? Mga kasama, at isa siya di ka stakeholder, no? Yari ang iyang akuan, days prior sining pagkanto niya to, mga kasama, ara siya sa dagat, no? Dira sa shoreline, sang sikugon, ara siya sa speedboat, mga kasama, no? Ari ang ginhambal niya balaw about sa siya kuno ang authorized attorney in fact ni Mr. Limuel Sarosa, munigurong tatay nila nga ginahambal niya nga patay na mga kasama, no? Yari bala matian nato na iya siya nga ginahambal mga kasama.
14: Attorney Boyet, we were able to get a copy of the instrument that they used to transfer the title 21. So we furnished it to, we actually gave a copy to Sideco and to ano. What they used was a deed of absolute sale signed by dad. I read it and I saw it. And correct na, it's my dad's signature. Deed of absolute sale. He signed for Sideco in September 8th of 2017. So the thing that we're questioning is, the company that supposedly bought it was Ayala Hotel, AHRC. We do not recognize AHRC because wala man siya, Papa never signed a joint venture with AHRC, but he signed a joint venture with Ayala Land Incorporated in 2013. He's been sending out letters to Ayala for a copy of that. And then I've also been asking for a copy of that. We have not been furnished with that copy yet. So that's one. Number two is, the date of option sale was September 8, 2017. But August 4 of 2017, or about a month before that, it's on record that FISICA filed petition for revocation with our farmers. Yes, and the farmers group here that we are working closely with, nag-file sila sa ano. So that's highly irregular because you cannot, under RA 6657, hindi ka pwede ka transfer if there's a pending revocation. So I think they're very clear na cover kami sang CARP law eh. So that's one of the things that's coming out, one of the many irregularities that's coming out. But and then aside from that, although 2017 gin pirman ang deed of sale, gin they use that deed of sale to transfer the title of Sideco, one title lang to siya, to 11 titles of SciTech in November 4, 2021 or 4 years later. So, and I guess they did that because by the time my dad was he was still alive but he was in a coma. He passed away 2 months after, saying January 11. So hindi yan na ma-question, Guru, ang hindi yan na ma-question why it was transferred, because so those are the things that we actually sent out a demand letter to both Ayala Land Incorporated and Sideco, why especially to the corporate secretary then and also the president, si Joseph Edgar Sarosa ang magulangit bilang namo na. So basi wala lang siya insindi because Ayala is very good at that. So I'm sure when he reads that, then he can take a closer look at that. At by the way, if you're asking how come hindi ko kadiritso sa Ayala, because my name for some reason is not in the Sideco JS. No? So we're also questioning that. Okay? The 5 shares of my dad, he was very specific nga ibilin to sa tag-isa-isa sa amon below, those 5. So, those are the things that are...
4: Amo nang iasining pagpahayag mga kasama, no? Nga, na talupang danilang ang Sikogon Development Corporation, nakakuha sila sang kopya nga gingamit ini para i-transfer ang title sa Sikogon Tourism Estate Corporation or SITEC sa November 2, 2021 mga kasama, no? Nagpamangkot sila sa Ayala pero wala sang sabat mga kasama, no? So daw mo ni nga na agrabyo ining si Sarosa, so sinulong niya na lang to.
15: RML Palabra di Honor.
4: Te, ang natabo sini iya mga kasama, nagsirado na gid ang huni si Kugon, no? Nag-isanon nga hotel da sang Ayala nga una niyang investment, ta mga kasama nagsirado na. Te, wala na. Hambal siguro sang Ayala, sige, kamo na lang da. Ang tananda ng mga nagapanag-iasang duta da, mansig-mansig na lang kamuhimo da sa inyo mga resort. Pero sa pilakadlaw kung mag-develop na pariyasang Boracay, puro na lang mga building sa shoreline sa Boracay. Ay, oo. kasaba diya sa aton.
11: RMN, palabra di honor.
4: Muna nalutsan na kita sang kwan, no? Nalutsan kita sang Vietnam. Kaya makita ni mong development sang Vietnam mga kasama, ang ila sining mga shoreline niya, do ay kagani may makita yang mga do mga shanties. Bisa nang ila lang nga pukok ni Subungo, grabe ang tourism arrival na sang pukok nila niyo, Southern Beach nila daw, ala Boracay nila to. Ari nasa south-south gid sang Vietnam mga kasama, lapit na di sa may Cambodia. Perti ka damo sang turista. May mga direct flights na iya ang islang ini. Ang aton Boracay may mga direct flights international. Da mga special flight lang. Yang pukok iya mga kasama, no? May direct flight to Singapore. May direct flight to Bangkok, Thailand. No? Di. Mga Singaporeans ya, gabrakasyon da. Praligo da, no? Perti ka nami, iasang ila sining infrastructure.
11: RMN, palabra, di ono.

0: bisan paano, maka-experience ka man sa Bohol, no? Galing mo, pwerte na kamalmahal man sa mga hotel dito sa Bohol, no? Di mga muna, wala mga kasama, no? Bisan na nga aton nga Siargao. Ay, sus ko.
1: Palabra di honor.
0: Nag-miss nga aton sa mga development, mga kasama sa mga kwa naton diri, no? Mga beach naton diri, no? Pero hindi nami ang mga infrastructure, no? Tama ni tapos do kasabad pa sa aton sining mga locals. Kaya nga aton sining gobyerno do hindi man kaisrot. Kailan tawa ni dako nga investment initani dang sa may sikugon, no? Nagligad to ng pag nagpang-reward kita sa mga taxpayers na to, no? Mga good taxpayers ta, no? Di makita ninyo to mga siling mo do guru gagmay malani mga gaisano grand ni sa mga istansya, sa mga Sara, no, sa Uton, no, sa Haniway, pero sila mga top taxpayers na to, no? Sa mga corporate category mga kasama
1: RML palabra di honor
0: ti ang Ayala laban-laban kay may investment sila da sa sikugon, so dako man ang buwis nila nga ginabayad diri sa probinsya sang Iloilo, ti wala na da karon mga kasama, no. Natibuhinan na nga aton nga buhay sa probinsya.
1: RML, palabra di honor.
0: Kami kita ni, no, kung mapang-develop ining mga isla naton nga ini, makonek sa mainland, or kung hindi man, ti maubrahan sang airport, mabutangan sa mga flights sang aeroplano nga makakonek sa mga dlagko nga syudad, like mga Cebu, Iloilo, mga kasama, and then makonek mo man to sa Palawan, kaya damo man to mga turista sa Palawan, konsumuran na sila sa El Nido, lupad sila pa kadto sa sikugon. Diba? I-develop maayo, no? Tapos ang mga locals ang i-hire nila. Ang sikugon, kung hindi ko magsala, ang inhabitants or populations ng sikugon daw ara sa mga 5,000 plus. Diba? No? Di, mga kasama, dako tani ni nga investment, no, nga maka-generate sang trabaho kag revenue para sa syudad. Isubong way na sirado.
1: RML palabra di honor.
0: Gindulong kag Inboy Lugan, ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee. Para ilikaw stroke kag balatian, mag-inom sa Nance Herbal Capsule 3 times a day. Kag subong man Nance Corn Coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibid sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Judge Globert Hostalero, galing kina-congratulate kinaton, no? Available na ang iya sininga libro sa Rex Bookstore, no? The Rex Bookstore. I guess doon dari sa may CPO ni ayon na Judge, no? Ang libro ni Judge Globert J. Hostalero, The Dynamics of Evidence, no? 2025 edition by Judge Globert J. Hostalero. Available na sa Rex Bookstore, mga kasama. Sa mga pangkwani nyo, pang-abugado ginyo, no? Mga abugado, mga law students dira, no? Check ninyo ang libro ni Judge Globert Hostalero, The Dynamics of Evidence, 2025 edition by Judge Globert J. Hostalero. Congratulations, Judge, no? Sa imo sininga libro.
1: RML palabra di honor.
0: Gin sabat na ni kwan ni Congressman Mike Defensor. Anay Congressman Mike Defensor, no? Damo ni ginahambal nila Dapbad Defensor. Yung kilala ya Senador Miriam Defensor Santiago ka namin. Si Mike ya mo ni kuno yang pahuruhig ko sa mga defensor.
1: RML palabra di honor.
0: Gin sabat niya na kay kahapon, gin filean na siya sang kaso ni NBI Director Melvin Matibag, no? Non-bailable pa ang kaso nga gin file sa iya mga kasama, no? Pwerte nga mga kaso dala sa ang kwan mga kasama, no? Dala sa ang

0: bata ni Juan, no? Ni anay Congressman Mike Defensor, no? I-ready da ba yung picture son? Pakita da ba? No? I-ready da ba yung sining picture, no? Ang complaints gagin file sang NBI kahapon amo ining qualified human trafficking kag related sa drug offenses, no? Bangod ini sa April 21 nga raid sa Chicago KTB Bar and Blue Hotel sa Pasig City. Kung sa diin, masobra, aradang insend ko sa Messenger son, no? Masobra sa 50 ka mga babae ang nariskyo sa alleged sexual exploitation, no? Sa sining Blue Hotel sa Pasig City, ang spelling sang blue, mga kasama, hindi, kagina na lang bago ko lang ito ginsend, no? Harada, before sina, nan, mga kasama, ang spelling sang blue, B-L-E-U, no? Blue Hotel, di ba ang spelling as ang blue, pero sa aton din may blue taxi, B-L-U-E, no? Iniya, baliskad, no? Ang U kag E, no? Unaya ang E kag U. Blue. Blue, bali.
1: RML, palabra di honor.
0: So, no, kay Matibag, nga ang KTB Bar kag Hotel, ginliwat ang structure para sa trafficking, no? Kag si Mike Defensor as chairman sang Cliff Point Development Corporation, siya ang nag-approve sa unauthorized nga modification sang building, no? Parehas niya may mga sikreto nga mga hagdanan kag may mga tago nga kwarto para dito patigayunon ang mga illegal nga mga transaksyon like ang paggamit sang babaye.
1: RML, palabra di honor.
0: No? Ti ginkasuhan ini siya mga kasama makon mo qualified human trafficking non-bailable ining non-bailable nga offense, no. Ikaron sining adlaw nagpost si Mike Defensor, no, hapon na mga kasama, no, ari ang iya sining post may picture, ari ang iya nga picture. Jason, pakita mo son ang picture, no, amo ning picture ni Mike Defensor. Si Presidente Marcos nga may uyat nga ido, ang itsura si NBI Director Melvin Matibag.
1: RML, palabra di honor.
0: Siling ni Mike Defensor, siling niya, good job, Matibag, no? Pag nga as in POJ, mga kasama, ti, pag mo ido, pag. Niya Matibag, guti, Matibag. Pag, no? Siling niya, nag-file na kahapon si Matipag sang non-bailable, naka-capitalize. Nga kaso, batok sa akon, kag sa akon siling nga pamilya. Siling niya, ginlaki pa siling niya ang akon nga asawa, kag duha siling niya ka mga bata ko. Siling niya, ang abogado ko, nga ang bata niya, nagabusong na corporate secretary lang, siling niya, ginulamid pa gin. Siling niya, mauna pa ko siling niya mapriso sang sa mga kurakot nga nagpangawat sa aton nga banwa. Bisan isa siling niya, wala sang napapriso ang NBI sa kinawatay. Pero sa mga naghambal siya kontra dire, agresibo si Matipag.
1: RML, palabra di honor.
0: Siling ni Mike Defensor, siling niya ang akon nga pagtuo sa Diyos, kag ang hingyo sa aton nga mga kasimanwa, ang akon nga ginauyatan gid lamang, no? Siya hindi ako mag-isol. Hindi ako maghipos.
1: RML, palabra di honor.
0: Pero sakit man sa ulo mga kasama, no? Medyo bugat ning kwan, no? Bugat ning mga kaso nga ginapangatubang ni Mike Defensor mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Dugang pang daw ginaistoryahan man mga kasama nga ti daw amo gini ang hilig ni Mike Defensor, no, daw amo ni nga classic ka mga negosyo ya daw mga anong tawag sila, shady deals.
1: RML, palabra di honor.
0: Ti nakita ang gidi sa buho ni kuno ni Mati Pag.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ay ho, oh, buhay.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sa World Cup na lang ta, no? The round of 24 na mga kasama sa World Cup. And then sa NBA, subong tigin nagpirma na si Austin Reeves ang maximum 4-year contract, no? Sa Lakers, mga kasama. Halin sa undrafted, nga na ginaswilduhan lang siya sa to sang, why gani, 1 million? Subong, mga kasama, kwa na, no? Naka maximum contract na siya, no? Sa LA Lakers, no? Una pa siya nga gin na offeran, mga kasama, 185 million US dollar, no? Sa peso, pinasubong kambyo sang peso sa dollar, ibutang talang bisan mga 55 lang abi, no? Sus. Mga kwan, no? 185 million times 55 pesos. Grabe, 10 billion.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Grabe mga kasama, no? Times mo ni sa or i-divide mo sa 4 years. 46 million US dollar ang kitaon niya kada tuig, kada bulan, almost 4 million US dollar, no? Times 55 or mga 200 million pesos kada bulan.
1: RML Palabra di Honor,
0: no? Mga kasama, amo na kadako sang kontrata ni Austin Reeves, no? 185 million maximum contract extension for 4 years, no? For the next 4 years, solo siguro na ang kabuhi ni Austin.
1: RML Palabra di Honor.
0: Si LeBron wa pa ginaofiran, mga kasama, no? Ti daw damo nagaduda sila nila nga ginuna pa si Austin, no? Ano ni daw ginakwan, gina duro diskartihan or daw nag-shopping si LeBron sa iba niya mga team. Tidaw gaya pa yapa kuno subong ang Miami Heat si Pat Riley kay daw gusto nila ang ideya nga si LeBron mabalik sa Miami Heat. So may Bam Adebayo ka na, masintro, ma-forward si... Although si Bam Adebayo, 6'9 lang ini mga kasama. Ruperti pa iskuron. No? Ti... May power forward kang Yanis Antetokounmpo? Perti ka sakit sa dalom. Di tapos nung gina-kwa nila, gina-consider nilang ideya nga kwaon si LeBron. And then... si Klay Thompson, i-back up nila nga shooter. Sus.
1: RML Palabra di Honor.
0: Grabe mga kasama, no? Si Cavaliers nagagwa man, no? Ang Cavaliers nagagwa man nga posible didto man magkadto si LeBron James kag didto na lang dayalayon nga ma-retire, mga kasama, no? Ang Cleveland Cavaliers nakalabot sila sa Eastern Conference Finals, no? Pero na-sweep sila mga kasama sa kwan. Grabe, New York Knicks. Why kabata si Jarrett Allen kag si Evan Mobley? Si Evan Mobley defensive player ni mga kasama. Why sa kabatas, wala sila kabatas sa Domicio Bundol mangani nga si kwan, no? Bundol mangani nga si Karl Anthony Towns. Tapos ang backcourt nila, Stigman, may James Harden ka, may Donovan Mitchell ka. Hindi sila kasarang kay Jalen Brunson.
1: RML Palabra di Honor.
0: Di posible nga ba si idugang manda si LeBron James, no? So may starting kwa nila, starting five nila, Jarrett Allen, Evan Mobley, LeBron James, James Harden, kag Donovan Mitchell. Oh, medyo masakit man, no? Pero ti, ang iba naman niya nga team, sige man pabaskog. Si Anthony Edwards siya, dito sa Minnesota Timberwolves, ginparisan sang Wolves Management, mga kasama, sa kay Lonzo Ball. Oh, medyo masakit man yung mga kasama, no? Or si Lonzo, si LaMelo Ball. Si Lonzo Ball galing daw, wala na iba tiya. Si LaMelo nga nami man pa kwanon, nami pa dalonsong bula, pwerte mga assist niya mga kasama. Iupon na sila ni Anthony Edwards, galing tiwala na si Nash Reed, kay si Nash Reed, amo ni ginbaylo kay LaMelo, tapos si Julius Randle, ginboyan man, no? Ginpadala nila sa Brooklyn Nets, kabaylo ni Nick Claxton, no? So, ang mga lineup nila, mga starting guard nila, si LaMelo, with Anthony Edwards, no? Hambal gani nila sila niya, ano ni inspirasyon ni Carmelo Anthony ni si Wolves? Kahit ti LaMelo kag Anthony. Dito medyo bulubog at manigya po, no? Galing wa sila baskog nga forward ang kan ang Wolves. Although sintro nila ara gyapon si Rudy Gobert, no? So bakod man mga kasama, no? Galing nagpabaskog pagid ang kwan. Nagpabaskog pagid ang San Antonio Spurs.
1: RML Palabra di Honor.
0: Lagi na ay nila karon si Kawhi Leonard nga kwaon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Di amo na, no? Amo na mga kasama mga latest sa NBA subong sa sining kwan, no? Sa sining natabo mga kasama, no, ng mga development subong sa National Basketball Association.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kaginboy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Pamanyos na kita mga kasama sang Balanyo subong nga ginakahiligan na kagnauyunan sa badamo naton nga mga kasimanwa. Soft Touch Wonder Oil, ang Balanyos nga may vitamin C, lima ka hindi basta-basta mga ingredient niya diri nga ginpaidalong gid sa mainit nga pagtuon. Daw skin moisturizer pa ini mga kasama, kay ti may virgin coconut oil, may rosemary oil mga kasama, may aloe vera pa, may lemon, may eucalyptus mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, kag subong man kape henyo, ang kape subong nga nagustuhan na, no? Ginaamat-amat na nagustuhan kay ginatilawan, ginatistingan silingan nami manggid ang kape henyo 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingredient niya, 25 pesos lang ang bili. Iba niya nga mga healthy coffee nga damo mga ingredient, mga kasama, mahal-mahal. Iniya 25 pesos lang ang SRP. Pero may yara na siya mangustin, may balunggay, may ginseng na ingrediente. Tapos ang ginpatam is iya, hindi iya kalamay, kundi stevia, natural. So wala problema sa mga diabetison, mga kasama. Tilawin ninyo, testingin nyo lang, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, kay ibalik tang kwarta ninyo kung hindi ka mo manamitan. No? Testingin lang, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapehin nyo. No? Ginalutoy ka mo, daw ginatuyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Mabakal sa mga butika, sa mga kabanuhanan, ilabi na sa shop at Samara sa Miramart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Si kasamang Rebecca Baranda, nag-upod gid, sila nami ang hit kay time ni LeBron James sa 2014, Dwayne Wade, Chris Bosh, no? Kevin Love kag J.R. Smith, no? Tisubong, bakon man sila. Mag-Yanis kag Bam Adebayo, eh. Then may Anthony Wiggins sila or Andrew Wiggins. Sakit naman, eh. Pero doon ginakuno-kuno, base i-trade ko no si Andrew Wiggins kag si LeBron. Mag-Andrew Wiggins ni, or bisa mag-amo na malani sila mga kasama, why nabi may madugang, medyo sakit naman ni Gawa, no? Sakit na ni Gawa, sakit gani itong si Tyler Hero lang.
1: Palabra di Honor.
0: Ikas Mail Hago Koy Gansya, Shahil Jos Alexander, kasamang Ralph Dasalontao, Jispal, Tristan Wyatt Gulay, no, Rebecca Baranda, good evening. Si kasamang Ilini Tala Pastura, Maria Minda Sustinto Sicol, Kamataga New Lucena Dira, may dayad nga gabi, James Carpe, Preo Delgado, Kasarnel sa Unoy, may dayad nga gabi man, no? Subong man sa kay Major Charlie Sustinto, kay Engineer John Chongko, may dayad gid nga gabi, Deo Alanan, no? Good evening, si Romel Palmares, no? Romeo Argel, good evening and good luck. God bless us all. Nonoy Argel, si Ang Siargao, tama kamahal, no? Ambal ni kasamang Jess, no? Mahal. Amo gani, kay dumudamo na turista. No? Kag wa'y mang control ang gobyerno. Amo na, gina-prefer na lang subong, do ordinaryo na lang iya ang mga Southeast Asian countries, no, kay barato. Pares na mapa-Vietnam ka, mapa-Thailand ka, no? Mapa-Singapore ka, mapa-Malaysia ka, no? Especially may mga direct flight mga kasama sa Iloilo, no? Mapa-Hong Kong, oh. Kung mapa-Siargao ka, haling ka din sa Iloilo. Ah, mahal pang plite mo, pakadto to. Kaya mabaya Cebu ka, din Cebu to Siargao. May isa lang ka, Gismil Guru, may plitihon ka si Roplano. Unlike yung mapa Hong Kong ka mga kasama, basi 2,000 lang, 3,000. Kaya pa Hong Kong ka na lang, naka Disneyland ka pa to. Or hindi gani, mapa Thailand ka na lang. Oo. Tapos kanto ka to sa Phuket, kung beach mo lang ang lagas mo. Pwede man mag-kwan ka? Mag-Singapore? O may direct flight man? Ay. International pa, di ba? Isabel Palmares Bagsain, no? Si Adrian Gumape, Agosto 5, Ima Suplinti Taasan, Alma Aginga, Nico Cordoba, Pare Motok, Ari Cars Display, no? Dira sa Duyan-Duyan, Santa Barbara, mga kasama, gusto nyo sa mga pre-owned cars nga maayong kalidad, contact kanyo lang si Pare Motok sa Ari Cars Display. Si Cap Noel Capalya, subong man si Kagawad Arniel Casipe, San Cochero Molo, good evening gid. No? Si Casnilia Cordoba, good evening man. Michelle Perez Panabael, Tilly Pifer, good evening. Si Ma'am Grace Evangelista, kag Sir Leo Evangelista, sa Amikon Bukar, dira sa Ruas, Palawan. Good evening man, no? Happy birthday kay Chip Leo Evangelista. Buwas birthday niya, June 28, no? Happy birthday, no? Chip Leo Evangelista, Jespal, present man, no? Sige, kag iba naton nga mga estudyante, salamat gid, no? Si Jet Lim listening dira sa Quintin Salazaro, kay Vicky Asong, present man. 22 minutos sa kaligad sa takt ng alas 9 bisang gabi.

0: Okay, ito oras sa aton sining apag pangalagad mga kasalawa, kasama. Salamat din sa inyong pag-upon. Enjoy your weekend. Domingo buwas, medyo pa buraw-buraw sa tulog. Kay pagka-Lunes may mga estudyante na naman. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Broco Agustin, sa inyo center, Rajuman Rizzi Daniel Subordo, Rajuman Linat Fernandez Silatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dito naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Cabatanya. Ako naman, ang inyo sinialaga na imo, Angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumakablo, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
5: Charm, Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablo sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernie Ong.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabakal sa mga butika.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
15: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sun Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobragit kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sun Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
15: Plus Gold. Bakal sa mga butika. TTX 500.
19: Lilay de la Cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
15: gito. TTX 500.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga
0: pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ACS!
25: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, tunay, natural, at orihinal.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
31: Welcome naman mga suki natong sinay matag para matis sa ato sinay nga pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sinay nga mga informasyon parte sa ato sinay ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sinay nga mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon o po ng ato sinay nga mga guest consultants sa natural sini nga pamagi sa pagbulong sa ato sini nga mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sini nga pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still ato sini duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sini nga pagparayag diri sa The Secrets of Health.
32: Yes, madamong nga salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Gisto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3. Yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan Libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine, mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinahanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kumayara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928874637.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
31: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
3: Yes, welcome gid sa tanan natong mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan natong mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
31: Karami gid sini unay pangapi.
3: Oh, siyempre. First thing na ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang basta inom tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butangan mo sa kalaman si Doc Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin, makauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients, kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
31: Mainom mo dayon.
3: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Doc Erwin, nakulbaan sila.
32: Nya, mga acidic.
3: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
32: Basi mag-dugang sulabang sulok-sulok.
3: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siyang idea.
32: So, unang-una, mag-react, Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang, ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
3: Yes, no. The best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede mapiktuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt ay masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Oh, si Mercy, hala po nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kabulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya.
32: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na bilang nakaon naton nga may mga poison, may mga
3: additives,
32: preservatives. Si atay nang gapugong, si atay nang gasala, amo nang
3: ginapang-convert na
6: neutralize. Amo na siyang classifier no, hambal mapusla ni hindi ni, mapusla ni hindi ni.
3: Niya daw kun hiyo dapat i-neutralize na kinahanglan ko ba.
32: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo na nga fatty liver siya, masiling nga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sang chemicals nga na-intake mo. Mag-take ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Batay ka sa mga food additives, mga preservatives, wala na si atay, galungo-lungo na lang na, wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
3: paano mag-function si atay? Kaya yes, ang cells ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, was nga pati liver ka, ang cellula sang atay, nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imo nga pagpagusa.
32: Dira na mag-umpisa,
3: wala na sang mga selula si atay dito dra nagkuan ang ano ang proseso kung wala na sang selula, wala na siya, puro na tambok to, ano pa lang magfunction, ano pa lang magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo og pang neutralize sa mga chemicals na bumutang nato, mahilig sa sigarilyo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine, paano naman neutralize ang alcohol kay ang selula ni atay kulang-kulang na kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. So it's atong itudlo na ton just a part lang, no, part lang sang madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
32: Yes.
3: Pwede maka-cleansing sa aton ng atay. Kalamansi plus lukewarm water.
30: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Sinisa ko, amigo, Premium D3 ang inum ko daw kuno. Kag sapat pag inum ko, nawala na hika ko. Anamin na sige, kampang basbol ko.
30: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara na nga ito sa ninyo clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa ninyo lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. At uba lang yun sa Marayo Bank. Available ang tanan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta, ng mga produkto, while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kay isa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-saka nga ito sining blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sining blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sining ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
32: Yes, no, ang mga kautura naton, nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi bala kaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, da dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mga pikita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang weeks ang aton nga atay.
6: So, magkaon lang man sila, ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na, because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta,
32: yes,
6: gadala na sang problema sa lawas ta.
32: Amo na nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian, tapos kita, pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over-the-counter. Ang ginatawag bala ang prescribed medication, Sir Jusel, isa man naka-delikado man sa aton, lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man siya nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gili na batyagan, Hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabuk at sa aton atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. Mm-hmm. So amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bulungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor. Grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga, inang sala nga ano konsepto naton, inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Mm. Kaya ang suplemento, Sir Josel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san ugid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akong kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag, dira sa aton nga clinic, amun na bisya, higid ang aton clinic, agad makonsulta man ka mo, mabalaan nga, san umuni inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero, wala pa matapos ang pandemya, Sir Josel.
6: Mm.
32: Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gidyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo.
6: Mm-hmm.
32: Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang
6: yes.
32: Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO.
6: Mm.
32: Kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Ang akong sakit, dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
32: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3.
6: Yes.
32: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Josel.
6: Mm.
32: Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, ginasimpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system.
6: Mm.
32: Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod, patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
6: Mm. At tanan ni nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
32: Yes.
6: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
32: yes,
6: halal certified.
32: Yes.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
12: Damo na gid kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gid kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan?
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
32: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
3: Yes, sa aton utod no nga nabudlayan siya. Budlayan siya magtulog. Recommend gid naton sa iya inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes ba magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya, no? Because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins, nga nagapakalma sa aton lawas ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kaya kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nga pa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton na may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makautura niya pagka grabe na gid, bisita ka mo sa clinic naton.
32: Yes,
3: kaya may ara yung hindi kila yung makatulog. May ara yung insomnia na gadya. May ibang pa gadya nga depression.
32: Mga ano, ako so, kis Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza
6: 30.
3: 14? 14.
6: Oo, pizza 29.
32: Oo, mga susunod tulog. Ano na, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
3: Judith. Si Judith.
6: Ako pirmi, laing gadya pa matyag ko. Permi gidya galain matya ko labi nagit mga pizza 13 14.
32: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot na si.
6: Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula man dayon.
32: Amo na kun isa. May mga ano.
3: Okay lang na iya Doc Erwin, Sir Jocel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i
32: paano mo i-budget?
3: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
32: Survive ka sa. Pero ang pinagidya ka sweldo.
3: Ang pinagidya ka budla Doc Erwin. Pizza 3C pa lang, may kapanuktok na.
32: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kada gabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. Kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon. Pero
3: nakatulog ka.
32: Nakatulog ka. So amo na sa mga kautura na to no. Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya, makakadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na hindi manami.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Di lali magkagloko mo sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Ito, ang gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurong yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
32: Isa namang quote diri, Doc Nelson.
3: Oo.
32: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
3: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Nga maglabo ang mata mo.
6: Kita ganit iwan na, way pagapanganti para.
32: Madamo sang mga kautura naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmi ga-tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Ga-cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, ga-kaguba gini mo mata. Plus, kulang ka pa sang ano? Kulang ka lutin. Kulang ka beta carotene. Kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to sa likod. Sir Jusel, takpan ka magkuha.
3: Mag-green eh, ang ipon ko, Doc Erwin.
32: Yes, Tapos,
6: ayawan ka pa kapang...
32: Ari lang gid nga, may uga man din, sugbahon ko lang. May ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
3: Tinabal. Ang ibang bilo, Doc Erwin, yan, daw ka-poor sa aton kung gakaon tayang balunggay.
6: Hotdog naman.
32: ang matabo, wala ka kuhaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chop suey.
6: Fried chicken.
32: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
3: Ang beef.
32: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon sa mga pagdaon.
3: Lutin.
32: Ang lutin.
3: Hindi mo na pangitaon.
32: Ang vitamin A, pwede ka kagkakaon ka man isda. May mga vitamin A, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Di, mag-bubrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubugid. Labi na kung abusado kapag sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapo na monitor sang teleserya, sa mga dako-dako ka na monitor. Di, kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di, ang matabo sina, gakago ba?
3: Yes.
32: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiyasan din. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Ivon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
32: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic.
3: Mm-hmm.
32: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
3: Yes.
32: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sergio Sil, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
3: Yes.
32: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
3: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
6: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
32: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan mo hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kauturan na to dira sa Negros kay intindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha, tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before or after meals. Sigihon.
6: Mirmilang tarde, no?
32: Oh.
3: ang bagay nila, Dok Irwin, niya, pangihi lang, Dok, nung pahuway.
32: Oh. Pero sang nag, ano, nag-edad na, hindi magiging siyang edaro na gali kay ga, ano na?
3: Gapalya na.
32: Uh-huh. Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang ibang pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang ibang, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban. Bagkatigo lang ang mga lalaki ko no katrupang Jusel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto nyo din mapukpok na pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
14: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
29: Turbo supplement for men.
15: Oh, yes.
8: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
32: Pero hindi ka sila nga bisyan wala si partner. Inom ka turbo kay ikaw mamblema na.
3: Oo. Okay. Matingala na ako inyong... Inyong ano ang inyong mga upot sa bala di na kaldero man.
32: Oh.
3: nag-agi man lang to sa si partner sa may kusina na dula ang kaldero.
32: Wala
3: sa
32: ginakawit-kawit na ng kaldero.
3: Wala sa kabaluk Erwin pag-agi na sabit. Kaya turbo sa eh. Di, wala man sa gamit, wala man gamitan. Ano mo karon kay once makaturbo ka, do halaya na iya.
32: Saang nakanamay paged isang benepisyo sang turbo magnami imo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipay yon ang iya nga partner.
3: Yes. Ah. So muna ang pinaka-importante sa ato na.
32: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan naton ni kaayong lawas. Kaga siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. A good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy, kag kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha, ini naman inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos, maying adlaw gid sa tanan.
4: Salamat, Doc Nelson.
3: Yes, ato mga kauturan, padayon yung magsunod sa itong programa, kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement, turbo

0: Yes, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
1: Santo Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Santo Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Files.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mga butika.
10: Good morning.

0: coffin. Someone cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
1: 470. Nagtiko duwa. Sa gabi, duwa. Sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TGX 500.
4: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan. Kaginhanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan, welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon,
6: edukasyon
5: para sa igayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang
7: Evergreen Herbal Capsules
4: kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog. Daw para sa nga ginaabusuhan talawas na daw para sa nga ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di maantos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay magbanid sa emosyon nga emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang emosyon nga immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad nga inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi magpulaw, namit, hindi mag-inom, hindi karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo na hindi galing manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, bag-uho naton aton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay kumpirme kag apulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
7: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
7: Evergreen
4: Coffee Mix makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsilingan buang ang buot ko silingon agot malikaw.

0: nagabagrong, nagatagring, kag nagabalang-balang nga mga paminsaron.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang mabudlay nga pag-focus, kag pag-insindi, kag ang pasensya malawig, ang poor judgment, malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, kumpirmi kag di mo yaga pulaw at iway ni Pikto. Suliton ko, gusto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. Baskong immune system, layo kasabalatian, nga konsidin ang mga sobra, ginabuhinan sini sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw with grass, barley grass, kag vitamin C nga kun sa dinhi matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya nga aton sining lawas sa mga hiko, sa mga toxins. Nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento. Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Nuns Lemon Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong napamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
7: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
3: D3 Bio. Ang D3 Yung may Visio.
9: Ang Visio.
3: Yung may D3.
9: D3 Bio.

0: Through by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Alas 10:11.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by Joy, new Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba lang ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sa Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Asal Rikar.
8: Epic Tempo.
7: DTX 500.
9: Sample Plus Gold.
10: Ko si Vibo, ako ginang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santong Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
12: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
12: May ginseng,
11: tungkat ani,
12: maca,
11: kag so
12: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Yara na
11: sa mga butika.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ang oras sa mga biyenderi sa RMN, Iloilo, Philippine Standard Time. Kagora sa Milonga, Pilipinas. 30 minutos na nagkaligad sa takna alas 10 sang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa ato sila mga pinalangga ng mga tampalamati. Nagapakalaga na inyo palatuntunan na maggahon magarot ang iskandaloso ng palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karoon niya adlaw, katapusan ng Sabado, kag ikaapat na rin Sabado man. Mga kabiyanan, Pizza 27, ang mga tuig na
0: 2026. RMN Patrol 774.
1: Sorry kita na naman. Balik naman sa medyo magulog-ginoot ng panahon. Hindi man tanto mga kabiyan na maluwas nga. Ibang niya mga lugar. Daw ginaulan-ulan, manipis ng mga pagulan-ulan. So may marigali mga kabiyan na para mabulubunyagan man ang mga pananom sa atong siling mga farmers.
0: RMN Patrol 774.
1: So mga kabiyanan, uy, pila na lang katulog, galiho, tatlo na lang katulog. Mga kabiyanan, tuis na. Itip ng bulan sa Hunyo, para na mga kabiyanan nagapanghamot na ang beer man.
0: RMN Patrol 774.
1: Sunod, July. Udasun nga, Miyerkules sa July na ho.
0: RMN Patrol 774.
1: July, August ba? Birmant na dayon. Dugay-dugay, pista minatay na. Sus, Disyembre naman dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gamat-amat na ga panihol mga kabiyanan si Jumari Chan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, mayong gabi gin sa aton sining mga kauturan. Kamay panginig sa Sabado, mga kabiyan sining weekend. Pagin matawhay, malinong ang aton sining komunidad, kag aton sining palibot. Kamay panginig ang pangamuyot na lang sa kahitaasan. Kamay panginig wala sa mga untoward incident. Sabi pagpamalando, mga kabusubong nga simana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na subong mga kabiyanan sa Sabado, o daw kalabanan mga kabiyanan wala sang opisina, medyo relax-relax, puro kad to anay lagaw-lagaw sa mga mall, at siyempre mga kabiyanan puro ba mulya, one battle, mga kabiyanan sa mga ilinan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manoginom da ibutan nyo gin sa inyo yung mga tirisdakan nyo napapasakaa sa inyo nga ulo kay kadamo na nga da mga hanginon mga bardagulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na magwantahan mga kabiyanan kung sa mga para dako-dako lang hydripalos mga kung hydrocephalos ng mga ulo subong sa mga gila ka mga batinggilan yung mga doon yung mga palatyon yung mga tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ipalinungan nyo man inyong mga komunidad, ang bitama ng mga gusto nga magpakalinong.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyan, mayang gabi man sa ato siling mga driver, yalong lang ha, para sa ato siling mga taxi driver, sa mga tricycle, sa mga kulurom, mga kabiyanan kag sa mga sika driver, kag sa buman mga kabiyanan sa mga screwdriver.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa buong gabi mga kabiyanan kag adlaw, so isa ini mga kabiyanan kabalaan man nga, adlaw, para sa ato sining brother and sister sa Seventh Day Adventist, kay sa buong mga kabiyanan, Happy Sabbath Day!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man sa aton siring mga kauturan, labi na sa aton siring mga OFWs. Kumusta na kabodera kabay pangamatawhay man ang inyong pagsinalayo na sa aton siring mga kasimanoang mga Ilunggo ng mga OFWs.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga kabiyanan sa mga seamen, sa mga seafarer, maluwas sa mga seaman, seaman luloko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halong man kamo ha, sa pagnabigar, kabay pa nga maglabot kamo sa matawhay malinong sa inyo mga nagkainlain ng mga destination.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man, mga nag-online, Nga nagalantaw mga kabiyan sa ato sa nga Facebook page sa nga DYRI RMN na Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Siyempre mga kabiyanan sa mga kauturan taman sa mga putok-putokan, sa mga kabukiran nga nagpamati sa radyo, sa aton sa mga kabiyan frequency sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre sa aton nga mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad, matawahan ng syudad ta.
0: RMN Patrol 774.
1: Para pagid mga kabiyanan yung mga pasawag yung mga salawayon, wow, mga kabataan, mga kabiyanan rin manugon na ginagakaalarma yung mga kauturan tadira sa may esplanad to. Matapos ginbidyuhan mga kabiyanan sa isa ka-hospital na sa Medical City, nagganilag sanay niya disuras ang kagabihon ang mga ihudi pumutin yung mga kabataan. Te, ginikanan sini, buhi pa.
0: RMN Patrol 774.
1: Hoy, magkamong matingala ang inyong mga kabataan, huwag sa inyong mga inyo sining mga puluyan, huwag nyo manin napangita. Mga kabiyan na maay panggaling manok. Kaya mga kabiyan, si Rome pa lang ginapang tawag na sang pubring mga kabiyan ng iloy sang mga manok, mga kabiyan na ng ilang mga piso.
0: RMN Patrol 774.
1: Imagine mga kabiyanan, ara pa sila itong sang kagabihon na nilagaw-lagaw ang mga mga kabiyanan na noon na kapalaran at sa mga balingag din ng mga kabataan man.
0: RMN Patrol 774.
1: Chance pa rin mga kabiyan ang abisan latuon mo na guro mga tulaan sa niguro niya daw hindi mo na mga kabiyan mabali ni
0: RMN Patrol 774.
1: Perwisyo lang bala mga kabiyan na nang manginahin mo abisa mga ginikanan tuki-tukian nyo man yung mga kabataan may kamumatingala na nga muling oras ang kagabihon may pang inyo mga kabataan ginano ka mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Bot mga kabiyanan. Sa aton man mga kabiyanan yung mga kauturan sa mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo. Hoy kumusta mga kabodera?
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kaiping mga kabanawanan or probinsya. Sa probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan, Antique, Negros Island Region, kag sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pinaka-latest na rin mga kabiyanan na pagwa man sang advisory ang provincial governor sang Capiz mga kabiyanan. Sugi na may mga paghugot man sila mga kabiyanan sa ila sininga mga pagbantay sa mga boundary ng ang tanan niya mga products, buhi, mga kabiyanan niya baboy from Iloilo, ikag Negros. Gina ban mga kabiyanan kag hindi pwede papasunlon sa mga taga Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Same with ang Antique. Masigba kiruhay na tas ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige mga kabiyanan, balikan tani karon. Kaya hindi nagid mga kabiyanan ma ano ni daw hindi ni maayong mga balita nga daw halos tanan sa bilog ng Western Visayas so mga probinsya mga kabiyanan masigbantayanay na sa boundary.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod mga kabiyanan sa sini magkakulugmat man nga hag kolera kag mga kabiyanan ining gin report nga ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige mga kabiyan, balikan tayo karon rin sa ito sa rin kapapangalagad. Ubdanay naman kita sa salud sang 2 ka oras. Kapapangalagad para sa ito sa rin mga kauturan. Kag mga kabiyanan para sa ito nga mga tagpalamati. Sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchor man, radyo man, Rodel Fulio Nagado. Kasi rin naman sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Unanay kita mga kabiyanan sa mga balita karong adlaw. Mga kabiyanan, unahon ta ang preparasyon ta na naman sa siningin report. Mga kabiyanan nga minimal fuel price hike sa masunod nga semana. Ito ginatawtawan lang itong mga kabiyanan sa mga rollback na sining timon. Mawari na naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Duso butong kagbawi uwak ni mga kabiyanan nga sistema.
0: RRMN Patrol 774.
1: But mga kabiyanan ka, isa pinaka-latest mga kabiyanan trading, posible ang presyo sang gatong magasaka naman mga kabiyanan sa masunod nga simana. Aragay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagiging ginapananaw mga kabiyanan posible nga pagsaka sa presyo sang gatong sa masunod nga simana, ini kasunod sa panibago naman nga tension sa Middle East visit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uwe manipulos mga kabiyan ng mga negosisyon ini nga daw isa kag isa daw ginapa daw astala ni mga kabiyanan sa publicity.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay ang Iran ang uturo man nga mga kabiyanan, posible hindi man guro mapasugot mga kabiyanan kay sobra-sobra man ang demand sa Amerika. Kaya mo ni kung sa bagay, tumayo man ni kipabor ini sa bilog ng kalibutan. Mga kabiyanan, kay balaan taman kung nga nga gusto sang Amerika, nga daw medyo pabor man sa ila, kay manti nagadalag ko ng ulo sa mga Ihudi Putin ng mga utak pulmura ng mga Iranian.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako man yung pananaw ito mga kabiyanan, kung nga nga gina-pressure ini sa bangsa ng United States, ang Iran mga kabiyanan, na medyo di guaya daw disbintaha man sa ila, kay number one, kung nga ang hindi sila magsugot sa mga negosyasyon ini sa Amerika, kay may ara nga naga-intriga sa ila nga mga terrorist.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay hinali mga kabiyanan nga makuga na ni sa Amerika ang Iran, bauti mautda na sang tuburan mga kabiyanan ng Hezbollah, ang Houthi, mga kabiyanan nga amoni ang pinaka ginabantayan gid mga kabiyanan sa Israel kag Amerika. Bangod mga kabiyanan ang tanan nga mga pundo diri masalin sa Iran, may share mga kabiyanan ang mga buisit nga mga palatyon man nga mga terrorist.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay hinali nga mapuga ini sang Amerika mga kabiyanan, ang tubod mga kabiyanan sang sining oil aling sa Iran nga majority abi mga kuha ini sang United States. Abaw ang mga pundo nga ginasir mga kabiyan nga ginakuha sa mga terorista, Hezbollah, Houthi, ano pa na mga kabiyanan yung mga duluduon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga nagasalig kay manti mga kabiyanan, ginasuportahan ini sang Iran ang ini nga mga terorista nga kontraman sang Israel, Hezbollah kag Houthi nga muning naga paniro to mga kabiyanan sa mga nagalabay nga mga barko. Mga kabiyanan nga way namo kag way manya sang ano-ano mga kabiyanan nga mga nagaintra sang giran nila nga duwa ni sang Amerika, nagakadua ulamit ka naga kaysa nagkakadala sa iya mga kabiyanan na makaluluoy, kakuning kaso nga giraho nila, mga kabiyanan, mga Pilipino nga daan, mga aton mga kabiyanan nga mga kababayan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madula lang ang rasa sa mga kabiyanan sa barko, nga iban, hindi lang ang Pilipino, hindi mawadaan mga kabiyanan, ang Pinoy nga ara sa mga tangker sa mga barko, bisa na ano pa nga mga rasa na hindi ginamadula ang mga Pilipino si Ferrer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabon nga ginapuga sang Amerika, kay gusto sang Amerika mga kabiyanan nga mawad-an sang supply na kag mga kabiyanan masuportahan ang ining mga terorista nga mga duluduon nga mga utak pulbura mga buisit sa kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo ni mga kabiyan duso butong kay hindi sila kumporme, kay hinali mga kabiyan nga kuwa na sa Amerika, labi ng Strait of Hormuz, taripa ni milyon niya mga kabiyan nang ginakulikta sa Iran. Di, ang kulikta ini sa mga iban nga mga countries nga naga-cater or nagakuha sang fuel halin mga kabiyanan sa iban nga mga country sa Middle East kay diri nagalabay mga kabiyanan sobra pa rin solda pero mga Iran nga ginakutahan ang mga country nga antes ka makagwa dira sa Strait of Hormuz bayan ka 9 million of dollars di ang ginabayad din nga ginakolekta nila gina suporta nila sa mga palatyon nga mga utak pulbura.
0: RMN Patrol 774.
1: Naman nito natakaan ang mga kabiyanan si Bukayo.
0: RMN Patrol 774.
1: Di abi kita naman mapiktuhan mga kabiyan. Hindi lang kaya Pilipinas, bilog na kalibutan na naman. Bangod mga kabiyanan sa sarili naman niya tensyon, no? May panibago naman kaya hindi naman mapasugot ang mga buisit ng mga Irano.
0: RMN Patrol 774.
1: Magalingin gani mga kabiyanan na sudlang gani isang ragaraga kagbagangan utok ni Bukay.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay managari punpudo niya na lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Kuning negotiation niya gina nagadusok botong daring Iran kay ginaulikdan niya ni mga kabiyanan ng mga terrorist kay ginasuportahan niya ti di nabi mga bakal na karon sang ila sini nga mga missile ang mga bala kag mga armas mga kabiyanan diri ang kuno diri nagatubod ang gripo sang mga Houthi Hezbollah ano pa na mga kabiyanan ng Hamas.
0: RMN Patrol 774.
1: Eh, kung mawai na ng mga kabiyang gatubod, hinaling out doon na isang Amerika ang supply, mga kabiyan ng kagtiway na sa suporta ang Iran para sa mga terrorist dati, mantener lang sila triangulo eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Masupply sa ilang Bulacan, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Kabiyan mo naging pabugtaw sila mga kabiyanan nga mga maluwas nga mga pigado ini mga kabiyanan nga mga klase sang grupo. Di mo na yung utok nila eh. Pang guba yung mga kabiyanan, pang hostage, tapos mga kabiyanan na ubra sa mga katuntuhan, hala pang gira lang agira sa mga ginasupply nila nga mga missile. Amunin ko nga nagadalag kong ulo ni sa mga Ihudi Putin eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Eh, tanawa ko di, apektado naman kita sa masunod niya simana. Kay magasaka na naman mga kabiyanan, tub-tub sa 1 peso ang litro sang diesel.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay lang ganit, kipiso-piso lang yung diesel, oh. Sakaan sila sang pulo kapisos. At sakaan na rollback sila sang pulo kapisos. Masaka sang 1 peso. Pero mga kabiyan sa gasolin, nagligad nga si Mana, pilato daw 1.20. Tapos sa masaka mga kabiyan, 2 kapisos. Inyo na lang na.
0: RMN Patrol 774.
1: Namin ng mga 2 kapisos, mga kibakal mo na lang sang gas ni kapatapos, manadaw namin manutol mga kabiyanan gasolin station.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi man tani mga muna pero mga kabiyana daw. Sus, kung pwede naman lang mga tugungan isang Yus Uwel ang karag-karag ni Toto Jiso, no? Gusto, no? Ang karang-kar tabla.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi, ama ni mga kabiyana ng minimal fuel price hike. Ipatuba naman sa June 30 sa masunod nga simana. Prepara naman kamo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagsamtang sa piyakabahin.
0: RMN Patrol 774.
1: May update kita mga kabiyanan sa pag-aristo ni isang ato ba lang bisan ma nagpapreskod sa nga bisan ma patay lang ako diri hindi kuya mag uli ang ending tanwa black ron no? Sa ginaristar sa iahay na maluoy ka man pero primero no? Siya mag papuro pangaksing sa mga kabisibundo matulon niya mga kabiyanan ang mga otoridad labi na ang gobyerno.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa Giyapon mga kabiyanan sa latest sa sining alleged hostages, mga kabiyanan dira sa Maisikogon Island. So ang ining lugar lang, halos mga kabiyanan, diri lang ini sa San Fernando ang property. Mga kabiyanan, kaya wa paniho halos sa mga kabiyanan maubos nga ma-develop sang Ayala Land. Ang bilog nga isla sang Sikogon kay ang buaya diri mga kabiyanan may separate man ning mga tag-iya. So sige mga kabiyanan ang mga pagbaton man sa mga tourist, pero mga kabangon sa sining mga development to, sa sining natabosos nagahakro ito ang mga tag-iya sa mga ano niyo nga mga beach resort diri sa mga area sang buaya. Sa kasakop pa ni sa barangay mga kabiyanan sa sining Sikogon Island sa Banua sang Carles.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa sining mga kabiyanan nga natabo, sus natahap ng iban nga mga turisto. Ang iban nga mga bisita nga magkadto diri mga kabiyanan sa lugar diri sa may buaya, si parado ini mga kabiyanan kay opposite ini sila sa San Fernando kag buaya mga kabiyanan. Pero ang buaya daw open ini mga kabiyanan kay di may naglain-lain man ning mga tag-iya, pero halos nga mga na-develop diri sa San Fernando ang ini mga kabiyanga barangay sang Carles Iloilo sa Sikogon Beach Resort o kun sa Sikogon Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod mga kabiyanan nga mga panimalay man sa lugar, pero ti nami man sang ta ano ni sang bala so white sand man siya kadao diri mga kabiyan malinong-linong iya sa buaya i-compare mo to sa San Fernando. So karon mga kabiyan gihiduka subong ang mga datag iya sa beach resort to mga kabiyan kay bangod sa sining incident why na mga kabiyan na mga booking nila ginpang cancel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sino man nabi magkadto tong mga agapi na lupok na to? So natabo mga kabiyan ang tisini sa nagkadto, nagtabok diri sa isla, ini si Dave Sarosa. Halin sa hulog, ang hulog part pa ni may duta man ni sila mga sarasa ni. Ang ako nga pag-itsindi, may mga ari di pabahay ni sila. Diri ang iban nga gin-relocate from San Fernando. Tag iban pagdig nga mga lugar da nga gin-develop sa Ayala Land. Diri sila sa transloading sa hulog mga kabiyanan ang ila to nalabayan tani pag kadto tani paglabay tahalin mga kabiyanan sa istansya nag shortcut kita diri sa Bataan paagi sa transloading sa hulog. Sus nagatiwangwang mga kabiyanan pabahay kay kanami tani mga kabiyanan tibalan nyo naman kung ayalang mag-develop mataho mang ila pabahay i-compare mo mga kabiyanan sa housing project sang pabahay sa mga localities.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manami mga kabiyan ang location, manami man ang pag-develop, mapag-on, pero mga kabiyan ang tiwangwang wala tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibalan nyo naman mga kabiyanan sa muning mga pabahay ni natanigin na relocate ni sila sa purpose mga kabiyanan nga maluwas sila sa mga kunanong nga mga tragedy kag mga kalabidad. Pero mga kabiyanan balantaman ngang ibanway na nagakadto dira kag waay sila nagatiner sila pabahay kay number one palang abuyan nila sa dagat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Waay ni sila yung maanad sa Talauma magbungkal sang duta anad ni sila sa Palawod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya may abinyo ko na nung matabo, tuod niya private ini siya. Mga kabiyan, abinyo kong nagkatabo, amo maning rakit ginahimo sang iba niya mga tag-iya nga may mga ngalan sa mga pabahay nga ginabaligya sa mga individual.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung natabo din mga kabiyanan, nanti sa saulog na nagtabok sa Maisikogon. Ah, mga kabiyanan, kapakadto palang nagadungka palang sa iya sa support mga kabiyanan dira sa kwan sa Sikogon nagpinalupok ng ihuli Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabi niyo po na ano pag natabo pinaniro yung mga bangka mga kabiyanan sa mga ginasakyan sang agency sa mga security guard nga nagabantay sa dira mga kabiyan sa properties ang Ayala.
0: RMN Patrol 774.
1: Kamu ni nagreklamo ang punong barangay sa San Fernando. Bangod sa to mga kabiyan na sus na pinalagyo ka nagdinalagad ka kulba mga kabiyanan sa mga pumuloy. Asta ni mga mga obrero sang huni hotelo kay nagahinuni man mga kabiyanan paarak sang kanghalya.
0: RMN Patrol 774.
1: Pa English ana nga arestahon sa utan ato balakaron ipalantaw tang pag-arestar sa iya do mo mo siyo
0: RMN Patrol 774
1: Tigna ina nag-initiate kita nga magakontak mga kabiyanan sang chief of police mga kabiyanan sang Carles si Major Tingala mga kabiyanan ti bangod sang may okasyon subong mo na o, hindi siguro kasabat mga kabiyanan kikagahaw ganit sa sound system to. Diban, nagkakatingala eh kung hindi tama interview.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Kaya mo to nga nagsalasala ang mga labor o kung mga nag-aubra sa hotel, mga kabiyanan pinanago sa ila quarter. Kaya mo to mga kabiyanan, bangod sa kakulba, wala na guluwa hasta ito mga kabiyanan na take over na ni Dave Basarosa ang ini mga kabiyanan niya hotel na as in daw mga silimod o masulong naging siya mga kabiyanan nga daw pang-usapod niya ng tanan itong mga tao to sa San Fernando sa Prawa Propertyo sa mga Ayala.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos mambal-ambal pa siyang isang mga bisan, mapatay pa ako, Jerry. Uwe.
0: RRMN Patrol 774.
1: Joseph P. Huy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ending, isa man lang sa kasipit sa mga pulis to mga kabiyanan sa Sikugo, no? Kasi nga, ano nga rat-raton, gisa na yung kuno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, bala kay ipakita ta sa inyo karon kung anong ginasipit sa mga kabiyang ta ginapusasan. Reklamo sa mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Analuoyan, taning buro ba di God yan eh? Naging gano yan yung mga kabiyanan niya. Sus, managagasip mga kabiyanan. Dala sa paya sa kaso bangun siyang iyang ubraw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lang iyayang mga interes mga kabiyanan nga kisyo mga kabiyanan na mga property ni Iladuta ti gingguba mo imo yang negosyo mga kabiyanan okay la na mabaton ina sa mga Ayala kay manti akik matos kwarta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan magkalaperdihan sa di mga kabiyan sa ila property dere sa may Sikugon Island. Ginabawi ni sa iyang mga island to mga kabiyanan sa Palawan, no? Kag Bohol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wa ini ayala mga kabiyanan nga nag-income sa iya sa pila ka mga property niya. Tibisan ibili niya ni mga kabiyanan, bisan pertihan niya ni mga kabiyanan na sinintimos. Pero kabi ang mga kabiyanan, no? Bilyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, sinong perdi diri? Ang Ayala, ang mga naga-ubra o obrero nga ara ginaswilduhan sang mga Ayala sa iya siling property sa Sikugon te kay ginlabugay ini sang inyo kasi manwa nga nagapakita nga daw hero man siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Te, swilduhan nyo ka mo? O swilduhan niya ka mo? Tagaan niya kamo sa inyo income nga kada sa 15-30. May take home kamo sa mga pamilya niyo. Di kay wala kamo obra na karon sa obra niya niyo. Te, bikaan niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Namigig kadulon ang ulo mga kabiyanan sang ihuli putin niyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, malang na mga kabiyanan, perdihan ang sang Ayala. Pero ang neighboring beach resort to, mga kabiyanan nga nagpabooking, Abin yung damo man sa tag-iya diri mga kabya. Manami ining lugar man diri sa may buaya. Mga kabya ng konbot. Ga-initiate kita kontak sa kay Nanay Melinda. Mga kabyanan, kaya may mga booking to sila mga kabyanan. King Cancel.
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod sang ihudi putin yung mga paisog-isog. Eh, may makaubos mga lechinamo niya. Una lang kakulahaw sang ihudi putin niya.
0: RMN Patrol 774.
1: Mag-asta mga kabyanan. Simundo lamuno niya mga pulis. Titanaw niyo bala karon ang itsura sang ganghalya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito ka na aming mga kabiyan na putbulon buli isang buisit yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalitan niya mga kabiyanan niya ibang niya mga negosyo to sa mga kaipig kag sa kwano sa pihak nga barangay. Nga maayo yung mga kabiyan income nila to. Kaya manti ang kumpang intindi, separate man yung tag-iya sa mga duta. Ginanugisar, hindi na negosyar man eh. Nga baklon sa mga ayala, ugaling mga kabiyanan, hindi magpasugot ang mga tag-iya. Manti mga kabiyanan na manami ang lugar. Kasi siyempre, matanda man batano ng ibang yung mga tag-iya sa mga duta. Labi na kay ginasabuyan man sa ginagkatuan sa mga lokal kag mga domestic tourist. Yan mo ni mga kabiyanan ang nagapabuhi-buhi man sa ila dito. Mga kabiyanan, ti. Eh, ang ubray sa kaganghalyo. Nadalasa na yung iba niya mga negosyante to sa ubray ang mga kabiyanan niya daw sa limudo malamon. Di sa siyang daw tunlo niya bilog ang mga siling mo mga ayala. Tapos pagkadakop siya, dahil niya malang asus. Nagkunol ang itlog sa buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sugid-sugid lang. Why man?
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, so mga ang gobernador sa probinsya sang Capiz, amunan ni ang mga ginapaabot ang mga kabiyanan, no? Kaya ang provincial government mga kabiyanan sang Capiz, ang hugot ng mga kabiyanan nga gidabantayan ang borders bangod sa siningin report ng African Swine Fever or ESF nga ginabanan nila mga kabiyanan ang mga entry sa mga live hogs, pork and related products from Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lang kay Iloilo province and Negros Island under mga kabiyanan sa gipirmahan ni Governor Otto Castro sa executive order mga kabiyanan niya gin pa kwanani gin na implementar na sang tanan niya mga opisyalis sang provincial government mga kabiyanan sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibot silingon mga kabiyanan, hindi makasulod ang pag-deliver, pag-supply sa mga baboy, buhi man mga kabiyanan or mga pork-related products, halin sa Iloilo kag Negros. So, basta boundary giti mga kabiyanan, ma-checkpoint guro sa boundary sa Pasig kag Capiso, ang ilas ni mga kabiyanan nga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanyo ng mga kabiyanan ang ila sininga boundary sa Runahan sang Pasig City. Subot silingon mga kabiyanan, may mga checkpoint na kag border checkpoint ang ipatigayon sang Capiz. Mga kabiyanan, kag amuman ang antiki.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa antiki mga kabiyanan, ang provincial government man sang Antique, mga kabiyanan, labi na sa ila sa ning Antique, provincial veterinary, or Provet mga kabiyanan, may hugot man nga border control, particular sa northern part sang probinsya, nga mga kabiyanan na hindi man sila magpasugot, nga may masulod mga kabiyanan nga mga ahaga ano ni sa mga products, mga kabiyanan, sang mga mamoy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay nag-aaligmat man, mga kabiyanan, ang mga taga-provincial government sang antike nga base malatnan sila sa sini, mga kabiyanan, nga nag-trigger man sa sining pagkalamatay sa mga baboy, mga kabiyanan, sa probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: As of press time, nawala pa kita, mga kabiyatun, na manabatian nga may mga nagkalamatay ng mga baboy sa probinsya sang Antique. So ilan ni mga kabiyan, precaution na gilang ni ang tighten nila sa ilan sining border line, control, mga kabiyan, na para matapna man nga hindi magkalalatnan ang ila dito, mga products or mga ilaman nga mga baboy sa Capiz. Pero na, mga kabiyanan, sulaway isang report to ng Capiz, ang Antique, sa mga gin-report niya nagkalamatay bangod sang hog cholera.
0: RRMN Patrol 774.
1: So daw sa Western Visayas, Antique pala, mga kabiyanan, ang medyo safe pa, mga kabiyanan, mga kababuyan nila. Kaya dari sa Iloilo, gaduda, mga kabiyanan, dari ang provincial government sa Iloilo, sa sinima nagkalamatay, mga kabiyanan, ng mga baboy dari sa may pila ka mga barangay, tatlo, sa Banwas ang Dumangas, Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: I-separate na lang ang Negros, mga kabiyanan, kay tuis na to sila yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag nagsulod ng mga kabiyanan, ini mga nagkalamatay ng mga baboy sa Bacolod City.
0: RRMN Patrol 774.
1: So sa mga probinsya sa isla sang Panay and Western Visayas, Antique pa lang, mga kabiyanan, duway kita sang may nabato nga information nga may nagkalamatay, mga kabiyanan, nga mga kababuyan nila. So kabay pa nga ma-sustain ini sa mga taga-Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang dali na lang magkalamatay ang mga patay huya dira sa Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige lang, bisan mapiktuhan mga kumuda, araman na si Inday nyo, kuana, araman na si Inday nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daniel Ligarda da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Disponira man aguro, ginataga man to sa malita, according mga kabiyanan, sa mga malita boys. Pangayo lang kamo to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Indanyo Ligarda bla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan mo ni mga kabiyanan ang kabay pa nga tuod na hindi na lang malatna ni mga kabiyanan, kabisa no eksperta na lang gurbisan Antique na lang oh. Pero sa aton diri, mga kabiyanan, sa Iloilo alone, mga kabiyanan, sa city daway pagkita sang report Iloilo City. So amo na ning ginasuspetsahan ta diri sa may Banwas ang Dumangas. Di ang Dumangas, mga kabiyanan, posible, mga kabiyanan, nga na trigger man ni basi kung may naglalisa halin sa isla, mga kabiyanan. Pero kung kano hag kulira na yung mga kabiyanan ang probinsya sang Gimara.
0: RRMN Patrol 774.
1: So basi posible, mga kabiyanan, nga nag may nagtransport, mga kabiyanan, either gani nga nag baligya o kung nag nagbaligya sang nagdala sa baboy, i-deliver sa Dumangas halin, mga kabiyanan, sa Gimaras. Diyan mo ni mga kabiyanan kung nga nga nagaduda kita ba si kon hag cholera or ESF man ang ginkabangdan sa sini nagkalamatay ng mga baboy dira sa tatlo ka mga barangay sa Banwas ang Dumangas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pa nga hindi na maglala ni mga kabiyanan, kibalaan nyo naman ang nagkalatabo ni isang nagligad ni mga ESF, ESF nga ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ting mga halit ni mga kabiyanan daw halos pa lang damo sa mga mabuang sa ni ba dumduman ko gid mga kabiyanan ng mga parinte na so natuon mas parinte ko mga kabiyanan sa kapis
0: RRMN Patrol 774.
1: Simpo to mga kabiyanan ina kalamatay ng mga baboy sus panganayo ni mga kabiyanan nga bago pa lang mga nagabalata ang mga idik niya aba ubos ni kalamatay mga kabiyanan. Jutay ya nagilang magbuangit mga kabiyanan ng tagiya sa mga baboy to mga kabiyanan kag na merdihan kaligya niya ng balay niya
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabayan mga kabiyanan dada mapati mata kun hindi pero mga kabiyanan ini mga natabo bala mga kabiyanan sa Kenya na banhaw sa bangon sa nga na experience kasakit mga kabiyanan sa pag-imbal sa Marseille
0: RRMN Patrol 774.
1: Dada encounter ko sini nga mga report mga kabiyanan dito sa Luzon nga patay na siya, gindala mga kabiyan sa ginreport niya, ano nga, napatay na siya, clinically dead. Ano nang term mga kabiyanan, halin sa hospital, mga kabiyanan, clinic, gindiklara na siya clinically dead. Mga kabiyan, pagkatapos, dinala sa funeraria.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anay mga kabiyan, imbala sa marunasan, yulpi lang siya nagtindog mga kabiyanan, dumalagan kay inadlokan mga kabiyan, kakita niya nga, kihado na sa tani para babal sa maron. Aba, sumpit niya dalagan sa pobre.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na maglayo mga kabiyanan sa Kenya. Nabanhaw ini mga kabiyanan ng pasyente. Bangod sa kasakit niya mga kabiyanan na batyagan. Bagindu-du na sa gali. Mga kabiyanan, tistingan naging sa tani isang kihado na sa tani kag ihawo ng mga kabiyanan kay imbal sa maron na siya. Sus, mga kabiyan, nagabugtaw ang pobre.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa ka 32 years old nga lalaki, naging kilala ini sa kay Peter Kijen. Sa Kenya, ang naka-experience mga kabiyan, ang tumalagsahon nga incident. Matapos siya naging deklara nga patay na sa ospital, tilaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Apo, amo, gidaw. So, patay na siya, gideklara sa ospital. Pagkatapos, mga kabiyanan nga nag-antos ang sakit sa tiyan, kag nadulaan ang mga kabiyanan sang pulso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibase sa information, gindala ining bangkay niya ni si Kijen sa morgue. Matapos nga ginpahibalo sa iya mga kaupdanan sa ospital, nga napatay na ini kag ginprepara na ang pagproseso sa pagbalsamar. Ako kung sa mga Pilipinas, nilaban-laban ko, ba si Krismin ni siya o hindi ganit sa
0: RRMN Patrol 774.
1: Sumagpaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Apang samtang ginapatigay ng proseso sa pag-imbalsamar, gulpi lang mga kabiyan nagmuklat kag nagasinggit yung mga kabiyan si Kijen. Bangon sa kasakit matapos ginhiwa ang iya sininga na tuong atiil ay ragay lasaon sa tani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Rason ini siya nga nakibot ang mga trabahante mga kabiyanan sa sulod sang morgue. Nga atiil ginuna ni dapat tani mga kabiyanan sa mga lawas na dibla. Nga unahon dari mga kabiyanan daw ang akong pag-itsindi. Kaya naka-witness kita mga kabiyanan sang ginabalsamar dari. Ginapasuyupan anay ni sang dugo.
0: RRMN Patrol 774.
1: So gilayon mga kabiyan ginbalik sa ospital. Si Kijin kagin na dapatan mga kabiyanan sa nagkakaigo nga pagbulong. So mga ay daw mga yuhong maluoy, kagalaw mga yuhong kamahamot ka man yung mga kabiyanan kunin mo abin ni pasyente. Malipay ka man tani, pero naman nga maka siguro makahurok o kanikadlaw mga kabiyanan kung mo nilang tan sa pasyente mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, Nalipay ka man ti, nabanhaw. Bangod di lang mga kabiyanan sa kasakit na batyagan sa sanya lasao na sa tani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkabatyag yung mga kabiyanan na ihawo na sa sanga morgue. Dali-dali mga kabiyan singgit ang pobre. Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Buot nyo mga nagkakatabo. Pero nagligad itong mga kabiyanan. Ang atong insidente dito Luzon, Manila, nag-declare man sa mga kabiyan clinically dead sa ospital.

0: pagkapanumbalik, punta ng mga report, mga natipon yung information, dito makontakt mga kabiyanan ang chief of police ang Carly. Kaya na istorya ta, masako sila. May ara sila mga kabiyanan ng activity. Kagkagahod mga kabiyanan sa signal niya. Siguro may ara sila programa sa karon dito sa Banuas ang Carles Iloilo. So, daw hindi kita kakuha sang update mga kabiyanan. Hindi kami mag-intindihan. Nay. RMN Patrol 774. Intindihan taman mga kabiyanan nga na nung sitwasyon nila to. Pwede pa kuha ng tani pa, para timingan tagid nga makuha ta mga kabiyanan ng detalye. Okay man tani si Captain Tingala, Captain Major. Major Tingala mga kabiyanan nga ma-interview siya galing kay Itik Kagahon. Hindi man siya kuno ka halinto. Kanti kami mga opisyalis to, posible mga kabiyanan basta may programa Gurong Banwa San Carlos. RMN Patrol 774. Sige lang, basimaksimpuan natin mga kabiyanan sa pila ka mga public affairs program. Pero may update kita na, kaya daw napasaka na rin kaso. Pero gusto tayo mag-confirm mga kabiyanan kung nanugid ang chronology niya sini sang mag-abot ini siya sa isla. Kag mga kabiyanan, ipakita ta ni karon sang ini siya ginarestar na sa mga kapulisan. RMN Patrol 774. Ini kapulsyon ng mga kabiyan, ginadulong na sa inyo gamit na kamot sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya man mga kabiyan, ini nagalimpyo ng pabako at nagabalansi sa mga sistema sang aton silingalawas. Kung sobra kamot sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patch, creatinine kag acid, kag kung kulang man kamot sa vitamins and minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kaya man mga kabiyanan ng Evergreen Herbal Capsule, may sangkap mga kabiyanan ng turmeric, saluyot, malunggay, ampalayag, wheatgrass, bodygrass, and vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. RMN Patrol 774. At siyempre para sa mga kalalakihan na nagka-problema nga wain na nagka-plug ceremony ang ila sinay mga sprikitek, ang ila sinay nga ikog tawo. RMN Patrol 774. Tumar kita sa Megaman Herbal Capsule. Kaya amo ni ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island Kagimaran. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goat weed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sang Megaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Kay manti, basta nag-Megaman, hindi kagid mahoy ang kabisis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Hemsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na now na! RMN Patrol 774. Pagbalik ta mga kabian, report sa patrol. Mga natipon yung mga information, update sa sining si Kugon alleged hostage. Mga kabiyanan na derisato at sining pagpanumbalik. Standby! Ang oras na derisa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:04 na sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamasol na

0: may balatian sa atay na batian ko kadin pistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton na chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pagin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinaing.
3: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
4: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
4: Oo. Oh,
2: okay. No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
4: vitamin B.
3: B-complex.
4: Wow. B-complex.
2: Hindi. Tungod sa plain niya, D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Wala sila muna.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Sige, arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: Uh-huh. May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya. Tapos one check. One check lang siya. One check.
1: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
6: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
2: Mm-hmm.
6: Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Mm-hmm. Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
2: Mm-hmm.
6: Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct. No? Mm-hmm. That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo.
4: Mm-hmm.
2: Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang
4: mucus
2: para ipang-trap niya ang
4: bakterya,
2: kagaw.
4: Kagaw, tanan nga klase nga kagaw, i-trap.
2: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog.
3: Buslot, gwa ulcer.
2: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
1: D3 Bio!
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang na D3.
4: Oh, correct.
2: So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio. Gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
4: Ulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
4: Mm-hmm.
2: Wala. Pero ang D3 Bio, ara.
4: May monocaprin siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio!
8: Health! News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Santon Plus.
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
12: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus. Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento Two in one na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay.
11: Kaya dito na tayo sa Supplemento in one.
12: Santon Plus.
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
11: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus.
11: Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in one na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
9: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
15: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
9: Asal rika.
15: Epektibo.
9: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio,
1: ang Physio
15: yung may D3
1: Bio.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
4: TTX 500
5: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: mga? High blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
12: Nuts! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
13: Nuts Herbal Capsule!
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
14: Galing kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na galing.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Yunis. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ni regular na regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
8: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Nuts Herbal Capsule.
12: Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nuts Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
4: Nuts Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
4: Yung may D3.
19: Ang oras ng mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:17 ng gabi.
20: RMN Patrol 774.
19: Padayon ka muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
20: RMN Patrol 774.
19: Check na duga-duga ang report mga kabiyan sa patrol. Pero dalig lang mga kabiyanan. Madumduman nyo ning gipapanaogan sang Syukus order sang LTO mga kabayan si Attorney Lira sang City Legal Office sang Iloilo City Government. So nagapakita mga kabayan gipanindugan diri sang LTO Director si Director Hidospan mga kabayan na niya hindi ma-reconcile sa data record sang LTO Region 6 ang ngalan sang City Legal Officer nga ginpapanaogan man sang sa Syukus order kay man mga kamadumduman nyo ginreport sang enforcer nga mga kabiyanan nga may problema ang driver's license ni Attorney Lira. Ang report mga kabiyanan isa mga isa kangalan niya duduwa diri mga kabiyanan nag-appear pero ang isa hindi makita sa record mga kabiyanan balikan ta ni bala
20: RRMN Patrol 774.
19: So, paano natabubot silingon mga kabiyanan? Ang isa, lain ang ngalan. Tapos mga kabiyan, expired na ibotang tapabi. Di tapos na parinyo, kalain bagid ang ngalan. Uy, do hindi managurma tabuin na.
20: RRMN Patrol 774.
19: Balikan tayo mga kabiyan, tapos tapusong taning report. Mga kabiyanan sang aton sa ning patrol kaya nagasan balik lugan iko kasama ng ano ni kasama ng son
20: RRMN Patrol 774
19: kaya makuha na kita sa pinagkaligtas sa ng kaso sa ning mga kabiyanan ni Dave Sarosa kaya ang information wala pa ni ma-file sabi ko na gini-inquest na ni mga kabiyanan dari sa Hall of Justice. Kay ang information nakita ta mga kabiyanan nga nawa nagkadto ang pulis dala ining mga kabiyanan si Dave Sarosa upod ang mga alleged mga kabiyanan nga bodyguard niya oh magaluluoy man ang pamilya mga kabiyanan ulamin niya ang mga nagpupudopo ni mga kabiyanan sa kay Dave Sarosa
20: oh. RRMN Patrol 774.
19: Diga ang information mga kabiyanan, posible daw wala pa ma-file ng kaso. Or na-file ng iban may nabilin pa. Kung na gusto natong klarohon sa mga kabiyanan, kag sa mga na-recover tong mga armas, the short firearms ang na-recover. Akin di ba na may ano to siya, may ginulibay kaysa ka importing mga kabiyanan nga in full battle daw Rambo to sa gani.
20: RRMN Patrol 774.
19: So si Modo ipadala to sa Afghanistan mga kabiyan kung mga porma niya kung mag-asta sa mga kabiyan na dalamuno niyang mga tao to mga kabiyan sa Sikogon Island. Rawa yung sa kaubos na mo niya.
20: RRMN Patrol 774.
19: Sugid-sugid lang. Pe.
20: RRMN Patrol 774.
19: Arimla, kung ang tanay mga kabiyanan ng mga latest ini, ang mga kaso nga gipasaka, nga ginpaulibay, sa ginpakulintas ang napulo ka mga kaso, kulang na lang mga kabiyanan na pag-firing squad sa kay Dr. Jose Rizal, iumid pa ginisaya. So, yari mga kabiyanan ang latest, kaga mga development manatipon yung mga information. Opo na nga itong sinipatrol sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
20: DYRI Radyoman Report.
19: Standby. Naligil lang kay na utod ang ato sa ningalinya. Standby mga kabiyan ko ang taring pinakalatest yung mga information sa ato sa ningapatrol kay iban pagid nga mga report. Kumusta ang taman mga kabiyan? Kumusta ang palibot sa syudado? Makakaharan na sa linya ta. Okay, ang gininga portion ang ginaduluman sa inyo mga kabiyan gamit kita na magtumar sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka-natural nga anti-viral kag anti-bacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptan sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo kaya rin sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato sa nagalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Gahatag man sa lugang enerhiya ang D3 Bio sa atong siningalawas para sa paggakayo sa mga sidyula, pagtunaw sa mga pagkaong kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang ditribayong regaburi pagkupo sa mga nagahulubagmang nga ginaangkot sa atos din lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa ditribayo. Nagaburing man sa pagbuhin sa timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton sining lawas. Kag nagatap na man sa malaang epekto sa makahulubog ng mga ilimnon sa aton sining lawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kapag paalerto sa aton mga paminsaron. Ginitanan nga benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sa D3Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat ka gubo, relax, D3Bio.
20: RRMN Patrol 774.
19: Narinan nagpanubalik mga kabiyan si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
20: DYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan, mapaang subong ang gabi naton. Ini matapos nga nagabubo kay ina ang ulan ukon pagpanalisi. Apa nga after sina Radyo Man Rodel duin ang duos bung bala sa duta. So nang maano nato no ma feel nato so grabe nga kaari nga ot subong nga gabi sa mga madulong nato diri nga mga balita ang pinakalaytas diri sa may Carles no kaina gitinguhan nilang i-file ang kaso and nalabutan diri mga ano oras so alas 10 na kay na Radyo Man Rodel wala pa nila na file no ang nasambit nga kaso pero basi in a while no sa hepe makahatag ini sa karon sang sila diri ka mga development may kang kanan sa ining pagdala na nila kagaina sa kay Dave sa Rosa upokda mga apat sini ka mga kaupdanan nga ginapahayag iya mga bodyguard sugod pa sa kaan sa nga pulo tanan ka mga kaso Radyo Man na Rodel no gincheck naton kagaina ongoing pa ang pag-file, but buto na no, ang plastada nga daw medyo na-delay, pero dugi na situate, id ko no sang, kumbaga mag-file ka, kaso interview ho ng mga witnesses, kag iban pagid, no, kagati mga documents nga kinakanglan, pero ti ang kaso dito, wagin na ahambal sa police nga ipasaka nila, based man sa interview natin kahapon, sa kaya police, regional offices director, police brigadier general, Randolph Tumanyo, ang ini ang illegal possession of firearms, serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, trespassing, and discriminate firing, alarming scandal, ang grave threat, kag malicious mischief, so muli kay ina. No? Pero kung din ni natin makuha karon, i-update na lang din natin bukas kay ina po man din natin ginamonitor.
19: Radyo Man Rodel. Kasamang Mads, hindi ba nga ginreporto ng mga armas bala nga ano ni, na-recover ini tanan sa PNP?
7: Sa madumduman ko sa statement ni Hepe Nagliga, didil ako sure gid sa pinakalatest nila, subo nga duduha sa tatlo or apat yung mga armas.
19: Dala na ning long arm itong nga ginaulibay niya sa sining tulisan?
7: Hindi ko lang sure kung nadala niya sa duha nga na-recover nila.
19: Nakita ko sa mga recovery, daw mga short arm kag mga ano lang, mga bala, mga bullet kag ang magasin?
7: Oo.
19: Hindi ba lang? Ay, doon ko ng armas yung ginaulibay niya to na-recover ato kung wala.
7: Muna i-check pa natin. Bala mo, halipakita kayo na nag-coordinate sa kapulisan.
19: Wala ka bulay, ginman si... Gani?
7: Pulo nga daan, pulo kabilog nga daan, pulo daan kakaso, lima kabilog file ano, medyo mauti-uti, gin man na, no? So, naga, kaina pa nga tinawag, alin monitor nato, actually, mga 3:30 kaina, na padulungan na nato, ganito, even kaina sang hapon, na muna nagaling, kiti, wala pa mo, wala pa na pasakang kaso, kung other documents, kikinanglan man nato, tani sa mga dugang pagid, yung mga informations, kag-detalye, regarding sa ining, pagka-aresto no sa kay Dave Sarosa nga isa sa mga tigiya sang duta sang isla dira sa Waisi Kubon Island sa may Banwa sang Carles Radyo Man na Rodel. Anyway, basta par man naton karon si Chief pero nag do natapos natong ilang event. Subo nga gabi Radyo Man na Rodel. No, sa ibang pagit naton dali nga mga balita. arestado ang isa ka high value individual sa Ginpatigayon nga drug weapons operation sa kapulisan sa barangay Ingori La Paz last stress kay nasang hapon ginhinago diay ang arestado kay alias Cesar 47 anyos residente sa nisambit nga barangay nakuha sa iya paghinakop ang 50 grams ng suspected shabu nga may standard drug price nga 340,000 pesos sa karon preso na ini kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin ng balita, Radyo Man Rodel, nagdangat sa masobra 1.5 million pesos ang balor sa shabu ang nagkumpiskar sa City Drug Enforcement Unit yung nagabugat sa 225 grams sa Ilagin Patigayon ng Drug Weapons Operation sa Ilope Subdivision, Dulunan Arevalo, Subong Gilamang Gabi. Ang arestado diri ang itinago kay alias Neil, 28 anyos, isa ka driver, kag temporary mo nagapuyo sa nasambit ng barangay abang residente gini, isang barangay Jerusalem, Cadiz, City Negros Occidental. Now, ang ining si Neil, ang ginagabing na high value individual, sunod diri sa kay police captain, Roque Jimeno III, ang chief ng City Drug Enforcement Unit. So, sa karoon nagpadayo ng ilang inventory kagapagkatapos ni pagkadalo sa Arevalo PNP ining subject kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagun yung immune system kag virgin coconut oil o kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Ili-Ilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Araman.
20: RMN Patrol 774.
19: Salamat yun sa report ni Rajuman Marjorie Herbo Miyane. So, standby ka mo kay any moment from now. Kinatingwata man mga kabiyanan nga makuha ginabi na ka-latest nga update sa sining incident mga kabiyan sa Sikugon Island. Inikaangot ang kaso ni Dave Sarusa.
20: RMN Patrol 774.
19: Si Doman ka ginautihan man ng mga kabiyan sa si Pupulis, mga kabiyan na pag-file sa kaso sa sining suspect kag apat sining ka mga ginaaligar nga mga bodyguard.
20: RMN Patrol 774.
19: Kinaka porsyon ang ginadulo man sa inyo mga kabiyan ng gamit kita ka magtumar sa life extension vitamin D3. Pataas unta ka ato sining vitamin D3 level sa ato sining dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least sa duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakala sa tanang mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglalapang inyo balati ang kamagdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkanto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson Small, G. Delior Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga, Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
20: RMN Patrol 774.
19: Pagbalik ta mga kabiyanan, ining Shukos order ni Atty. Lira sang Iloilo City Legal Office sang Iloilo City kada diskubrihan ni mga kabiyan sang Regional Director sang LTO. So mga kabiyanan daw nagasaligmato ang data sang mga ngalan sa driver's license ni Atty. Lira mga kabiyanan kag iban pa nga mga balita. Pagbalik ta mga kabiyanan, standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sang gabi.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
23: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Good

0: polycarbonate, semencat, malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Pagali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadulahan na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Evergreen. Herbal capsule.
12: Pagali si Bibi. Pagali ka siya.
13: May high blood ka ba sa una?
14: Oo, nara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko tingihan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
11: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagkita ko makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
8: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
19: Char Fab Car.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdog kumakabloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
8: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
22: Gigan's

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bau may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
2: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gigan,

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Pio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
3: Yung may D3.
1: Magabot ka.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ang oras sa mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11:42 na sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Panay ka mo nagkapamati mga kabiyanan sa Gyapon, diri sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Sa diba lamang kaso sa Gyapon mga kabiyanan ni Attorney Lira, ang City Legal Office ng Iloilo City Government, kay mga kabiyan na duaway na rin sa mga duwa kabugado.
6: RMN Patrol 774.
5: Hindi kinapanindugan man ni mga kabiyan sa LTO, sabi na sa alleged nga harassment, na sobra nga pagpapatimpalas mga kabiyanan sa ni Attorney Lira sa mga enforcer sa inisagid lockdown. Sorry na trace mga kabiyanan kay according sa kay Attorney Lira ginsabat niya ni tanan nga mga akusasyon sa LTO mga kabiyanan na pagkatapos nga nabato niya ni ang Syukos order. But mga kabiyanan impuro padalman sang regional director sang LTO ang iya niya mga kabiyanan niya kaso sa iya siya nga driver's license. Nadula na ang registration kagatong mga gabiyan ginaligar mga wala makasitbelt ang passenger. As to the extent mga kabiyanan nga nag-sinitahay na hasta sa ulihi mga kabiyanan nga na question na ang driver's license ang sinintag-iya sa salakyan. Si Attorney Lira sang City Legal Office and City Iloilo City Government.
6: RMN Patrol 774.
5: Kaya panindugan mga kabiyang regional director sang LTO si Attorney Hiduspan mga kabiyanan nga suno sa iya dari si Attorney Lira may duha ka mga different names no suno sa LTO Region 6 kag mga kabiyan sa according sa report hindi ma-reconcile sa data record sang LTO Region 6 ang ngalan sang isa ka City Legal Officer nga ginpadalaan mga kabiyan sang Syukos order ni Attorney or ni LTO 6 Director Attorney Gaudencio Didoy Hiduspan tungod mga kabiyanan sang madamo nga mga alleged violation. So nadiskubrihan sa record mga kabiyan sang LTO nga angalan nga na-attach sa iya sini nga driver's license nga wala marinyo amo ang Jose Lira Hilacio Castro. Tapos apang mga kabiyanan sa data records nagapakita ang angalan nga Grino Lira Hilacio Castro mga kabiyanan ang na-registered. So bilang suno sa kay Attorney o kay Director Hiduspan, bilang isa ka abogado suno sa kay Hiduspan, kung mapamatud-an, mahimo ini nga may criminal implication kag mahimo man nga constitutional issue ang ini nga mga bagay. Sa iya sining allegation mga kabiyang nga tama ka arrogante ang mga LTO enforcer. So ginangkat siya ni Hiduspan nga pasakaan sila sang kaso kung may basihan kay handa man sila nga maghatag sang kaundan nga sanksyon sa iya nga mga tinawo kung mapamatud-an nga may sala ang ini nga mga enforcer. Pero kung mapamatud-an man pinaagi sa testimonya sa mga enforcers nga siya mismo ang nagpakita sang pagka-arrogante, nag-humiliate kag nagapakita sang behavior, mahimo man sila nga magreklamo sa nagakaigo nga ahensya. So mga kabiyan, suno pagit kay Hiduspan, gipakilala sang City Legal Officer ang iya kaugalingon bilang isa ka abogado kang nagpakita sa mataas nga tingog kag pamahog sa ila encounter. So sining nagligad lamang ginpanginwala man sang among city legal officer nga indi siya regular legal employee sang City Hall. So amo ni mga kabiyanan ang panindugan ni Attorney Lira. Di masadya ini nga away ni
6: RMN Patrol 774.
5: Kuno hindi ko kaintindi mga kabiyanan na panahon ako daw ang luha ni ka mga abogado na may hugot.
6: RMN Patrol 774.
5: Hindi man tama kasiling mga kabiyanan nga sang unang nag-open mo itong abogado pag hindi sila sa may mga problema ni. Ano gin mga kabiyanan ang ginawayan nila nga duwa ni? Ano nagaway sila girlfriend?
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ambo sa kandi nga may bang.
6: RRMN Patrol 774.
5: O daw na nagdalom-dalom na ning mga problema ni sa tunga ni Director Rindos Pankag ni Attorney Lira sang City Legal Office. Oh. Pero ti mga kabiyan na magamuling nga bagay, so daw may implikasyon gidman. Kung nalimbawa, gidman matuod din nga duwa ang ngalan niya yung mga kabiyanan sa data. Pero ang isa mga kabiyanan na-renew na sa lain niyang ngalan, pero atong mga kabiyan nag-expired na, lain man ang ngalan. Ay, daw dubious.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, daw bukot mayad mga kabiyanan mga katabo ni daw madinalmanay ni mga kabiyanan duwa ka mga abogado.
6: RRMN Patrol 774.
5: Anyway, sa Monday mga kabiyanan puro padalman ta ni. Iwanta mga kabiyanan nga makakuha pagkikita sang information diri mas maigid guro may data kita nga makaptan diri. Ang ngalan sa duha ka mga para sa data, ang isa expired, kaglain naman ang ngalan sa isa ka, driver's license.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ambot mga kabiyanan. Samtang sa piyakabahin, pa mga kabiyanan, do confident kid ba ng Pilipinas mga kabiyanan kay, uy, may ara magkita gali mga kabiyanan yung mga reserves sa, hindi magkita madula gali sa listahan sa mga may ara nga mga reserve sang gold mga kabiyanan, no?
6: RRMN Patrol 774.
5: Kung ko nga nga daw komportable man ang halik ilagta pinangutang mga kabiyanan kay may ara magkita gali ginasaligan mga kabiyan nga pundo nga gold sa as per sa record nga may mga kabiyanan nga may gold reserve ang Asian countries with most gold reserve sa 2026.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kay base mga kabiyanan sa EU CEO World Magazine, wow, nagapanguna gid ang China gali ho nga may pinakadamo ka pinakadako nga gold reserves in Asia with 8,133.5 tons, malayo sa ikumpara sa nagapangaduha nga India, insundan mga kabiyanan sang Japan nga may gold reserve mga kabiyanan na bilang key component of a country's foreign exchange holdings and serve as a safeguard against economic uncertainty, financial crisis, and currency fluctuation. Uy, ikaw mga daw masako, mga bisan mapinangutang kita, may saligan gali kita ho. Kaysa top 15 Asian countries with the most gold reserve, tingin nga panguna sa na-mention ta, amo ang China, nga may 8,133.5 tons nga gold reserve. Nagapangaduwa ang India nga may 880.3 tons. Nagapangatlo ang Japan nga may 846.0 tons. Turkey may 595.0 tons. Taiwan nagapanglima 423.0 tons of gold. Number 6 Uzbekistan 406.8 tons mga kabiyanan ang gold reserve. Number 7 Kazakhstan 347.6 tons. Nagapangwalo paganing Saudi Arabia mga kabiyanan, no? 321.1 tons. Number 9, Lebanon, 286.8 tons. Number 10, Thailand, mga kabayanan, nga may 234.5 tons ang gold. Number 11, Singapore, nga may 193.8 tons, mga kabayan, nga gold reserve. Number 12, Iraq, 174.6 tons. Number 13, mga kabayan, Philippines! Yehey!
6: RRMN Patrol 774.
5: Wow, hindi matagal mapapirdi kung may gold reserve, mga kabayanan. Ang Philippines may hara nga 133.4 tons sang gold.
6: RRMN Patrol 774.
5: Perdi ta pa, mga kabiyano. Number 14 lang ang Qatar. Kagdaga, number 15, ang South Korea.
6: RRMN Patrol 774.
5: So, ini mga kabiyano, ang gold reserves are quantities of gold nga ginauyata ni mga kabiyano sa Central Bank and monetary authorities as part of their foreign exchange reserve. So ini mga kabiyang reserves magabulig sa pag-maintain sang financial stability, support national currencies, and provide mga kabiyang sang hedge against economic and geopolitical risk.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay kuman, mga kabayanan, daw kompetent ang Philippine government kay may ginasaligan gali kita, mga kabayanan, nga gold reserves.
6: RRMN Patrol 774.
5: Huwag pa to, mga kabayanan, kung nadala na sa natin ng transfer nilang mga gold loan to sa isyo to sa una, mga kabayanan, isang isyo nga nag-init ato, mga kabayanan, isang time to ni President Noynoy Aquino nga ginaligato, mga kabayanan, nga ginahalin ang ibantong mga gold reserve. Di daw datunaw naman lang itong balita nga to.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ambot ya ikuman, mga kabayanan, nga daw sa bugalo ng mga Pilipino kay may ginasaligan galing ng mga gold. Eh, pwede na maprinda.
6: RRMN Patrol 774.
5: Brata ko lintas gaga pulsiras eh.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, mga kabayanan. Hindi ka porsyon ng mga kabayanan ang ginadulong na sa inyo gamit na kamo sang DTX 500. Kay mga kabayanan na muling sabat sa imasinig na problema sa atay, masami ka bala nga ragatigan. Masami bala may hangin ang imasinig na tiyan. Kagbasi may diferensya ng imusinig nga labor. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man, ang DTX 500, ang may pulikosanol, kag iban pa nga mga phytochemicals, karagalin sa extracts and disugard sugar cane. Kagini na pamatunan sa pagtuon, nga epektibo pangontra sa mga toxins, nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. So, hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa MyTC. Kaya mo gini, mga kabayanan, ng isinig nga partner. MyTC, ang alkaline niya vitamin C, makabulig sa pagtapos sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. MyTC ka DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Dok Ramil Oy.
6: RRMN Patrol 774.
5: Eh, mano patani kay pila na lang kagutlo, mga kabayan, na bilhin sa aton. So, mabayad lang ko sa mga utang ko kagabi, mga kabayan, ng Huwag Tamalawag. Ngari sa mga, kabayan, na nag-upo na rin sa aton sa nangapagapangalagad. Si Brad Pitt Madeira Bistower, Sanghariwa Iloilo, kapamati naman. Mga kabayan, ng thank you, Gid. Ang danaw haniway sa mga taga-karaudan, kalmay, nagbilog, mga kabayan, ng mga taga-haniway. Mayag niya pagpabati gid sa inyo dyan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Si Cas Arnel sa Onoy, present ma. Si Barangay Kagawad na Parirumar Martires. Kag si former Barangay Kagawad man na Paribert Torres. Kaga mga barangay official sa San Antonio Molo. Ege?
6: RRMN Patrol 774.
5: Reset man sa aton, si Cas Alice Friedrich sa mga kabayanan, si Susan Siscar. Thank you, Gid. Mga kabayanan, si Cas Mary Ricabar. present man sa si Flor Kahilig, no, Florinsa Sukaldito Kalimpay, Ariman, si Bong Wenda Francisco sa Bituon, Ilawod, Kwartiro Kapi. De, musta ka mo to? Basi ko may iisip na itong barangay mo sa Ilawod, Bong, kasamang Bong Wenda Francisco. O kabay pangawala.
6: RRMN Patrol 774.
5: Si Randy Montifalcon Galvano Mancera. Shout out lang, watching from Davao Oriental. Mga kabiyan, mga taga Davao Oriental, nagabalan taon na sa ato, no?
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay lang ang papamati na sa Davao Oriental sa mga Ilonggo speaking da.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ang sabo man, mga kabiyanan, si Ma'am Jima Pindon, Flor Kahilig, si Maribika Julin Hamorabon Amarante, present na mga kabiyanan, kag wala na.
6: RRMN Patrol 774.
5: Si Kakwagali, ang nurse ng bayan sa Banwasang Ahoy, si Indan Sintino. Nagapamati man mga kabiyanan, kagsubuman sa mga Alba family dira sa may Banwasang Sara, Iloilo. Mayad man yung pagpamati sa inyo.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kagsubuman ginapanawagan sa mga kabiyanan sa mga abiyan, kagsuod niya mga parintis relative. No, mga kabiyanan, si Police Officer Frederic Calorina ang nagtaliwana. So, ang iya siling lubong na schedule na, mga kabiyanan, sa July 3, next week, tagaliw. Ang lubong, mga kabiyanan, ni Police Officer Frederic Calorina, mga kabiyanan, sa iya siling mga kaupdanan sa una, membro sang traffic police, mga kabiyanan, diri sa Iloilo City. So, ginapabalogi ka mo, kaga simpre sa iya siniman nga mga relatives. Na siya, mga kabiyanan, ang nagtaliwan na, kag ang iya siling bangkay, arasubong sa may Barangay Kalumpang, drama, mga kabiyan, sa corner sang 3rd Street, Huntado Subdivision. Dira na amyang ang iya siling bangkay. So, kabay pa nga nabatian ni barangay kabiyanan sa aton siling mga tagpalamati.
6: RRMN Patrol 774.
5: Hey, mga kabiyanan, dugay-dugay, Domingo na. Para sa aton siling mga kauturan, hoy ba, bisita man kita sa puluyan sang atong Ginoo, liwat naman kita magpasalamat sa bilog kasimana, magkitagaan man kita ginubayan sang grasya, mga kabiyanan, kag siyempre dugang kabuhi, no, kag maayong lawas, kag kabay pa nga mga sustener ini, mga kabiyanan, na magasigsigi na lang ang mga blessing na magabot sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay. De, sa mga kauturan tanga mga reliyoso, simba kita buwas kay Domingo, tapos libakonyo naman ang inyo mga kasilingan halin Lunes pakadto Sabado.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ambot sa inyo.
6: RRMN Patrol 774.

0: Catherine Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Parangal, sumang muli ka. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing,
2: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Samsung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Samsung Plus Gold. Kal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
7: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Halalungan siya nga ito ng likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
11: Yes, correct.
10: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ako
15: si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mga minan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadulahan na tayo ng ako niya allergy.
0: Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Van, dermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabaka sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, tunay, natural, at orihinal.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, nung kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aabang. Gato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
21: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
21: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein. Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
21: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
24: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
25: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
27: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: D3 Bio.
29: O si Rosita,
28: kapangluya
29: ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
28: D3 Bio.
0: Ang D3.
28: Gamay Visio.
0: Ang Visio.
28: Gamay D3.
0: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: TTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwan ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
6: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule.

0: Attack, alas 5:05 na sa aga.
1: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog ng simana sa social media. Mga impormasyon na ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Maayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Subong adlaw, June 28, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag babatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Yara makita sa YouTube sa RMN Iloilo Official. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Manflo Consumo Navarrete, ako ang inyong mga kaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda.
1: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Kamusta mga ka-Radyo Man? Bilog nga semana, madamo na naman kita sa mga balita nga nabatian diri sa RMN Iloilo. Mga balita nga may epekto sa aton nga pagpangabuhi sa matag-adlaw nga tanan. Gani dapat naton man nga tulupang doon kag diskusyonan. Nalakip sa mga ini ka mga balita at siyempre ang nagkalatabo sa bugos nga pungsod may kaangtanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magasugod na sa Hulyo 6 mga karadyuman. Sunod diri ang padayon nga pag-imbestigar sa mga otoridad sa kaso may kaangtanan sa pagpangtiro sang duha ka mga estudyante dito sa Tacloban City sa diin naglabot sa masobra 20 ang mga biktima. Tatlo ang patay kag 20 ang mga napilasan nga shooting related kag non-shooting related ang injury. Pero ate sinitanan mga karadyuman lantawon ta ko na hibaloon naton kung ano bala ang mangin lakat sang panahon subong nga adlaw mga kasama kaupod ang pag-asa Iloilo. Magluwasin na pagid makaupod naton mga karadyuman subong aga ang aton nga netizen patroller sa ngalan ni Radyoman Shine Magbato ang aton man nga intern kag volunteer gikan sa West Visayas State University College of Communication. Babatian nyo ini ang ilaman nga mga ukon makit-an kag babatian ang ilang nga mga reports sa aton nga social media page sa DYRI RMN Iloilo. Kag ti subong mabatian ta naman ang iyang magluwas sa report, batian ta man ang opinion ni Radyoman Shine may kaangtanan sa trending, isa sa mga trending ng mga topics subong nga semana.
1: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Yara na sa aton nga linya si kasamang Charlie sang Pag-asa Iloilo. Kasamang Charl?
2: Yes, ma'am. Mayang aga. Mayang aga sa tarang tagpalamatis sa nga rin, ma'am. Yari po na kauli nga lakas ng panahon karoon nga daw. Domingo, Hunyo 28, 2026. Alas 3 kinas ng aga, rin sa plata ng low pressure area, ginabulaban na base sa tanan niya available data. Yara sa 890 km na silangan, namin na silangan sa Mindanao. Samtang southwest mo sa naman nag-apikto sa western section sa Luzon. Dari naman sa ato sa may western Visayas, particular na sila sa Iloilo, karoon nga daw. Padayon maka-experience sa angkot kaya sa magalaman to magalaman niya kalangitan, magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob, dalas ng localized thunderstorms. Mahina to makasarangan naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdan pa na pagatnan, magadala sa makanay to makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 26 to 33 sa degrees centigrado, adlaw, magabot na kalas 5.30 karoon niya aga, magatunod alas 6.15 karoon sa hapon.
0: Kasama Charlie?
2: Yes, ma'am.
0: May palabuton pa bala kita nga bagyo sini nga bulan. Kung sini man nga, manog tapos sa manabulan sa June, sa July.

0: Okay. Pilabala ka ba nga bagyo ang kung may ara man ang aton nga palabuton sining July kasamang Charlie.
1: Ang July naton possible may 2 to 4 kita nga bagyo possible magkasulat sa Philippine Area Responsibility.
0: Dako ay hanang chance sa nga mag-aepekto sa aton kasamang Charlie.
1: Wala naton kinakuha ang possibility ano kung may magkasulat yung bagyo kung di man mag-alarmful diri sa aton mag-enhance ini sa habagat kag amo ni magadala sa mga pagulan diri sa aton.
0: All right. Thank you so much kasamang Charlie. Madamo gid nga salamat kay kasamang Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Mga karadyuman, balikan ta ang nasiling na naton nga topiko subong nga semana ang padayon nga imbestigasyon sang kapulisan may kaangtanan sa pagpangtiro sang duha ka kabataan estudyante sa isa ka eskwelahan dito sa Tacloban City. Madamo sang naapektuhan sini kag iniman ang nagtuga sang kakugmat pangalang-alang o kon ka nagbuhin sang pagsalig sang mga ginikanan sa mga institutions, ilabi na sa mga public institutions sa idalom sang Department of Education. Bawad nga ti halimbawa ini suno sa ila nga may possibility nga mabutang man sa sitwasyon sang kalakasan kag masakit nga insidente sang mga kasubong sining hinali lang bala nga pag wild hinali lang nga pag pagpangpanakit hindi lang basta-basta nga pagpanakit kundi ano gidya pagpangtiro pagpang hindi actually hindi lang ini sa Tacloban na tabo mo bisan gani diri sa aton yung mga insidente man sang kalakasan sa natigad nga mga binulan. Pero ang pinakadako gid amo ining sa Tacloban City kay tido sa ano ba lang nagpaarak lang tuya ang duha ka mag abyan nga mga estudyante ka 14 anyos kag ang 15 anyos ti nangindako man diri nga palamangkotanon ang may kaangtanan sa kunbala mapriso ini sila. Tiginaathag man sang juvenile justice law nga kung mapamatud-an nga may discernment ining 15 anyos nga napasakaan naman gani isang kaso ti sigurado nga badutlan ini kag mangatubang sang criminal liability samtang ang 14 anyos nga estudyante may hindi man siya makapauli sa ilabalay bangod masupress man ang kahilwayan sa ni kag ipaidalo man siya sa mga interventions so ano ba lang nagakaangay nga himuon sa iya sandig sa aton nga layi so hindi matuod ang nagalapta sa mga social media platforms nga wala na sang salabton ang duha ka bata nga ini also bukas man ang aton nga mga mamalidha ilabi na ang author mismo sa ining layi, si Senator Kiko Pangilinan, na istoryahan kung may aragi man bala sa mga dapat pang amyandaran o kung baguhon sa ining kasuguan. Pero gina-emphasize man niya nga ang problema masami nga yara sa implementasyon, hindi sa mismo nga layi mga karadyuman. Dugang pa diri istorya naton antes ang pagkatapos sang report nga ato na karon nga mabatian gikan kay Radyo Manshine magbatong aton nga netizen patroller subong nga aga.
3: TYRI Radyo Man report.
0: Radyo Manshine.
4: Gindoson ni Akbayan Partalis Congressman Shell Jokno ang Department of Education ng DepEd nga solusyonan ang paghipos sa mga bata nga biktima sa bullying. Panawagan ni Nini Jokno sa DepEd kasunod sa mga impormasyon nga ang mga minor de edad nga nagahimo sang kalakasan amo ang posibleng nga biktima sang bullying kaangay sang duha ka mga estudyante nga nagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City. Intumod man ni Jokno, ang findings ng Second Congressional Commission on Education na ang bullying mahimo maglala pagkadto sa coordinated attacks na magaresulta sa kahadlo, pag-absent kag paglikaw sa mga bata sa eskwelahan. Bangod sini, ginpahayag sang kongresista na wala dapat sang lugar sa mga eskwelahan ang bullying. Paandam pa ni Jokno, hindi mauntat ang kaangay sini nga mga sitwasyon samtang hindi masolusyonan ang kultura sang kahadlo kag paghipos sa hanay sang mga biktima sang bullying. Ginakagman sang opisyal na ang ginapatuman nga juvenile justice law may mekanismo para pasabton kag i-rehabilitate ang mga minor de edad samtang may salabton man ang ilang ginikanan. Rajuman Joylit.
0: Yes, Rajuman Shine, ti ano ang imong opinion sa mga kasubong sini nga nagkalatabo sa pungsod o kung may kaangtanan sa violence nga nag-involve sa kabataan o kung estudyante sa nadigad lang nga semana, kagsiniman nga semana, Rajuman Shine.
4: Rajuman Joylin, maka-alarma, inikatama, no? Bangod sa hubin nila nga pang-idaron, violente kag-expose na sila sa mga amusining aktividad.
0: Mm-hmm.
4: Dirigid na gasulod nga ang importansya sang pag-iya kag-suporta sang ginikanan, kag of course ang komunidad man sa mga kabataan. Kiti kung tanawon ta, ang pamatasan sang isa kabata, nagaka-adapt lang man niya sa iya palibot halin sang pagdako niya.
0: Mm-hmm.
4: Amon ang importante gid nga ang responsibilidad magsugod sa sulod sang panimalay. Dapat giyahan gid kag subaybayan no sa mga ginikanan o kung guardians man ang ila kabataan para malikawan ang mga amusining hitabo kag dapat man masundan ini sang masangkad ni security implementation sa tagsa ka mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
4: Paagi sa pagrekisa sang mga bag sa mga estudyante bago pa sila magsulod sa eskwelahan. Pagbutang sa mga CCTV sa bilog ng eskwelahan kag of course paggamit sang metal detectors kag paghatag sa mga nagkakaangay nga penalidad no sa mga ini kung may nahimo gid man sila nga sala kag dapat man Rajuman Joylin nga hindi na pagtipidon sang gobyerno ang budget para sa edukasyon no parehas ang pagpundo dapat sa pagbakal sang mga metal detectors para sa kada eskwelahan kay kung may ara sang mga amusini ang kada school Rajuman Joylin mas hapos kun tani kag mas dasig nga ma-detect kung may dala nga mga paraphernalia ang aton mga estudyante kag para siyempre man makalikaw sa mga gilinamo sa sulod ng eskwelahan. Rajuman Joylin?
0: Husto ina, nag-agree gid ako sa imo, Rajuman Shine. Bangod nga, ang responsibilidad diri, hindi lang na iya sa eskwelahan, hindi lang iya sa government, kundi sa aton mga ginikanan. Kaya ito, while gina-make sure naton, dapat i-make sure gid man naton nga ma-provide ang nagakaigo nga seguridad sa mga eskwelahan, ang siling muna nga mga metal detector, ang mga heightened security sa mga ang pagdugang sa mga security measures sa aton nga mga bulutuan. Importante man nga sa balay pa lang antes maglakat ang aton nga kabataan may masiguro bala sang ginikanan nga bauti wala init sang dala nga patalom, wala sang kung ano man nga mga items nga posible magamit nila sa mga tion nga may violence o kung sila man ang posible nga makatugas ang violence, Rajuman Shine.
4: Exacto, Rajuman Joylin, no? Kay matapna lamang ini nga mga pagilinamo nga kakalatabo sa eskwelahan kung bululigan sang mismo nga ginikanan kag sang aton nga komunidad. Rajuman Joylin?
0: Thank you so much, Gid, ang imo mga talangmiyawon sa mga aga, Rajuman Shine.
4: Ang ginatamyaw ko lang, Rajuman Joylin, no? Ang akon mga ginikanan sa Dumangas, kagtanan nga tagpalamati isang RMN Iloilo.
0: I'm sure nga proud kito sila sa bunga pamati sa imo.
4: Gani, Rajuman Joylin.
0: Amusta so far ang imo nga, ano, nga internship journey sa RMN?
4: So far, Rajuman Joylin, no? Tama ka sadya, kay gi-expose kami sa lain-lain nga assignment. Kag damo-damo kami kakatun-an sa everyday life namon nga ka-expose kami sa newsroom, sa tech, kag sa field of course.
0: Right. Kinami no, tanan ina may experience niyo. Anyway, malawig-lawig pa katon nga pag-updanay. I'm sure nga hindi ini ang first time nga mangin Netizen Patroller kadiri sa Netizen Patrol First Edition Rajuman Shine.
4: Sabay pa, Rajuman Joylin.
0: Oo, kita ay naman kita sa buwas nga adlaw. Sige, ang imong extra.
4: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Volunteer Shine Magbato. Tatak, RMN. RMN.
0: Ibatayan naton si Rajoman Shine Magbato sang West Visayas State University College of Communication.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Magluwas sa issue sa may mga violence nga ini mga kasama sa Tacloban City, sa iban pa nga parte sang aton nga pungsod kang ligad nga adlaw sa Aparigan ni may na kumpiskar man ang mga otoridad nga improvised nga pusil kag kutsilyo sa tatlo o kung duha ka kabataan estudyante dito man sa isa ka eskolahan. Di maayo kay antes pa nila ini magamit sa kung ano man ang ilang malain nga tinutuyo paagi sa among mga items na kuha na. Gila yon kag da kontani hindi lang inisubong nga bangod nga may mga issue nga kasubong sini kundi mangin regular na bala nga practice ang tanan nga bantayan ang hulag sang kabataan bilang dugang man nga giya sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtubo bilang mga productive citizens kontani sang aton nga pungsod.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Update naman mga karadyuman sa duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University o kuna ADMU na lubong na ang ining si Divine Adili dito man sa iyang pungsod sa diin kinarepatriate ang iya bangkay sa Nigeria. Na ginpakigbahin sa iya pamilya ang mga pictures and videos sa lubong ni Adili. Kahit ti panawagan man nila nga kung may ara gid man sa kapaltahan o kung may mga dapat maserbe nga hustisya. Kung hindi bala aksidente ang natabo sa ilang himata, matagan man ini sang justice. Kaga ti do ano bala nga natawag nila sa kay Adili o kung kay Divine Gentle Giant. So sa ina pa lang makita naton nga maayong ilang pagpadako man sa ila bata nangin paglao Manila ini sa ila pamilya kay nadula na lang sa isa lang ka pisok, isa lang ka insidente nga wala gani isang kaatagan ko ano gid bala ang natabo mga kasama. So with that amo na ang panawagan sang pamilya Adili kag syempre amo man ang apilar sang pamilya Batarbonia, mga Ilonggo nga pamilya dito sa Agusan nga ti nadulaan man sang himata nga ti amo man ang ila kontani nga nagaserbe nga kasanag sa kung anuman nga kadulom sang ilang sitwasyon. Nadalubong naman ining si Rene Bobet Batarbonia siniman nga simana mga kasama kag tinagbuo man ang emosyon ang balatsyagon sang iya pamilya ilabi na sang iya nga iloy na halos hindi maguntat sa pagibi bangod ti sinobala ang makabaton sini nga dako kontani ang potensyal ang masanag ang palaabuton sang iya nga anak pero wala na siya sang Bobet sa ilang panimalay.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Ang aton nga national government nagapropose sang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027. Ini naman ang aton nga pagabantayan mga kasama kung paano nila ini i-allocate, paano nila ini tulungaon sa mga proyekto sang pungsod nga makabulig kuntani sa aton kabay pa. Pero sa gihapon, kahit talamak man ang korupsyon sa bugos ng pungsod, bantayan ta kung bala, amun agani, magamit ini sa husto, kag ano bala ang mga prioridad sa aton nga gobyerno sa pag-spend sang amo nga budget. Kiti saling sang Malacañang, kinanglan ko nga mag butang man sang dako nga budget, magastos gi dapat ang gobyerno agod nga mag matuman ang mga katuyuan sang kauswagan o kon pagsanyog sang Pilipinas. Tina, propose pa man lang, damo pa sang pwedeng mga amendments. Kag damo pa sang balantayan. Bangod sa mga issue subong, ano bala, paano bala ini tagaan sang importansya sang aton government paagi sa pag-allocate sa mga budget, ilabi na sa sektor sang edukasyon, sa ikaayong lawas, sa security, national security, kag iban pa nga mga issues nga ginapangatubang sang mga Pilipino sa matag adlaw nga tanan.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Diri na lang kita guro siguro magatako Prajuman Jason bangod nga mag in a while magasugod ng aton nga Santos nga misa. Pero antes na ginatamyo tagin sang maayo nga pagpamati sanday Lolit Nuyadnos Fendil kay I'm not sure kung amo gyud man ang ngalan niya pero amo na diri ang makita naton kay Ma'am Alma Agenga maayong aga gid happy Sunday amo man kay Sir Richard Carigaba kay Salvador Sazon maayong aga good morning gid kay Sir Stephen Fanega and family kag sa iban pa ay kay bukaro naton ang aton nga list sa mga pwede naton o kung dapat naton ginatami yun tag sa Kation nga nagapalayag kita bangod nga nagatutok yun ini sila sa aton kay Lola Amalia Sumagaysay kay Tita Edena Batayola Tita Melinda Gala sa Tanzania Pahayupan kay Tita Lida Tumbukon Tita Amor Aurelias and family good morning gid amo man kay Ronella Catalbas kay Rosalinda kag Edison Celibio kay Lolo Melanio Machado kag sa iya pamilya maayong aga kay Dominador Patigalon good morning happy Sunday Georgie Cabiason and family kanday Rebecca Beria Dalia Madrial kay Lola Julie Lola Wanit kay Lolo Mayo kay Lolo Dikong Madera and family kay Abet Lastimoso good morning amo man kay Conevi Marie Molina Yamado and family Nanay Diday Adalita Argelia Samayo, Tita Maritas Samayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen kag Papa Jonim, amo man kay Tito Eliezer Machado, ang amay ni Natnat Nathaniel Machado, kay Ma'am Maria Lourdes Campos, Danica Campos, good morning, Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, Sir Junel Madera and family, good morning, Happy Sunday man, kanday Toto Hector, kay Tita Marichu Ketay Tatoy Naikonsing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods.
2: RMN Netizen Patrol, First Edition.
0: Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol, First Edition. Subong adlaw, June 28, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Flo Consumo Navarrete, kag Radyoman Jason Renzi Cabatania, ako ang inyo alagad, Radyoman Jaylin Tamayo para Onda.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. TTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa
7: TTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong kaduana lang.
7: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
3: TTX 500. Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

kapahanan. Kamu pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tao mayagid sang Diyos. Ibantala ninyo ang mga katingalahan sang Diyos na nagtawag sa inyo ikan sa kaduguluman, pakato sa iya pakatulingala ng kapawa.

ganiwa mayaman ginahalad sa iyo maning tinapay sa kabuhiwin ng kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog naman sa dimanan sa pagamatay ka pagpanaw sa iyo anak, nagapasalamat man kami kay mo kamigin kabiga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa iyo. Sa sining sakripisyo, nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa aman na nagambit sa lawas kadigo ni Kristo. O ginagdumdumangin mo simbahan ng lapnag sa pagdus na kalibutan, timpita siya sa pagigugmaupod sa amon Santo Papa, si Leon, sa amon Obispo, nga si Medifil, tag sa tanan ng mga kaparian. Dumduma man ang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan, na may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga naglamatay sa imo pagkaabyan, patuna sila sa

0: samay na kong pagsalig, mamuyo kita sa ato na maing langit noon. Sang pangamuyong ito doon ni Kristo sa ato. Amay namon.
1: Amay namon, yara ka sa malangit. Pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon imong ginarian, matuma ng imong pagbuot diri sa duta sa lingsan sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon. Kahit dili mo kami padaog sa panulay, inunoo, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwasa kami yung Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagidayat sa amon ng mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban. Samtang inapabot namon ang bulahan ng adlaw ang amon ginalauman. Na magabalik sa Jesus Kristo ang amon manluluwas.
1: Kay mo ang ginarian ang gawang kagimaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesus Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles. Ang pagidait na biling ko sa inyo, nga akong pagidait na hata ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos sa imong simbahan. Karsanaw sa imong ginsiling at agisya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhi nga naghahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayot sang Ginoo yara ang tagyapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Mga katagay kita sang kada sa pagidayot sa inyo nga tanan.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better. Live better.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Hindi man namin. Akon puti. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Tapos nasubong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
12: Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa lawas. Wala na makapabatjag ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika. Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad ni ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa healthy and good digestion. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm Fab Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulob sa bangon at Charm.
5: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamumpong makabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw,
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule,
6: ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Halaluan siya ng aton nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad nakita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
11: Yes, correct.
10: Sugar free na iya. So safe gid kita sinadira.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapike na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
12: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
9: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
9: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas kami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
9: Mabakas sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Van, dirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, baw may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Sample Plus Gold. Mabakas sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
19: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
12: Life Extension Vitamin D3.
1: Meron dito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kisipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takla doon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Italiano pala mapapangasaw mo, iha.
11: Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
16: Ganda ng Pinoy!
20: Ang Pilipino, mag-ilim sa palaunin.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
24: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
25: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
26: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
24: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
25: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
26: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
24: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
27: Ahoy! Kidney Care Time!
28: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
29: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
30: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
32: D3 Bio.
33: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
32: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
34: Santon Gold Coffee Mix.
35: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadaga payopod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp ng mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
34: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
36: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
38: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
38: Mighty C,
34: mabaka sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: GTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko GTX 500, buntag na o gabi.
5: Karong pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa GTX 500.
3: GTX 500.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. GTX 500.
8: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa
9: GTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, niko ginabatya.
3: GTX 500. Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang tuwa ka bulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
3: Pinahusa.
11: Sample
3: Plus Gold.
1: Sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
17: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Supple Plus Gold.
19: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santhol Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Oras Philippine Standard Time, tatakla sa istrantay 5 sa aga.
21: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
20: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
22: Sa karon adlaw sang Hunyo, Hunyo 28, tuig 2026.
20: Sa gihapon ninyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa YouTube capital letters DYRI RMN Iloilo.
22: Kag sa 774 kHz sa Lilis 1 sang inyo nga mga radyo.
20: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Fia Panes Otero.
22: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyoman Flo Consumo Navarrete.
1: Headlines.
20: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, pila sa mga kabataan nga na-involved sa rumble sa Esplanade sa Barangay San Pedro Molo, may mga kaso na sang pagpamuno kag pagpangawat. mga bata nga nagsugod sang inaway lunsay pangayaw.
22: Mga resort sa Sikugon Island binilyon ang kaperdihan bangod wala sang nagakadto nga turista suno kay Mayor Bitita.
20: Hog cholera ginasuspetsahan nga nag-igo sa mga nagkalamatay nga baboy sa banwa sang Nueva Valencia, Guimaras.
22: Labing una nga sikad 2026, pormal nga ginlunsyar sa Kabatuan, Iloilo.
20: 340,000 nga balor sang shabu na kumpiskar sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa La Paz.
22: Sporting events kangay sang FIFA World Cup, dako ang bulig sa pagpasanyog sang ekonomiya, suno sa Ilongga Tourism Advocate.
20: Sa mga balita national...
22: Sa balita national, Marcos magabisita sa Canada sa masunod nga semana agud makig-istorya kay Prime Minister Carney.
20: Mas hugot nga seguridad sa mga eskwelahan ginlunsyar sang DepEd.
22: Sa balita international, Israel kag Lebanon nagpirma sang initial agreement kasunod sang negosasyon nga ginapatung-an o kung nga ginapatung-an sang US.
20: Sa negosyo, presyo sang gatong posible magsaka sa masunod nga semana.
22: Sa balita sa hinampang, Alex Ayala magapasakop sa 2026 US Open Exhibition.
20: Tag sa showbiz, tiglawas ang Balesteros Cagayan nga si Rina Andrea de los Santos ginkoronahan bilang Miss Philippines Earth 2026. Oras mga karadyuman, tataklas sa 6:37 sa aga kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkompirmar sang Molo Police Station nga pila sa mga na-involved nga kabataan sa rumble sa Esplanade sa Barangay San Pedro Molo ang may mga kaso na sa pagpamuno kag pagpangawat. Ginpahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot nga mga recidivist ang mga menor de edad o kon padayon nga nagahimo sang krimen. Payag pa ni Inot nga may ginakilala nga leader ang isa ka grupo nga may mga kaso nga nagalakip sa mga grupo halin sa Barangay Tapok nga nagpangayaw sa taga Barangay San Pedro Molo.
5: May mga daan nga report especially ni ang tumod sa ila nga magrambol kay may gina patihan ni sila nga medyo ga pakuno-kuno nga leader nila although hindi magina sila yung nga grupo sang ganga dinatuan daw mga kabataan lang bala nga gusto lang magpasikat amo nang ga dikta sa ila so puro ni mga recidivist may mga kaso na ni sila sa pangpamuno kawat so need gid nato no nga ma-instill nato ng discipline sa ilang mga kabataan.
20: Ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot. Nagluntad ang rumble nga nakuhaan sang video last 3 ang kaagahon sa din ginabanta 50 kakabataan ang na-involved sunod sa mga tao nga nagresponde. Armado sang botelya, bato, kagkotsilyo ang grupo apang natap na inis ang gilayon nga nagabot ang mga pulis kag tanod sa barangay.
22: Sa kaangot nga balita, lunsay mga pangayaw ang mga kabataan nga na-involved sa Esplanade sakop sang Barangay San Pedro Molo suno kay punong barangay Carl Jan La Pascua. Suno kay La Pascua nga sa o kun suno kay La Pascua nga sa mga nagarambol, tatlo lang diri ang ila nadakpan kag na rescue. Pahayag pa sini nga ang mga kabataan ang ara sa Women and Children Protection Desk o kun WCPD sang Molo PNP kun sa din iya inigin padulungan kag ginpang istorya upod ang ginikanan. Dugang pa sang opisyal nga masaming nga nagaginamo o kung nagaginamo ang mga minor de edad o kung minor nga mga kabataan bangod sang mga daan nga ilugot-anon kaghungod nga pagpanghaboy sang bato sa mga puloy-an sa ilan lugar.
20: Sa piyak na bahin, hindi away sa duta ang pinakadako nga rason kung nga nagsirado ang mga resort sa Sikugon Island sunod kay Mayor Arnold Bitita III sang Carles Iloilo. Sa interview sa Ngaraman Iloilo, ginpahayag ni Bitita nga ang kagamay sang numero sa mga turista nga nagakadto sa kasambit nga isla amo ang nagapanguna nga rason kon nga naguntat ang operasyon sa natumod nga mga resorts. Sunod sa alkalde nga hindi siya magkahatag sang eksakto nga balor sang kaperdihan sa mga negosyo sa Sikugon Island apang sigurado nga binilyon na ini.
9: So nga konland taw no ang ilagirang operation gini nila siguro medyo kabalo ba siya nila matutukan or wala nila mag-expect nga munigali ang maging ano sang isla. So basi dira sila guro nag-fail.
11: Pero sir, nakamuno sila sa inyo kung pila ka milyon, bilyon ang
0: na pirdi nila da?
9: Eh, ting naka-munos, dapat verbally lang to, no? Hindi lang kumag-comment, yeah. Raki ba si, sala nga ko figure, manabod na yan.
0: Pero kita, dako, sir, mata, pero dako, dako.
9: Dako, dako, ha.
0: In, galabot, in sir, of, galab, yeah. Galabot, sir, sa, galabot sa bilyon.
9: Yes, hindi na niya milyon lang, B na niya yung mm-hmm.
20: Sa paglantaw ni Betita, kapaslawan man sa operasyon ang isa pa karason sa kaperdihan sa natumod ng mga resorts. Payag niya nga nagalaom siya nga maging temporaryo lang ang paguntad sa operasyon sa mga resorts sa isla kag makabalik man ang mga inisalabing madali nga panahon. Sunod kay Betita nga may mga plano man sila karon kaupod kay provincial o kon kaupod ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. para sa mga nadulaan sang trabaho sa Sikugon Island.
9: Sa mo plano tani si Gov sini no may mga livelihood. Actually ang amo na nga ba ko sa Rizuman Riga no. Amo na nga gapirma mo wa ang mga solusyon dira because aside from relocation sites may mga livelihood programs na ikag project ang ginahatag no ang SITEC no sa Ayala. So aside from that no syempre ang ato ni gobyerno lokal man no may mga livelihood projects man no nga to be ginahatag man dira no labi naman again no kung na mention gid ang aton gobernador kay dako gid no dako gid ang iya gid permi kami ni ga meeting ni gov regarding sa mga isla sa regarding sa taga Sikugon no kag sa mga tao dira no sa isla sa Sikugon.
20: Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Arnold Beteta III sang Carles, Iloilo.
22: Posibleng hag cholera virus ang nag-igo sa mga nagkalamatay nga baboy sa Barangay Concordia sa Banwas ang Nueva Valencia, Guimaras. Ginpayag ni Dr. Lirisa E. Balopinos, Chief sang Integrated Laboratory Division sang Department of Agriculture Conde, Western Visayas. Nagpanaog ang mga veterinaryo sang Provincial Veterinary Office para sa para imbestigaran sang provincial kagwala ang mga ini sang nakitaan nga mga sintomas ang ASF kasubong sang discoloration na. Pahayag pa ni Dr. Balopinos nga ginbasi sang mga veterinaryo ang ila imbestigasyon sa mga sintomas santo sa nalubong nga mga baboy kagwala na sang nakuha nga sampola. Isa man sa gidalantaw nga posible hag cholera virus ang nag-igo sa kasapatan na bangod nga endemic ini sa lugar kagwala sang bakuna sa mga sapat batok sa nasambit nga virus. Gin at hagman ni Dr. Balopinos nga hindi sila makahambal nga ASF o kung hindi ang rason sa kamatayon sang nasambit nga mga sapat bangod wala sang laboratory result nga ginbasihan kung may yaragin man sang kaso nga ASF. Ginatagman sini ang impormasyon nga wala ginapareport ang mga hog raisers sang natabo sila kasapatan bangod natigayon nga mahibaluan ang tentative diagnosis. Para man mapunggan ang mga paglapta sang virus, nagpagwa na sang executive order ang LGU sa pagban sa pagsulod sang pork product sa Banwa.
20: Sa piyak nga bahin ginlonsyar sang Kabatuan Iloilo ang SICAD Impormasyon para sa Kalikasan Aksyon kag Disiplina ukon SICAD 2026 sa pagpanguna ni Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo kahapon. Una dirigin patigayon ang malipot nga programa sa Paklang Arch sa among Banwa kaupod ang mga siklista kag partisipante. Napulo ka barangay ang makabenepisyo sa pagtanom sa giant bamboo sa diin ang last destination amo ang gibuangan. Sunod kay Mayor Pueyo nga nagdangat sa 300 ka mga siklista ang nagupod sa among aktibidad. Dugang pa sang opisyal nga ang tinutuyo sang sini nga programa para mapasangkad pagid ang Environmental Protection kag okon Environmental Protection Month celebration. Inikabahin man sa pagpakita sang suporta sa advokasya ni Governor Toto Defensor Jr. sa Iloilo Provincial Government nga tanom Iloilo kag pila ka mga environmental program. Kaupod man sa sining aktibidad ang Provincial Environmental and Natural Resources o PGNRO kag pila ka mga pumuluyo sang Kabatuan.
2: Lagyan naton ang mga barangay nga kun sa DI, pwede naton itamnan sang mga nagakalain-lain nga kahoy nga magaprotekta no sa ila ka barangayan nga landslide kag magaprotekta sa baha kag magahatag magita kang mga impormasyon kung paano naton tipigan kag kung paano naton protektahan ang aton nga tunang manggad ang aton nga environment kag magatanom kita no? Sa mga giant bambus.
20: Ang kabahinsang pahayag ni Mayor Elizalde Doc Buboy, Buboy Pueyo.
22: Arestado ang isa ka high value individual kon HVI nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Zone 5, Barangay Inguri, La Paz, Iloilo City, alas 3 kahapon sang hapon. Gininagong arestado kaya si Cesar 47 anyos, residente sang nasambit nga barangay. Nakuha siya nga paginakop ang 50 grams sang suspected na shabu nga may standard drug price nga 340,000 pesos. Sa subong preso na si alias si Sara, kag natalana nga pasakan sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Sa katapusan nga balita lokal, madamo sa mga sahi isang turismo nga may dako nga bulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sa isa ka lugar. Sa interview sa Ngarimen Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP3, gin pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga isang sport sa pinakadako nga pamaagi agud nga magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginalimbawa ni Manican ang FIFA World Cup nga ginahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sunod sa iya nga dako ang bulig sang mga pareho nga hinampang, ilabi na sa nasambit ng mga host countries bangod nagahatag ini sang madamo ng mga side economic activities sa diin binilyon nga kwarta ang maangkon diri sang amo nga mga pungsod.
4: To yield $7.5 billion in tourism expenditure for the 2026 Games alone. Exactly. Hindi siya langulango nga amount, no? We're not talking here of hundreds of millions. We're talking here of billions. So, amun na nga ang tanan gidyara jumanjoy din na ka-aspirar gidyara na maging host sa FIFA at one point or another.
20: Pathag ni Manican nga kung may dalago nga sporting event sa isa ka lugar, may oportunidad sang trabaho kag negosyo. May improbara mga infrastruktura para diri kag mapasanyog man ang mga serbisyo paagi sa bag-o nga mga ihibalo sa mga nagaobra sa patag sang turismo. Bangod sini ginsuyestyon ni Manican nga mangin bukas man ang Pilipinas, ilabi na ang Iloilo sa paghiwat sa nagkalainlain nga sporting events, tubtob nga matukiban kung ano ang pinaka pagadugukan sa mga tumalanaw kag makapasanyog sang ekonomiya sang syudad kag probinsya.
4: Dapat gindaya testingan, there will always be trial and error, no? For example, ang ining industriya damo-damo niches. Ginawag na nato ng iba, medical tourism, sports tourism, no? All those mga wellness tourism, gastronomy, food tourism. So, hindi kita makakita sang perfect match sa aton kung hindi kita mag-trial and error or mag-testing, no? Sa iba niya challenges or i-try natin niya i-overcome ang challenges.
20: Ang kabahinsang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican. Oras mga karadyo man, tatakla sa East 49 sa aga, diretso kita sa aton mga balita nasyonal.
22: Nagpadulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada halin sang Hulyo 1 tubtob 4 agud makikita kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney kag istoryahan ang pagproseso sang bilateral cooperation sa pila ka bayen lakip na sa defense, security kag trade suno sa Malacañang. Ginkumpirmar man ini sang opisina sang Canadian Prime Minister nga nagmarka sang pinakauna nga pagbisita sa lider o kun sang lider sang Pilipinas sa Canada sa sulod sang 11 ka tuig sa meeting. Iga-review sang duha ka mga lider ang pagproseso kung pagproseso sang Philippines sa Canada cooperation sa defense kag security, mga tikang agon nga ma-expand ang trade and investment kag mga oportunidad agon mapabaskog ang kolaborasyon sa economic resilience, energy, critical minerals kag people to people ties kag suno sa Presidential Communications Office o kon PCO, hambalan man o kon hambalan man ang man ang mga Asian chairmanship sang Pilipinas kag regional strategic priorities upod sa Canada nga nagaserbi nga Asian dialogue partner halin sang 1977 kag isa ka strategic partner halin sang 2023.
20: Formal na nga igalonsyar sa Department of Education o kon DepEd ang School Safety Campaign Program agud pabaskugon ang seguridad sa mga public schools sa bugos nga pungsod kasunod sang insidente sang pagpangtiro sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City. Katuyuan sang programa nga malikawan ang kalakasan sa sulod sa mga eskwelahan pinaagi sa pagpatuman sang masgin pabaskog ng mga tikang sa seguridad agud lakip ang paggamit sang handheld metal detectors kag pagpahamtang sang closed circuit television o CCTV cameras. Ginpatuman sang DepEd ang masugot nga inspeksyon sa mga bags ng estudyante kag bisita, pagpabaskog sang visitor management protocol, pagdugang sa mga security personnel kag paghimo sang safety audit sa mga pasilidad sang eskwelahan. Kadungan sini review ho kon iga-review kag pabaskogon sang ehensya ang ginapatuman ng mga pulisa batok sa bullying agud maprotehiran ang mga estudyante kontra sa physical kag psychological threats. Ginbandoan man ni Education Secretary Sunny Anggara ang mga lokal nga pulis, opisyal sa barangay, mga ginikanan kag administrador sang eskwelahan nga pabaskogon ang koordinasyon agud masiguro ang safety sa mga estudyante kag mabalik ang pagsalig sang publiko sa seguridad sa mga buluthuan.
6: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
22: Nagpirma sang framework agreement ang Israel kag Lebanon sa Washington o kon Washington kasunod sa pila ka adlaw nga negosasyon agud matapos ang giyera sa tunga sang Israel kag Iran back Hezbollah militants. Ginpirmahan nday Lebanese ambassador Nada Mawad kag sang iya Israeli counterpart nga si Yechiel Leiter. Ang trilateral document upod sa US sa Statement Department sa Washington. Suno kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bangod sang agreement padayon nga magkooperar sang Israel forces sa ang Southern Lebanon kun hindi madisarmahan ang Hezbollah. Ginpayag naman sang US Secretary of State Marco Rubio patigayunon sang US ang pagpatuman sang deal pagi sang trilateral nga military coordination group for Lebanon kag magakomiter ang Washington sang significant resources lakip na ang gilayon nga 100 million nga humanitarian assistance upod sa UN.
6: Balitang sports. Balitang sports. Balitang pangnegosyo.
20: Ginapananaw ang posible pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Inikasunod sang panibagong atensyon sa Middle East sa tunga sa United States kag Iran. Yari ang ginalauman nga oil price hike sa diesel magasaka sang tubtob piso kada litro. Samtang sa gasolina magasaka sang tubtob 2 pesos kada litro.
6: Balitang Sports. Balitang Sports.
22: Natala na nga magpartisipar si Alex Ayala sa Stars of the Open kon exhibition event sa kabahin sang palabuton nga 2026 US Open. Makaupod niya sa lineup sa nday Iva Jovic, Zhao Fonseca kag Lerner Chen. Iga-feature sa exhibition ang Tapyang Kanen sa tennis. Lauman naman ang pagpasakop ang kon magpasakop ang Filipina tennis ace sa US Open sa bulan sang Agosto.
6: Balitang Showbiz.
20: Ginkoronahan bilang Miss Philippines Earth 2026 ang tiglawas ang Ballesteros Cagayan nga si Rina Andrea de los Santos.
7: And your Miss Philippines Earth 2026 is Ballesteros Cagayan!
20: Nagpangibabaw si Rina sa 31 tanan ka mga kandidata nga nagpasakop sa subong nga tuig nga edisyon sang pageant kag ginhiwat sa Malitbog, Bukidnon. Sa final question and answer ginhatagan pagtamod sa beauty queen nga bilang isa ka community tour guide, handa siya hindi lang para sa corona kundi pati na sa environmental kag global nga mga responsibilidad nga nakaangot diri.
11: As a community tour guide, I am not just ready for the crown, but I am ready for the environmental and global responsibility that comes with it. I guide it every single day in working towards putting the Philippines in a position that is not just a model for sustainability and environmental stewardship, but also a destination of beauty. And for me, that is exactly what is love in action. Remember, love changes nothing unless it moves. And when it moves, it truly changes everything. Thank you.
20: Ang winning answer ni newly crowned Miss Philippines Earth 2026 Rina Andrea de los Santos. Mismo sa reigning Miss Earth Natalie Puskinova ang nagtakod sa korona ni Rina bangod wala makatambong sa coronation night si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma. Magluwas sa main title ginhingadlan man ang apat ka elemental queens. Iniamo Sunday Miss Philippines Air Prima Joy Alamaban sang tumaw ni Isabella. Miss Philippines Water Alisa Mildred Villarinia sang Mandaluyong City. Miss Philippines Fire Patricia Ann Nicole Bangog sang Aguo La Union. Kag Miss Philippines Ecotourism Robilene Eve Castillo sang Sikugon Ukon Sukon Zamboanga del Norte. Samtang nagtapos naman sa top 10 kag nalakip sa mga ginkilalang runners-up ang tiglawas sa Pasay City nga si Hannah Tiffany Kristen kag tubtob top 15 ang nangin kampanya ni Angel Ann Teruel nga pambato sang Pototan Iloilo. Oras mga karadyo man lang sa 57 na sa aga. Mayang aga sa aton mga Facebook Live viewers kay Ma'am Eunice Kimba, Ma'am Alma Ahenga, mayang aga kay Sir Nick Velasco, kay Sir Osias Cornell, Tristan Wyatt V. Gulay, mayang aga kay Ma'am Marlene Gailan, kay Ma'am Angelita Gonzalez, kay sa iban pa natin ng mga tagpalamati, Sir Stephen Fanegan Family, mayang aga. Kaya sa akong amay nga nagatutok sa aton Facebook Live kay Papa Tutong Otero, maayong aga dira sa inyo. Regiment Flo, ang imo mga talamiawon.
22: Mayong aga kag mayong pagpamati sa kay Toto Hector sang Tatoy's Manukanen Seafoods to. Mayong aga kag kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max, kay Nay Kunsing, kag kay Tay Tatoy, kay Habibi dira sa Banwa sang Uton. Kag subong man ginatamyaw naton si Mayor Doc Buboy, Mayor
20: Dad.
22: Doc, kun Mayor Doc Buboy, Daddy Navarrete Puyo, sang Kabatuan.
20: Grabe may Navarrete man siya, no?
22: Oo, mo part of the, ano?
20: Family.
22: Family. Kay Mami Kay, to my brother, MJ, stay in school always. And I hope you're graduating next year. Good luck to your classes. Kag-happy happy birthday sa kay Jeff T. Gpoy Parinyo. Jeff T. Gpoy Parinyo, happy happy birthday. And dira sa may banwas ang Mina Iloilo, kag kay Nongyel Primero, no? Gapamatigin subong, mayung pagpamati, dyan man sa banwas ang Mina. Kag kay Congressman, 3rd District Congressman Lawrence Nonoy, Defensor sang 3rd District.
20: Good morning kay Tito Jubal Arikaya, kay Lulo Kula Arikaya, kay Tito Bingot Katso, kay Mamirita, kay Atiay Ating, kay Nanay Sonia, kay Maninay Sally, good morning, kay Lula Hilda Ledesma, kay Tita Lani Vidal, good morning sa Vidal family, dira sa may Poblacion Concepcion, Iloilo. Kagsiban pagid natin ng mga tagpalamati, kay Ma'am Marlene Mendoza, nga nagatutok gid, of course, no, dira sa may Poblacion Concepcion, Iloilo. Sa ibang pagid natin ng mga tagpulamati, o kay Toto Hector, kagay Tita Maricho. Good morning sa Tatoy's Manukan and Seafood sa tanan ng mga branches diri sa Iloilo City. Mga karadyaman, standby kita sa ibang pagid ng mga programa diri lang sa DYRI, RMN Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
22: Sa karon adlaw kita sang Domingo, Hunyo 28, tuig 2026.
20: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
22: Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
3: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
13: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
14: Nuns Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
13: Feel better. Live better.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
26: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ginatawag. So very happy gid ako nung no, may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
25: Yes.
26: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ako.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
29: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C, mabakal ang butika.
24: Sample Plus Cold.
30: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
24: Sample Plus Cold.
28: Mas pinalakas.
24: Pinagaling.
28: Pinahusay.
24: Sample Plus Cold.
28: Sa mga butika.
24: Nuns Herbal Capsule.
14: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
24: Nuns Herbal Capsule.
14: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
31: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
31: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
32: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
33: Charm Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
34: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, naamoy ko lumang.
33: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
27: Evergreen Herbal Capsule.
35: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
27: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
36: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
37: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangihigo kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care.

0: Official
1: MRD3.
0: Mga butika.
2: Kung noble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung noble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobring ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Streaming at Paccor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paccor.ph.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Aras las 7:11 na sa aga.
4: RMN Netizen Patrol Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second edition.
3: Maayong aga, ako si Radyoman Joel Frank.
5: Maayong aga mga ka-Radyoman, ako si Radyoman Fia Panes Otero.
3: Maayong aga, Radyoman Fia. Good morning sa atong si Makauturan. Welcome sa atong si Kapagpangalagad sa RMN Netizen Patrol Second Edition. Kadasig sa panahon, Radyoman Fia, ika-anom nga bulan sa tuwing 2026, magatakop na in 2 days, no? Daw di lang natin mabalaan, amuli kadasig ang lakad karon sang panahon. Doko sa noon, kita nagsaulog sang New Year.
5: Christmas.
3: Oo.
5: Christmas kag New Year.
3: Oo, mid-year na subong Radyoman Fia, no? So, sa atong si Makauturan, kumusta? Ang inyo tubla gin pangako sang New Year.
5: New Year's resolution.
3: Sige, paghihapon na sa subong si kanong nga bulan, no? Anyway, sa ato sige pagpangalagad mga pinalagat ng makauturan, Radyoman Fia ang aton sining abugos sa kalibutan sa karon naka-focus sa Venezuela bangon sa sining twin earthquake kina tabo dito. Grabe, no? 7.1 kag 7.5. Sunsunod din nga linog, no?
5: Linibo na ang na-recover nga patay, Radyoman Joel. Bangod man, kahit siyempre, ang mga buildings ba lang, mahambalta nga ang ibang sinisaila, mga daan na gidman,
3: yes,
5: no? Pero kahit kung mag-amo na ka kusog sang linog, Radyoman Joel, kag makadwa ka beses, ha? Kahit siyempre,
3: do
5: nagsundanay lang, hindi mo man makabing aftershock lang ini isa, kay kinakabing nila ina twin earthquake, Radyoman Joel, no? Imagine 7.5, no? Halos nga kung katindog, kasi hindi ka na ni katindog sang insakto, mahapa ka na gidlang sa duta sinisang kabaskugon sang linog, Radyoman Joel.
3: Happy kita, Radyoman Fia, kay tanawon tabala, no? Adri sa aton sa Davao, at preto 7.8 ang linog, pero na that much ang halit, no? Sa Mindanao, no? Pero di sa Venezuela, kahit sila mga key cities, grabe gid, no? Ang pag-tayog.
5: Kag sa capital, ini
3: capital
5: Radyoman Joel,
3: na
5: no?
3: Tabo, no? Tiya mo na ang dalag mga buildings and of course ang mga daan man nga mga buildings. Kita ko no sa isa ka nag-circulate subong footage sang BBC kung sa diin may ara sa mga mangisa sa baybayon, kita nila kung paano no ang sitwasyon sa duta.
5: Mm-mm.
3: Samtang nag-tayog no ang linog, so grabe gid. So dapat diri sa aton Radyoman Fia, no, we must take this seriously ang aton sining pagtuon kag ang pag conduct sa aton nga earthquake drill, no, seryosohon ta ini, Radyoman Fia. We know no nga kunara ng realidad mabudlay tumanon kung ano man aton anaton, but bisan pa paano dapat may ara kita sang ideya. Kag sa ato si Makauturan, ha, hindi lang kita dapat mangin alerto sa mga dalag og mga building, sa mga puluyan nga may mga tag 3 stories nga mga balay, dapat no balaan nyo man kun din kamo ma-exit in time sa sining mga linog, because no, nakita diri sa aton sa Iloilo, Radyoman Fia, nga di gani delikado ang mga matagas nga building, kundi ang mga 2 to 3 stories nga mga building amo ning mga delikado diri sa aton, especially ning mga household, no, kundi mga panimalay sa mga subdivision. So dapat gid, no, susulod sa balay naton, dapat may ara makita sa kongreyon naton nga drill, no, para mabalaan ta din kita magwa, no, in time sa sining mga insidente, Radyoman Fia.
5: Amo man ika importante, Radyoman Joel, sang exit, no, nga ginapahamtang natin sa atong mga puluyan or sa mga building nga ginatrabahuan naton, no, kahit syempre kon kaisa ang presence of mind mo gid man clouded, no, kon ara ka sa emerhensya, Radyoman Joel, no. So kon nahibaluan mo kon diin ka dapat ma-exit, no, especially kon halimbawa, ara ka bala sa mga hospitals, Radyoman Joel, naingid ya kung nahibaluan mo ang mga pasikot-sikot, no? Kag isa man sa mga dapat gina-consider naton kung ara kita sa mga buildings, no, or nagatiner kita, for example, sa mga condominium, right naman, Joel, kaya paagi sinino maluwas na to na nga ton kaugalingon sa pinakamadali nga paagi, Radyo Man Joel, kag ti hindi na malikawan bala naton ang disgrasya kag ang dugang pagid nga huol sa aton lawas.
3: Amo na dapat sa mga matag-as mga building may kita plaster dela Radyo Man Fia nga evacuation route, no, evacuation plan, map, no, evacuation map. Dapat tun-an nyo ina ako magkadto kamo sa mga dala ko mga buildings para mabalaan nyo kung diin ka mo maagi, no, kag kung diin sini ang dapat yung agyan, no, kay ti part ina sa mga requirements kay dapat ang mga matagas nga mga building dapat may ara gid sang evacuation route dira nga naka-plaster, evacuation plan, evacuation map para mabalaan sa mga tao kung diin ang safe nga ruta nga ila sini nga pag-aagian. So ang linog na John Fian kita na ma-predict, no, so ang mahimo ta lang sini is a prayer for the safety of everyone. Kay manti kung may ara ana sang kalamidad ang katalagman hindi gid naton malikawan, no. Calamity and hazards, nag-upod gina sila, Radyo Man Fia, nga muni permi ang aton sini nga gina atubang, no? Amo na nga aton sini permi nga gina abaga, no? Sa mga pungsod nga tiara kita sa linya kung sa diin masami, may nagaluntad nga mga paglinog. So amo na nga dapat seryoso naton ang mga pag-training nga gina-conduct sa tagsa naton ka mga opisina.
5: Radyo Man Joel, hibalo na naton ang report ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete before kita magkanto sa aton gid nga topiko subong adlaw angot sa sunod-sunod, no, nga mga kalakasan nga nagakatabo sa eskwelahan. Hibalo na naton ang report ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete sa giniin patigayon nga SICAD 2026 dira sa may bahin sang kabatuan kahapon, kag ilakip na lang naton sa kung may natipo na siya nga impormasyon angot sa sunog, no,
3: nga nagluntad
5: sa Dumangas sinilang ang kagahon. We know nga ang mga bombero naton ara pa sa area nagapatigayon sang mapping kag iban pagid nga verification sa mga impormasyon, pero lang tawon naton kung diin bahin ining sunog kag kun ano nga mga establishment ang naapektuhan si ni Radyo Man Joel.
3: Kuha nato ng mga report ni Radyo Man Flo, no, in a while, alang nga ano nato ng Radyo Man Fia. Isura naman ni karoon Radyo Man Fia ang ining viral naman karoon nga video sa mga kabataan na nag-ininaway, no, sa Esplanade 3, no, dira ina sa may bahin sa San Pedro sa Distrito Sabolo. I-check nato ina karoon kay wow, grabe gini mga kabataan sa karoon, no. Actually, hindi taman mahambal nga grabe, hindi mga kabataan. Subo, kahit ang kangay, sini nga sinente, Radyo Man Fia, nagkakatabo umay ni before, no? Galing kahit subong niya sa aton, na-highlight ini, kahit grabe lang kita ya, sa social media, subong. So, ang awareness ng publiko, tuman kadasig, maglapta ang ini nga mga informasyon, no? Kakatabo man isang una, no? Sa amon nga tiyempo, Radyo Man Fia, kakagisi, manbayo namon sa Redambulana, isagwa sa eskulahan. Pero after sinawala man, no? I mean, wala tayong na-normalize ang ining rambol, no? Pero ang gakatabo si Radyo Man Fia nga nga hindi ini siya mauntat nga naga sige-sige ini siya, no, sa kamo nga tiempo ako nang taga ano taga upang sa kuno nagkagisi ng bayo mo sang bulag sa mga kabataan
5: ma
3: oo
5: ma midjator
3: oo di ikaw ang sa tunga perme, so gakatabo do ikaw pa ang naka-intra sa tinapungulay, no. Grabe man isang una. Pero after mo bala mapatawag ang mga gilikanan sa una, nagatararong ni mga kabataan, no? Pero subong, tungod nga daw kadamo sila sa makita nga gina-modeling nila Radyo Man Fia, na mas naglala pag ito ang sitwasyon sa mga kabataan, subong. Kaga, of course, no, ang sala balang pagpati nga ginapalapta naton nga kung minor ka, wala ka sang criminal liability, no? Sala ginakatama nga klase sa konsepto ginapalapta naton, no? May criminal liability ka, no? Depende na sa pagdetermine sa korte. That is why hindi nimo ina siya lisensya nga maghimo ka sang katuntuhan kay minor ka, kay masiling ka nga wala ka sang criminal liability. The liability is there, no? Tanaw niyo da ang aton nga mga rehab centers, tanaw niyo da ang aton mga formation centers, no, for boys. May mga kabataan dira as young as 15 years old, no, 16 years old. Ara sila dira, no, bangod din man na commit sila ng mga crime, pero na-separate na sila sa mga adult kag tinguan na sila nga ma-reform pa, no. Ti madamo man ang mga success story Radyo Man Fia nga nireforma sila. While may ibang gid man nga wala, pero mas madamo ang mga stories of success sa pag-reform sa sini nga mga kabataan.
5: Mm-hmm. I-check ka rin natin, Rajman Joel, si Rajman Flo Consumo Navarrete sa linya para sa reports, no, diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo.
2: TYRI Rajman Report.
6: Rajman na Joel, Rajman na Pia, no, isa ka dako nga sunog ang nagluntag sa banwa sang Dumangas, particular dira sa may Dumangas Port, no, kay nasang kaagahon ginasilingdiring ati madasig nga naglaktang kanayo kag na upos kit ang mga karinderiya nga namtang sa malapit nga pantalan. Based on this information sa bahin sang Dumangas Bureau of Fire Protection, no, nga may mga may nabatian silang pagalinupok, no, samtang padayon nga ginanamon sang kalayo ang ining mga karinderiya. Igaron, padayon tangila sining investigation angot sa sunog nga nagluntad dira sa may banwa sang Dumangas, kay ti ongoing pa karon ang investigation sang Bureau of Fire Protection, Rajman Pia and Rajman Joel, kada karon na makakita sang lali aling sa pagid ng mga update no nanungod dira sa sunog sa may banwa sang Dumangas sa Iloilo. Samtang ti kahapon ginpadulungan nato ng banwa sang Kabatuan agod to nga maibaluan naton, no, ang tinutuyo sang Kabatuan LGU na ginlunsyar nila o kung labing unang paglunsyar sang kalika ako na sikat informasyon para sa kalikasan aksyon kag disiplina o kung sikat 2026, no, gintunan ni Mayor Elizalde Doc Buboy Pueyo ang ining aktividad kagin una diri ginpatigayon ang ining malipot nga programa sa Paklang Arc, no, sa nasambit sini nga banwa. Kapin na 300 tanan ka mga giant bamboos ang ginpahamtang sang mga siklista ang guwaya sini ang hindi lang fun ride kundi mayara sila sang maano sila ma ang mga siklista kag mananom, no, sang giant bamboos sa may last destination amo ang gibongan Kabatuan Iloilo. Magluwas sa tree planting, ginpatigayon man ang ining clean up drive, no, sa mga suba agod nga ti matinduan, no, kag ang ining kapatan sa giant bamboos agod nga maprotehiran, no, ang dunang manggad sa banwa sang Kabatuan Iloilo. Yari si Mayor Iziran, no, ang dunang manggad dili sa ti Buboy Kuyo sa ngakon sining ma-interview. Dili sa ti Buboy Kuyo sa ngakon sining Rajman Joel, Rajman Pia.
5: Si Doc Buboy Pueyo sang Kabatuan Iloilo angot sa siningin patigayon nila nga sikad Rajman Flo, no, pagkaintindi ko sa ni Rajman Flo magkabal ka nga sikad ano naglibot sila ana isa kay sa ilang mga bisikleta.
6: Correct na, no, pulo ka mga barangay ang ano ang ginlabyan nila ang ruta, I mean, no, Rajman Joel. Then malawing ni mga kapin 25 kilometers, no, ang gin bike sang mga siklista tubtob nga nakaabot sa may Gibuangan, no, nga dito ang temperature dito ana iyo pagabot dito sa may Gibuangan yun na patigayon man ang closing ceremony. Mm-mm. Kag may paraffol man sila, no, ang kilala tutugan ni nagdaw baga ni isang salupitan ng tubig sa bisikleta, no?
5: Aba
6: oh
5: ang kilala tato nagbike man
6: Waisha. Kaga naka ang grand prize nila isa ang ano na bla lawas ang mountain bike worth 13,000 pesos.
5: Oo.
6: Kaga helmet abi sa bisikleta do worth 3,000 pesos. Kaga coffee maker, no, hindi lang ano, no, kundi mali pa yon man nga nagpauli ang mga nagdaog sa sining aktibidad Radyo Manjo ng Radyo Batilla. Yari sa liwat si Mayor Doc Buboy Pueyo.
5: So, hindi ka damang madugay, Rajman Flo, no? Kaya mayarap
6: ka
5: sa mga technical problems.
3: Sige,
5: no?
3: Sige, go ahead.
5: Pwede ba ang draman sa imo, ah?
6: Oo. Sige, hindi ni Mayor Doc Buboy to iyo.
7: Hindi nga sikat na ginuhin mo na mo yung aktividad para ipabutyan, para mapatakan ang mga lihok na doon sa environmental protection month celebration. No, ang aton sine, no, pag-abyan aton ang mga barangay nga kun siya diin pwede naton kitamnan sang mga nagakalain-lain nga taoy nga magaprodukta no sa ilang barangayan nga sa landslide mga protekta sa baha kag magahatag magkita ng mga impormasyon kung paano natin bibigyan kung paano natin protektahan ang atong ng manggat ang atong environment kag magatanong kita no sa mga giant mambos no, nga gin-launch natin siyang nagligan sa mga kilidalan, especially dito sa may Dibuangan, isa ini.
8: Ang kabayan sa pagpapayag ni Mayor Puyo, no? Si ini nagpakita lang sa mga pagpagsuporta sa mga programa ni Governor Arthur Tuto Defensor Jr. sa provincial government, no? Kagisabi riya mo ang Tanom Iloilo program natin tinutuyo nati amuni ang environmental program Radyo Man Jovel Radyo Man Fia. Amuni madulong natong information subong nga aga kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Marami mga salamat Radyo Man Flo Consumo Navarrete sa gindulong report no amuning mga programa Radyo Man Fia nga tikabay pa nga maka-encourage no sa ato si makauturan. No, kay ti isa gid sa mga nakita ta subong gakinanglan sang motivation no ato si makauturan no sa mga programa gid patuman sa aton sini nga gobyerno no.
5: Kag marami man Radyo Man Jovel no good thing na ini nga ang aton nga gobyerno nag-invest man sa mga programa kaangay sa environmental protection no diri sa aton sa syudad sang Iloilo wala to ang aton nga mangrove planting kag tree planting para man nga ti syempre malagas naton ang kulang Radyo Man Jovel para nga makadihon kita sang ukol maka create kita sang kagulangan diri sa city no nga maka minimize sa
3: at least 30% no sang city mangin forest cover Radyo Man Fia.
5: Amo man ni ang goal sang probinsya sang Iloilo nga mangin forest province no kon si Governor Toto Defensor pa kag ti hindi ni malayo nga malabot naton kung padayon kita nagadihon sa mga programa kaangay si ni Radyo Man Jovel. No?
3: Mahapusan niya sa probinsya. Mahapusan niya sa probinsya, Radyo Man Fia, because may mga kabanuhan, no? Kada ba, no? Mag-lunchar lang sa ilang programa. No? Malabot din nila na Radyo Man Fia, no? Kag maging cooperative lang tag sa kabanuha. Kahit ang tag sa kabanuha, Radyo Man Fia, may mga areas nga dapat maging forest cover man sila mo, no? So, kuntunan sa ila, mag-lunchar sa kangay sining lihok, no? Dako nga bagay, no? Dako nga bagay para sa probinsya sa Iloilo. Malabot niya ang yasining nga target. Diri sa city, no? Ang ginapanan ng mga Makaoy subong in the last 2 years, 3 years, no? Hambal ni Engineer Ravena, mabatyagan yung epekto niya mga 5 years pa, no? So, dapat subong waswasan na pananom kay in 5 years, mas mainit pa gid ang klima diri sa aton sa Pilipinas.
5: Mas nanamian ako ni nga programa ya Radyo Man Jovel kay hindi bala magarbo no. Ang kaangay sini mga aktibidad hindi magarbo, hindi magasto no. Pero ti ka significant ka tama. At syempre nagadihon ka sang community nga mag ano ka lang mag-invite ka lang para sini sa sikad, mag-invite ka lang sa mga siklista Radyo Man Jovel. Iban sina gani hindi man gid mo na ka certified siklista pero kun may mga movement pareho sini Radyo Man Jovel.
3: May mga kausa.
5: May mga kausa, hindi magarbo pero may dako nga importansya sa aton nga community no, sa aton nga dunang manggad, mas manami Radyo Man Jovel.
3: So muna sa aton si makauturan no, sa mga initiatives sa aton siguro dapat no, makigbahin kita Radyo Man Fia.
5: Ang sunog galito nga nagluntad diri sa may bahin sang Dumangas Radyo Man Jovel mga karinderiya no sa nasiling nakagina ni Radyo Man Flo kag natabo ini abi kay ina sang kagahon kag siguro ang mga tag-iya sini daw wala gid nakapanginlaman Radyo Man Jovel sa natabo nga sunog sa bahin ini sang sitio na Luyan sa may barangay Sapaw Dumangas Iloilo sa karon daw wala pa man gid kita sang total cost of damage no sa sining sunog nga nagluntad ra kabay pa nga somehow may nasalbar man ang aton mga kwandera, no? Mga owners, mga tig-iya sa sining karenderya, Radyo Man Joel. Dugang hantay inakaron sa iban nga updates ng aton mga reporters sa field, Radyo Man Joel.
3: Samtang sa piyakabahin, Radyo Man Fia, na si Linko Kaina, no? Nag-viral naman niya ang video sa mga kabataan na nagrambol sa Esplanade 3, no? Nakuhaan ni sila sa isa ka netizen. Actually, several angles ni Radyo Man Fia ang nakuha sa ila, no? Do ka-ordinaryo lang, no, sa ila siningapang ilinaway, but no, sa punong barangay sa barangay San Pedro Molo, may nadakpan ni sila ang turnover sa police kag kahapon nag case conference sila. Kahit magsiling ang case conference sa Radyo Man Fia, ginapatawag niya ginikana, no, sa sining mga kabataan kag ginawarningan ni mga kabataan kay under sa curfew for minor ordinance nato ni Radyo Man Fia, dapat hindi mangin ano mo mangin recidivis si mga kabataan. Ang mga kabataan nga nagaviolate sini always, no, pwede makasuhan ang ilasing mga gidikanan. More so kung ang gidikanan kung ginapatawag wala nag-appear, no, before sa sining ginapatawag ng case conference. Ang curfew for minor nato nag-take effect na siya alas 10 ng gabi to alas 4 sa masunod nga kagahon for the protection sa mga kabataan, no? So beyond that hours, no, pwede pwede ka muna kalagaw before 10 or after 4, pero within that time frame, no, hindi ka mo pwede kung minor ka mo kali-uliho, no, sa diin man nga lugar diri sa siyudad sa Iloilo, unless may upod ka mo nga himata ninyo, no, nga maga-supervise sa inyo, no, or halin ka mo sa mga school activities nga kinahanglan ninyo mag-practice, etc., no, kag may consent ang inyo sining mga ginikanan. But kung nagalagaw lang kamo ya for the sake of lagaw, no, dira ginigasulod ang inyo sining paglapas sa aton sining ordinansa, no. I guess kahapon Radyo Man Fia na interview ni Radyo Man Mon si no kairang ko ni
5: Police Captain
3: Ryan Christ Inot. Pamatayan naton abi ang detalye sa sining interview ni Radyo Man Mon Kapalihan.
9: Bali, kaninang kaagaho, no, nakabaton kita sang tawag halin sa isa ka concerned citizen na may nga naglinagsanay ng mga kabataan diha sa may Esplanade, no, lapit sa Medical City. So, gilayo naton nga respondihan ini, kag nadakpan ta ang tatlo ka mga kabataan, no. Sila Toto, Nonoy, kag si Gabo, nga ara subong sa Babaw, kag under sila sa WCPD, kay ipamangkot na ito nila edad, allegedly, gambat sila nga 14 pa sila, pero based on record, kay mga recidivist na ini, may isa da nga daw 15 naman. So, ginapatulat talang ang CSWDO, kagang ila parents, para ma-process na ito ang sakto nga proseso na ma-turn over sila.
10: Anong pa-starter sa sila nag-rambo?
9: Diha agad sa may Medical City, going sa San Pedro. Kay balan mo, sir, gapang-abot ang mga kabataan sa Tapok versus ang kabataan sa San Pedro. Daw ang ila ni Ubraya, gapapansin ng malaga, suya ay bla. Di, amo na nga sila ning ga-involve sa mga ginagamodra every madaling araw. Yes, may mga daan ang record, especially na ang tumod sa ila nga mag-rambol, kay may gina patihan ni sila nga medyo ga pakuno-kuno nga leader nila, although hindi mo gina sila yung grupo sang ganga dinakuan daw mga kabataan lang bala nga gusto lang magpasikat, amo nang ga dikta sa ila. So puro ni mga recidivist, may mga kaso na ni sila sa pangpamuno kawat. So need gin nato, no, nga ma-instill nato ng disiplina sa ilang mga kabataan. May tapong ulay, may iban may mga dala bato kag botelya. May gani kay na hingagaw sa atong kapulisan nga katuad. Amo na nga wala sang masyado na kalaigo nga persona or na mga napilasan. I-turn over gid naton sila sa CSWDO, sir, kay 14 years old pa man allegedly ang ila atag na information sa aton. Pero kung once ma-verify naton, pwede tagin sila ma-filean, sir, no? Although mag-edad sila sa 15, pwede na ma-filean. Especially ang ginatawag natin nga alaman scandal. Bali, nadakpan sa aton mga tanod kag kapulisan, sir. Kaya may ginapatigayon kita nga tanod lead. Timing man nga ang aton mga tanod galibot upod ang kapulisan. Amo to nga nahingagaw nga madakpan yung tatlo.
3: Nabatian si Police Captain Ryan Christ Inot, Radyo Man Fia. Actually, naisura naton si Engineer Neil Ravina. Kag siling niya, kada aga kuno gapinaninlo sila sa Esplanade, no, gapaninlo sila sa may Sunset Boulevard. damo sila sang makolektang buka nga botilya radyo Manfia. Meaning to say, no, part ini sang inaway nila da hinabuyanay nila sang botilya nga iyawan na panghimos, no, paninlo ang mga sweepers kay tama na kadelikado because inang area radyo Manfia jogging area ina da, no. So delikado sa mga naga-jog ang ining mga buka nga botilya. Ti aga pa na, no, alas 4 lang sang aga. Sa una sa naga walking ako da Regiment Fia alas 5 sang aga nagalabay ko da ara na daan nga pinaninlo, no. Nagapinanilhig na sila, nagapinanguwa na sila sa mga debris sa dalan para lang sa safety sa ato si mga kauturan, no. Subong gani nga aga baling General Vina towards sa Oton ko nga side. Funny, kakadlaw ko sa istorya niya. Kay nagabike siya kuno towards sa Oton area, may nakita siya kuno nga mga group sa mga kabataan. Somehow daw tipsy ko no, daw hubog aga na, sanag na gani, sanag na. Tapos may isa ko no kababae sa piyak nga side sang dalan. Tipi naman, kot niya ko no, daw ano, hambal sa babae, pulo pa munlaw ah. Kasi hindi mo bang pulo pa munlaw ka, siyempre from hard to light nga ilim no, no. Galing kay nakibot na kong si Indian Neil Ravina kay samtang kauya sa poste, gulpila ko no pumungko ang babae, kag nangihi.
5: Babae?
3: Babae, nangihi.
5: Bata pa na?
3: Teenager ko no, gwapa ko no nga bata. Sining ni kanin ni General Vina, nag-speed up na lang siya kuno sang iya nga bike, wala siya magbalik-balikin kay base ko no magbalikin siya mahimo siya kuno asin. imagine na kababayi mong tao tapos amo na ang imong nga himuon, no? Makita ina guro ko kulingon niya guro. I don't know kung anong kahuyana na mabatsagan niya sini, no? Kaya tiyan mga ginikanan, siniwala nyo ginapangita ni inyo mga kabataan.
5: Kamu na gani, Adjuman Joel, no? Nga dumakatiling alahan nga kung sakto tong hambal sa mga kabataan nga 13, 14 pa lang ang ila edad, Adjuman Joel, bilang isa ka Iloy, tipunan mo na tani mga kabataan, especially minor, paglabot sa gabi, no? No? Pero nga ang nagalabot sa punto nga hambal to sa report mga malapit 50. Imagine 50 ko mga kabataan kag mga pamatan-on da bi ang nagailinaway da. Kahit siyempre ang ila na do away sa teritoryo kung bagara yung duel mo kay nagatabo ay sila sa kwan sa may esplanad, no?
3: San Pedro kag tapo kulay na kuno nga inaway ti ilipingay man nga barangay Regiment Fia, no. Ang San Pedro hindi kaning tapok mulo dampi man
5: na may sa may
3: likod sang ano, likod sang Tony gani, likod sang supermart
5: do dire dapat or diri pa kadto sa may medical city
3: kay sa pagkabalo ko dito sa punta ya South San Jose na to mo. Oo, ti away sang teritoryo kuno ni sa mga kabataan Regiment Fia, no. Ti magidikanan sino may kabalo, no, kundi ning ilang mga kabataan. Bimo ko ni kaw gidikanan, no. Kung isa mahulumpak mong bata mo siguro, hindi ka man naguro mahambal nga nag-child abuse ka, hindi mo na pagpataman bakol bata mo, no? Oo, akig na normal lang man na, no? Imagine, amo na kagahon, wala mo ganyan pinangita bata mo ko din, minor pang bata mo, no? So dapat, no, sa mga ginikanan, no? Pag hindi ba kapuli ka bataan nyo, sa amo na nga panahon, edadya mo ni, dapat pakitao nyo na sila, no? Kag di mabalaan nyo man ako din sila nagatiner, no? So, gila na akong sugaton mo na, kagpapuli mo, di magpapuli. Kung hindi ka magpuli, isi mo, di magpapuli, di magpakanada, be, kung anong batsyagonis na, no? Yung mga kabataan, wala nga di pa gani, kabuhi, isang ilang kugalingon, pero matyaga nila, independent na sila, maisog na sila. Kag makasarang sila maghimo sang bagay. Nga kung marakpan gani, ginikana nila ang mabaga, tapos may bihibi, wala na sila Regiment Fia.
5: Kag sa lagi niyang notion, Regiment Joel, magambal ka nga kabataan pamalanan, hindi na mapriso. Hindi
3: ba ni inot kay na kung mga 50 years old to, i-process nila kay file nila sa kaso Regiment Fia.
5: Yes, kasi syempre ang amo na nga edad Regiment Joel, hindi mo na mahambal nga wala pa sang discharge ng bata mo.
3: Hindi na mahimo Regiment Fia kung hindi niya gusto, no? Unless nga ginatayaan na siya kag ginapahimo sa iya, pero may discernment ang kabataan sa amo nang edad, no? Di kabay pa nga magaserbi ini nga warning, no, sa mga kabataan nga hindi ka mo exempted sa ato sing kasuguan, no. May mga parts sang kasuguan, may mga provisions sa kasuguan naton, no, nga may ara kamo sang exemption pero not all, no? May ara sa specific age dira. So dapat hindi ta pagipalapta ang ini nga mga misconception, hindi ta pagpalapta ang ini nga mga disinformation, no? Nga wala kamo sang criminal liability. May ara kamo sang criminal liability. Amo na ang inyong sininga tandaan gid, no, sa mga kabataan. Kag sa magidikanan, no, dako man ang inyong sininga sa labdon sini. If minor kinang bata nyo, edad 13, 12, pag makadisgrasya sila, kamo nga ginikanan, kamo nga guardian, mo ang may civil liability sa ginhimo sang inyo minor nga mga kabataan. Samtang sa piya kabahin, no, Radyaman Fia, sa aton sininga pagpangalagad, bawat ilunes naman, buwas nga daw Radyaman Fia, naisurya naton si Miss Una Magno sang naligad nga adlaw Sabado, Biyernes, no. Ato balang stroke patient, no, dito sa may Balabago area. Nakaisurya na sila sang Biyernes pero wala pa to matapos, ma-reach out pa sila, mabalik pa sila dito sa pamilya. Kay ang city government nga plano man nga maghatag sang bulig. Pero ang pamangkos ni Regiment Fia, because hindi sila residente sa syudad, kay sa Banos ng Liganes sila, pero it so happened lang nga dari sa syudad na tabo atong insidente. No?
5: Kung ano nakahatag nga, na ang city government, Regiment Joel, sa mga pauna nga bulig?
3: I suppose nakahatag sila, pero hindi direkta guro from the city government, Regiment Fia, because bala mo naman yung city government. No? May mga na sa mga auditing process. No? We don't know lang, no, kung ano nga processos ding himuon nila, pero may commitment na ang city government na maghatag man sila sang bulig, no, sa sininga pamilya. Kakabay pa, no, ining tabo, no, sa sininga stroke patient. Ako on man sa city government kag sa indi. Dapat mangin learning experience ini sila sa ila Radyaman Fia, no. Kung ano ang ila sininga mangin nagakaigo nga mga protocol, no. Kag mangin kwan sila eh, mangin kumbaga mangin quick sila sa paghatag sang decision. Although nga tihambal ni Mr. Namagno, ang ilang policy is load and go. Anong mo tabalon sa load and go? Pag-responder nila, kung makita niya kritikal ng pasyente, kahit kasa sa lakyan, dalon nila yun sa hospital. Kitiya muna ang immediate nga medical attention. Pero kung may mga ibang kung mga circumstances, like may mga krimen, no, at hindi nila basa-basa mahulag, no, ang ining pasyente. But kung wala man lang sang visible nga wala sang krimen, tapos kinanglan gyud sa pasyente nga dalon sa ospital, dapat dalon gyud layon, because
5: kabuhi
3: ang ginalagas nato, no. Amo na ngaton sininga purpose nga ang may ICER kita.
5: Kagdi syempre ang aton nga emergency response sa syudad ginapabugal tani gani sa iban nga pungsod, and even pila ka mga probinsya kag syudad diri sa pungsod Pilipinas naga-benchmark diri sa aton Regiment Joel, no. So kung may mga amo sini nga instances nga matabo, siguro reminder sa aton nga ti syempre balik ta sa korta, kun di hindi bala ang aton nga ano gid bala ang goal naton nga nagapatigayon kita sang emergency response, kundi to save life,
3: yes.
5: Regiment Joel.
3: Ang mission vision bala nasunod ina.
5: Yes, no. So amo na sa ang isa sa mga challenges kag kun may lapses gid man Regiment Joel, ako unta kag ti improve naton sa masunod nga mga circumstance, Regiment Joel. Kaya hindi man pwede nga ibot lang naton ang kabuhi sa aton mga pasyente at stake, no? Justify lang sa aton nga ginhimo, Regiment Joel, no?
3: So, amo nang importante, Regiment Fia, no? Mahapos man lang na yan, Regiment Fia, ang ano mo, ang tawag-tabla kong baga documentation sang aton nga programa. Pero execution is another story, no? Because mabudlay ang execution, so dapat dira mo na matilawan, no, kung ano ka-effective, no, kagano ka-efficient ang inyong program, kung ma-execute mo siya easily. Hindi man na siya flawless, no, may mga lapses man na siya, pero siringta bala always, no, sa mga emergencies, kag sa mga calamities, sa mga response activities natong Regiment Fia, no, always err on the side of safety. Ano butang balon? Magsala ka man, pero safety. Pero safe ang imo nga desisyon nga ginhimo. So muna, no, dapat always err on the side of life, no. Amo gina dapat ang paminsaron sa aton sininga mga kauturan. Hindi man kita gid maka-lecture sila because they're expert in this field, no.
5: Yes, correct.
3: Sila yang mas nakahibalo sini. But bilang mga outsiders, may ara man kita sa mga observeran kung paano sila mag mag-responder Radyo Man Fia. No?
5: Madamo nga beses actually, Radyo Man Joel, nga nakabaton kita sa mga reklamo or mga yamo abis sa mga kauturan naton sa tion sa emerhensya nga mayara kang kasi nga madugay pero kinaintindi naton ina kahit may mga external factor kung kaisa for example nga layo ang ginhalina nila nagresponder sila sa ibang nga lugar dito pa sila halin kulang ang unit abi nga maresponder ra man Joel bangod madamo sa emerhensya may mga amo na no pero ti syempre sa amo na niya nga kaso nga nagresponder man kamo pero nadugayan babala Radyo Man Joel no pag ti ginalantaw yas ang pamilya nga it could have been better kun gindala dayon no kaya syempre hindi taman niya ma-discredit ya ang concern sa pamilya kay either to emotional kag nasakitan sila sa natabo Radyo Man Joel
3: kun ako kadi Radyo Man Fia kun nag-hire na malang sang job hire ang City Government of Iloilo damo nilang hire nga job hire sa ICER no kay kadabo damo sa mga job hire sa City Hall nga kapilinungko malang way manobra no ibanda ara man sa barangay no gapa fill up lang sang ilang DTR para makasweldo no what if mas damuo ninyo ang inyong responder kay gambalan sila nga kulang ang tao Radyo Man Fia kulang ang tao ang job hire sa City Hall sobra ka 4,000 mas sobra gani gilabot gani kuno 8,000 kulang pang tao sa City Hall.
5: Hindi ta na pwedeng ang
3: balon. Hindi ka kanto ng mga job hire.
5: Kulang ang tao. Bangod kailang tao natin, kadako sa syudad.
3: Oo, di ka kanto mga job hire. Di ka kanto mga job hire. Nga sobra 8,000, no? Isang tabi, bisa mag 4,000 pang job hire. Di ka kanto na sila. Ano nang ilang trabaho? Oo, nga mabal kita ang isa kopis na kulang sa tao. No? I mean, kung nagahan na gimanang kita sang tao, kung nag-abusa na gimanang kita sang poder naton sa pag-aral sang tao for the sake nga makatipon kita sa malawang butante, why not put into proper use? No, ibutang na sa ano sa ICER, oh. Hire ka mo sa mga may training sa BLS, no? Hire ka mo sa may mga training sa life support kag sa emergency response, hindi ka mo magnagay pinang hire lang sang tao nga para lang may mabuto sa inyo kapapungkuon niyo man sa City Hall. Oh, ang realidad ba lang ang nagkakatabo, no? Masakit ina Radyo Man Fia because okay na ni si Ilaya kahit kung magka-problema sila, madasig sila nga responderan, no? May capacity sila ya. Pero ining mga ordinaryo nga mga tao nga mamakaluluoy, amo gina sa Radyo Man Fia dapat natong nga depensahan.
5: Ang punto man lang Radyo Man Joel nga dapat i-maximize naton ang mga serbisyo bakag programa sang city government para man sa madamo kita sang kabuhi nga maluwas, madamo
3: correct
5: kita sang pamilya nga mabuligan, no? Madamo kita sa marespondehan nga mga emerhensya. Kahit siyempre, amo man lang ning goal nga ang nagbutang kita sa sang ICER, nagbutang kita sa mga operation center naton, kahit para nga makabulig kita, makaservisyo kita.
3: Like these are offices, Radyo Man Fia, nga nagka-function gini sila, ya?
5: Mm-mm.
3: Nagka-trabaho.
5: Every day.
3: ICER, no? Amo nang under na siya sa CDRMO. Ang atong GSO, no? These are offices, Radyo Man Fia, nga nagka-pinagabudlay ni sila, dulong pang adlaw sa kalibutan. Ara na lang sila sa field, nagka-pinagabudlay sila. No? So, dapat amo ini nga mga offices, ang tagaan na ito sa madamo nga tao, kay sila ang may mabugat nga trabaho para sa syudad sang Iloilo. White at Chempo, sa ating pagpanglagad, so, sa kay Sir Stephen, na good morning, sa kay Joey Aheno Esteva, dila sa may puguhanan Lambunaw. Salamat gid sa pag-upo diri sa ato sa pagpangalagad. See you again next Sunday sa pagpangalagad sang programa RMN Citizen Patrol 2nd Edition. Ako si Radyo Man Joel Franco.
5: Radyo Man Fia Panes Otero.
2: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
14: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ahoy! Kidney Care Time!
19: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
20: You care? We care! Kidney Care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore
21: nationwide.
22: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
28: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
29: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay max-alaga. Max-protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay max-alaga.
34: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
36: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
37: Mami, itigil ang drama.
38: Angeline?
37: May na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: Nuggets! Ginili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: Bisan gapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
15: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alas 7:58.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: na ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Birch

2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack.